0: Correct.
1: Oh, matata, na ay at mintag attempted murder.
0: Oo. Oh, oh.
1: Kinahanglan na ay insaktong proseso sa korte nga kana.
0: Mm.
1: Kuang kana attempted murder baka kana kay haron nga ma testing dili impeachment court ana ang mo kuang kay murder naman na.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Ya lalahi man na kuang so medyo di gihapon.
0: Mm.
1: Kabita na ang atong tuyo nga immune ng atong presidente, mga vice presidente sa mga suits kay.
0: Oo.
1: Haro din nila mga gabalda kay tagang kay nakontra. Ang opisina nila daan-daan ang kontra daan kay na, tibuok na sod ug gikan sa gawas ug sulod daan built in na.
0: Lagi.
1: So, makatubang sila kanunay sa mga ingon ana. So man nga ako bisag at assuming nga dunay ingon ana.
0: Hmm.
1: Paghuman sa iyang kaso,
0: paghuman yes,
1: sa iyang krimino, sa mga tubang.
0: Lagi, mao na gani na
1: ta. Naman ko yung mandato, abibitaw niyo mo, ang ako lang, ngalan na yung mga impeachment. Ilan ang ipropose nga to sa mga tao, magplebisito sila, kaya mga tao may nagbutang ana.
0: Hmm. Hmm. Ang mga kaya, tao ang dapat...
1: Karon, isa't lang katao ang muhukom kung palagputon magdili.
0: Hmm.
1: Eh, ang mga tao mo magbuot kung ipabilin, i-impeach man dili. Kung asa na siya gikan gihimo, mao na siya ay makapatangtang ana except sa mga appointed nga mga impeachable official pero elected nga mga impeachable official, katong nag-elect nila, mao toy mo patangtang.
0: Hmm.
1: So, presidente, vice presidente, mao na mga elected nga mga impeachable official.
0: So nagkalogo na at
1: pwede na sila nga moon nga plebisito ba na?
0: So nagpasabot na nga
1: direct nga mga unelected, mga head of constitutional commissions, ombudsman, mga justices, kana pwede rin na sila o senado.
0: Kaya di man sila elected sa mga tao?
1: Di man sila elected.
0: So in short, so attorney, nga marag paingon tanin sa usbon ato matikang balaod para kanang provision sa impeachment lugar maamindahan attorney. Tas pa sab nga panahon ng proseso. So attorney, para nimo murag di na angay pang so dapat lang yung lugar nga mutabok na lain nga article sa impeachment ang prosecution kay kining grave threat nga kaso being not impeachable offense. Walay pulos nga kaso, batok sa Vice Presidente.
1: Ah, walay pulos.
0: Walay pulos.
1: Sa pagmapamatudan nila nga, mauna, bili sa gid ang ngayang. Ingon, tanaw, makasabot mo takong say siwit-siwit. Kung say ba-ba sa kanang binaba lang. O kanang wan nga tinag-anay yung nga kanang dudag, dulot sa bukog, o makita niyo, naapay. Gawa sa anang istorya ha doon na pinilaing lihok ng mukunik ni anak.
0: Okay. Attorney Angel Lim, sir, salamat gid kayo sir sa mong panahon. Lipay kayo kung nagkanabita kay sayon ko nga lugar di lang sa kini ang inyo mismo nga paglambigit, pagmonitor sa maong impeachment trial di lang ni magpakapadugang sa mismong lugar katakos isip mga banggitan ng mga abogado but makatabang sa mga mag-isilbing giya sa ato mga tigpaminaw. Diya sa ilang pagtulutimbang sa posibleng dangatan ni nasgutan ng impeachment trial. Salamat kay sir. Thank you, sir.
1: Salamat kung maimbuntag diya kanimo Magnong June, Albino, o kang Magnong Maylin. Sa tanang mga naminaw, mga Cagayanon, mga Misamis Orianon, katawhan. Salamat, maimbuntag. Ganyo, mag-uban ka na itong kanil.
0: Salamat, sir. Inyarbati mga eksyon si Attorney Angelo Musa sa ating mga legal analyst. Sa atong pagpadayon, mga igsoon, ang usa sa naihibawaan nga suod kayo sa mga Duterte. Usa ka opisyal sa atong nagpayan, Consul Girly Balaba, tumay rabi, kaya doon sabi sa panlantaw, ning naisgutan nga nagapadayon ng impeachment trial dito sa Senado. Consul Balaba, ma'am, may buntag, under kas Magnum Radio. Imong kauban si Magnum June Albino o Magnum Aileen ako rin. May buntag, ma'am.
2: Yes. May buntag Magnum June o Magnum Aileen o sa ato mga sukinting paminaw sa Magnum Radio. Maayong buntag kaninyong tanan.
0: Ma'am, gibati magkagkalipay. Nga mura og ang dagan sa impeachment trial, mura og ang panlantaw sa dagan gamong mga kadunggan o gagkahinabi. In fact, baguhay pa lamang, hinabi ko ang tulog ka mga abogado, matod pa nila nga huyang ang naisgutan nga kasong grave threat batok kang Vice President Sara Duterte. O niya dayon mismo si Attorney Angel Lim, na yun nga, angay lang niya nga, marabot na sabot, ibasura na lang na, tabok na lang nga, tulugar sa lain pang article of impeachment, ang Senate Impeachment Court, para mapaminaw, sabton nga murag nakalamang ang side sa depensa. kining concern. Ikaw sa imong bahin, being suod sa mga Duterte, sa imong gibati?
2: Yes, from the very start, no, na ako naginigit, nalantawan na ginatun no, na ang impeachment court is very kanang futile ba na exercise. Naghihimo no, sa ato ang kining mga House of Representatives karon sa Senate. Kailan mangukuan nila Magnum June? And then katanan na mga accusations na kinigibato sa ato ang Vice President. Ola gyud ko ani mituon no. Una sa pagkugyo ni Oyon sa impeachment. So karon medyo nakaingon ko nga amay na lang sad pud siguro na impeachment kay makit-an jud no, makit-an sa mga katawhan mismo na unsa ka kinibang gi kailangan gi-fabricate o gigamit sa ato ang kinikasamtangang administrasyon, ang House of Representatives, ang mga different government offices para lang sa ilang political interest. So, sama itong naitabuan ni sa FBI, no, to sa special agent, no, isa sa mga witnesses, sa isa lang ka article ni siya na gi- sangat no batok ang vice president na makit-an jud na ano gyud huyang sama sa gingon ni no ni attorney si attorney to imong na interview bag-ulang
0: attorney Lee
2: Magnum June
0: attorney Lee katong katapusan
2: na huyang no pura magunding ang kaso manggod Magnum June, mura ni siya og balay no pag ang balay gitukod sa maayong pundasyon maski unsaon pa nimo og maski unsang weather mga bagyuhan mabahaan malinugan na nakatindog lang gihapon pero kung ang iyang pundasyon based on kini mga bakak mga timo-timo na mga storya. Isa lang ni ka pangutana, wala na, bungkag na dayon. Anak lang na siya eh. Maski ano ang maski ang ano sa tao, ang pundasyon sa karakter o reputasyon sa tao, maski unsaon nimo og bato-batoan na kanang sabi kanang labayan o dautan. Kung base ang iyahang reputasyon sa integridad sa kining kining honesty integrity dili gyud na matandog ang dili mo basta-basta lang gyud na siya ma ginum pa nato na mawad-an siya og kanang ma-discourage pa so nakita nato gyud no na kining impeachment karon and this isa pa lang ni article no
0: yes di pa, ang, para sa prosecution ma'am di hindi pa tapos ang laban para sa prosecution in fact giuna nila kining nasgutan nga article kapat man ta ni Magnum Island pero giuna nila kay ang ako sa kumpakto nagtuo ko nga basin kay sila sa murag kumbitsido nga medyo huyang ni kun i-compare sa uban nga mga articles on impeachment so ilang giuna kay kung makalusot lugar siya aning sa una na may ikatuloy kaupat nga para nila mas bugat. Kung nakita sa busoban nga mas bugat kining mga legisyon na binagkulisgutan ang may tungod sa pagwalda, sa sapi, sa katawan, yun na ng mga allegation. So hindi patapos ang laban daw para nila. Gani man, nasabtan ako sa pamahayag po sa PICA sa prosecution, nga marag sila sa mura o naasa lang huna na nga kinigyan, medyo may magkahuyang, Magnum Island, kay na magini statement nga it may not be true nga nag-hire ang vice presidente o killer but ang kamatuoran nga na miluwat siya sa buong mga pulong na matud-an nila. Pinagi sa ebidensya ang ilang gipresentar Magnum Island. So hindi pa tapos ang laban daw, Kunsihal, ma'am.
2: Di pa tapos ang laban. Taas-taas pa lagi niya itong pag-antos ani pa paminaw sa mga ano, yes, no. Even no, kabalo ka pagsugod pa lang yun Magnum June, no? Kana yung katawanan na ang ato ang mga senador, no, even the Senate, dili na gani na wala nay, di ba, yung asa ka makakit tan-aw ka og impeachment trial nga duha ka buok ang gapres, duha ka buok di ba, duha ka buok personalities ana sa atubangan.
0: Ang netabo, no, ang netabo, ma'am, nagluto na lang si sinatog Gatsalian.
2: Exactly. No, di ba, murag?
0: Niya, giyongitan, giyong ka mo yung direktas, kaha, mainit kayo. Giyongitan, Jesus ko nito, binuang ginayin mo siya. Panamay ginayin mo nga, social media, magdamainit. Imagine, yung kan sa kalaha.
2: Kasi unsa na lang, gani, sa Facebook, unsa na lang mga yung ipang, ipahimo sa iyan, eh. Musang, murag ka nang, nagdula, nag-cross-stitch, na, di ba, kaya pa lang ba, gihimo ng katawanan ang isa ka-institusyon na, alam mo, kanang dakuki ang ato ang respeto unta. Pero pag ka na makita na to, nga duha ka buok ka, na nasa atubangan, marami ito, isa naman eh, wala naman isa ka buok nga tao nga na naglingkod sa abay atong presiding officer nga wala na may ginabuhat. Di ba, marami ito, ano, ragihimong katawanan ang Senate na ya pa lang no ginapugos gyud sa ato ang administrasyon. Ano ka binuwatan man gid ni sa administrasyon kay kung di man mahitabo kung wala na ipagtugot dito sa di ba sa kahitasan kumbaga kining di na ginato makita na ilag yung gina usab ang naratibo o ginausab nila ang konstitusyon mismo, no, gina og ang balaod ginalahi gid nila all for I don't know para lang gyud nga ignon nga kaya nila nga ang abuse of power naman gud na siya Magnum June. So maluoy lang ko sa ato ang nasod, no, nga inana na ang gakahitabo all for destroying one person. And kini ingon nila na huyang man ang kanang pinaka bubo nga or pinaka hinay nga kaso ang article katong grave threat.
0: Uh-huh.
2: Pero kana mas dako magud to impact ang katong giingon magud ni Inday eh, kay naa magi video. Pero kana mga corrupt kanang misuse katong mga plunder sa nababana kanang confidential funds. Ano magud na kay karon ang COA isa sa nag-ingon nga kinibang ang Office of the Vice President ang isa sa mga nag-comply sa na opisina, no, sa pag-audit. Paano na ito? Ngano siya lang man? Ngano ang Office of the President lang man ang ginaimbestigahan? Ngano di man imbestigahan? Ito uban nga mga offices sa, na, sa national. Nga gadawat o confidential funds gihapon. Ang congressman na ana sa limo confidential funds. Ang presidente na ay confidential funds. And I'm sure dili lang na millions, billions na ilaha mga confidential funds. So, ano wala man po na imbestigahan? Ano wala man na ginaagi po sa mga paghat? Ano bang liquidation? Ang mga ito gingon ni Vice President nga, pwede na certification, pwede na sa kanilang sa kanibang proseso sa pag ano og confidential funds na certification lang na imong nagastosin ani nga programa na ani nga mga servisyo na imong gitunol sa katawhan. So kining kay Inday, kay Vice President Inday, ang gihatag ang gi ano gid sa iya gi require is resibo. So mo bitaw nang kunsa ba ni urag selective naman kaayo ang kumbaga pagpatuman sa kining balaod sa nasod ba, no, selective kaayo ng ano ang punteriya ang vice president man. Okay. Kay ngano man kay mo lagi na kay she's a threat sa 2028 election. So kung dili na mahimo, no, I'm sure ano pa na siya magdumjo na hinay gyud ang impeachment case. So ang sayo lagihi mo, ilang gipangtangtang ang mga kaalyado ng mga senador, ginahinay nila o gipawala sa picture, kumbaga,
0: ginahinay
2: nila. Oh, si Senator Bato, si Senator Jinggoy, Senator Marculeta, tapos kiniunta si Chief Escudero, ilan na naunta ng kaso si Villanueva, napugos na lang og balhin og ambak dito speakers.
0: Okay.
2: So mo ilan na magdumjud. So kini bang kalas-kalas lang sa ato ang kumbaga resources na sa ato ang panudlanan kini nga impeachment trial.
0: Okay. Mga eksyon ang atong kanabi karabuntaga si Kunsyal Girly Balaba, di lang so just mga Duterte, but siya sab mismo ang chapter president sa PDP, kaganiro chapter, partido nga nagasangga usab sa mga Duterte, labi na sa kani presidente sa ato nasod. Kunsyal ma'am, thank you ma'am, sa mga panahon. Thank you ma'am.
2: Yes, salamat, salamat, salamat pagdumsun.
0: Panita mga eksyon sa ato mga balita, oras alas 8.15, karon sa atong Magnum National. Gipamagos sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga dunay Oplan Romanov batok sa Vice Presidente ug sa iyang pamilya. Kinabaw ang operasyon ngang tumong mapagwagtang sa pamilya Duterte nga nagbutang sa risgo silang kinabuhi. Mao Defense Council Attorney Mark Binluan ngang bad sa kinabuhi sa pamilya Duterte ang matuod nga rason nganong miluwat sa mga dili mayong pulong ang Vice Presidente. Atol sa press conference ug gibaharan ang kinabuhi nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Arneta Marcos, o Gani House Speaker Martin Romualdez.
3: She and her family were threatened, and while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes' interview, he said, and I quote, "May press con kasi earlier than that," sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya gusto daw siyang patayin daw, according to her ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 22. End of quote. During the virtual press con, Princess Bawi mentioned Operation Romanov again and even warned her about her safety. Reyes talked about it, Princess Bawi reiterated it, but the NBI gaslighted it. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the vice president, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place and the threat against their life is real. VP Sara became the target of an authorized intelligence and surveillance operations by government operatives that expose her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her scheduled official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised.
0: Ang inyo nabati mao si Attorney Mark Binluan, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Samtang iklaro sab ni NBI Senior Agent John Mark Carilong nga nagpada silag surat kang Duterte o kang Princess Maui kinsa mibutyag sa terminong Oplan Romanov atol sa controversial nga press conference apan wa sila ni patimaw sa NBI.
4: Did you investigate the threat against the Vice President?
5: We tried, Your Honor.
4: How did you try?
5: It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor.
4: How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them?
5: Yes, Your Honor.
4: And did they testify?
5: The Princess Maui did not appear, Your Honor.
0: Ang inyo nabati mao si Senator Judge Alan Peter Cayetano o NBI Senior Agent John Mark Calilong.
6: Gikwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang wala pa kay koordina sa National Bureau of Investigation kon NBI ngadto sa Presidential Security Group kon PSG kalabot sa hugga sa kinabuhi ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Cayetano nga kinahanglan dunay koordinasyon sa mga ahensya ilubi nang sila ang responsable sa paghatag seguridad sa tag-as nga opisyal sa gobyerno sama sa Vice Presidente.
4: Did you coordinate with the PSG?
5: I have no personal knowledge, Your Honor.
4: You yourself?
5: Yes, Your Honor. Maybe our chief, Your Honor.
4: Yeah. But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG?
5: Yes, Your Honor.
4: So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the First Family, the President, the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat?
5: I have no personal knowledge, Your Honor.
4: I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agency na taga-protekta na lumalaban dun sa threat ay tatanungin natin?
5: Yes, Your Honor.
4: So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG?
5: Maybe it can be answered by a chief, Your Honor.
4: I will ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the Vice President, but you didn't contact the PSG for the First Lady, for the President, and for all you know, the PSG will tell you right there and there, the threat is real, or the PSG will say, politika lang yan. Diba? Both the Vice President and the President are protected by the PSG. So nakalimutan lang or wala sa procedure nyo? Or...
5: Your Honor, there is already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation.
6: Ang pamahayag nila Senator Judge Alan Peter Cayetano, NBI Senior Agent John Mark Calilo.
0: Samtang giklaro ni NBI Senior Agent Calilo nga di artificial intelligence kon AI generated ang video ni VP Sara Duterte nga nagbahad atol siyang press conference. Mother Calilo nga milungtaw duha ka oras anasgot ang video sa Vice Presidente o ang susamang mga tag-as nga video dili mahimo sa AI.
7: There were concerns, Mr. Witness, whether the videos presented are AI-generated or authentic. So are you experienced enough analyzing whether a video is AI-generated or authentic?
5: Yes, Your Honor.
7: What makes you say that?
5: Based on my experience, Your Honor, and the video itself, it's a 2 hours long. Normally, an AI-generated video will only last a short second, sir.
7: So the video was presented where we saw the VP was saying something or talking to that effect. Did you do something or what kind of system did you observe or follow to ensure whether that video was AI generated or authentic?
5: Based on personal observation, sir.
7: Personal observation.
5: Yes, Your Honor.
7: Therefore, will you be able to say that the video presented were AI generated or authentic?
5: The video presented what it is being seen on the Facebook, sir.
0: Ang inyo nabati, mga pamahayag nila ni Senator Judge Rafi Tolfo, again, NBI Senior Agent John Mark Calilong.
6: Gipasabot ni Attorney Michael Poe, spokesperson sa legal team ni Vice President Sara Duterte nga kinalang gihapon nga doon na himong lawom nga pagsusi sa video ni Duterte nga nagbahad kini taliwalang tinuod ang mga video sa Vice Presidente nga gikan sa Capris Conference. Mato ni Poe nga kinalang doble ang pagsusi sa mga video ilaban na karong panahuna nga daling mapeke ang mga makita sa social media.
8: With the existence of the statement, siguro alam naman nating lahat, hindi na tayo makikipaglokohan that the statement never existed. But as to the video, for example, it's important kasi ang ebidensya, hindi naman yan pwedeng maglakad mag-isa papunta sa korte. That's why, and not just with impeachment, that's with all regular court proceedings. No, hindi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta sa korte. So you need someone to identify it, to authenticate it. Pagdating sa video, syempre, gusto natin malaman saan nila nakuha yung video. Diba? Dahil lalo na sa panahon na ganito, wala tayong aligasyon na may binago, wala tayong sinasabing ganun. Pero syempre, kailangan natin makasigurado na authenticated yung video. Ano ba yung source ng video nila? Diba? Kasi karamihan sa atin, I think, don't know if any one of you here were there, but members of the press were also in that video. I think it was a Zoom video, no? So, importante na makompare Zoom video dun sa pinapakitang video sa atin para masabi natin na talagang faithful yung video sa talagang naganap. Talagang, yun talaga yung video, no, na lumabas or yun yung naging Zoom press conference na lumabas.
6: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poe, spokesman sa legal team ni Vice President Sara Duterte.
0: Nagtuo si political analyst Attorney Michael Teo Jr. nga pakyas ang defense team ni VP Sara Duterte nga gubaon sa pagguba sa kredibilidad ni NBI Senior Agent John Mark Calilong. Kinibisan pa sa ilang pagkwestiyon sa background ni Calilong o kung siya nga duna by hostong training. Mato ni Chiu nga napamatudan gyapon ni Calilong nga doon na siya'y igong kaibalo o kasinatian o nili siya dudahan sa depensa.
9: Sa tingin ko, they tried but hindi ko nakita na naging effective yung pag-question ng competence. No? Kasi ginugol nila na panahon dyan ay yung training na binanggit ni Agent Kalilong at nasabi naman niya na meron nga siyang training sa pangkalahatan at in particular yung 2-week training nga na na-explain niya at first. Medyo tumagal doon sa competence din ng trainer niya. No? But in the end, nabawi niya yung explanation at sabi niya na ang kumpanya na nabanggit niya ay nag-provide mismo ng expert trainer who in the end trained them at hindi mismo yung kumpanya na pinakitaan sila ng Articles of Partnership.
0: Ang inyo nabati, mausi political analyst, Attorney Michael Chu Jr.
6: Nagtuo si political analyst attorney Tranquil Salvador nga dunay loob nga rason kung nganong sa ikatong adlaw lamang sa impeachment trial gipagawa sa defense team ang mahitungod sa OPLAN Romanov. Matod ni Salvador nga kini aron mahatagan usab og pagtagad ang iyong bahad sa kinabuhi sa vice presidente sa og sa iyang pamilya ilabi nang siya taas nga opisyal sa gobyerno.
10: Hindi pinag-usapan yon doon sa direct examination. Sa cross-examination nila, pinalutang nila yung Romanov na tinatawag, yung threat sa pamilya ng pangalawang pangulo. Anong ibig ba sabihin ito? Gusto kasi nila pakita, bakit selective? Alam mo yun? Bakit yung ito lamang yung pinakita mo, ito ay public officer din, di ba? Pangalawang mataas na public officer sa official sa bansang ito. Bakit parang hindi kayo nagkaroon ng interest na imbestigahin ito? Parang ganon. Without actually saying it, ha? So inilutang nila yung discussion niyo.
6: Ang pamahayag ni political analyst attorney Tranquil Salvador.
0: Gi-question ni kani Chief Presidential Legal Counsel attorney Salvador Panilo ang pagpresentar sa prosecution team kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong isip testigo sa impeachment trial. Mato ni Panilo nga di na kinanglang mutestigo pa ang NBI labi ng wak question na sa defense team ang pagkabalido sa naskutang video.
11: Bakit pininisinta ng prosecution yung testigo? Ang testigo nag-testify para authenticate yung video. Teka muna, meron ba nag-question ng video? Meron bang nag-question sa defense? Wala ko narinig kung yung pahayag ni Daisara ay kine-question nila na meron nga bang ganong pahayag? Wala. It's not disputed. Hindi naman dinidispute na sinabi ni Inday Sara yun. Diba? So kung hindi naman disputed, video yun, eh ba't yung magpipresenta ng somebody to authenticate it?
0: May punto siya magdumain.
6: Oo, giangkon na ito.
0: Correct. Oo, waman i-dispute sa defense, di ba?
6: Oo, giangkon na nila ang na atong video nag-exist.
0: So, marag, wala mapusli. Ang pagpresenta sa resgotan ng testigo kay giangkon man sa lugar defense team nga naagit itong nga paong pamahayag.
6: Oo.
0: Pero ang hinungdas pamahayag mo na ang isyo.
6: Oo.
0: Ang gipresentar man, mao nga doon nagi pamahayag.
6: Oo.
0: Ug mao ni ang testigo.
6: Oo.
0: Nga doon pamahayag. Kaya na-validate yun.
6: Oo, ni authenticate.
0: Oo niya. Burag ang defense yung binugay pagtabang. Oo niya. Sa may isyo na.
6: Giang kuna na mo.
0: Ay, naku. Karon sa tamag international, sa Amerika nagbahad si US President Donald Trump sa Iran nga subli kining targeton. Kini ang bahad ni Trump human siya unang miingon nga tapuso na niya ang ilang nauyunan nga ceasefire dito sa Tehran, kapital sa Iran. Mato ni Trump nga wa siya ganahi sa mga aksyon sa Iran rason nga siya misdesisyon nga ipadayon ang pag-atake sa ilang teritoryo.
12: They are behaving very badly, as they have for 47 years. And, you know, we hit them hard last night after they launched a couple of, you don't have to know about this, you got stuff on your mind, but they launched a couple of drones and one rocket, one missile, and at ships, because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night, very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight.
0: Ang pamahayag ni US President Donald Trump samtang nituwag usab ang Iran sa bahad ni Trump ug mikarong kanunay silang andam nga mubalo sa bisan unsang aksyon himuon sa Amerika bato kanila.
6: Sa United Kingdom, gipamugos ni United Kingdom kun UK Prime Minister Keir Starmer nga kinahanglan subling magsabot ang Amerika ug Iran aron mag-ceasefire. Matod ni Starmer nga kinahanglan tutukan sa duha ka panig ang pagpangitag paagi aron sa hingpit mahunong ang gubat. Samtang miangkon sab si Starmer nga nabalaka siya sa mga kalambuan karon sa duha ka nasod nga nagkabangi apan gipasalig sa opisyal nga siguro nilang magpatunay ang kahapsay ug kalinaw sa Iran ug malikayan ang subling pag-ulbo sa kagubot ug pagsirado sa Strait of Hormuz.
0: karon sa ato magnum business gibasol sa makaniang ang gubat sa tuatungang sidakan sa pagsaka sa unemployment rate sa Pilipinas. Kinihuman, migawas sa datos sa Philippine Statistics Authority kung PSA nga misakang gato sa 4.8% ang mga taong walay trabaho ni atong Mayo ning tuiga, mas taas kunitandi sa 4.7% sa bulan sa Abril. Mato ni Palace Press Officer at Secretary Attorney Cliff Castro nga ang kagubot sa tunatuan sinakan resulta sa pagsaka o nagresulta sa pagsaka sa presyo sa lana nga naghatag kalisod sa labor market.
13: Karoon po talaga ng pagbaba ng sa employment rate dahil ito po naman ay talagang inasahan dahil nga po naging reason ang global oil crisis. Kahit po sa parte ng agrikultura, although hindi po natin alam, may naibalita rin po ang PSA na merong bumaba na employment patungkol po sa agrikultura. Pero tinitignan din po ito ni Secretary Kiko Laurel, anong sector? Dahil talaga pong malaki rin po ang naging epekto ng naging kaguluhan sa Middle East, sa ating mga kababayan.
0: Ang inyo nabati, pamahayag ni Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.
6: Ipahigay ng mga adlaw Hulyo just into Iga sa Paso, Cagayan de Oro, Special Recruitment Activity Overseas Employment. Kinimon sa second floor, new executive building sa City Hall, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Itanyag sa mga job fair ang nagkariyang bakanteng pwesto alang sa laing nasud, sama sa restaurant manager, chef, the supervisor, ingon man ang food og beverage counter worker. Alang ni adtong interesadong aplikante, sayo lang sa pagdalikit sa venue, dala ang inyong resume, application letter, pasaporte, credentials og kaugalingong ballpen. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos og 9 centavos ang dollar sa asa ka US dollar batok sa peso nga nasa sa 61 pesos o 42 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 51 centavos sa pagsira sa trading na itong milabayang adlong Martes. Samtang sa nagparayan usab nga tensyon gihapon sa tunga-tungang sidakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil nasa 67.43 US dollar per barrel. Kini misaka og 3.53% kung itandi sa daan yung presyo nasa 65.13 US dollar per barrel.
0: Karon sa ito Magnum Sports, plano karon ni sports climbing gold medalist John Villoria. Nga mutabang para mapalambo ang maong matang sa sports diri sa Pilipinas. Kinaman may sakmit sa 33 anyos nga dita. Ang gintong medalya sa men's elite lead finals sa 2026 PCI National Championship sa Climb Central Manila. Mato ni Villoria, nga may tingua niya karong tuiga nga tuduan kanto mga interesado sa mga matang sa paugnat sa kusog.
14: Right now, medyo maraming competitor. Sobrang laki na ng pool of climbers. Everyone's actually really strong. So, I wasn't expecting na makakapasok pa rin ako sa... or mananalo ba ako actually. Pero, I'm really happy na nanalo pa rin ako. This coming year, baka hindi na ganun kadalas. Kasi, gusto ko na rin mag-coach. I wanna focus on developing athlete instead of developing myself.
0: Ang inyo nabati, mao si sports climbing gold medalist John Villoria. Lalaki, bye. Mag-bike tingog.
6: Dili ko na ko siya familiar Magnum John. O, murag, lalaki ni siya Magnum John ata.
0: Kay John man, di ba?
6: Oo.
0: John, Juan eh.
6: Okay, murag, wala po takadong o babae man siguro nga panganan o Villoria. Ah, lalaki Magnum John. John Villoria, lalaki. Dugang Magnum Sports sa atong lokal, giagat ang tanang mahiligon sa dulang darts nga salmutan na ipagayang Open Dart Tournament karong Hulyo 18 ng tuiga. Sabado sa covered court sa barangay na Tumulan, Taguluani sa Miss Oriental. Itanyag sa mong torneo ang kategoryang Classified Draw Doubles o Classified Draw Triples nga dunay 150 pesos o 180 pesos nga registration fee. Ang triples sa category sugdan sa launa sa hapon samtang ang doubles ipagayang sa alas 7 sa gabi. Alang ni atong interesado, may mong sa iyong malalikya sa venue aron makaparehistro. Nagulat na usab ang cash prize og tropeyo alang ni adtong mga mudaog.
0: Inyo nabati ang Magnum 45 ni Gadawa, Huwebes, Hulyo 9, Hangturugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa sokagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Gini si Magnum, June Albino.
6: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtunugma, dinhinlamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
16: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
16: Life Extension Vitamin D3.
18: Ganita
16: na
18: pad pupuntohog sa kita gid ba? Abi na formal sa sakit sa kuno. Pagkabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauna ba kog Lixon. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
16: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini maong labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kani adtong Marso 2021, naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o kaprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
16: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay Tatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
1: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
16: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: Inom na o Mighty C!

0: Delivery! Marios, eh?
1: Is that box really mine?
2: Surprise!
1: Why are you inside the box?
0: There's nothing I won't do for you.
3: Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan.
0: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
0: No processing fee and get fast approval.
2: So you should...
1: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butik.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: nagpadalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at manggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunang kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet na swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
2: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
3: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Let's go!
7: With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charming Cotton Napkin for heavy flow.
8: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akon pa nulukan.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Alas 8:53.
12: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
13: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
14: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao.

0: infringing the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8:55. Igala, kumusta mayong buntag kanyang tanana? Welcome sa itong pragauban sa itong programa, gatong nga Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido, Rapido.
2: Adla na sab karon may gala nga Webes o Pizza 9 na may gala sa bulan sa Hulyo, tig 2026. Mayong nga buntag kanyang tanan, mga suging tig paminaw sa tanan na kisunod sa itong programa, karong matagda may gala sa kabuntagon. Welcome na sa may gala niya itong pragauban sa itong matag buntag na programa may gala, gatong nga Magnum Rapido. Dalirang adlaw may gala, Biyernes na saan ugmang adawa. Kuy, baguhay palang kita naglunis may gala, Biyernes na saan ugma. Bitaw sa tarantang mga sugintik paminaw, mayong nga buntag, labi na sa itong mga eksyon nga nakaroon may gala. Sa nakalayang bahin sa Timog Kalibutan nga nakamonitor via live streaming. Salamat usap ka ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod sa itong programa. Pinagi may gala sa itong streaming live. Samtang salamat sa itong mga viewers, karong matagtas kabuntagon sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyong makita niya, may gala karon ang itong programa, may gala sa Magnum Rapido. Sa nakamonitor ka na ito, may gala, pinagi sa Facebook, kamayong buntag kanyang tarada, mga suking tigpaminaw. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dili sa ito, may gala, sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita. May buntag kanyang tarada, mga isuntag ka mga Muslim. Mahagsa iyaon na yung tanan, just bukid sa itong mga egsong lumad, mga mag-uma sa tanan nga nakar, may gala, diya mismo sa kabukiran. Maupay na buntag, maupay na onjuan sa inyong tanan, diya napita, may gala, sa gibansagang The Paradise Island ang kabigin.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Balik na may gala, din sa ato mga egson sa nakbayan, sa ato may galang yulatan sa tanan, ang ato may galang kahimtang sa atong lakaw, sa atong panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Oga kinigabahin sa tuga programa may gala hatog kanato di kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ning atong syudad. Sa ato may galang kahimtang sa lakaw sa panahon karong adlaw may gala padayon ta ka monitor mga igsoon sa bagyo may gala super typhoon nga si Inday. May lurang-lurang gamay may gala si bagyong Inday. Kaganina may gala sa kadlawon sa isbuntag may gala ang yang gilayon naana siya karon may gala sa Bukabat ngadto sa 920 kilometers dito atbang may gala sa isting bayan sa northern Luzon area. Padayon may gala nagkusok-kusok karon may gala ang naskutan bagyo may gala sayang gikusgon nga maabot kadto sa 175 km per hour ang iyang maximum sustain. Samantara aduna may gala kanabang duna iyang paghaguros may gala sa sentro nga bayan nga maabot nga igsoon kadto sa 215 km per hour ang mao may gala nga bagyo. O niya, dayon may gala, nag-irong kinisya dito sa west-northwest. Sa Gikusgon, may gala nga 20 km per hour. O tungod ani nga bagyo, may gala, gipailalom karon mga igsoon ang ubang mga lugar sa kinibang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. O kininga mga lugar, may gala, mao ang Batanes, Group of Islands, sa may Cagayan province, apil may gala ang ubang mga kasilingan, mga igsoon, ng mga probinsya o mga isla, ang Madila, Quirino, Apayao, northern portion may gala sa Abra, sa may probinsya Kalinga, eastern portion may gala sa Mountain Province, eastern portion usab sa may Ipugao, Ilocos Norte, northern portion may gala sa Aurora Province, northern central portion may gala sa may Catanduanes area. O kini nga mga lugar, mga igsoon, doon ay pagkusog sa hangin, o kusog may gala mga pag-uwan, dala sa hatak may gala din ang bagyo nga si Inday, ang hangin may gala nga habagat. While mga igsoon, padayon may gala nga nag-irog ang neskutan may gala nga bagyo nga si Inday, nahatak usab niya may gala ang neskutan mga igsoon nga habagat karong panahon na. That's why, apektado may gala Luzon, Visayas, ug Mindanao may gala ang hangin nga habagat dianing mga lugar, o din sa ato may gala sa Kirimpulos, Mindanao, daritang apektado yun may gala ang kusog ng mga pag-uwan, ang area na napita sa may Sambuanga Peninsula, then napita may gala sa may Barm area, sa may Suksarjen, din sa atos Northern Mindanao, sa may Lalawigan sa Bukidnon, Lanao Provinces, o halos may gala Timog Pulos, Mindanao, apektado.

0: Maygala tungod sa hanging habagat. Ang maong bagyo Maygala nga si hanging si bagyong Inday magpadayon sa siyang pagaguros Maygala pasaka kini siya og posible mo tama kini siya Maygala dito lapit sa Maya nasod Maygala sa Taiwan. Balikon na ko ang Taiwan naa siya nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Dito ni siya Maygala mo landfall ang nisgutan Maygala nga si bagyong Inday hangtod papaingon siya dito lapit Maygala sa may mainland China. So, karong panahon na Maygala, daghang mga lugar ang apektado mga igsoon sa mga pagbaha-baha. Labi na mga igsoon din napita sa ato sa Central Mindanao area, Bukidnon. Grabing mga baha. Tunapita Maygala sa may Sambuanga area, grabing mga pagbaha. Dala na Maygala sa hatak sa hangin nga habagat. Okay? So, while mga igsoon, niyake ni Maygala si Bagyong Inday, posible kini siya Maygala, palayap kini siya nga makaipikto sa nasod sa Pilipinas. Og mas kusog ang ulan nga masinati Maygala tungod sa mga bagyo gikan karong adlaw Webes og hangtod Biyernes. Hinahina na siya mopalayo Maygala sa kayutaan sa Pilipinas ang maong bagyo og posible mugawas siya Maygala sa Philippine Area of Responsibility. Didto na ni siya mugawas Maygala kun dili man sa Sabado sa gabi kadlawon Maygala sa adlaw mga igsoon nga Domingo. Moni Maygala ang paggawas mga igsoon gikan sa mulanpul tunapita sa may Taiwan area nga ang Taiwan sulod sa Philippine Area of Responsibility par line, mga igsoon. So, Sabados gabi, posible Maygala makagawas na ang nasgutan Maygala nga bagyong si Inday. O balik ko na ko, karong adlaw Webes o Biyernes, muna ang mga ulan nga kusog masinati tungod kay muna pinakadul-dool ganyan Maygala. O naa siya Maygala sa magic area nga diya dadya Maygala nakatunong o panghatak niya sa posible Maygala ang kakusgon sa hangin Maygala nga kanibang habagat nga iya Maygala ang paghahatakon. So, while Maygala, magpagawas na siya sa Sabado, Maygala, Sabado pa, Webes patakaron. Bugawas Sabado, Maygala, sa gabi, ang niskutan Maygala, nga bagyong si Inday, doon na pa'y laing usak ka weather disturbance or bagyo Maygala nga mapurma karong sunod simana. Sunod simana, Maygala, doon na sa'y laing nga mapurma nga musunod, Maygala. O, kini mga igsoon nga bagyo, gikan kang Inday, Maygala, ang musunod kanya, Maygala, ang laing bagyo nga si Bagyong Juicy. Sa estimate, Maygala, sa tumatunaganan sa pag-asa, posible Maygala sa bulan sa July, aduna Maygala ay upat ka mga bagyo Maygala ang musulod di sa atong nasod sa Pilipinas. Duha, padulong upat ka bagyo ang musulod Maygala sa atong Philippine responsibility sa bulan sa July. So, kini karon Maygala, muna na ikanapulo ka bagyo mga igsoon, ka karon tuiga Maygala, ang misulod sa atong nasod sa Pilipinas. So dili dapat Maygala nga mulawig sa kadagatan ang mga gagmay ka mga sakinang pandagat tungod kay dagko ang mga balod Maygala bunga na ning naskutan Maygala nga bagyong si Inday nga niya karon Maygala sa nasod sa Pilipinas although dili ni siya mo landfall Maygala but tungod sa kusog kayo niya o sa iya may siya Maygala nga kategorya makapahatak kini siya Maygala og hanging habagat nga busay magkapaulan Luzon, Visayas og dinhi sa ato sa pulo sa Mindanao. So expected Maygala mga pag-uwan-uwan ha basing di na tamang tingala kuno nga ulan kay nay bagyo of course ga ulan gani walay bagyo how much more karon nga naa pagi bagyo mga igsoon kusog pagi kaayo. So sige bagyong Inday mo ni karon ang sa sulod sa atong nasod while pakaming usab ang laing bagyo nga posibleng nganlag bagyong Juicy. Kada Maygala ka tingin toto kahimtang sa tong lakaw sa tong parahon karong adlaw. Din so sabang higayon gani kapon yung alagad sa kanginan. Kanyong anchorman kini si Magno Manny Agustero. Hantod na sa taon niya Maygala sa atong programa sa Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido. Rapido.
0: Din na tamaglangan Maygala sa tong paraguban karong kabutagan niya na karong Maygala tong mga top stories yung mga hidanos. Unahon ta Maygala ang uluhan sa tong mga dako mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido. Rapido.
0: Kinagabahin sa itong programa hatong kanato Maygala ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablon ng atong syudad. Sa mga balitang lokal ganahipos Maygala, grabing ulan nga nagresultas grabing baha niya napita sa lalawigan sa Bukidnon, particular na sa may Malaybalay City. Sa unang talaan, usapa Maygala ang waswerte, patay. Samtang People's Day kung adlaw sa katauhan karong adlawa, grabing dumog sa tao. Kagabi pa, alas 6 sa gabi, naglinya ng mga tao. Sa pagtuong gabi pa, ihatag na ang mga priority numbers. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita Maygala na sundon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang na sundon, mga igsoon, usa ka drug operation sa tong kapulisan dito na Pitas, Dasmariñas City sa Cavite. Suspek may gala sa droga, namusil sa pulis. Usa ka pulis, tumbling may gala, patay. Samtang sa duga mga dagko mga balitang nasundon mga igsoon, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kutubra kagahapong adlaw sa karon nga semana. Meaning kada semana, tagutlo lang ka adlaw. Kita na po na yung sunod sa Lunes, Martes o Merkulis. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Rapido, rapido.
0: Sa mga balitang international may gala, padayon nga search on recovery operation sa grabing linog na sinati may gala dito sa Venezuela sa miaging adlaw. Sa talaan may gala, 50,000 pa katao missing. 3,500 na ang nakaplagan. Patay! Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan kargabutang ang mga paluap sa itong programa sa Magnum Rapido ng adlaw kar may gala nga Webes. Pizza 9 na may gala. Sa itong magbalik, stipot sa oras mga ginikanan, alas 9 Sai Sabundan.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: C-D-O-I-I-Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
10: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
7: Saan ba nagpunta si kumpare?
6: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
7: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
8: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
6: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
10: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
11: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
14: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Delivery! Maria Jose!
17: Is that box really mine?
16: Surprise!
17: Why are you inside the box?
16: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
18: Borrow up to 90% of your savings.
16: No processing fee and get fast approval.
18: So you should
17: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Oras alas 9:15.
3: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik na magkas managuban sa itong programa magkatong Magnum Rapido. Now standby, may gala sa itong mga dako, mga butang at isgutan, karagabutaga, may gala sa itong pagpanaguban o pabuta may gala kaya tungod may gala sa grabing ulan, ha? Dala may gala ng bagyo, hatak may gala sa hanging habagat. Grabing mga pagbaha ba actually karon mga magsuon. Dito napita sa may Sambuaga Peninsula, grabing baha. Even yung napita may gala sa may Central Mindanao. O di sa ato sa Region 10, yung napita may gala sa Lawigan sa Bukidnon, grabing baha may gala. Bukidnon na gali na, bukid may gala pero grabing baha. Sa Talaan may gala, usa na ang patay mga magsuon. Kining usa may gala kalalaki. Nga unta may gala, ikas trabaho, paulit na sa panimalay. Dakok and tubig may gala dasdalan. Lahong king tubig may gala pa na mi-attend kin siya sa pagtabok may gala o magkauli sa malay. Gibanlas gyud siya may gala. Og sa pagkabanlas niya, patay gyud ang tawo nang naskutan ka biktima diyan dapita sa may lalawigan sa Bukidnon, partikular na sa may Malaybalay City. So gawas na may gala doon pa ipang monitor tungod kay grabe ka guba kay mga balay mga igsoon nga gipang wasak may gala tungod sa grabe ka kusog kas bulog tubig. Nya doon na po yung mga landslide, may gala. Doon na yung mga pipila ka mga dalan niya napita sa mga Malay-Malay City Bukidnon. Ang giklearing karon may gala tungod kay mga kahoy, mga yuta, mga bukid, may gala. Ang midahili, mga igsoon, bunga may gala sa naiskutan, mga gala kapag bundak sa makusog kay tubig ulan, may gala, nga nagresulta sa pagbabaha niya napita, may gala sa mga area. Standby lang sa itong mga follow-ups na mga igsoon. Kaya dagan kay mga balay ang mga damage, may gala. Ang nga wasak yon tungod may galas sa grabe ka kusog ka blocks tubig di napit na may galas bukid nun. Mabutang saan may galas kay niya karon mga igsoon sa maya City Hall tungod kay niya tumpit sa otso Miyerkules wala malagay may galas People's Day kay giuna man sa mayor dito napit tas kanin niyang tong adlaw sa manupit sa 4 tungod kay gawas nga birthday niya may galas nga gift sa mga taos Carmen. O niya, padulungunsan ang piyesta may gala sa may barangay Carmen. So, pizza otso dito may gala ang People's Day. 9,000 plus. Hapit na mag-gismil katao may gala. Ang natunulan mga igsoon sa kanabang tubag sila mga problema. Human sila matubag sa mayor. O kasagara may gala yun. Bugas. Bugas. O niya, gitagaan sa tag 10 kilos ka bugas. O niya, gitagaan po sila may gala. O tag 1,000 pesos matag-usa. Isip may gala rugar. Nga, mura ba o nga pahalipay sa mayor, pasalamat sa iya may galang ika-72 nga adlaw ng tawhan ni Agtong Pizza 5. Na that's why may gala ang People's Day sa City Hall Quadrangle is karong adawa, Webes na tingob. So kagabi pa may gala, alas 6 pas gabi, grabe ng mga tao may gala nga naglinya na panulong sa City Hall. Alas 6 pa sa kagabi. Ang ilang purpose may gala nga naguna sila og linya sa pagto may gala nga ma-issuean na sila o gitawag may gala nga priority number. Kay kung kinsa magkauna, mo sa una ma-entertain. Katong naulay, ulay sa bisag lang ma-entertain. So alas 6 pagkagabi, naglinya ng mga tao, taas kayo. Hangtod may gala, nandiyan naging nakatulog. Sos, kinuog ko may gala. Imagine na mga igsoon, pilakalibo kinika mga tao. Muna ang mga tao may gala nga gusto mo atubang sa mayor kaya naa sila'y problema. Kay ang mayor may gala, iyang intrigo yang kagalingon sa paghanyag sa tao may gala, kung doon na mo'y problema, dali. Kay istoryahon tanin yung problema. Basig makaya na, tanan, ng mga klases problema na. Kay dili lali may gala, makikatubag kang tao niya ang imong atubangon, problema. Ay sus, mogi na yung pinakahit, kayo may galas mga politiko, dili inong tanan, but mogi na yung pinakakontrak as mga politiko may gala, makikatubang ka sa ang imong gatubangon, problema. Okay na may gala, kung ang atubang nimo, hatagan kang balita, akada. Pinakuan gina entertainon kag yun di may galang pinahilo na kun ang nangita nimo nagatud og malita pero ang muatubang nimo gatud og problema walay politiko pasalig dia na sa mayor mga igsoon na may gala yang gihanyag yang kagalingon dali kun unsa inyong problema kung problema nimo wala boy itungtong sa inyong balay ali kun wa kay pamalitong tambal dia dali so tanan klases problema that's why may gala gahadlok ang tao. Still damn rabe ka makatungog may gala nga doon ay official may gala nga mo ingon nga kung nakay problema dali kasulbaro na to kasagara biyag is politiko may gala di doon tanan manago biyag ina may gala labi na imong toyo is problema bugas ah bada magpakita ignon kagid ana may gala nga na may meeting or busy man na muna may gala gipahimudsan sa tao kinikaron nga ilang matubang ang mayor sa ilang mga problema. Anakar may gala, kaganina pas buntag, so kagabi ipagyaw, da, balikon ko alas 6 pas gabi, galin niya na, aron at tubangon may gala ang mayor. Tawagan ta ang mayor kagabi, kaganina, galas buntag. Mga pagmata na to, gamatatag, tag alas 3 mantas ka kadlaon mong mata, may gala. Pag gisulay ko siya, og tawag kaganina, oy, nitubag man, ikaw kasayo mo na ikay mo, mata ni alas 3, mata naman naghihapon ang mayor. Inko mayor, kahibalo ka ba niya, karos taas dalan, naglinya ng tao? Maton pa niya kagabi pa na. Jesus, muna may ganyan na ang mayor kaganina, alas 3 pa, dito na, ligo na, gailis na, aron nga makasayo, aron sab nga ma-entertain ang tao, kay di man niya niundangan hantong di mahurot ning kadaghan na may galas mga tao. Sus, pilakalibo kini ka, sus nga tao, mga igsoon. Pilakalibo kini ng mga tao, yung mga tubangon. Na, pabuta may gala, kay nakaroon niya katong kauban si Magnum Persid Blanca, naagin siya na mismo sulod may gala sa kanabang, di anagyan sa finishing line sa linya. Meaning, naagyan siya at tubangan na ng ma-entertain kay ang mayor. Gawas nga naa siya, naapod niya ang tanan niya ng mga department heads. Aron may gala, pag maingon ka, mayor, kung problema, mayor, ika 50 na ako ni nga violation sa traffic violation, mayor. basig na pasailo ko sa ikasingkwintay higayon. At ipasa ka nga ito, Bengala, sa traffic. Tawagod si Inger Eclaret. O Inger Eclaret, imone. Tagayang solusyon kini yung problema. Ikasingkwintang violation na niya. Ina na ba? Mayroon ka nga, Mayor, akong problema. Gusto ka akong bata ba nga maka-apil. Unta na nang matagag hangiron nga makatrabaho. Nga matagaan kini siya o nga kiniabag kang imo baka nga endorsement nga makatrabaho. Ah, sige, hatag. Tanan, may gala. So, naay mga department heads ka nas palibot niya. May problema ni mo, Mayor. Gusto ta ako nga makabaton ko o nga mananaan ka na bang mga animal like baka, baka, baboy. Gusto ko mo apply ng imong animal dispersal nga magbuhi kong baboy. Pag mamanganak na, iuli sa ako itong inayan na nakoy baboy. Ah, sige, dinay ka sa DA. City veterinary, tawag. Nana ba? So, naay mo back up niya. So, aron dali ra ang solution sa problema. So karon di may gala, ang kasagara di problema sa tao is bugas. Tanan, maginta may gala siguro ang itong problema bugas. Pag abotas balay may gala, magkure-kure ta, aron nga on siya itong itong-tong sa itong kaldero. Mumani ato mismo may gala, mahimong makuntra kada adlaw. Ang kontra ta kada adlaw, das kusina may gala, pabahaw, panyuntong panyapon. On siya itakang tada sa itong kaldero may gala, on siya malungag tada. Na muna mga igsoon, nga kasagara sa mga tao, gadalikyat niya, is tambal o kining isulod sa kaldero. O niya, hapin-hapin din, may galabo na ang nai kaspot na 500. Na muna mga igsoon, nga usahay, ang mga pipila niya, medyo nagin may gala ang zelos, may gala nga mabintahan na ang matas discartes mayor niya. Na giklaro sa mayor, nga kining nga iahatag niya nga mga tabang mga igsoon nga ginagmay, iyan ni personal, like aning bugas. Personal nila ni nga kwarta, may gala sila na pamilya, kaya naman sila mga negosyo. Na yung mga negosyo din sa syudad, dito sa Bukidnon, dito sa Davao, abot-abot na sa Manila, may gala sa ilang mga negosyo. So, ang ginansya, inas ang ishare gatos tao. Muna ang uban nga duda nga, asa kakuwag ba ang mayor ng kwarta? Gihurot naman siguro niyo ng kwarta sa City Hall. Matod pa sa mayor, kaluoy sa Diyos, ako din nga kwarta ni, sa mong pamilya ni. Nga mong ipanghatag sa tao kay nagrasyahan ng santa. Muna may gala ka ng kasalan ng bayan diya sa KSB, ang gasto na may gala ilan na personal. Gipauditan mito nas kuha ka dito, katras ang kuha, abin na mong sa gobyerno ni imo mo ni personal ng kwarta. Pag abot niya, may gala ka ng panghatag sa pangsunan, panghatag may galas bugas ginagmay, personal po ng kwarta sa mayor sa ilang negosyo, sa ilang pamilya. So, gishare lang sabda nila may gala. Na para mga angay po kada gamit kayo, pinakalibo ni kada simana. Sos, kinuog ko may gala. Kada simana. So, pabuta na itong kauban karon si Magnum Percy Blanca na siya karon niya may gala sa finishing line. While si Magnum Anje, ambot kung asa na ang ikong karon may galas, galin niya kataas kayo. Balik ko na ako ha, kagabi, paningalin niya may gala. Giabot na kung sila may gisoon sa merkado may gala sa karnin. Nagliko-liko na may gala, moral ni mga gisoon o kiniabang halas may gala. Ang linya sa tao, gagaliko-liko, hangtod ang finishing line, ang City Hall Quadrangle. So pabuta may gala, inana ka daghan ang tao nga naghambin karon sa problema. O niya, di na to din masuta baga, kaluoy ba ni mga tao na natulog na prisdalan, makauna lang na makatubang sa mayor tungod silang problema, tambal, bugas. Anyet ka mga tao, hana, dato, may ginunta ni sila, may gala. Kung wala lang kawata sa ato mga honorables, ang kwarta may gala nga trillions, trillions ba na? Trillions ni kwarta may gala ilang ipangkawat, billions, billions ni hundreds of billions. Kung wala lang pa ni pangkawata aron nga mo ilang ipahimulo sila kagalingon sa ato mga honorables, kini may gala sa tao biya unta ni makapaingon. Sa tao ni makapaingon may gala. Muna giingon may gala nga ayaw gid padagana nga mapresidente kini si Sara Duterte. Nga naman, mapresidente gani ni lakag man gyud ni may gala sa mga kawatan. So kinsa may gusto karon malakag may gala. So kung may mo tangtangon gyud siya pagka vice presidente ug di makadagan. Kay usara ba may gala sa gitingwa may gala ni Vice President Sara Duterte nga kuno galing mahimo siyang presidente. Dagan ang kasuggest may galang nga walaon nila ng Congress. Source sa corruption ang Congress. Unya kung mawala ning Congress may gala, makasave ang gobyerno every year og trilyones kapisos og kanang trilyones may gala, direkta na makapaingon sa tao. Kay karon may gala o, puwira lang sa mga tarong das Congress may gala, nangadato yung pagkayo. Tungod kayong kwartas tao mo ilang kanunay may gala yung sungkab-sungkabon. So, kung ma-presidente si Sara Duterte, mawala ning Congress. Makasib og trilyones ang tao, may gala. Makasib og trilyones-trilyones nga magamit sa tao. Why not iagi pa mag-congressman may gala nga na may gobernur mag-implement sa project na may magalay mga mayor nga ang unta may gala ang separation nila niyani ang executive o legislative ang executive may mag-implement may gala sa gibuhat gipanday gabalaod o pag-implementar sa mga projects sa gobyerno. Ang legislative unta ang trabaho nila is ang pagpanday lang sa balaod. Nangahimo naman yung kontraktor hinoon.
20: Magnum, rapido, rapido.
4: Pura lang sa mga tarong may galang ng mga congressmen. Pero kasagara may gala nangahimo ang kontraktor. Unya dayon may gala ang ilang ikabisihan, ang mga project sa ilang may galang nga distrito, aron sila magkakwarta. Bumitaw gani may galang nga nangarelease ang budget, nangakuha ng kwarta, pero walay project. Ganun man, gay paingos bulsa. So, idana may gala kaluoy ang mga tao nga mga Pilipino nga kwartahan muntaka ni mga Pilipino. Kung imong tanaw na may galang galing-galinya niya, gikan pagkagabi eh, galinya nga mga tao may gala, aron lang maka-atubang sa mayor, makapalit og tambal, mahatagan sa ilang unsay ilang mga pagpanginahanglan, mga bayronon sa hospital, dili na unta kini sila maglinya, mag-antos diya may gala sa kainit. Karon, init na, I don't know, sa karakayulan-ulan man karon, I don't know, say, kayo mga nasgawas, but, tiyaw mo na nakadas na pisdalan may gala, galinya ka, di ka kasiguro kung unsa oras ka magkaabot dito sa finishing line. Ang imo lang nga magkaabot aron makahatod ka nga masulbad ang imong problema. So kana untang problema ha, kun wa lang unta kawata kining kwartas tao, di na kinanglan ning mga tao maglinyaha may gala. Magatubang sa mayor nga mangayog bugas, mangayong pagsud-an, mangayong pangtambal, mangayo para pang maintenance, mangayo para pa bayad sa ospital. Sos Ginoo ko kaluoy bakas mga Pilipino. Giayog loko may gala sa ato mga halandon ug sa ato mga honorables. Anyeta pag-entertain may gala diya mismo sa mga occasion, guwapo pa kayong mga introduction may gala. Honorable pa. Ah, unya honorable dayon na kombinasyon mga atong mga halandon. Daon sa mga paghalandon may gala nga grabe pa sa kayong mga kawatan.
20: Magnum, rapido, rapido.
4: Pero lang sa mga tarong lugar. So inana may gala na itabo. So luoy ba? Luoy kayong tao mga sumunod gingon na to nga sa matang eleksyon, kung ang tanan may gala, muingon nga anda mo alagad o buservisyo, mumaning signatures mga politiko nga mandagan, anda mo alagad, anda mo servisyo. Kung kinita ng daog may gala, kung gituman pa nilang pag-alagad o pag-servisyo, wala tao kayo, wala Pilipino karong galisod. Tiyaw mo na may gala, tanan maghatag o servisyo, tanan mo alagad, kung sa may problema hos tao niya. Pero usahay, madungkan ta naman lagi di panahon sa eleksyon may gala nga andam mo alagad, andam mo servisyo.
20: Magnum, rapido, rapido.
4: Mura maginin duha, kabalik-balik may gala nga tagline sa mga politiko may gala. Andam mo alagad, andam mo servisyo. Pagdaog na nimo, di na nimo ikita, di na mahagilap, di na makuntak, di ka na replyan, tanan-tanan, wala na. Nag-goodbye ang tanan, mga igsoon. So, lisod ba, lisod? Nga, kung lugar, muna'y rason nga, pagtangod yung kini si Sara Duterte o di yung panaganon pagka-presidente. Kaya kung ma-presidente ni, basta kay daghan yun may gala mga lakag ng mga kawatan. O niya, kanalaging nga Congress may gala, masib na doon niya na ang trillions na kwarta may gala. Masib ang trillions na kwarta mga igsoon kada tuwing kung mawala na ka ng Congress may gala nga magiging source sa tulis may gala sa mga kawatan, puwira lang sa tarong. So nakaroon galinyaha di may gala ang mga tao mga igsoon karon maparon ha. Samtang sa pikas gabay may gala tungod kay ongoing man karon mga igsoon ang impeachment. Dugay pa kay ni may gala. Dugay pa kay ni mahuman mga igsoon kaning impeachment may gala. Ikatulo pa lang takaadlaw. Usa pa lang gani mga igsoon kabok ang witness may gala sa kadagas mga witness nga gusto ng ipresentar. Usa pa lamang may gala. Nagkawa na magkadimaog ang tubag mga igsoon sa unang witness may gala. Tungod lagi sa agad patugatugag witness-witness kanya kung ugaling mga igsoon na scripted ng inyong gaipanulti kay imagine na pila ka mga abogado na sa abogado lang sa depensa 16 ko na kabok pulos na mga banggitan may gala i-cross-examine kanya basta kay mag-nga-ngagi kanya
20: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Napay mga senador may gala pero usahin ni mga senador di makapugong silang kagalingon nga impartial unta ba? Pugong lang siya. Bisan to, kabalo man ta, may gala, unsa may result aning impeachment. Kay, bisan pa, unsa ni mo kani pag-hikyad-hikyad kani mo mga ebidensya, mga witness-witness, unsa pa na diya. Ang final ani may gala, magbinutuha ramang gihapon ni sila, kinsay pabor kang Sara o against kang Sara Duterte. Maura mang gihapon na may gala. So, ang gikinahanglan, 16 lang gihapon mga igsoon ka, 16 may galag ka mga senador. Na, 16 ka senador ang gikinahanglan nga bubutar, i-convict si Sarah. Ang problema on saon yung pag-abot anong 16 karon. Kay labing daghan na may gala ka ng mga kaalyado sa administrasyon nga supak may gala nga ilang mga eksyon i-convict si Sarah siyam ra manakabok. Nausahan niyo pag-abot ano ni si Saiz. Lisod, lisod, may gala. Gasto-gasto ng tag-billion saan eh. Nga impeachment, unta may gala impeachment. Labing taso sa kasimana. Kung may munta may gala sa kasimana, humanala, decision dito. Kay balaw naman gihapon ta may gala on si ending ana. Ang ending ana, kana bang magbutuhan na gihapon sila pro or against Duterte. Muro na. Ang pangutana, pila ang kiniabang against sa mga Duterte. Pila pod ang pro-Duterte ng mga senador. Nakabalo man ta ang mga project na kayo. So, di ganyan na mag-convict gihapon may gala. So, kagahapong adawa, mao na to ang ikatulo. May gala nga impeachment trial. Ikatulo to siya. O, remember may gala upat ni ka mga articles of impeachment. Ang giuna nila, kadto may galang culpable violation of the Constitution, high crimes o betrayal of public trust related gihapon may gala sa giingon assassination threats against sa presidente sa iyang kapikas o gato may gala kang giingan lang at tambaloslos may gala. So, kinibang lisod ni mo i-connect mga igsoon ang death threat kay unang-una base lagi may gala sa mga dunay mga legal minds nga dili ni mo mga igsoon i-connect ang paghulga or gitawag nga kanibang death threats or assassination threat isip may gala usa ka high crime kay kadarabitaw kini manggod nga klases kaso may gala binaryo manggod ni mo rin nabitaw ganig gaaway may gala ang parya Marites kasilingan magsingita man ng mga Marites may gala mag-away ni sila bingod din nga ikaw ab bukan takag ulo ab kini abang ab silihan ko ni mong baba ano ba mag-away ng mga Marites sa baryo. Kini nga away may gala binaryo man eh. Mo bitaw gani mga igsoon nga kini nga kaso dapat unta may gala sulbaro ni dito ra man unta may galas baryo. Dili man isa ka high crime mga igsoon ang kini bang gialids kan Sara Duterte nga tugod nga yang istorya ga kun inyo ko mapatay lugar ang iya sang kun inyo ko kay hulga balik nga patyon siya. Na kun lugar siya patyon kana bang irsumbalik nga to may galas nagsugo to nagpatay. So, mo bitaw gani may gala nga diha mismo mga igsoon sa ato mga abogado. Diha mismo may gala sa kadabang panultihon matud pa may gala sa criminal law mga igsoon. Naani sila may galay prinsipyo ba nga guide mismo sa mga abogado. Nga kinsa may gala mao kini maghatag kanila nga foundation or principle sa common nga criminal law, sa common nga criminal law nga i-establish may gala o kadabang aduna ba na commit ang duha ka mga essential nga elements of crime mga igsoon tungod kay diha sa matag abogado kahibalo ni sila may gala nga kining halos ta naman siguro abogado kahibalo may gala kining kaso sa pagpanghulga may gala. Dili niyo sa ka-high crimes, dili niyo sa ka-heinous crimes. Dili dako nga kaso ni. Binaryo ganit ni siya. Kani nga, ikaw, sagpaon tayo nung ka. Kani nga, babi, ito nung kasi mong kapungot. That's why, may gala, ang line or ang linya nga gasubayon, may gala, sa mga abogado, sa gitawag, may gala, ng criminal law, kanunay naka-sintro na sila, may gala, sa ilang fundamental legal maxim, ang gitawag, may gala, nga matod pa nila mga igsoon sa ato pang mga abogado nga giingon may mga igsoon nga actus non pisitrium nisi mens citria utsibot pasawot Latin an act does not make a person guilty unless the mind is also guilty meaning dili mga igsoon mahimong usa-usab ka guilty ang usa ka tao sa iyang lihok unless giubanan niya may galaw aksyon. Sample, mga igsoon. Duha magundi ka mga elements ang gusto nga ipalabas may gala sa mga doon na ba'y mga kahibalo diya sa balaod. May gala sa atong nga mga magbabalaod. o no sa ato may galang mga lawyer, ang gitawag may galang actus reus. Ang bupasabot sa actus reus is the guilt act. Ang physical yun, nga act, mga gisyon, ang omission or ang prohibited nga gikandak, mga gala, nga iyang gihimo. O ang mensrea, guilty mind. The same mga igsoon na siya, pananglitan karon. Para masamtan pag-ayaw may gala sa atong mga igsoon, pananglitan karon. Tungkol kay dunay duha ka elements may gala, dunay duha ka elements, mga igsoon ng krimen. Ang actus reus o ang itawag mensrea. Nga pananglitan karon, dito ka mga igsoon sa airport, galingkod ka may gala, gapabot ka sa imo may galang flight. Lingkod ka dis bangko, napoy ka ubal mo naglingkod. Sa imong gilingkuran, doon na mo'y kaparehas o bag na gidala. Sa pagtindog ni mo kay tawag na aron nga maglinya na at pasayro aron musulod sa aeroplano, gibit-bit ni mo katong krimi, gibit-bit ni mo may gala, ang naisgutan nga bag, mga igsoon, sa pagtuo nga imo na to siyang bag, which is dili day mao. So, ang na-commit sa usa ka tao is the same krimen, but dili mga igsoon intend nga himuon niya ang krimen. Sayop lang may galang nga pareha magbag, dala niya ang bag. Mga igsoon, kahit ka, pagtunyag iya, pag-abot, so na, di mo nini ako, nagsinggita tong usa nga tag-iya, nga real nga tinod nga tag-iya, lugar, nga gi-snatch ang iyang bag. Ikaw po, dili man ka guilty, considering nga wala man ko, nagtuman ko ako ni nga bag, kahit ka pareha man. Wala ka intent ba sa pagbuhat o krimen nga muna may galaga ang balaw dagingon, an act does not make a person guilty unless mga igsoon, the mind is also guilty. Okay? So mag-uban silang duha. Mag-uban ang actus reus o ang mens rea. Nga, dili porke mga igsoon, dili matawag ang tao usaka guilty unless ang iyasad mga igsoong utok guilty sab. Kaya wa may intention niya may gala. Di man niya intention may gala. So, kining naiskutan may gala nga giingon nga usada kuno mga igsoon ka kwan ba? Kada bang usada kuno ka matang sa paghulga, pag-assassinate, gapat yun may gala ang presidente, yang kapikas o kato may gala ang speaker kaniyanto. Kanto may galabunga lang to sa iyang istorya, but walay act nga iyang gibuhat. So, in fact, sa tanan, dili kanto siya may galausaka high crimes nga i-charge ni mo nga kiniabang impeachable na. Tungod lang lugar kay nagsingkita, nakalito ka nagpulong nga wala ni mo buhata may gala pantungod sa iyong kasuko o niya i-charge na rin ka nga usaka high crimes. Dili, minimal ka nga kaso may gala. Kanang singgita ni may mong silingan nga nagsiningita mo kay nag-away mo kay iyang kanding may gala nakaantos yung balay gikaon ng iyang tanom magsiningita na dayon mo hantod may ingon nga gulgulon putlong na mo yung ulo. So uy hulga na to putlong niya kong ulo oh. Wala god nagsiningita na god sila may gala sa pareha mga igsoon sila kasuko. So gawas kung giantog yun siya nagdalag sundan kaya yung gigulgul ang liog sa mong silingan akada may gala muna na siyang giingon mga igsoon nga unless the mind is also guilty. Okay? Now, actually, katumay, kanin may gala, kining tuluman ni mga igsoon ka, tuluman ni, upat man ni ka mga articles of impeachment, may gala. Ang question, nga nang ilaman ni giuna ning giingon, may gala nga assassination. So, tungod siguro sa may gala sa pagtuo nila nga pabukalon lang taos kasuko ba? Pero kinsa may mutuo po na ni may gala, ikaw, pinakagamhanang tao kas Pilipinas, presidente ka, nabulit kas gwardya, naari ka nimo ang tanan, o niya, sa inyo, lugar nimo, lugar na ingon nga, yung akong patyon? Wala, mga igsoon. Lugar, istorya na ba? Nga walay unod. Istorya nga walay unod ba? Pero, maon lagi na, kay, may lain po mga sagap, may gala, so kanisya. So, muli lang giuna, may gala. Ang gitawag, mga igsoon, nga culpable violation of the Constitution, kay usada kuno ka high crimes which is para sa mga abogado dili usa ka high crimes mga igsoon ang pagpanghulga mga gala kay di magadto dito hulga gyud ang iyam lang ang to gani nga kung kanabang tanan man tanaka bati nakakita niya to may gala sa nasgutan mga igsoon nga statement sa vice presidente pero anyway mo man procedure may gala so Pero para sa tanan, nonsense ka to siya may galak na nga klase sa article of impeachment. Kaya dili na siya kada bang matawag ba nato mga eksyon nga impeachable. Kada nga point ya may gala. But napabailaing tulo para sa mga eksyon. Kanyang gitawag laga culpable violation sa konstitusyon, graft and corruption o betrayal of public trust mga eksyon. Sa giingon matod palagi may gala nga kanabang confidential fund? Kanabang confidential fund nga? Usay God, usay kon God tamay gala? Kanabang kabalo God tamang igsoon nga? Kiniabang tanaman takahibalo? Nga pag once gani gamiton ang confidential fund, mga igsoon, para sa pagpaniktik, pagkuha og mga information, ayaw sunuga ang imong tig-info, ang imo bang informer nga, pananglitan karon lugar, ako informer ko, unya dayon ang gobernador sa Lalawigan, ako ignon nga gob kiniabang nakoy mga kaila ko ba ni sila kay nagrinta sa kumbalay sa kwarto sa kumbalay, unya madungga gid ako mag istorya sila nga daw ila ko nung pabuthon ang bomba diha mismo sa Kapitolyo. So kada bang inana ang ako dadunggan, so ang katong ako nga may nag-info sa gobernador baka or sa mga kapulisan, maghangyog ikaw nga gob, kining akong yatag sa info sa imo, ayaw yung pagsababya ako yung nag-ingon ha. Kaya naara ba sa mong bali nagrinta, basig ako na yung paulbohong ako ulo na yun ani. So di, ginasunugod mong alam. May ingon ang gobernador, okay, Agustero, ay lang kabalaka ha, kay dili ko na sunugod mong alam. Ibutang ko lang din eh, nga mag-alias ko din eh, nga mo yung naghatag yung info. Dili ni mo na pwede ihatag may gala ang alam sa tanong info kanimo, kay kisama ba mo info? That's why my God, nakabutang nga to Piatos. Sa bato may gala, aron lang sa pagpanalipod sa ngalan sa tao naghatag og info. Mga gala, na di magyod sila yun. Kaya kinsa wala ba ni sa vocabulary ngalan? Yes, tinuod na. Tungod kay mga confidential kana ng mga tao nga naghatag og info. Di ni mo pwede kinibol sa ilang pangalan or else mapatay kining tawhana nga naghatag info kanimo. Kay balikon ko, kung kini sa akong balay nagrinta sa akong kwarto sa kumbalay, nadunggan gyud nako nga ugma na asli pabuton nga bomba diha sa ani nga opisina. Nadunggan gyud nako sila, gisilip nako, naagi ilang gidalas bag. So naghatag og info, lang sunugon ko si Manny Agustero mo nag-info nga kanang nagrinta sa lang balay nga naay nagrinta sa lang kwarto, mo magpabuto. Ana namatay ako niya nang kalakiha bang igsoon. Mo sa di ginaganlan. Pwede ba lang masamtana kanila gusto sabton. Ikaduha, sa kagamay kayo may gala sa kantidad nga ila gusto may galang ipalabas. Nga giwaldas na kuno may gala ang kwarta confidential fund nga 175 million, 125 million. Pastilan, ginoo ko, mga igsoon. Kani tanan may gala, kung ibo may galang i-audit kini tanan nga mga kwarta sa mga confidential fund like sa presidente, hundreds of billions guna. 400 billion, 200 billion nga confidential. Nga doon dili malagi na ito na mauditan. Kanang sa mga congressmen, dias congress may gala, ang ilang kwarta diya, wala na siya audit-audit may gala. Kung mo pag, ako karon speaker of the house ko, si congressman Siegfried, kay dool man sa kong kasing-kasing, kay parami ka partido, sa Ligando dako, muingon karon may gala si, kadabang, muingon si congressman Siegfried nga, speaker Agustero, kiniabang, na ako'y kuhan, doon ako'y project ba? Diyan ako'y buang to ko sa gawas, uban na akong pamilya, kay nami mga official galakaw. Ako nga speaker of the house, kay ako maning tao si Congressman Siegfried, kuhan na, o sige, parilisan tagang kwarta, nga muna kantidad. O niya, wala na siya ulit-ulit, i-certify lang na siya may gala. Mu-certify lang ang speaker of the house, sila, i-certify lang nila, nagigabit, wala na niya ulit-ulit mga igsoon. So, kana nga kwarta, billions-billions na, nga ila may galang giwaldas, nga wata ka malog yun sila na pagwaldas na, yatag ba sila mga langlang, gibalay ba sa ilang mga uyab, gipamalit ba lang sa kenan sa ilang mga palalabs? Mu-certify raman ni Ana, mga igsoon, ang speaker of the house, Ana, nga gigabit ng kwarta, ha? Wala ulit-ulit diya sila sa Congress. Imagine may gala, kanang mga congressmen, ibre may nila recess, ibre may gala break lada, mamauli ba sila ng probinsya, pabalunan ba na sila? Pabalunan tag 5 million, 10 million, 20 million, depende sa dos dugan. Nga si Sakadla, si Sakatoy, kapila sila mag-break, may gala. Mag-recess, kapila na sila, kay mamauli sa ila. Pabalunan ba yan na sila? tagpila ka milyon ang pabalon ana mga igsoon nga kwarta. Uditan man nila, wala yung uditan na. Mukuha lang na mga igsoon ang speaker niya silang panulanan ng kwarta ng bilyones, ipanghatag sa mga congressmen, wala na siya ulit-ulit. Pabalon gani, kay pilakadlaw sa silang probinsya, maglakaw-lakaw ban silang mga langlang. So, dahil pabalon, tag 5 million, 10 million, nadabi kaysa sa katuwing kaupat man ang break nila. Kaupat po si congressman Siegfried, baka 10 million. Yahay kayo, di ba? So, sa side sa vice presidente, mga igsoon, ang iyang confidential fund, mo'y ila may galang question. Kay kuno, baton pag-iwaldas. Naunsa ko manin mo na may galang na pag-abot sa kuwa, ang kuwa nag-certify man mga igsoon nga wala may anomalia, wala irregularidad ang vice presidente siyang opisina. Paggamit sa kwarta, tanan mga igsoon ka accounted, tanan may gala transparent, o in order ang paggamit. Nabansiwag may gala kung ang politiko pa istoryan, giwaldas. Pag ang kuwa maingon, mayong nga pagkadala ang kwarta, wala may gala ay nakapaingon sa asya. So, bikil. Pero, kay mo maging kailang usas mga gitawag may gala article of impeachment nila na, sige, atong respetuan gihapon may gala sila sa ilang gusto nila. Oo, so, mabitaw gani matun pas taga Santa Ana, nga aron may bulabog diya sa bisag sa cellphone, bisag kining ubad la mga cellphone. Ang ngalan sila mga langlang pangbutangan laglaing nga ngalan. Gibutang la dito imbes kay ang ngalan sa ilang kiniabang ngalan sa ilang langlang nila ibutang nato si kisibay ngalan nato ibutang ani si Marimar. Uy, Marimar. Familiar kay si Marimar oh. So butang nato congressman Marimar Gapon, congressman. Say, Gob. Uy, saan si Gob nga? Nag-I love you man si Gob. Ay, gialyasad naman niya. Confidential man niya may galang sa cellphone kay lang-lang man ngalan may gala. Gibuta ka rito, Gob, Kong, Mayor, Councilor. Uy, pero pag-abot may gala sa kanibaga cellphone, nag-text man si Gob, I love you man. Gibayutan man siguro ni si Gob. Ay, alias na ito ni ay.
20: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Aliasan magsaysay. Ha! Si Saysay, ha? Nabalik man si Saysay o si Lia. Si Lia, gitabangan man mga igsoon. So, muna, may gala nga. Pag-abot niya sa kanabang paggamit sa mga confidential fund, mukpalit ka may gala mukuha, mubayad kang tao, aron pagkuha o mga info, di pwede niyong sunugon ang ngalan na alias na ibutang niya. Pero nila, abogado mo taring uban, pero ang ilang intention lang yun is tangtangon lang yun may gala aron nga di makadagag presidente yun. So, misuse of confidential fund. Ang article to may gala is ang culpable violation sa constitution, betrayal kuno of public trust involving alleged unexplained wealth, mga exod as discrepancies sa yakunog asset o liabilities, net worth may gala consulin. Jesus, ay naganita na ng pagkasalin-salin. Muna gingo ni Senator Miriam Defensor Santiago, kining mga politiko mga igsoon, pala nang tanagar, si Senator Siegfried, kaya mo ba niya, sa kabay ng technician, Senator ni siya, hapit na may gala ang tingsalin na sab na to. Ang ilang himo na ilang bangko may gala, kanang ilang kwartas bangko, ilan na mga igsoon i-withdraw. I-withdraw na nila, aron pag kuha silang salin may gala, ang instead nga ilang kwarta dito is 1 billion, gibin na lang 100 million. So, gabay na lang. After ka makuha nila may gala ang ilang dokumento silang salin, ibalik lang deposit ba? Or, ilan ang bahin-bino ng kwarta sa laing mga pangalan? Pag nakuha na lang dokumento, ibalik na sa ilang kaugalingon may gala nga account. Dali kayo gin pamaagi mga igsoon. Muna gitawag matod pang dagan ka pamaagi unsan pagpatay si Ering. Hiluhan nimo, tiradoron, pusilon, dabdaban, unsao, tigbason. Daghan kay pagi unsa pagpatay ang iring may gala. So, muna nga palusot lang gud dagot. Lain pa may gala ang gitawag nga Article 3 ang bribery, graft and corruption sa alleged kuno monetary handouts og procurement may gala nga mga irregularities kuno niadtong sa DepEd pa siya may gala isip kalihim. Tanan karga gyud. Pero medyo malabo ni, that's why lagi una may gala kining kwan may gison, matun pa assassination threats, matun pa sa presidente. Pero bisan pa kung saan lagi nato nigliko-liko, liko-liko kining mga ebidensya, mga witnesses ug uban pa. Ang finals mga igsoon, musangko ra mangyapon ta sa votation. Okay, humadaman ta. Humanaman ta sa tong hearing, tanan nga mga senador, humana ta sa tong presentation, humana ta tanan. Okay. Mag-decide na ta kung ato bang i-convict ang vice presidente. Okay, 24 man ta ka senador, intact maning mga 24. Ang usa to gatago-tago kay gibahog sa dahig, nagdagandagan, tago na. Ang usa gipreso na to kay di man muban sa tong grupo to gipreso. Ang usa pod bahog gihapon di man muban sa ato di atong gipreso. So, wala dito sila kabutar. Okay. So, sa ato pa, kay ang nas balaon, 16 kabuhok senador ang mukonvict. Ani? So, kinsa raman ni mga igsoon ang pwedeng mukonvict may galas sa mga senador? Kay balo man ta may galas sa mga senador? Okay. Ang mga senador may gala nga kung doon alay 8 or 9 ka senador nga mubutar, pabor ganito may gala nga dili i-convict si Sara, acquit na siya. Na-sure naman ni Daan may gala kining pito or walo. Bisan pag hot doon nila may gala ang mga dili kalyado ng senador pag priso, the same paghihapon. Unsaon na pagkuha ka bubutar may gala og 16. Kay karon no, ang sure nga mga tao ni Sara Duterte diya may gala ng mga senador, si Alan Cayetano, number 1. Number 2, ang igsoon si Pia Cayetano. Number 3, si Bunggo. Ika-upat, si Loren Ligarda. Ika-lima, si Amy Marcos, si Senator Marcos. Ika-unom, si Ruben Padilla. Ika-pito, Camille Villar. Ika-walo, Mark Villar. So, kanang walo. Wala na nang walo. Safety na si Sara Dia. Dabi kanya pa man si Bato de la Rosa. Nagtago-tago. Na paman may gala si Jinko Estrada nga ilang gipriso. Ni apaman si Bato ikasiyam. Ikadapulo si Jinko Estrada. Si Marcolita mga igsoon, siya may gala ang ika 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ika 11. Na dito sa pikas nila may gala. Kini mga igsoon si ibutang nato may gala. Kini karon si Subiri. Bisag si Subiri God, to aton ni dapig silang grupo dito sa administrasyon. Pero, pag-abot sa votation, Sara man na. Di, dosi na. What about, may gala, kan Chis Escudero? Si Chis Escudero, may gala, tanawa na guna yung body language, may gala ga kwan diha. Tanawa na

0: wala na. Pila ra sa kabuk. Useless lang lagi gihapon mga igsoon. Useless lang gihapon kini. Billions of pesos ang gigastos gobyerno sa impeachment. And then pag-abot sa votation, mga igala, bisan pag ipapreso pa nila ni si Bunggo, bisan pag ipapreso pa nila by gala si Ruben Padilla, bisan pag ipapreso gihapon nila ang duha ka mga bilyar, still, unsaon pagkuha nila sa 16 ka mga senador gabubutar aro i-convict si Sara, pila raman sila kabuk? Pila raman sila kabuk, may gala, so useless. Gagasto-gasto lang tagkwarta sa impeachment ng bilyones, ga-circus lamang taya sa Senado, and yet may gala, ang ending ani, akwit ramang Japon ni si Sara Duterte. Makwit ramang Japon ni siya, gano'n man. Ang klaro, even may gala si JBR Sito, ikakinsin ni siya. Kinis JBR Sito, sa votation ani, dito ramang Japon ni kang Sara Duterte. Kaya gano'n man, supak man ni siya may gala, supak ni. Nga doon na impeachment. Kaya lagi, ang iyang amahan kanya to nga si Irap, nasampulan sa to sa impeachment kanya to may gala. So, muna mga igsoon, nga kani si, ang klaro gayon ha, nga mga senador, pabor may gala nga i-convict si Sara. Number one is Bam Aquino. Number two, si Win Cachillan, nga nahibo ng taw-taw humayan may gala nga nagabay-abay mga igsoon kang si Cicunero. Hindi mo sabot may gala, gibot-buatan na lang na sa mga tao di may gala Joker. Balik ko na ko, Bam Aquino, kada. Number two, Win Cachillan. Number three, of course, Risa Untimeros. Number four, of course, may gala, Piglacson. Number five, si Kiko Pangilinan. Number six, Tito Soto. Unya dad may gala, number seven, si Erwin Tulpo. Si ika-walo, si Rapi o si Erwin Tulpo. Kanira mang pito, walo may gala. Kanira mang walo yun, ang sure. Na unsaon niyo pag-abot anang 16. Nga ang presiding officer karon may gala sa impeachment, daan naman nag-side sa provision sa balaod, base sa Philippine Constitution, two-third ang mo convict ng mga senador, which is 16. Na unsaon niyo pag-abot 16, walo raman mo kabok. Di gihapon mo may gala, tinaw pa siya sa bawas butong yapon eh. Walura sila kabok. Unya may gala, ang gikinahan lang 16, aro i-convict si Sara. Na di ba nila mausawin lang pagkabutan ng 16? Useless gihapon ng iring-hiring yapon. Useless gihapon ng iring-hiring may gala, gagasto-gasto lang ang tao mga igsonya na. Karun lang gani oh. Bisan pa tunog na i-hiring may gala. Mga igala, na hearing butata manghihapon may gala ang mga prosecutors nila magsoon sa Congress o ang ilang mga private lawyers nila butata man alkansihon man may gala sa debate di mismo sa mga banggiitan ng mga batanon ng mga abogado mutulo na lagod may gala ang nila ang ayan mutulo tulo may gala ang laway magsoon ni Luis Tro congressman dayon pagkasunod adlaw may gala lahi na siya ang mitulo may gala. Ship o na siya ang mitulo may gala ni Attorney Ligutan. Kabisi mas tulo-tulo may gala. Amot sa sunod, unsa na siya kay mitulo. Delikado ang mutulo may gala. Katumpanes kang Chris Aquino.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Bumalik na magala, biyaan ta ng tulo mga igsoon. Oras mga ginikanan, alas 9:59.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kadaadlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa.

0: Pag DTX 500 da, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro og Visamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayandiyoro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: glomgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Glom G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Glom G Fiber Prepaid na.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
5: Mahigko bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500
6: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500!
5: Masalrikan!
6: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Gigutom na ba?

0: globgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Oras sa alas 10:09.
7: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
1: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik na magkang flagoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Standby lang Magnum Percy Blanca na napita sa City Hall sa grabing duot sa pinakalibog ka mga tao na may kala para sa People's Day mga isyong ikipaygayon karon. Kanyon sa kayo mangumusta sa tanto na pita may gala sa Bukidnon, labi na may gala sa mga landslide, ginitabo may gala, ilabi na sa mga may balay-balay, ugusan to na pita sa may San Fernando. Ato sa nga duwato may gala speakers linya karon si Ma'am Jamaica Maraginot, ang atong OIC Regional Public Affairs and Information Office, diri may gala sa DPWS Region 10. Ma'am Jamaica, Ma'am, may buntag kalimun, doon ka sa Magnum Radio, mani Magnum Manny Agustero. May buntag, Ma'am.
9: Maayong buntag, Magnum Manny, o maayong buntag po sa tanan nga naninaw sa inyo ang programa.
6: May buntag, Ma'am. Naunaon na ito, Ma'am, unsay danyos o mga dalan nga medyo naapiktuhan o pasabul ba o na-clear na nga mga dalan atol sa mga landslide na tibo, nahitabo kagabi, di adapita sa lalawigan sa Bukidnon, particular na, Ma'am, sa may Malay-Malay City, Bukidnon.
9: Oo. Actually, kining ato ang landslide no nga nahitabo dinha sa may Kapalong Talaingod Valencia or KTV Road.
6: Oo.
9: Dinha sa may Barangay Kalagangan San Fernando Bukidnon.
6: Kini sa San Fernando ni siya katong yaging adlaw.
9: Oo. So, ang sitwasyon dito Magnum Manny, dili pa siya pasabol gyud. All lanes tanan sa tanan nga klase sa sakyanan tungod ni ining landslide. So, medyo daw ko pugit siya nga clearing operation nga among pagabuhaton dito. So mao na nga as of the moment dili pa gyud siya pasabol.
6: Oo.
9: So among giabisuhan ang ato ang publiko no nga dito sa Moaki sa Bukidnon Davao Road or Buda Road dito sa may Quezon.
6: Quezon.
9: Oo.
6: Okay. So ma'am, ang specific nga naglandslide nga dako-dako nga landslide na diya sa Maya Sitio Balakayo.
9: Balakayo.
6: Balakayo. Sa Maya Kalanganan, Kalangangan, San Fernando Bukidnon. Unsa ni kada unsa ni kadako ang yuta nga nadahili nga mitabon sa atong highway, ma'am?
9: Ang estimated Magnum Manny no mga 80,000 to 100,000 cubic meters. Mao na siya ang landslide debris nga nakatabon dito sa may dalan. So medyo dako-dako gid siya Magnum Manny nga trabahoon dito nga area.
6: Kini
9: so,
6: mga,
9: Oh, aside pa ana Magnum Money no, naputay mga landslide nga naitala dadto sa may Kajut Magnum Money ha.
6: Sige ma'am.
9: Oo. Kung una, ang pinakauna yun Magnum Money, katong sa may Davao del Norte nga portion.
6: Oo.
9: Pero kini, karon pasabol naman na siya. Sumuog gihapon kay bigya po nato ni siya maagian tungod kay sumpay man ni siya atong sa sityo Balacayo.
6: Oh, okay.
9: So katong sa sityo Kabadiangan man ni siya sa side sa Davao del Norte.
6: Oo.
9: Oh, pero sumpay man gud siya sa sityo Balacayo nga KTV Road, so dili pud gud siya pwede nato maagian. So dito gihapon siya sa Buda Road dito sa May Quezon. Oo.
6: Sabton ma'am nga kanang atong talaingod kapalong Balinsa City Road, duha ka landslide ya.
9: Oh, duha siya ka landslide Magnum Money no, pero ang katong sa Kabadiangan, pasable na to siya. Pasable siya pero dili gyapon na to maagian ang katong siyang KTV Road no kay sumpay man siya atong sa Balacayo.
6: Ang sa Balacayo, may dako kay landslide.
9: Oo, so kato siya may ongoing na to nga clearing dadto.
6: Oo.
9: Magnum Money.
6: So unsay natabo ma'am, ang atong national highway, ang simentado nga dalan naara or nahugno or natabunan lang sa siyuta?
9: Natabunan lang siya.
6: Natabunan lang.
9: Magnum Money, no?
6: Oo. Okay. So, mga I think pila na ni Kadlaw na itong clearing da, ma'am?
9: Din sa base sa ito ang report, Magnum Money, no? It's either July 5 ng Kadlawon.
6: Oo.
9: July 5 ng gabi or July 5 ng gabi or July 6 ng Kadlawon.
6: Mm-hmm.
9: Nahitabo itong landslide itong area. So, wala kabalo kung kanus agid siya exactly nahitabo nga landslide ato sa sitio Balacayo.
6: Oo.
9: Oo, so hangtod karon kamulo paghihapon ang ato ang clearing operations dito.
6: Mm-hmm.
9: So ato ang mga ekipo sa ato ang Bukidnon First District Engineering Office kauban ang contractor ug ang ato ang mga ekipo po din hino sa regional office nagtabang dito para mapaspasan ang ato ang clearing operations para mahimong maagian na siya. Mm-hmm. Sa ato ang mga motorista.
6: So, out of 100%, pila ka porsyento na nang na-clear na ito niya, ma'am, aron maagian na among dalan?
9: As of the moment, Magnum Money, wala pa tay percentage, mm-hmm, no, kung pila na. Pero, atong alas 7 sa July 7, July 6, nagsugod ang ato ang clearing operations dito.
6: Mm-hmm. Okay, so, dako gigang trabaho noon. Pero, at least, nga, dili parehas dito na pita sa Quezon, nga nahugno gyud ang dalan nga simentado kini natabunan lang gyud siya.
9: Oh, natabunan lang gyud siya. Galing lang kay ang nakatabon nga debris.
6: Dako-dako
9: gyud. Ubay-ubay siya, dako-dako gyud siya.
6: Oo. So at mga more or less mga 45 or 40 meters ang natabunan tungod sa
9: ang meters ani Magnum Money na diri akong data no.
6: Sige,
9: kadali lang ha. Para kaya, mahatag nato sa to ang publiko ang kadali lang.
6: Sige, kay
9: kasi ang landslide dito no, Magnum Money, ang Katasun Bali, 228 meters. 228 meters. Ang Kalaparon po niya, Magnum Money, nasa 17 ka metro.
6: Jesus, pastilan.
9: 17. Oo. Tapos ang height niya, bali iyahang Katasun, no, nasa 40 meters.
6: 40 meters? Kadako, kanyang volume sa
9: Yuta. 40 meters.
6: Yuta, kanyang bukid ng mitabon sa dalan.
9: Oo. So mugid siya ang ato ang ginapadayon yun o clear dito nga area sa bukid nun.
6: Mm-hmm.
9: So, other than that, ang uban na ito nga mga portions, labi na kining sa Aglayan Zamboanguita Road, no? Dito sa Barangay Imbatok sa Kabanglasan. Possible siya sa light vehicles.
6: Gagmay lang.
9: Oo, light vehicles siya. Pero ang heavy vehicles, among giabisuhan ang publiko, nga dito lang sila moagi sa Paradise Kabuluhan Miglamin Road. So ang mga heavy vehicles. So for light vehicles lang sa siya karon possible.
6: Pero,
9: ang ato akong dalan din ha sa Barangay Miglamin sa Malaybalay City, possible siya sa isa kalinya, sa isa kalin. Oo, tungod kaya na may landslide good o katong mga punuan nga nagtabon at nga dalan. Pero karon possible na siya sa one lane. Giabisuhan po nato ato ang motorista o ato ang mga bumibiyahe nga publiko paadto o pabalik sa Kabanglasan, no? Dito lang sila moagi sa Nabuklad, San Fernando, Bukidnon nga ruta. Amo na siya ato ang gi-suggest nga alternate route. And magbinantayon gihapon while gi-traverse sila ato nga mga affected areas.
6: Mm-hmm. So katong gusto agtong Dabaw, although medyo laylayo kay tuyok gamay, unlike din sa may San Fernando nga cross ka paingon Dabaw at Tagum. So tuyok na lang kadto sa Quezon paingon to dapita sa kwan, paingustos Dabaw. Medyo laylayo siya pero at least ga clear ang dalan dito dapita.
9: Clear ang dalan dito, wala tay na itala nga mga landslide ato nga area. So magid ato ang gi-suggest no nga alternate nga ruta nga mo ipag-agian sa ato ang motorista.
6: Sige, so at least naminaw mga drivers karon og anytime siguro ma'am kung ugaling man na pwede na magyan pasabol na ay lang siguro po pagpadagan na pag-inform na mo para ipaibalo po ito sa tao aron nga ma-inform ang tao sa dalan nga magyan.
9: Sure. Wala na yung kaso magnumanino. And of course, naapod tayo ato ang mga advisory din has ato ang Facebook page.
6: Oo.
9: Makita nila na timely ang ato ang mga advisory din ha, para sa publiko. DPWH Region 10 Northern Mindanao. So, timely atong updates din ha. Pwede nila ma-check ang ato ang mga information din ha.
6: Okay. Ma'am, anytime kung unsay mga update, paibalomi. Pero lastly, basi doon kay panapos nga minsay paabot sa mga naminal to karon regarding yapon sa tugisgutan, labi na sa mga dalan nga dili papasabol karon palaw na, ma'am.
9: Oo, daghan kayong salamat magnumanino sa opportunity nga imong gihatag sa among buhatan dinhi sa DPWH Region 10 o kauban na pod ang amo ang mga district engineering offices. So ang amo alang gusto nga ipaabot sa publiko no.
6: Ada putol lagi di donsan may gala gariya gawala wala to yang signal. Basta kay muna to siya. Muntoy gitawag muna to siya. Mga Exxon, si Ma'am Jemica Maraginot, ang ato may galang OIC Regional Public Affairs and Information Office sa DPWH sa Region 10. May gala, okay? So, kana mga Exxon, sa dalan nga, dako-dako, ikay nga trabaho unun pa kana may gala, pero nakabalik-pagbalik. Sige ma'am, sa imong panapos kami sa imam para sa tanan.
9: Pasensya, magnumani na putol, no? Daghang king salamat tuod magnumani sa opportunity ninyong gihatag sa amo ano dinhi sa buhatan sa amo ang Region 10 at DPWH kauban ng amo ang mga district engineering offices. Tungod kay dako kining tabang para mapaabot nato sa ato ang publiko ang ato ang mga advisories labi na karon nga sige ulan-ulan no dili man ni siya ang katuang bagyong Inday. Kano pa man siya epekto pa siya sa habagat. So amo ang abiso, amo ang advice ato ang publiko nga magpinantayon sila whenever nga mag-agi sila sa ato ang mga national roads and bridges and amo ang gi-assure no nga kato ato ang incidente nga landslide dito sa kalagangan kuan gyud 24/7 gyud permi gyud ang ato ang clearing operations dito para mapaspasan ang ato ang operasyon dito para na pud sa convenience ato ang traveling public. So kana lang og thank you magnumani og sa inyo hantanan.
6: Okay, salamat ma'am. Yan ba't may gala? Balik ko na ito ang ato mga Exxon OIC Regional Affairs Regional Public Affairs Information Office sa DPWH Region 10 may gala si Ma'am Jemica Maraginot. Okay, so pabot lang mga Exxon ha, kung galing pwede nang maagian ng maong dalan, kaya abos ang ipabot na din may gala. Pero naghan mga dalan maagian mga Exxon, di man lang mga Exxon, kaya kanalang lang lugar dia ang pwede may galang malusutan. Kaya di kang kaya kurus-kurus magun dalan dia. Di lang magsoon ka ng diya sa may Balacayo. Tungod kay ka ng dalan may gala from Valencia, pero kay sa may balay-balay, mga Exxon, Valencia, Talaingod, Kapalong, dagan pa rin malusutan. Kung nili, dito na lang yun, agin na lang yun sa regular ng dalan may gala sa Buda. Kanang ato may galang Quezon, o panulong ka dito sa boundary may galas Dabaw. So, kay clear man dalan niya. Okay, so, ningabahina may gala ha. Dito sa Takal Magdumpersid Blanca Bay, unsa na ba kadagada kanang tao nga nagdasok karon diha kagabi pa man may gala? Dasok ng mga tao mga Exxon galinya na nakatulog sa dalan. Makaabot lang may gala sa location sa mayor para sa adlaw sa katawhan karong adlaw. Be Magdumpersid Blanca sa location, kumusta na diha? God.
0: Wag naman ni nakita sa sulod sa City Tourism karon.
6: Oh.
0: Grabe pa kadagan kayo tao magdumali.
6: Oh.
0: May gali kay wala nag-init. Mauginig pinaka-nindot karon kay wala init pa.
6: Oh.
0: Ang atong atlaw, wala pa kapatibaw magdumani karon.
6: Oh.
0: Auto nga gitugitugan ang ubang mga tao, wala kay giangat bisan to dog. Grabe ni Lilia karon makita mga dimo diha magdum live magdumani.
6: Sos
0: gid. Grabe ang tao kayo kini. Yo ang
6: sa mga magdum live oh, tanaw sa kada ng tao. Kada nang sa sunod, wala but sa gawas.
0: Magpanisyaw niya ang gawas ani. Grabe pagkadagan kahit tanan na magdumani.
6: Mura magtabo.
0: Oh, mao lang ina no nga atong makita mayo dili sa nasaktig nga lugar. Imo kayo kini mga tao labi na kay katubuan wala pa gitugat ka sila maka dayon ni atong kini pang di Carmen kay gi-exclusive magta sa Carmen. Tao karon sagol na ni tanan na magdumani grabe kadaghan pagit kayo ang tao.
6: Grabe.
0: Makita nimo dili karon inani kalisod ang sitwasyon sa kinabuhi magdumani. Mangita kitang pamagi para gyud nga makapayo ta sa kini pang assistant sa gobyerno.
6: Oh.
0: Karon ang tao dili sa kini pang sulod. Uno ka tanan ang gate karon nato grabe ka puno kayo.
6: Oh.
0: Sa dili sa kini pang ground mismo sa City Hall. Tibo area dili puno gyud kay sa tao. Ino nang uban dili eh, labi na kato mga senior citizen. Sige na igi pang tangasaka ang dugo. Pero na may nagatiman po dili ang taga CDR Rimo. Paingkod, gibibihan, giparelax ang mga senior. Ay tungod sa kagagal po kayo senior karon din eh. O nung na nga gini pa ang uman. So good action na sila pag tumalik sa luya kay galina pa magbuti sila sa buntag sa'yo.
6: Oh.
0: Na iwala ni kagabi eh pagyat. Nagyuliya na kagabi eh.
6: Oh.
0: Pero katong kagabi eh, lugar nga miyan yung katong sa'yo kahit kagalina sa katlao. Nakaalakaw na to sila.
6: Awala na to.
0: Wala na to. Kaya natagaan naman to sila magdumani.
6: Finish na. Finish.
0: O, nahuba naman to sila. Kaling na din ni Karol. Actually, balik ko na cut off na dumani ha.
6: Oh.
0: Cut off na. Nagingon na si Sir Dave Daddy Sir. Cut off na ang linya. Oh. So, what's up to? Ngayon na paglinya niya dyan kay cut off na magdumani.
6: Oh.
0: So, nakapamoy tayo magpun kay Karol Lunes. Dito naman sa Daipunan magdumani ang People's Day.
6: Oh.
0: So, katong ka Daipunan, ay na lang sabong dayon, pwede na mo ito sa Lunes na lang mo.
6: Apede dapailain pag special ato ihatag ni nga kwan na duha ka mga People's Day nga special nga ihatag sa mayor sa tao.
0: Oh so kala magdumali importante po kay labi na katong mga sakop lugar sa PWD. At kini karon ang dili sa kini pala City Hall.
6: Oh.
0: Ano sige paulugan sa dago ang sulod sa City Hall karon sa kadaghan yung kay tao.
6: Oh.
0: More gyud pagdumali no ang number 1
6: gyud sa gara problema.
0: Dili na karon tambal og uban pa ang tangayon. Kasi gyud og bugan.
6: Muna gitawag tambal is good, but we need cash.
0: Oo, oh, so nanay bata nawala din yun.
6: Diyos.
0: Oo. Oh,
6: magbayo na mga nagwala.
0: Bata na gamay. Bata na gamay, magamay, nawala na.
6: Nawala na, oh. So, magpakita na na, gamaraw na mga lamigas ka na ganda.
0: Oo, oh, lagi. So, gabi ka na ganda yun. So, oh. Paninyo dapat kung naiwan mo bata, ginaglar yan ha sa inyo gilid permanente.
6: Hmm.
0: Ayaw din yung pagtukti nga ano yung gusto mong bata mapalayo sa inyo. Kaya kung makapalayo sa inyo na dilid pa yun yan din yung mahawiran na maanto na kita sa magkabulag mo sa imong anak. Dapat yun kahawiran na yung anak.
6: Oo.
0: Oo. Oo, pangalala sa ibaba na po. Wala.
6: Pila na kayo nakalibo ang na-entertain sa mayor na? Lapala yung listahan niya?
0: Lagi na magdumani.
6: Ah, sige be. So sige, Magnum Percent, salamat ha. Balik-balikan ta kasi mo location niya. Antuan sa nato si Magnum Anje, be. Asa na ba ang tuboy ikog aning kataas kay galing niya? Ha? Ah, istipot niya, Magnum Percent, be. Si Magnum Anje, kay napabay galing niya din ha. Kay murag ipakatong sa, kay wabay puwas ang linya. Gika pa ba na kagabi ang linya? Hantun karon linya pa magiging gihapon. Be, Magnum Anje, asa ng ikog sa linya? Karoon mga problema. Good.
10: Guys, mani-mani no, lapas pag-ihapon, nasa Isaluna Beach.
6: Jesus.
10: Ang linya, nini po ato mga kaisunan po nung buot nga maghimo sa pag-salmot lag ini-ini pong People's Day. Nini mga panahon na mag-mani.
6: Sige be, plastar.
10: Sa panahon na mag-mani, no? Dini na ta, dapit sa may Isalina manggod ni plastar. Di inag-butyag kaganiha, dini sa mga personal po sa City Hall nga.
6: Panawa niyo mag-alas ato mag-num live, ang linya sa
10: oo, mag- footage po na din po sa kanina isalina yun po nito magdamanin na atong i-plaster din po na karon din sa itong alokasyon kaya lagi ang dagan sa trapiko yung kaapektuhan mong good at ever nga di pag gini mo biya pero wa mang gigihapon ko din sila ng biya
6: at ito
10: ato ipakita ang footage karon din po magdamanin karon o masin
6: Sige, so, ano, timing sa kayo kay Dagobagoba. Dili init.
10: Pag na araw-araw magnuman eh, kaya ni Juan Mungod, wala mong good food na chinit. So, dinito sa atubangan, nakita ni mo din karon sa ato akong live gig magnuman ng mga situation na din he, na yung mga sakyanan nga pang sunod gawas, wala mo siya gisirado yung po ng isa nila. Oh. Pero, pagkan paghihapon, wala yung mga police na pag ikan si MFC, ikan sa ato station to Pugon, nagugon sa gani din he. Kaya dito mong good magnuman eh, sa pag makita mo siguro kunin mo din sa tumagong live, dito mong good sa unahan, sa kanto, naging buwatan sa COA, napa magigapin ko yung naglinya dito. So, napa sa good. So, kapag mo dito sa may COA magnuman eh, na ito mga kapulisan, nagkipa-inform na sila nga, ay na ito linya, kaya lagi, katot na. Kaso, kaya din yung magigatabangan sa City Mayor's Office, dito sa executive building, na makita niyo mo sa itong live ko. Ala. Pagkang kay tao, kaya lagi, ang rito mo magnuman eh, gibalbara na sila na kaya, wala na lagi ka rin, priority number, katot na. Ang, katong mga naglinya din he, itatakan sila. Kahit oh, para, inagsunod na People's Day, sila ang hataga ng prioritization. Oo, oh. Sumuli ka rin, mo makita din eh, balik sa Italina Beach, dun sa ako akong area kung malaman eh. Pero sa mga maligsan din eh. Kato sa tuwa sa dalan
6: yung gato. Kaya masing ikaw na nindoon niya, ikarga sa kanya.
10: Oo, kato sa tuwa sa dalan, kanina makita nyo kanina yung flow, yung motorcyclo, so, dun yung ginawa, busy-good po ang dalan, talagang mga sakinan. Pero ang good-good naman eh, sa-isalina, busy-sad kayo. So, dagang guy po, ang mga naglinya, nangupan mo, nag-uuna, nag-uuna sa itong nagdala o lingkuranan si Manang, na nagdala o lingkuranan. Ang uban, ikan sa ginikadali, haway lingkod-lingkod, barug na, yung pahipi na din, nasandig din sa isalina. So, walang po tayo lahang na yung posisyon na kaganiya. Dinamang kami, gusto ko at bang. Sabi mo, matanahan ka sa ila. Hi, sir. Ay, ma'am, taga-asa mo.
11: Barangay 35.
10: O, barangay 35. Unsa ka orasa na nag-anchi di ko sa Magnum.
11: Ah, ano ka orasa?
10: Lakwang, alas-uso. Alas-uso na ka? Ah, dugay-dugay na pagay ka na yung linya. Pero, kapuan ka, kabalo na ka nga, cut-off.
11: Ingon mo si nagpirmahan.
10: Ah, so, muna na yung
11: ilan. Muna na yung una.
10: Para sa sunod, priority, mauna mo. Siguro, yun din yung apil mo.
11: Inay ka na, manggod.
10: Lagi. Unsa may yung tuyo din eh.
6: Problema nila.
10: Nakautang na rapa kay gipasalig wala gyud. Wa pa kay nakautang no ani kita aran na. Dinhi pa da sa inyo sa aha man ug gikan. Kamo sa amo gikan sa nga barangay.
6: Oh.
10: Taga aha mo?
12: Asan?
10: Oh, wala adot na diri sa.
12: Kini ba kay tipo
10: gikan? Ah, di ba barangay ba dinhi? Taga dinhi kasi di o dili. Kini uga ni asan? Oh. Oh. Ah, magigit ka ang taga-mit pa
6: rin. Taga-mit.
10: At taga-kusagin. Ang daw
6: ka. Hindi o magaling siya. Di ba?
10: Ano mga nag-renta ka dito?
12: Ha?
10: Nag-renta ka sa kusa, sir?
12: O, dugay na ko. Ba't ako matuwig
10: yan? Ah, so, sir. Alam to, din si Sir Henry po magnoma sa kaning money. So, siya. Unsa ka orasan nag-sad din nilin niya, sir?
12: Alas 3.
10: Pero, anong layo naman kayo ka?
12: Ang bukay. Ang isa yung mga dilawan nila makontrol ang tao.
10: Nabalik ka sa agi.
12: Dili, wala nila makontrol. Wala nila balik. Dili kaya ang Cebu. Kaya wala nila napahiluna ba.
10: Kaya na-intentan ka?
12: O, itong una nga People's Day, nga kang mayor, na-plaster to.
10: Karon?
12: Ang karon wala.
10: Kaya dagan kayo rapod?
12: Ba't dagan nga niya punto una, pero na-plaster. Ang karon wala nila mag-plaster.
10: Pero, mas, pero kung karon mag naman eh, siguro mas dagan gitpod ka rin kay
6: pangawas
10: ng gitpod sila.
6: Kagabi pa ba nagaling niyang tao na?
12: O, saan magiging punto muna.
10: Pero magkaroon ang pinakadagan. Okay, kaya ikuan marabot.
12: Grabe. Awas-awas yun ang mga tao.
6: Sos,
10: nakapangati ka ba, mahoy na na?
12: Wala pa.
6: Namay ko niya, tinughong na. O, tinughong.
10: Dito ba sila kabot dito ang luwanin sa tinughong? Kaya tinughong na po man sa dito sa sulod. Dito sila mapuran sa kape. Ang kape, napo siya sa white gate. Sulod din mo sa gate mo naman eh. Ba, dito ka matulungan na rin ka. O, kape. Irigalaw ko niyo. Wala po rin kung sila yun eh. Sumahataw din eh. Ay, ayos rin gasto kung gusto ko din na makakao. Namin nagsuri-suri din yung ano. Sa maligyag sa tungkutay.
12: Kupan ka rin, gabi pa diri. Diri na lang katulog.
10: Lagi na, lugay ka ayo. So, kami sila. Kamu, mama, ahamo nga barangay.
12: Ugman.
6: Ugman siya.
10: Magnan ni ko manji.
11: Kasi tuyo ni Munda Magka.
12: Paano ning linya may para sa financial nga katuyuan.
6: Financial
12: para kami malibre sa amo ang kuan kinabuhi. Walay malugan sa amo.
10: Munda ni tuyo.
12: Pero kabalo na kang kato. Nakabalo ko sa ila pero magpatatak na lang. May kaingon man sila magpatatak daw. Bahala mo yung padawa.
6: Lunes.
10: Salamat ang Unidad.
6: People's Day Lunes. Ipunan naman po.
10: Ipunan. Lunes. Now, People's Day. Ipunan. Pero priority sila. Ipunan magdumami.
6: Ano lagi?
10: Layo po kay Gahiyo niya. Kukman doon si Ma'am Lunida.
6: Ay, tala
10: na nagaling niya karoon na din. Dito magdumami sa may isaling na bridge. At ano nga po nga. Pagkakas na tumakasunan nga. Nag-agita naman ta dito.
6: Ano lagi?
10: Nabalik lang ta din. Kaya tanaw na ito nga nung kanina.
6: Sige, magdugan niya parang linya. Gya po, hindi man kaudang ang linya.
10: Tapos, nakatanda yung magdumani mo. Tugid ko sa unahal. Naya itong taga si Mark si nag-consular. Ilang patrol magdumani. Diba, naman na ito kami. Si kaya, trumpeta. Si kaya na. Kanang mag nagwaka-announce kaysa magdumani.
6: Nag-recurida.
10: Oo, nag-recurida sila. So, dito, ilahan gano'ng sila ganiha nga. Cut-off na ayaw naman sa dugay. Kaya basi niya, mga unsa sila magdumani. Kaya ganiha mag-goy. Init siya. Nga kanang tipod kayo
6: limuot.
10: Oh dili pod kay ta tin-awa nga tong langit kay gani karon oh. Dagko man pero aling hiin kayo
6: so
10: mo ni karon ina nila nga para di na sila magstay din ng dugay diba tin-awa unta sila so mo tigi pa sila ang cut off na pero nagpabilin nang gihat ng mga katawan aron lagi nga magpatatak aron sa sunod day matagyan gito sa tigay na mga priority ninito nga People's Day ni City Mayor Orlando Flores so lagi ka din sa mga gailan na fronting nga sa Isalina Bridge, Kabila sa Magnum 118, Rode Katapang Sinis, Magnum 120, Angie Alzado, sa Balitao, Servisyo, Magnum Radio.
8: Rapido, rapido.
6: Salamat Magnum Angie, Oga Magnum Perced, lapas na sa Magala sa oras. Kay dakap ka talaga discussion nunta, pero nilapas na sa oras, Magala. Tungod mga egsyon sa itong, although musulong niya po si Magnum Joel, araw mamonitor na ito ni Magala, kay I think mo ni pinakadaghan yung tao mga egsyon. Daghan naman katong Scarmen, ha? Happy to sila magala mag-gismil katao. Kini, mga eksyon, ambot ang saon eh. O niya, kasagaraan ni Maygala, problema, tambal. Problema, Maygala, bayad sa hospital. Problema, mga eksyon, bugas. Bugas yun eh. So, pilang ni ka, kung Maygala, wingban nga bugas ka na karun, di Maygala, ga linya di karon araw ihatag sa mga tao. Pero, doon na pa may laing People's Day. Karong Lunes, ang People's Day, dito sa Ipunan. Barangay Ipunan ang People's Day. Then karong Sabado, KSB man ta karong Sabado. So bayabas, bayabas ang KSB. Pero karon sa semana naay laing pinalahi nga People's Day nga gihimos mayor aron ma-accommodate lang ni Maygala ang kining mga kani abang mga tao sab kay sus bugas kay pangita la Maygala. So pulike ang mayor mga igsoon pag repackage bugas pila na ka wingbad ya karon mga igsoon ang gipreparar. Iyan na Maygala personal nga kwarta. Iyan na personal, mga egsyon. Nga iyang paambit nga sa mga tao, mga egsyon. Kay, di amuli pila kalibo nga tao, laing-laing problema, may gala. Laing-laing problema, mga egsyon, ang kanabang ipaabot sa mayor. So, dayuban, basta kay, tanang klasis problema lagi. Na, anyway, ato lang na may gala, kung hulato nyo niya, sa programa ni Magum Joel, kaya ito nga po i-cover niya, may gala, sa kanagas mga tao, di napita, mga egsyon, nga naakaroon niya, gapaabot sa lain-laing problema nga ito sa mayor sa Dakbas Kagandioro. Sayo ka ng mayor niya po may gala kay pagbatag yung alas 3 lagi ato siya itawagan ni Tubagman alas 3 kanlaon. Katawa siya nga matari nga po ka ikaw po matari ka ni Urasa alas 3. Insya di nagsasabi din mo matari alas 3 nga kagabi pa ba ni alas 6 ang mga tao galing niya na may galang sugod. Alas 6 pa kagabi may gala galing niya na. So muna kaganya pag tawag ito sa mayor alas 6 uy Tubagman. Kaya di ay, nagsayo siya aron nga sayo po niya ma-entertain nga nakadaghan kaya niya sa mga tao, mga egsyon. Ugma, magtiwas na may gala sa itong mga butang hiskutanan. Gawin na ito madiscuss ka ng abuntaga may gala. Uguban pa na ito ng mga follow-ups o mga hiskutanan. Salamat mga listeners. Salamat mga viewers sa kanyang tanan nga naanag ka monitor ka na ito. Karamang taknas ka buntagon. Salamat ka ninyo. Salamat sa mga naka-monitor na ito karon. Makaroon nga parang na may gala. Especially ka-monitor karon matod pa. Happy 70th birthday. Ngadtong kang Eliezer Radok. Sa may balulang ning ato nga syudad, gikan sa iyang nanay, sa iyang wifey, o sa iyang family. O gikan sa iyang family friend, gikan sa kanilang tanan. Okay? Happy birthday! 70th birthday gato kang Eliezer Radok. Din na tapos at maragumpan at programa at Magnum Rapido. Kalimot may gala sa usaka kagawas ng katilingban, katawahan ng labing kamahanan. Managdahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawan ng matuman. Kailaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din ilamang sa balitang serbisyo. Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras. Subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido. Din hilamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
6: Oras, alas 10:38.
13: That time check was brought to you by Presto Creams.
14: DTX 500 Health Alert.
15: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na bugaw. And of course, kining ato ang programa Dulumanon Hatod Usab kaninyo sa DTX 500.
14: DTX 500.
16: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susunod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Pumali sa mga butika.
15: Ang DTX 500 may kombinasyon sa ampalaya o sugar cane extract DSA na ana siya'y kombinasyon sa taas kayo o antioxidants properties. Murang magini ako ang advice nako sa itong mga may sakit ron, may mga balatian sa mga senior citizen. Pilian ninyo ang supplements nga taas kayong antioxidants. Para nako kanang 1.3 million nga antioxidants, di na guro mo magkulang anak nga makuha ninyo sa DTX 500. Kada og bitaw tag luto sa kamilyon pati nakuha na. Kanang antioxidants nga 1.3 million nga naa sa DTX 500. Potential kaay na siya nga mo reverse sa sakit nga diabetes. Nang akong ikahadlukan aning komplikasyon sa diabetes kay makapatay magud makamatay magud ni. Kanya ang kalaot ani kay unending spending ba kana mag-inom tag tambal unending spending. Nang walay hulong nga pag gasto tag lima ka tuig ang bantag pulo na ka tuig. Medication gihapon din may diabetes may high blood gihapon. Unsa na ning ato ang kinabuhi ani? Napuno na ning tambal ni. Napuno na og chemical ang lawas. Pag mubigay ang kidney, nako, ay galimod sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag-DTX 500. Okay. So, mala sa pagtuon, ang high blood, kasagaran gin ni sakit sa Pilipino, musakan ni siya mga higala sa iyo sa buntag. Kaya ang stress good na to, laban sa buntag, pag mata sa buntag, no? Tagwa na, gahuna-huna na kaunsay ang ngayong buhalton. Kaplano na ka sa imong activities, sa imuhang business, sa imuhang trabaho. So, ang stress level, gasaka ang cortisol level ng hormone, gasaka. Muna nga, kasag garan maglipong taan ni kaning may mga high blood may mga diabetes maglipong mo sa iyong buntag magsakit inyong abaga stress bugat inyong lawas muna ang pagmata sa buntag dapat naka DTX 500 na nakainom nag DTX 500 dayon nakainom na og Mighty C kanang wala pa isulod inyong tiyan Mighty C ang alkaline based nga vitamin C ang Mighty C mga higala sa mga may edad kinahanglan na gyud ta og vitamin C dili pwede nga walay vitamin C si nanay og si tatay may mga sakit og balatian importante kaayo ang pag inom sa Mighty C vitamin C kay ang vitamin C gatabang ni siya sa tuang healing recovery every day kung may sakit ta may balatian kung may high blood ka kinahanglan ka og vitamin C Mighty C na as mga butika as mga pharmacy Mighty C kung diabetic ka kinahanglan pug ka og Mighty C aron dili na mga daot ang ato mga organo bisan pa man nga kapanambalta dili pwedeng magulang tag vitamina sa lawas kining mga common disease nga naa sa mga senior citizen common chronic condition sa mga may edad. Okay, naay napulo ka mga chronic condition kung magkaedad tag 65 pataas bisan 60 gani na anataan nga mga sakit. According sa Quick Facts, 80% have at least one chronic condition kung magkaedad tag 60-65. Dayon 68 have two or more chronic conditions. So magkaedad dayta, may high blood, may diabetes na, karon may arthritis na, oy magpapatit naman. Magkadugay ba magkadaghan ang sakit kung magkaedad ta? Ngunit tinuon nga scenario ron. Kaya ang sakit mga higala, mga ka-DTX, mura ni siya og kadina nga magkatay-katay. Mientras naatay panahon nga dili nato madugangan atong mga sakit og balatian. Pugna na nato ato nang paggangon. Naatay supplementation nga makatabang sa pagpahunong paggang sa paglala sa mga sakit og balatian sa pagkatay sa komplikasyon. Malipay ko ana sa atong mga senior citizen. Matabang-tabangan ang atong mga sakit og balatian ba? Ay galimot sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag DTX 500.
14: DTX 500.
17: Dinilin ko spirited ni Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, Sir. Magmulmul ning pikas na ko nga batang. Nya high blood pud ko. Nya magsige pud ko kalipo. May maintenance na gani ko, Sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og Mighty C. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 o Mighty C, gainit niya akong tiil o gabaga. Murag na'y magimok, Sir, ba? Nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, Sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, murag ko hubog mag maglakaw buyod inya kasakit ni akong ulo karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 Umayti sira jud ang akong ginainom sir. Mayo na pud akong tulog karon sir tungod anang DTX 500 Umayti si. Salamat jud kaayo. Ginilin prosperidad ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
14: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
18: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
19: Libre?
18: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
14: Ikaw ba na ang may diabetes?
20: DTX 500.
14: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
20: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
14: Sa rikan.
20: Epektibo.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala ginuyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
23: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
24: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
25: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
26: Adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
27: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
26: o bad cholesterol
27: nga mao ang hinungdan og responsable
26: sa pagbara sa atong mga ugat.
27: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
26: Patasano nato
27: ang pag-inom og
26: DTX 500.
27: Highly recommended
26: sa mga eksperto.
27: DTX 500.
26: Mabalit sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
29: DTX Coffee Mix.
30: Mabakal sa mga butika.
31: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
32: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
33: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
34: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
35: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
36: Mapalit sa mga butika.
37: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Dry for a comfy sleep from day one. I-continue mo.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum in action.
1: Oran sa las 10:50 ay kala kumusta may gutong at dalan welcome sa pregubang din sa atong tulungan ng inyong kulumanon
0: Magnum
1: in action. Magnum in action para magdawa Huwebes na Alita kang adlaw may gala Huwebes o kapitsa 9 may gala sa bulan sa Hulyo 2026
0: Magnum in action.
1: Patalata na mga naminaw kumusta may gutto minata may gala nga namo sa may panglawas
0: Magnum in action.
1: Labi na may gala sa itong mga eksunan nga nakaroon sa kabukiran.
0: Magnum in action.
1: Dili sa ito may gala, medyo doon ay pag-alumom sa itong palibot sa imuinit. Pero alumom, kini may gala tungkol sa Bagyo may gala ng si Inday.
0: Magnum in action.
1: Actually may gala dili sa ito, warag wakay ang epekto may gala, distansya ra. Pero dito may gala sa Metro Manila, grabe. Valenzuela sa Antipolo, sa Valenzuela, sa Quezon, ang guban pa may gala mga lugar. Grabing baha may gala kagabi eh.
0: Magnum in action.
1: Oh, grabing baha may gala. So, nagpahinom lumang baha sa Senado, sa Kongreso. Oy, naun sa babo. Niyako nga baha din eh. Gikalimtan man ninyo. Sige lamang mong impeachment. Eh, baha nga klaro kay din eh. Oh. Walay kagiyan sa mga tubig kay Waisakto nga drainage system.
0: Magnum in action.
1: Kilimtan man tanin nyo. Ay kalimtiming baha din eh. As Manila may gala.
0: Magnum in
1: While
0: action.
1: Sila may gala, napisi sila sa... Gingo may galang may pulos ng impeachment mga Exxon ang katawan ka reklamo kay grabing langoy-langoy sa mga tao dito karon sa Metro Manila.
0: Magnum in action.
1: Ato para gawin din sa ato tulong may gala ang atong Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Salamat na magpresa na may gala ito kalimtan kanunay. Magpasalamat na kanunay may gala sa itong labang makagagahom. Salamat ginoong si Kristo. Salamat Diyos sa mga anak, Diyos Espiritu Santo. Sa maghihata ka na mong laing adlaw. Sa mong pagkatod ka na mong ginoo. Nining laing kautuhon. Sa laing kinabuhi ginoong maghihata ka na mo. Kaming niyanang ginoong magpasalamat o dakodya ka nimo. Kaya imo kami kitagaan sa laing panahon. Ginoo kami magpasalamat sa mga grasya nga maghihata ka na mo. Sa mga tag-adlaw nga tanang kami magkampo. Ngayon tayo mo kami bubuan kanunay sa grasya. Ilabi na sa among adlaw-adlaw nga mga kaliukan ginoo. Ihatag sa ginoo. Ilabi na ang grasya nga to sa mga nag-antos sa Oscar Aprinam. Ginoo mo sa pangadya ka nimo. Ngayon tayo mo kami iiway. Sa nagadayang katalagman sa masa Bagyo, Bahal, Lino, guguban pa mga katalagman, ilabi na sa among palibot Ginoo. Kaya kami magunsamam, magwaka po sa pinagi kanimo. Among isali Ginoong Isus ang tanan, o ikaw ang magagiya o magahatag ka namo sa proteksyon sa tanang panahon. Salamat Ginoo, ngayon mo kami kitagaan kanunay sa kabasog sa lawas. Kami magampong onta ang mga managmasakiton nga nakaroon sa naganang tamulanan Ginoo, imong taong hikapon o gayon sa ilang palatiyam. Siluasap kami sa among mga salangan na imodaya kanimo. Inguman kami ang namusulungato sa mga kasalakan namo. Kining tanan, among ipangayapin kang Kristo, imong bugtong anak, buhig na gari, hangtod sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Mayong utos sa tanan. Sabay good news may gala. Karon ang good news may gala. Ang sabay good news.
0: Magnum.
1: Ang good news may gala. Karon panahon na. Daghan ang katawat. May suon o hinabang diya sa City Hall. Bugas may gala. Kas. Ayahay kayo ha. Pero karon panahon na may gala. Sos ginuko ang linya. Pas pa. Grabe ang linya. Hantong karon panahon na.
0: Magnum. In action.
1: Diyagin makita may gala. Nga dagang kagayanon may gala. Nga public yun. Mga naglisod. Tungod kay mag-antos na sila. Bahalag bilar may gala. Makabugas lang. Og baka. Kwarta.
0: Magnum in action.
1: So sa City Hall may gala sa People's Day. Kini may gala nga kalihukan may gala diyan nga makahatag po o gatabang nga sa kabos na naglinya may gala itong mga katawahan.
0: Magnum in action.
1: Walang good news may gala, bad news may gala. Metro Manila may gala, grabing baha kagabi eh. So sa ginoon ko, grabing lalangoy-langoy sa mga tao.
0: Magnum in action.
1: Hili pagani ngon Bagyo may gala, laptik pagani sa Bagyo, habagat pagani. Actually mga eksyon ng Bagyo ni Sakas ya. Wala gid sa makadapat yang matag ulo may gala sa yuta. Gawas ba gawas lang ang iya may gala ang ring ban. Moy nakapa ulan may gala sa Luzon area o sa Visayas.
0: Magnum.
1: Pero bisan pa man yan tanan, nga ang Bagyo may gala ni tipas may gala sa atong apar line labi na sa Pilipinas. Ang natabo may gala dito sa nasangpit nga lugar. Grabe may gala ang baha. Sos ginong nga baha. Sa Quezon, Antipolo, Valenzuela sa panang uban diyan nga mga lugar. Gibahaan mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Murag ipadumduman may galang atong kongreso, ang atong senado. Naon sa babuda, nagsige mamuog hiring-hiring ang inyong kadabang inyong impeachment diya para lang ang usa ka tao gustong tangtangon ninyo na niya tinuod ka problema ni ami o bahao na ami. Kini mo inyong ariglahon. Murag na ba? Murag na nga pa iba? Murag nagpa-remind may gala sa atong mga official nga ano diya mo nakapokus ang impeachment ka o manaklaro. Dili mo pokus sa tinuod nga problema ang baha tungod sa tungkol-ulan niya kining problema may gala ilabi na sa flood control anomaly.
0: Magnum in action.
1: Ngano man nalimtan man gud muna may gala ang kinayahan nagpahinumdom ang kinayahan mao nagpahinumdom sa ato mga official nagpokus sila may gala dito mga may laki nga abogado may gala so muna ni kanala sige mo muna Di ba? So, ang tanan may kalhalo sa

0: sa lain ang mamunuan. Labi na kung kining ilang ipa-impins may gala mo ni Makadagan. Kana si Ture, sos number one na may gala. Unang kasong Ture may gala, kidnapping, katungkang sa kasakan ni Presidente. Kidnapping man to. Namay mo file o kaso na, nakakay mo file may gala, katungkang kibuloy. Katulang game mo kang kibuloy, sigurado may gala. Kana story, ngising-isip pa na karoon, pero sa tingkagol na niya kay ang kaso nga, posible nga tubangon na kung bago na ang mamunuan, ilabi na kining ilang ipempits may gala mo yung mahimong presidente, automatic may gala, Nobel Band recommended kay kidnapping mga ex-on.
1: Magnum in action!
0: Nagkahagay mga priso may gala, pagkabos pa na, tanawa pa ka na itong pulong mga ex-on. Kaya kung tanawa ni mga ex-on, grabe ang kinibang mga gabuhaton sa uban, nga wala na makasubay sa balaod, meaning tipas sa balaod. Pero kay naman sa katungdanan, so wala'y balaod ngayon lang isunod, kundili sila ang balaod sa Pilipinas, mga igala. Ang tinood ka balaod, tuas na plain. Sila may gala kay Nasgahom, sila may galang magboto sa ilang buhaton, mga igsoon. Kana mga rimulya, wala na sila may igsoon, kana si Kanin si Buying, disgrasya ni may gala. Karon, muraga mo nang yung happy all sa takaron, pero pagkabot sa panahon, sa panudya, ang kalma may gala, muabot gina siya.
1: Magnum, in action!
0: Unang ingon, paghimo ganig tarong, di ba, ang unod o ang bunga na, tinarong sab, pero maghimo hinangal, ang bunga may gala, unod may gala ni ana, grabe may gala nga lugar, yung kalbaryo ka ng may tabo ni mo pagabot sa panahon.
1: Magnum, in action!
0: So, sa Manila karon, sa Metro Manila, ang Metro Manila, kagabi may gala, grabing baha. O, so, bisagasa nga lugar to, gabaha mga igsoon. Na kana may gala, murag yun na sila nga gapadumdum ang baha. Nga ano, nga gikalimtan ko ninyo, nga ako ang problema sa inyo. Ako ang tinuon ng problema, dito mo nakapaingon sa dili problema. Kini ang tinuon ng problema, baha, flood control anomaly. Kini mo nyo tutukan, o pangitaon, kinse mga responsable sa pagbayan-bayan sa kwarta, kay muna hinundang anong gabaha ko, kay wakoy sakwai saktong kanal, nga akong kagian. O diba, wala saktong kanal ka kong kagian, munang ako, gabisag-asa na lang kong paingon sa syudad. So, ako mo'y atimanan ninyo, ako mo'y hiskuti ninyo, o gunsao ninyo, siluti ninyo, kanang mga tao nga lugar na nangawat sa kwarta, ngemis buhaton o maghimog saktong kanal para makagi ko nga tubig, di na ko makagi, dito na lang ko sa tunga sa syudad, magtuyok-tuyok, kaya wala na may kanal nga akong kagian, kaya ang kwarta ni ana, tuwa na mas busa sa mga tulisan sa gobyerno.
1: Magnum in action!
0: Dalawang baha may gala, nagpadumdum kisa mo nang muna may gala ang usa ka busang gapadumdum may gala kagabi eh. While busy ka sila ala ukay sige gab pangutana sa witness mga ekso nila pagkagabi ga ulana dito dali ra kay may gala sakan tubig
1: magnum
0: wala pa gani makatulong ang bagyo tura kay bagyo sa babaw labtik ra kay may gala sa papalugar ug kan pa labtik iko gra mga ekso on baha sila dito unsa na ka may gala og ang bagyo mo igugyod grasa langoy ang mga tao sa Metro Manila, mga ison. Mao na kasuko sa mga tao karon sa Metro Manila. Diba sa itong talama kay Exonan, may utol, labi na sa 80 ka barangay, tatong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental, diha may gala sa Kamigin, Buhol, ko sa Bukidnon, kaninyong tanan sa Tibuok ka, naminaw ang mga Bisaya sa Tibuok Kalibutan, mayong utol, kaninyong tanan. Ilog lang ang may gala na nagunamang ulo sa mga balita may gala sa balitang lokal, mga abogado may gala, mga political analyst, legal o political analyst may gala, mga lawyers sa Lakbayan, halos at kausa may gala sa ilang mga baruganan, o pagtuo may gala, nga dili angay matulpa, ang kaso may gala, kining article of impeachment, o meaning kining kaso may gala, ang file kang sa Duterte sa impeachment may gala, nga group threat may gala, dili ni siya pang impeach, dili impeachable.
1: Magnum, in action!
0: Kaya kini nga kaso may gala, kini gingon nga group threats, pambarangay rin ni siya. In fact, naay mga hulga-hulga niya, murabag, ingon palagi ni attorney, pakana mo siguro ito nga, kini siya, mga kanang mga palahubog ba, nga usay, o mahubog na, magsigig istorya may gala nga di mao, kanara siya kuno siya. Pero dili siya, kay minor ba kayo, gamay kayo. Kanang group threats may gala, o niya, dili magay dawato na fiscal may gala kung wala gitawag nila certification to file action.
1: Magnum in action.
0: Diba dili dawaton kana nga kaso diha may gala sa piskalya kung wala certification to file action may gala kay ipagi pa sa lupod tagapabaya pa. Aros gutan may gala kay masinog wala magkasinabot unya nabungat lang na pero wala sa iyang buot. Mao na may gala ang mga abogado kagay na halos nag-usa silang unahuna mga igsuon nga kini dili gyud siya seryoso og dili dapat dalon sa impeachment court.
1: Magnum.
0: Kay grave threat sa man siya. Gamay ra kay may gala nga kaso kun ilang kaso ito'y dalos korte. I-file

0: dili may gadal on diya sa impeachment court may gala kay dili masa seryoso
1: Magnum.
0: So kagina may gala sa mga reaction ni may gala sa kolombate nyo gina sa Magnum 45 daghang abogado may gala ang nagpadayag sa ilang mga baruganan isip lawyer nga kini siya layo na may gala niningingon nga impeachment na kini impeachable o kini simple nga simple lang nga kaso may gala ang grave threats mga eksoon
1: Magnum in action.
0: Sa andarugang balita, may gala, gingon People's Day sa City Hall. Sus ginokohan to karon may gala, katawahan, naglinya pag-iapon, karong panahon na.
1: Magnum, in action!
0: Kagangin yung tungo, tikmutilaw, may gala, sa libreng bugas, may gala, o tiyam-tiyam, may gala, sa makasapi gamay para pang sudansab. Mauna nga, kagabi ipa, diha na may gala, mga tao, hangtod karon ay rinong gusto rasa, mahumanin may gala, ang atong mayon may gala, wala ay tinog-tindog, di nakaihi mga iksoon kay sige lang atubang sa mga tao.
1: Magnum,
0: in kaysa iya magin mo agi, before may gala, matagaan sila grasya. Dito may gala mo agi magpadayag sa usap ng problema ni mo. Miaur, may pagkaon, miaur. Tagay dito, tagay dito.
1: Magnum, in action.
0: Inanang kasimple may gala. Samdarugang balita may gala ang lokal. Gingon may gala sa mga Katoliko. Imahin may gala sa Birhen sa Guadalupeng agikan sa Mexico. Ang miabot may gala din sa ato sa Dakbayan.
1: Magnum, in action.
0: Oso, kining Birhen sa Guadalupe. Agikan sa Mexico, mga imahin may gala sa mga eksoon. Niya din ni Ugma, dalong kunos Bukidnon, sa mabuta may gala ang report sa Gabang Kalabot ini.
1: Magnum, in action!
0: Sa andalugang balita may gala, gingon na mga nagkariya may gala ang mga reliyon, ilabi na sa simbahan may gala sa Mindanao Church, Evangelical Churches, ang magpaigayon may gala, kalihukan, alayon may gala, ninilang pagprotesta may gala sa grabing corruption sa Pilipinas, santo karong panahon na.
1: Magnum, in action!
0: Samta dugang balita may gala sa mga dagong balita gikan sa Kaluhan, gingong may gala, Bagyong Sinday. Ang gingong may gala, nakipikto may gala sa pila kabayan dito sa Luzon area.
1: Magnum, in action!
0: Sabi na sa Batanes Group of Island may gala dito kay Murag mo igo siya dito, pero lahaw sa China, Taiwan, o gamon ang nangandam na may gala ang nasun sa Taiwan, apin lang China.
1: Magnum,
0: kay Super Typhoon man eh. O Super Typhoon mga Exxon.
1: Magnum, in action!
0: Sa andarugang balita may gala, gingon sa baha sa dito may gala sa Metro Manila, baha may gala. Ang baha may gsoon sa Quezon, dool pagi sa Batasan Complex. So dool may gala sa Batasan Complex, at pasabot nga gipainumduman yun sila. Ang Batasan Complex may gala, gipainumduman sila. Nga hoy, Kongreso, ni ako nga problema o baha. At timanan ninyo ng problema sa baha. Oh, so ang kwarta ay pakita ay paulit tong kwarta nga nakawat sa mga nadagang kawatan sa gobyerno.
1: Magnum, in action!
0: Samta may gala mga buhayas, gobyerno may gala, nanilap-tilap na tungod kay gingon may gala, botan sa mga economic team may gala ni Presidente Marcos, ang nagsubmit na may gala karon na doon lang proposal may gala karon ang nagsubmit sila sa 2027 national budget. So, matod pa sa economic team, sa atong nasun may gala sa atong Presidente, niya maabot sa 7.2 trillion may gala pesos ang budget may gala para sa 2027.
1: Magnum, in action!
0: So, 27.2 ha? 7.2 trillion may gala ang ilang proposal may gala budget para sa 2027. So, daghanan na nilap sa kini. Kwarta na sab ni.
1: Magnum, in action!
0: Kwarta na sab may gala ni. Kanan.
1: Magnum, in action!
0: So, may budget may gala diha mango. Nadia, ang intelligence para dayon. Nadia rin ang mga diha kwaonta na na. No? So, sayo kay may gala, nagpasa karon ang economic team may gala sa itong presidente sa 2027 national budget, mga gala, 7.2. O 7.2 may gala, trillion pesos, mga eksoon.
1: Magnum, in action!
0: Kaya may gala, gumana sa tagas, pagtagas, panagumana, din sa itong tulaman na itong oras, alas 11, size na.
2: Time check is brought to you by McDonald's.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samosa, charantine, gagapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakadulog ng butik sa lugar.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tampan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kinsa na?
2: Kuta! Ayaw na pabutan na mag-wide ang imong tiyan. Tara, Kusina Need Yourself. Naga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, Cityo. Mas dako, tagang lamig na putahe. Bukas 24 oras. Kusina Need Yourself.
3: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore.
4: Naku, mahal. Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung maka-apekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
3: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
5: Hello po, ako si Linoy.
6: Tama si Nanay.
5: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang maka-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
3: Aba eh, ayaw!
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: May gala na may balita sa may pangluwas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
13: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
14: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
10: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Oras, alas 11:13.
7: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
6: May ginapitan sa para gumanti sa ato nga tulumanon at tumigalang nga Magnum in Action. Sa ato may ginang isyong tagas pagtagad, may gala karo nga utuwa pabuta, may son. Kaya ito nga tagas pagtagad, no? Ato sa i-follow up kay nagkakanitingala nga nung naghangkano kayong tao nga naglinya di at napin sa City Hall. At iklaro may gala sa mga nangutana. Muna mga tao nga galinya na sila kay gusto po may gala magkapahimulo sila na sa People's Day karong adlaw diya sa City Hall kagabi pa ni mga isoon yapot na gito sa tabok sa tulay may gala ang mga tao nga naglinya. Anyway, pabuta lang ang doon ang report sa mga kaupan diya may gala sa Magnum area sa ato barago pa may gala pabuta mga isoon kaya itong tagaas pagtagad kinibang may tungon sa kining mga pastor mga bishop. Kagahapon adlaw nito nakalabay nga Lunes Martes na human may gala ang ilang tigom mga pastors tibok Mindanao. Gilang kuban may gala ni sa 32 ka mga syudad og lalawigan sa ato may gala sa Mindanao kaya kini tungod lagi may gala nining ilang kanismaya na gyud nining sitwasyon karon kagabi ilang dito sa Manila may gala sa Metro Manila. Pipila may gala ka mga syudad dito sa Metro Manila mga igsoon gibhaan kagabi. Gamay ra gani nga ulan. Wala pa may gala makasulod gyud ang bagyo hagan makasulod ang bagyo kay si Inday dako gigini nga bagyo kay kung ni dapat may gala ni sa ato may gala sa Pilipinas may igso sa lugar sa Luyuta grabe nga kadaot may gala ang may tabo gyud pero siguro pag ampo nato nagiusa ta sa pag ampo ngay palayo sa may gala ni tipas gyud ni saka may gala kining super typhoon
8: Magnum.
6: Now muna to gingon may igso nga karong panahon na ang problema gyud sa atong flood control wa gyud masulbad ni eh. Wala masulbad ang problema may gala, wala sa mga priso ang tinuod may gala nga nagbain-bain sa kwarta. Adunay nga priso may gala katong mga taga DPWH, katong uban nga watay labot may gala na nga apil mga igsuon sa pagkapriso. Pero ang tinuod nga mga tulisan may gala niini, wala gid may gala hangtod karon. Mao na ang subo og sakit og pait sa katawhan may gala sa Pilipinas. Kay siyempre katong kwarta, kwarta man to sa tanan. Kwarta may gala to sa tanan. Iya tong kwarta sa tanan may gala kasi
8: ah.
6: Problema lang mga gala kay wala gid si resyo sa atong gobyerno ang pagukod sa mga kawatan sa gobyerno. Mao na may gala ang usa ka butang nakagabi. Gahapon bibo kay nga impeachment. Oya pagkagabi may gala ay gigunahuman sila grabing ulan may gala sa Manila. Habagat. Tungod kay nagulana aw nagpahinumdo may gala ang kinayahan ang baha may gala nga oy. Naon sa babo diya sa Senado. Nganong kanamay niyong giuna, nani ako nga tinuod nga problema. Ako nga baha.
8: Magnum in Action.
6: Baha may gala, loe kay mga tao, langoy-langoy mga tao dito. Dito pagit sa dool sa Batasan Complex may gala sa Quezon. So, gipinumduman ang mga congressman nga kamo, nangabungog mo sa inyong mga inyong gabamuhaton diya, wala mo kabaloon sa pambuhaton ninyo. Diba? So, ang tinuod nga problema, wala ninyo tagaig pagtagad. Niya ang problema sa atong nasod kining pagbaha, flood control niya din ang problema nga anto karon ni magkasulbad. Pero nga naman nga lahi magid ang inyong gikalingawan karong panahon na.
8: Magnum in action.
6: So kana may gala, so kagapon nagpahinumdum ba nga ni ako nga tinuod nga problema, proyekto mo sa dili problema ni focus. O di ba? So bantay gid mo magsuon kung mutuo mo Ginoo, mutuo mo gaba, bantay gid mo ana kay ang gaba murag kaming na ba. Mao na may gala ang bantayan ninyo. Dili ta magsalig nga kanatay kwarta gamahanan na gyuta dili kay ang kwarta pagabot sa panahon di gina makatabang sa imong problema. Ah syempre makatabang siya kay una gama kung nga mutabang magani siguro magdaot ka makapayt kag tambal sa om nimo kadaghan kasi imong kwarta. Pero kanang problema nga imong atubangon og mapriso ka di gina katabang nimo. Dili gid katabang gawas og lugar dunay dawat sige di kana mapriso na minang kwarta. Pero mabot ang panahon, may gala nga, basta lagi, tanawan nyo na.
8: Magnum in action!
6: Kini nga dagan, may gala, daghan lagi kaya nga magbasol, may gala, pagkabot sa panahon. Kaya bantayan ninyo, nga ang pagbasol, di na bagin maguna, perme kaya sulahi. Lami kay purmero, tanawan, may gala nga, kini muraga, nakapabur ka, nakapamintaha ka, hala, malipayon ka kay ang nay, butang dili imo nga nakuha ni mo. So pagkabot may gala sa panod dia-dia, basulan ni mo may gala kaya ang basol ulahi lagi.
8: Magnum in action!
6: Wagi ko mo may gala nga street lang ta, di ba? Wagi mo wala sa imo. Basta street lang, pero usay hakog ka na kayo. Disgrasya gyud ka.
8: Magnum in action!
6: Muna may gala mabuta kay ang ato mga bishop, ang mga pastor sa ganyang simbahan may gala sa Evangelical Churches sa Mindanao. Doon na ilang action may gala buhaton. Ang pangutana, unsang action na ilang buhaton, pabuta. Nabiyon to may gala si Bishop Alex Edwavi kalabot ni ini mga igsoon.
8: Magnum in action!
6: Samtang sa lang iso may gala dinita sa atong reklamo, i-magnum! Kini may gala reklamo i-magnum.
8: Magnum in action!
6: Sa atong may gala reklamo i-magnum, ambot may gala diya kay kung natin uras, taga-atres pagtagad, kay doon ay mga reklamo karon diya may gala sa bulonsiri. Kaniyad to may gala, kanang ilang mga nitsyo na nubra na diya, nagaking bangag may gala, kung ipatay, pwede pamaslak ni mo. Na doon ay mga nagreklamo kay imbes simpre, magkakuan ka, munang schedule ni mo. Moni, schedule ni mo, kasagara mo kuslubong, Sabado, Domingo, kanang walay, disturbo ba? Pero pagkabot may gala dito sa kuan, kining minteryo, ang magbot may gala kano sa ilubong, ang management may gala sa city cemetery. Nga naman, sila magbuot sa pizza kay wala man ang mintiryo mo na mintiryo nga wa man may galay lumganan. Ay may lumganan nga mintiryo mo na. Kay maghimo pa sila may galag bangag magsuon ka na bang nitso. Asa maghimo di ba daghan man kay na dia? Nakasiguro kay patay may galag, grabe siguro patay kada adlaw ilubong mo na nga kanang ilang gihimo nga mga nitso dia mga igsuon na hurot-hurot. Na mura tong gusto klarohon may gala, usa kay tabo na sa atong mintiryo. Pila na rin ka po gilubong diya, daghan mga tutubrek, pila ka libo may gala katong ilang gipanghimo diya nga mga bangag may gala katong nitso ba. Nga ka doon na may nagreklamo nga sir, ilubong lagi tanan mo sir, muni nga aning adlaw, nadili ko na mahimo kay wala ko noy nitso, awa ko noy sila ilubnganan, maghimo pa. Ha? Ako sa manikin eh, abi ko man may gala o daghan kayo magkwalwa po man may gala. Gikalot na diya kay para magbago. Kay para kuno nga naay malubngan. Nao sa may tabo may gala nga magpaabot man ka kay maghimo pa sila og bangag may gala. Para sa una siguro nga maghimo pero sila na may maghimo. Na mo na tong gusto may buan pila ba kay murag isla ka dakol ba kay bayad sir? Aw sa pare kini mga igsuon.
8: Magnum in action.
6: Dunay naglubong dia 10,000 kuno ang gibayad nila pero para na ko may igsuon. Arang-arang na kay mamatay kasuhan magina nimo. Di ba? Pero ang ato dia ang kanabang bangag ba kay maghimo pa kuno sila kay kanadlaw daghang kuno ilubong. Nagusto na to may bawaan, na pa may kontraktor na wala na kay kanadlaw to sa napay kontraktor. Paspas ba kay himo may gala sa kanabang ilang nitso. Pero karon may gala ang reklamo nila, wala na kuno yung nitso na bilin diya, maghimo pa.
8: Magnum in action.
6: O sa muna may gala, maghimo pa sila nitso may gala, muna ang atong tagaas pagdagat.
8: Magnum in action.
6: Samba sa lang iso may gala, mabuta sab, kay ato may gala si Magnum Angel Alzado. Ato ipadilikitan may gala sa mga reliyosong tao, mga igsoon, labi na sa mga katoliko. Kaya na may gala karon ang imahin may gala sa Birhen sa Guadalupe. Nagikan sa Mexico may gala na karon sa katedral na ni Senyor San Agustin.
8: Magnum in action!
6: Although sa mga katoliko lang niya, kaya may mga tao di gatoo. So sige na lang, pasagda na to. Andili gatoo, respeto na lang mo sa mga gatoo may gala labi na sa katoliko. Kay kini nga imahin may gala sa Biren sa Guadalupe, gikas Mexico ni abot dinhi. Unya ugma dito siya may gala dalon sa dito may gala sa Bukidnon.
8: Magnum in action.
6: E gusto rito may bawaan may gala kaya talagsa na pa yung mga sama nila binasa mga reliyosong pundok. Ang isuroy may gala kining Birhen sa Guadalupe unya gikan sa ato sa Rakbayan dalon sa laing lugar. Ahe sa, I don't know, kasabay schedule niya. Kaya special magin ang Pilipinas nga giduaw may gala. Nini may gala nga imahina sa Birhen sa Guadalupe. Oo, so... pabuta may gala Pusong Kama, may gala pinagi ni Magnum Angel Sado Calabo dini.
8: In action.
6: Santa may gala sa Raing Iso, ha? Pabuta may gala kay Karungon Tua, itong isgutan kaya po din na ito, biyaan may gala kini impeachment. Pero ang uban mga isoon, lugar kung tanawon may gala sa uban, kini nga proseso magod may gala politika. Now, kay politika siya, wala po ka namang kalas-kalas sa oras, kakalas-kalas may gala sa kwarta, usaray tuyo, may gala. Tangtangon, may gala ang Vice Presidente. Pinagi sa impeachment ko, no? Na kung imong basihan, mga gala, ang ilang rules niya, ilabi na ang balaod, nag-ingon malagi nga 24 man sila, o niya sa 24, ang two-thirds na 16. So, sa 16, mga egzon, kung makuha, o dunay mo pirma ng mga senador, nga 16 kabok, aron na i-convict, may gala, meaning i-guilty, may gala, ang lugar tagaag sa lagid ang atong Vice Presidente, automatic may gala siya, wala sa siya pagka Vice Presidente o niya din sa kadagan sa kunsang posisyon. Maliskwala sa may gala ang nasangpit nga Vice Presidente. Now, kung imong kwintaho na karon, tinambanon ta pagkwinta may gala, suntok sa bulan yun, di igin makaya. Di igin makaya mga eksoon, mabuto ng uban, di kaya di naman kula sila, sustoo, makakanang ingon sa tanawa, gagahapon na, tanawa ang reaction may gala sa ubang mga senador. Makita na nimo gasagin sila. Di na kinahanglan nga maminaw ka pa sa ebidensya da. Di na kinahanglan may gala nga maglantugay pa mo kay ipaimong ipugos nga muni ang sala. Di saan mahimo ang usapon may gala mo. Like for example sa panig sa ni Vice President Sir 30 ilas ang dipinsan nga di tinood. Both sides manumbong ito nga nanumbong isumbong may gala. Wala ka po na ipulos ka ng ilang mga lantugay diha. Although basig practice na nila na. Kay ang magbutar may gala og magdesisyon niya na mga politiko. Kay politiko may gala ang magdesisyon. Mag-ihap na rin ta 15 nakapabor may gala sa Vice Presidente Duterte, 15 nagpabor may gala sa Malacañang. Kay duha ang away ani aktwal Malacañang og ang Vice President og ang President. Ang away may gala na sa Presidente og Vice President. Ang Presidente may gala si Marcos, kana mga grupo nila suto muna yung mga sakop diha. Diretso na lang nato. Sos, ganong ato ba mga libog-libogo na itong ulo? Kanang majority may gala, mamunta na nga priso ng uban ng mga senador kay, ang uban, wak mapriso kay nisakay naman po sa ila, si Villanueva o si Escudero. Pero kanang may gala ang leaning ana, tuwa na may gala sa kang Basara Duterte. Ikapuin na sila sa sitwasyon karon. Actually, ang uban may gala, in fairness sa mga ubang politiko ha, din yung paglaban, maluoy ka sa ila kay wala agad sila yung kadaganan. Musakay-sakay na lang sila may gala kay kung musupak po ka, delikado man ka. So kining impeachment trial may gala diha nga nagpadayon, away na may gala between Malacañang kiniog ang buhatan sa atong Vice Presidente. Kana may galang mga tao diha, like for example, grupo may galang Soto Lacson, sila ni Katsalian, mga Tulfo, Hontiveros, diha si Aquino, di ba? O kisa ba na diha, muna sila ang grupo silang Katsalian, muna ang grupo may gala ni Marcos sa murang grupo sa Malacañang. Ilan na may gala mga binuhi niya? Kinisang grupo sa minority may gala, kaya di mga sila makaangay sa grupo sa Malacañang, automatic na sila may gala, dito sa namusahid sila sa Vice Presidente mga Exxon. So meaning, nag-away ang duha ka grupo niya. So ang isyo, padaghanay na lang sila, kinsay daghan, maunay mo daog mga Exxon.
8: Magnum in action!
6: Ay so, sa ina lang kayo, din na nato na ka ng usahid, daghan pa kayo amunin ka na, although sa kwan, ay mga huna-huna, pero dili man ang basihan mga igsoon pagabot sa panahon. Dili lagi, tuo lang. Dili na siya may gala ang basihan. Kung kinsay daghan di mo yung mudaog, di na sila mamina o tanahan mo, di ba? Sila ni Untiveros, mo insist na gusto kanila nga, sila mutabang po sila nga lugar na kailangan dapat na priso si Sara o matangtang siya kay tungod na may gala nga grave threats na sila mismo murag mutabang na sila sa pikas nga mao gina iyang sala, kailangan, di ba? So gauna-una sila niya, Judge Guga, ang judge, maminaw sa na siya. Tanan, may gala, iya sa nang ipahuman, iya sa magdesisyon kung kinsa pa insakto kisay dili. Mahuman ang judge sila, tanawa, pagay mahuman. Nag-unaw ng pangutana, may gala niya ang pangutana, murabaga, nag-desisyon na ka nga, dapat na priso o matang-tanga vice presidente. So, kana nga dagan, mga ekso, kana nga dagan, klaro, nga ang grupo may gala sa Malacanang, muna sila nga grupo nga galihok, o naningkamot mga eksoon nga kumahimo, matang-tang ang vice presidente. Na ako nila o ako politiko niya ang atong presidente kutob sa 28 na 2028 din ako. Di ba kay ngano man maguba ang imong politika ni ana, political career nimo may gala kung magsige na nakagsunod-sunod sa bali mga igsoon sa mali.
8: Magnum in action.
6: Tumaw na nga usay makita maminaw lang gapunta pero ang ato may gala nakita kini may gala nga pagbuto kay bumalik ang basihan nila kay mumana ilang basihan nga kung kinsay mga lugar kumabot sa desayas ka mga pirma, mga igsoon, so pwede na sa usalang ka, article of impeachment, usalang niya na ang tulo, bagsak, marabang yun nga, kanisya, wala, bagsak kanisya, pero kaning usa kay nakapasar man. So, bisag way, ang tulo, nabagsak na ang usa makapasar, still may gala, tang-tang yapon siya sa iyang pagka-vice president. Na kay panaghanay man, panaghanay lagi ni mga igsoon, dili na kay politika, manili man ni para sa regular court, may gala nga, ihikat ni mo ang ebidensya diya. Aron nga muna'y desisyonan o paminaon sa huwis. Kanina sila, pero ang mga nag-desisyon, puro mga politiko gyapon. Ang ilang interes, may ilang ipasulabi. Meaning, mga eksyon, ang ilang diya, nga lugar, ang ila, besang pag-insakto o dili-insakto, dili sila maminawa na ilan na napabuton, kanusa mahuman, ahin na mag-desisyon sila mga eksyon.
8: Magnum in action!
6: Mauna sa aming kang sayang-sayang sa panahon, sa oras, taghang kay problema sa Pilipinas nga dapat tutukan. Mugaso silag bilyon may gala para niyana, pero why pulos yapon may gala ka na tungkol kayo na politika. Usalang ang misyon may gala na puwason o tangtangon may gala ang vice-presidente sa Pilipinas nga di makadagan sa 2028.
8: Muna na,
6: mahalagasan mo niya. Basta kay tanaw to kinsa may gala, pero kung imong kwintahon, doon ay mga nag-analyze may gala, nga lisod gini siya kung lugar dili makuha nila ang 16 ka mga boto. Lisod may gala, lisod kayo kay 24 na magkakasila ka lang, 2-3, dako na kayo na, lisod na kayo na. Unya, mawala ang ilang gilabanan diya, mawala pagid may gala sa 2028. So, nganong manlimbaso ka, nganong maningkamot ka, nga kanang imong galabanan, kala siya, naniguro na nga siya, luwas pagkabot sa 2028. Diba? So, ang iyang kagulingan mo, iyang giluwas, gigamit niya, ang ubang mga tao diya, ay doon, sige, pakao nila, nga nung inala sila ka-atat-atat may gala nga maningkamot gin nga matangtang ang kontras Malacanang.
8: Magnum in action!
6: Oh, so, unsay sige, pakao may gala nila ni, nga nung inala sila ka-agresibo, ugwa nila na may gala, unsay may tabo sa ilang politika, may gsoon, political career nila, pagkawala na yan ang tao nga ilang ginipinsahan pag-ayo karong panahon na.
8: Magnum in action!
6: Bantayan nila kay si Sara, like for example, Sara, kaya may lain gi-impeach Sara naman. Bantayan nila na, nga og mulusot siya baka survive siya niini mga igsoon. Tanan may gala kana mga ilang mga prosecutor niya so ay nagay tana.
8: Magnum.
6: Identified na kay mo bantagin mo sa inyo mga sayop niya kana inyo mga ipanaguan nga sayop kay dali ra kay na ungkaton. Basin sunod kamo na sa mga priso. Muna nga careful gin mo di kita magpalabi kaya pagabot sa panahon may gala kay balos-balos sa pagining panahon pagbali sa kalibutan kamo na sa maratugan mga igsoon. Kana siya may tabo. Tanawa gali pagkabot sa panahon. Kini may gala gumapa tagas pagbigay may gas para gumapa sa atong tulumanon. Oras, alas 11:30.
9: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
11: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa ka, alingasa nga dagan sa atong kapanahunan sa

0: Oras, alas 11:36.
1: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Ikaw na bitaw sa paraguban din sa atong tulumanod. Tumigilang Magnum in Action. Asya chik may kailan ito pagulogas palibot kalos sa akbayan. Magnum first aid Blanca. Magnum first aid. Kumusta ba? Atong alakaos panahon.
3: Pero kaya sa atong panahon karon sa itong sudad doon. Hindi kayo kayo bugno magagawin karon ang atong gawa.
0: Aha.
3: Walay pasibaw si Haring Adlaw karon.
0: Mm-hmm.
3: Pagod pa ganina sa punta, karuntod pero oras ha. Pero alingaang lang inoon. Pero okay naman eh kaysa alingaang. Ngunya napagid si Haring Adlaw. Dubli ang inong batihon. Pero karon hindi kayo makita magod na to. Lagi nakagawa sa Haring Adlaw. Gihabulan din sa doon. Tagun inoon. Maguhit at puti. Makang langit kayo. Isat ka na wakmay tagong. Kang ilang manino tagong. Kaya mula kumlago mo na magbibigil. Pero tinawang langit. Pero nihabulan siya sa baga kang gabon. Mauto nga. Pa makapasibaw sa Haring Adlaw. Karang din sa atong palibot si Trusurat. Importante lang, maniguro lang tanahan, labi na katuloy mga rinsipid tayo, labi na sa mga estudyante niya sa hapon. Magulan na, labi na paulo na itong lugar, ipaulo na itong mga anak. Dito sa maguwat ng Bajul na mugalas pa sa kanibang klase. Kapag nga itong lugar, baulon, mutabok pa sa suba, labi na sa mga estudyante. Ayaw na hulat pa nga mubaha mula yung pang tubig. Pag tanaw nimo na nagkusog ang ulan, yun nga, baga ang dagong pa. So ipaulo na yung mga estudyante. Tanawid na sa maestra nga, ma'am.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon na may kay alamo mismong lugar, mutawag pa sa soba. Kasi nung kita may katapok ang mulawag ang tubig. So inana lang, nagbunjuhin, labi na kay ang mga estudyante ka rin, maluhin pa tayo, mutawag pa sa soba. Kaya magbunjuhin ang uban, di makatabog, tuwag niya kumubunda kang ulan na may baha nga may tawag. Labi na sa mga bukit-bukit ka pa, hindi din sa ato, Region 10. Sa magulang sa panahon, para sa Magnum in Action, magbunjuhin sa blaga, kapag ako sa Iglesio, Magnum Radio.
2: Magnum in Action.
0: Alright, salamat din naman. Miguel po sa kama. Miguel Pineng Magnum First in Blancas. Paraguban din sa atong tulumanon. Kadyo tumigala kay Nias Pika Sinya karon. Minabi na tumigala si Bishop Alex Edwabe sa Kupa kung kagendioro pastors and auxiliaries. Kaya niatong pita 7, Tuesday, doon ay ipigay nila may galang tigong uban sa mga bishop o mga pastors sa 32 ka mga syudad o laluigan sa Mindanao. Kini may kalamigitan lagi may gala sa kini bang atong pangitabo karon labi na ang corruption may gala nga handog karon dili gyud magkakasulbad wala sa mga napriso unya padayon may gala ang kini bang sitwasyon nga kini bang atong pangutana ngano nga ang ubang gipang dakop na nga way sala ang tinuod nga dunay mga sala may gala labi na atong mga malitagang dili magkatandugon may gala sa atong gobyerno gipasagdan magi nila. I don't know, kini may kalabigitan ba sa kalismaya usab sa atong katawan ang isgisgutan may gala sa mga bishop, mga pastors sa Tibuok, Mindanao. Neto ng kalabayang adlaw. Niya si Bishop Alex Edwabe. Bishop, may ngunto nimo?
4: Mayong ngunto Magnum Jewel.
0: Mm-hmm.
4: May ngunto sa tanang kapaminaw.
0: Bishop, pangunta na ta. Kumusta to? No? Kay Sansapta ta. Doon ay neto nga Tuesday nag-interview man ta. Pero murag kwanto kini ba nga tunga-tunga lasang interview kay kamulo pa man ang inyong meeting kalabot lagi nining inyong mga karismaya karon tungod kay ang gobyerno medyo kulang gid og aksyon aron nga ipatubag og lugar ma sumbong maka ipapriso kining mga nang hilabot sa kwarta sa katawhan. Now unsa pa nitabo sa inyong tigom ni atong pitsa 7 kining Bishop Alex Edwabe.
4: Sinod ka na Magnum Joel.
0: Mm.
4: Ang among kapunungan, Mindanao Evangelical Leaders Council, ilangkuban kani sa mga obispo, mga pastoral group leader sa matag syudad, matag probinsya o region. So dito sa Pagadian City, nagtapo kami dito. Doon ay mga sobra sa 20 ka probinsya ang representahan, 20 ka syudad po.
0: So 40 tanan. Oh,
4: mga pulos ka na mga evangelical.
0: Aha.
4: Panguluhan kini nga panagtigom ni Bishop Genesis Odang.
0: Mhm.
4: O ang gigikan dinis ka kan di oro o sa uban pa mga bishop sa lain-laing mga region Genesis Mindanao.
0: Aha.
4: Unya ang kuan ang amog yung gi-iskutan ang kahimtang sa tibuok nasod.
0: Mhm.
4: Kay doon na may gihimo sa Manila nga kalihukan sa White Ribbon Movement.
0: Oh.
4: Pero mag-focus na to sa ila o mga napot sila laing mga sentimento. Ako mong nakita nga naagi lahi nga tingog ang Mindanao.
0: Mm-hmm.
4: Unya, nasa may lahi nga panaghiusa sa Mindanao.
0: Mm-hmm.
4: Kay dito sa Luzon, daghan sa sila kapunungan, wakay mahiusa, nila sa Visayas. Dini sa Mindanao, nahiusa, nasulid ba?
0: Mm-hmm.
4: Uto nga, among isigutan ang kahintang sa nasod. O luwi rin kayo itong nasod kung dili kita magpakabana.
0: Uh-huh.
4: Panahon na kita magpakabana.
0: Mm-hmm.
4: So, among na una nga nauyunan na mo dito,
0: mm,
4: mao ang pag-ampo.
0: Ampo.
4: Sa isip religyoso nga grupo, kami ang naka-focus sa issue sa spiritual.
0: Mm-hmm.
4: O di ang bahin among na sinati nga dunay dako kayong mahimo. Gamhanan, buhi pagyapon ang atong Diyos. So, mo ito nga nagka iusa kami nga maghimo o usa ka prayer network sa tibuok Mindanao.
0: Mm-hmm.
4: Usa ka 24/7, 24 hours a day, 7 days a week nga prayer o sa tibuok Mindanao network. Nagigamit na to ang social media kaya na may dali lang magamiton ang group chat.
0: Oh.
4: So, nag-organize kami aron nga na ay continuous yun nga prayer sa mga issue nga bukat kayo din sa tong nasod.
0: Aha.
4: Oh, usan ini nga mga issue kaniliging flood control corruption.
0: Mhm.
4: Okay, natambunan na gyud pag-ayo sa impeachment trial.
0: Mhm.
4: Ang impeachment trial kuhan sila
0: ilaga active pag-ayo
4: politika,
0: active
4: politika. Politika.
0: Oh.
4: Unya kanang na ang naanatanan mga balita, naanatanan oras. Nga samtang ang issue sa corruption, trilyones na kwarta ang nakawat, wala na gani maiskuti.
0: Oh, dito, seryoso kasi na ito. Magdebate sila dito. Debate
4: wala
0: sa...
4: Na ma, oh. Oh, wala na maiskuti katong mga... Katong
0: lagi, no?
4: Sa committee nga mag-regular utana.
0: Lagi, tama.
4: Para
0: oh.
4: Matingok. O niya, kana issue kaya na, tanaw, insakto matungin mag-isulti, magnong... kanang mga bagyo kapang hitabo, kapahinomdom na itong tanan.
0: Hinomdom, tinodo.
4: Kapahinomdom na itong, ni ay problema mas dako. O libo-libo ka mga tao ang nadiktuhan. So, mo ko nang usag yun nga, among ka iampo sa Ginoo nga, doon ay milagro ang ibuon ng Ginoo.
0: Mm-hmm.
4: Ikaduha sa kaning issue sa selective justice.
0: Mm-hmm. Selective kani justice,
4: ba,
0: oh.
4: Selective justice, matingala ka nga, pariharaman ni sila nagkolekta og mga donasyon sa pampanya, pariha naman siya dagko pagani kayong uban.
0: Oh.
4: Ya, sa konsenador ang atong isbutan, kanang nasa majority, na magyad niya gyapon nga mga buhat, na mga namagani mga kaso gyapon na sila sa korupsyon, namagani mm. Apoy kaso sa uban nga bahin. Pariha na sa kanang minority. Pero nga no, mga majority na may gadakpon.
0: Mm-hmm.
4: Oh, pero kanaman po yung mga naikaso ng stikas. Nga nung dinirapay na itinagadakpun, ah naman ang hustisya.
0: Mm-hmm.
4: So muna karon nga, usa niya, mamatay mahimo ana kay di man ta mga abogado, di man ta korte. So di ata magluhod kita sa pagampo.
0: Mm-hmm.
4: Diyos, doon ay buhaton ana.
0: Mm-hmm.
4: O kanisa ng usa ka, naku nga problema nga abot din sa atong nasod, kaning super El Nino.
0: Aha, El Nino
4: kani. Kulo, oh. Kay sa Luzon karon 15 na ka probinsya ang naghulaw, wala na. Hulaw na 15 ka probinsya.
0: Mhm.
4: Unya 90% na ang probability sa El Nino. Pero wala hisgot ani, wala preparasyon. So, luoy kayo mga tao kung magmahal na pagsamot ang bugas, lisod na pagpalit sa bugas. So, daghang kalisdanan. Unta kana masulbad pa man na siya, mapreparahan pa man ka na. So mag-ampo lang kita nga kanini ang solusyonan.
0: Mm-hmm.
4: Kung katulad yun ang usa sa among naisgutan, kaning pag-rally.
0: Mm-hmm. Rally, o.
4: Oh. Kaya na-diskutan na mo, doon ay mga syudad nga gusto mo rally.
0: Uh-huh.
4: Para sa hostisya, para mm-hmm. sa korupsyon, anti-korupsyon.
0: Mm-hmm.
4: Dili politika,
0: mm-hmm.
4: dili sa usang leader, kundi dili ang problema.
0: Mm-hmm.
4: So, pero doon na sa iuban nga dili preparado.
0: Aha.
4: Kay mayingon sila nga mapauli ka sila kay ilang sultihan ang ilang mga tao dito sa ilang syudad kon magkauyon ba or mag-schedule og kanus-a.
0: Aha.
4: Kay katong nanambog sa meeting Magnum Joel.
0: Oh.
4: Pulustro leader sa probinsya, leader sa syudad.
0: Aha.
4: Yeah, kada syudad ato, leader sa syudad na ibang 50 kasimbahan, 100 kasimbahan.
0: Uy, karagam rin kayo ba? Oo.
4: Oo, kada usad to. So, muna nga, ilas ako nung pahibaloon.
0: Oo, oh, tama, kaya, tama sa Afghanistan man o lugar, magbutbuot sila. So, inform sa una, kung man ay proper ganyan, nga ipahibaloodaan ang mga membro nga, uyon ba mo, kaya muna itong murag last recourse na ni siya, muna katapusan na lang pamagi, basig makamata itong gobyerno. Kaya, huwag mo lang tiyawan ng gobyerno, katawaan ka lang, butangan ka lang o babwire niya, okay na, bahala mo na, magsinggita mo, di pita mo kasulo sa Malacanang, di pita mo kasulo sa Senado, kanara yun, pirmi. Oo.
4: Oh, mo na to tinuod na magdum tuwel. So kinanlan sila masayod po doon sa ang kausa on sa hinungdan. O gunya na ay puwersadong pagsuporta. Oh, puwersadong pagsuporta. O gani sa mong meeting doon na po uban gani nga kanang tungod sa kaagresibo na nila. Gusto na sila ng muapil sa Iglesia ni Cristo, marali.
0: Amo ba?
4: Oh, gusto.
0: Kaya kung tanawan ni murag sa to na dunggan na murag ang sa iglesia ni Cristo din na magpero murag silent man kayo pero basig mukalit lang nagbuto. Sama sa nang tabo. Ha?
4: Oh, nana.
0: Kaya wala kay kung imong ipahibalo man God, babantayan ka. So may lang ditso lang mo ditso lang murag ato nakita mo nang ilan ang himo nila para dili babantayan. O basig mo na nang may tabo so ang inyo lang ang uban diha. Gusto nga muuban sila sa kung magrally ang iglesia ni Cristo, musabay sila.
4: Doon ay uban nga, doon ay inanakaw-nauna kay nga, kung baka makasabay mga
0: lita. Total, usara man ang tuyo. Usara man ang tuyo po, ang katuyuan, usara man.
4: Ito ay korupsyon.
0: Oh.
4: Makasabay mga ita sa Katoliko, makasabay ita sa Muslim, makasabay ita sa mga walhon, na kanapang Iglesia ni Cristo. Mm. Kung may kalainan sa mga evangelical o mga reliyon.
0: Mm.
4: Ang kausa, parihara.
0: Usara.
4: Ang katong pagsumpo sa korupsyon.
0: Aha. Uh-huh.
4: So,
0: okay.
4: Napoy na na. Nandiyo pila. Mm-hmm. Pero napoy uban nga ready na.
0: Ready na mo ba? Oh.
4: Gusto na mo appeal sa rally.
0: Oh.
4: Kaya, mutuo man ta. Na,
0: siguro, ang ilang mga tao, ana, nangasuko na mo ng ang uban. Mingo, sige na, kaya mga tao mo, gusto sa mga tao. So, ang uban natin sa inform pa nila.
4: O, lagi. Kaya, ingo man lagi, nga, samay na may uban o mga kwanbaka ng ambot ka kay pero daghan ang marag di nagyod di nagyod pagkasabot
0: di na mo wala ka gwanta di na ka gwanta
4: mo na nga sama sa Jesus Christ Ginoo ihatag sa Dios ang iya sa Dios ihatag kang Caesar ang iya kang Caesar so ang sa Dios wag pampo ta
0: ampo
4: o kang Caesar so demokrasya man ta di man ta monarkiya.
0: Mm-hmm.
4: Kung naman ta, demokrasya naman tayo katungod, kada Pilipino,
0: mm-hmm.
4: na mutindog ta, unsay insakto, unsay justisya.
0: Mm-hmm.
4: Naman tayo katungod sa pagbadlong, pagbutar,
0: mm-hmm.
4: pagmantala sa atong gusto isulti.
0: Mm-hmm.
4: So, yata taga Caesar ang iyakang Caesar.
0: Mm-hmm. Pero bangutan ako sa imo, Pastor, no, no Bishop, katong na'y kung Biblika, lang isigot ka naman lang iyatag ang Caesar ang iyakang Caesar, katong Jericho March, unsan na Jericho March? Kay sa kung saan kanadto ko no sa unang panahon dunay ligon kay nga kuan pero sa diha nga dunay gitawag nga Jericho March, napukan ko no to siya. Lugar minis pagpakita gi sa mga tao sa wa na ni lugar kaangay tungod sa abuso. Na unsan na ang Jericho March? Adi ko kasabot kay unsan ang Jericho March kay biblical man kay na unsan ay naitabo ana niadtong panahon nga dunay gitawag nga Jericho March. Pasab para ta na kay namay magkakabati na to pero di ko kasabot unsan na kay Biblia man God. Niya di man taga basag Biblia ga paminaw lang ta. Kining Bishop.
4: So, tinuod na ka nang dito nanas Bible magrum Joel kasaysayan na sa Israel.
0: Oh.
4: Tungod sa pagsalig sa katawan sa Israel, gipanguluhan ni Joshua ang iyang paguluhan ng panahon na.
0: Oh.
4: Ang siyudad sa Jericho.
0: Ah, siyudad din ang Jericho, siyudad?
4: Siyudad, oh, siyudad.
0: Oh, siyudad din na. Ah.
4: Takuha nga siyudad, doon niya, gilibutan sa baga kay nga pader.
0: Okay, oh.
4: Kaya pag-abot sa baga hapon na, siyaldoan na nila, wala sukat mga gingharian na kapildian na nga siyudad.
0: Amo ba?
4: Wala sukat, oh.
0: Kay sa kasaysayan, ha? Sa oh.
4: Pero si Juan, Joshua, o man sa Israel, na gisugo man sila sa Ginoo nga sudlan ang siyudad.
0: Mm-hmm.
4: So gitudluan na sila sa Dios unsay pagi.
0: Oh.
4: So gipagmarcha ang Israel ka pito ka bahay balik din sa libot-libot sa siyudad.
0: Ah, libot-libot.
4: Oh, libot-libot ka siyudad, ika unom ka bahin libot niya, ika pito ka libot nila singgit din sila, die din sila sa Ginoo. Mm-hmm. So, usap to ka supernatural kayo. Ang Ginoo may ningkuba sa mga pader. Uy. O, nakasulod, nakuha nila ang tibok sila.
0: Ah, so, oho.
4: Kaya nagtawag Magnum Joel of Jericho March. Usa ka forma sa prayer.
0: Aha.
4: Pagampo sa Dios. O, nga, ang muguba sa buhat sa kaaway, ang Dios, dili ang tao.
0: Mm-hmm.
4: So, muna nga, kana Jericho March.
0: Abi ko na, kana si Jericho, tao na siya, dili, syudad na.
4: Syudad na,
0: kana mo kaya
4: to,
0: nga, oh.
4: Actor man to, si Jericho Rosales, sa ito.
0: O, kami ng tao ba, syudad na, ang Jericho.
4: Sidan,
0: ah, lison kay sudlon, lison kayo, daghan siguro babuas palibot.
4: Walay nakasulod sugad, walay nakasulod.
0: Pero napukan siya. Oo.
4: Napildi sa pagi sino.
0: Aha.
4: So mo na karon nga na lang gani grupo diya sa kuan. Dinhi sa kagayan Magnum Joel ang kupa.
0: Oh, kupa.
4: Ipanguluhan ni Reverend Carlos Galior.
0: Mhm.
4: Unya ang kupa ready aning mga issue gawat kami unsay timing.
0: Aha. Ah, okay, so bali sa inyong grupo Bishop kay 20 ka syudad, 20 ka probinsya nga lugar mga leaders sa evangelical leaders sa Mindanao. So ang inyo ani wa pagay saktong pizza kay murag i-inform pa ang ilang mga sakop after ani sumodre nang panahon nga lugar magpahibalo kay karon pwede naman ka mag-text ka, pwede ka sa online na lang ka. So ates kay nanay initial ninyo nga sabot, so pag-inform na lang sa ilang mga tao, nga mo na may tabo, puro na ba yung pizza? Kung na magayon yung plano nga maghimo mo na yung Jericho March?
4: Kuhaan ka ng, ang usa tuod sa among priority po nga agenda atong meeting, ang pagtabang sa General Santos kay tungod sa daghan pagyapong naglisod dito sa dito sa mga munisipyo nga Silingan. Muto nga ang among nasit nga date, nauna na mo ang pagpadalag hinabang dito karong bulan sa July.
0: Aha.
4: So kaning ni musunod na dayon ang date aning among mga desisyon may tungod sa prayer, prayer rally.
0: Oh. Okay, balikan taning na inyong gitawag prayer network. Sa buto na ni prayer network sa Mindanao through social media.
4: Oh, ang kun ani karon among nasabutan nga katong mga intercessor, prayer leader sa Pagadian City. Kanang Pagadian City, naita kong simbahan diya, gitawag North Point. Tuwa dito ang asawa sa pastor dito, may leader sa prayer. Na siya ang mag-communicate sa tanang ng mga syudad o probinsya. Pinagay sa nagibuat at chat group. Parang adlaw-adlaw ng mga prayer requests na tungkol sa mga issue sa mga syudad, nasod, mga issue sa kanang na impeachment, mga issue sa flood control, mga issue sa kwat. So, na adlaw-adlaw na may mga balita, adlaw-adlaw na may mga pangitabo, adlaw-adlaw doon ipagampo, may ibo. Oo. Tibok adlaw, gina.
0: Aha, tibok adlaw. So, kanisa, pila mo sa ni ka adlaw ni? Kanisa, o sa kadlaw na ni siya?
4: Ah, ngadto na ni. Kuan, paingon na ni siya ga labing minus sa katuig.
0: Uy, mo ba?
4: Dini hunungan nga hanto di makita ka kog tubag.
0: Uy, oho.
4: Dila hunungan hanto di ka kog tubag.
0: Oho. So at least kani usa sa mga pamagi nyo ang prayer network, pero mas napay laing pamaaloga laing buhaton ninyo gawa sa prayer network.
4: Oh, kanang prayer rally.
0: Oh, prayer rally. Oho.
4: Oh, kanang prayer rally, Barton Jericho Macho sana.
0: Mm.
4: Kanang naay grupo din sa Cagayan, ang Metro Cagayan Ministerial Fellowship nila ni Bishop Kulot. Naa sila diya sa Divisoria karon. Sige sila.
0: Ah, mo din na. O, namay kwa diya. Naay prayer vigil diya kanagabi eh. Handon sa Pitsa Onse.
4: Muna na. Muna sila. Gaampo po na sila para sa pangitabo karon.
0: Mm-hmm. Oh. So, kanyang murag tabangan gini. Siya arog di ginmadaog sa ampo ni kung mag-usal ang tanan, di ba?
4: Tinood.
0: Oh, so, pila naman ang katao ng itong iyan po niya. Para nga, makamata sila ba sa unsabay lugar ilang ipanghimo. Oh, so, Ginoo na rin mag-igo na yun. Di tabo ka, pero ang Ginoo na mo, bahala kung saan sila sa Ginoo. Oh, bahala
4: okay,
0: na.
4: Tinood na, kamusta Magnum Joel, ako kayo kumag-itabang kay ang inyong tingog gabot sa milyon-milyon ka mga tao. Dennis Mindanao.
0: Mm-hmm.
4: So, nagkasal ka paminaw. O, magkabawan po namo kung sa mga pangitabo. O, mm-hmm. kung sa po, angay iampo na to para sa natubagos gino.
0: Mm-hmm. So, kining inyong prayer network, kung saan mo ni, nagsugod na ni, karoon nagsugod na ni, or na adlaw ani nga dito siya magsugod, anto siya sa katuig nga inampuay gini, siya aron naman sab, isa katuig.
4: Nagsugod na magnum, gapon.
0: Ah, nagsugod na gapon?
4: Oh, nga human mi sa among meeting gahapon sa Otto.
0: Oh.
4: Na mauli nami. Katong mga taga Karaskal, Sugaw, Sur, karon pa nakabot.
0: Aglagyo gid kay ba?
4: Gikas pagadian, no.
0: Oh.
4: Dia yeah, tamo to nga karong adlaw arrival pa sa kada kasabo.
0: Mm-hmm.
4: Na pero nagsugod na katong naara sa palibot, nagsugod na pagampo.
0: Mhm. So kining prayer network murag dili ni siya basta-basta kay murag karon ni gihimo tungod ani sitwasyon karon kay wa may prayer network I don't know labay gabuhaton niya pero kani siya pahinungod gini ani sitwasyon nato karon sa Pilipinas.
4: Tinood na Magnum Joel og kanang ang main agenda gid ana kaning ni ang naka kaning nagatag dako kay threat sa tong nasod kaning corruption mm-hmm. kaning mga injustisya o mm-hmm. Kaning mga kagutom, kapobrehon. So, daga kay mga isyo.
0: Mm-hmm. Aha.

0: Aton, aron nga lugar isinggit nga kumahimo matagagustisya ang tanan. Ilabi na ni Pangitabo karon sa aton nasod kining bishop.
1: Oh, tinuod na Magdon Joel. Salamat kayo sa imong imbitasyon aron nga magkapahibalo punta sa itong mga kaigsunan na mao kani ang Pangitabo, labi na sa Diyos nun ng mga pamaagi na kalihukan.
0: Aha. Okay, thank you very much. Magnum in action. Inabati Miguelas, si Bishop Alex Eduave Miguelas sa Cagendioro Pastors Auxiliary. Gikan pa sila Miguelas, gahapon nga murag gabi na lang kabot, gikan sa ilang duha ka adlaw nga tigom gini. Sa 40 ka mga kuano mga kining church leaders mga igala, evangelical leaders, 20 sa syudad, 20 ka syudad og 20 ka probinsya dinhi sa ato sa Mindanao. So una nila mag-zone kini prayer network 24/7. Kada adlaw Miguelas ampo nya kuani murag kay true kuan man kining social media. Subagampo sila sa katuig. Grabe Miguelas sa katuig ng puwa sa araw na masab ang dikit paminaw ni sa Ginoo. Unya kading prayer rally Miguelas gawas kin sila sa kadalanan. O, so tibok Mindanao lahi sila Miguelas kun dito sa Luzon na kaliukan nila dini ang kaliukan nila murag asa kang opinsya maghimo kang imong kaliukan dia. Natangatan nila sa nga pizza Miguelas kaya mo naman nila nauyunan ang uban na ni paguli ipaybolo ang katawhan nila. So na pizza Miguelas nga ilang lugar ipa lugar ilang igatakda dayon nga kanang adlaw ang ilang kalihukan mga igsoon. So I don't know ang iglesia ni Kristo kay siyempre pormero rally-rally sila wa musalir mega katawan sila sa Malacañang Miguelas wa gamay ra man demo di mumudulot so inana na kumutambong Miguelas kining mga nagkaliya mga evangelical churches mga igsoon sa tibuok Mindanao niya ang uban musakay baga kay ni Miguelas nga tipok sa tao. Sigurado to Miguelas ang Katoliko luga mga Paris Katoliko kay magyapon ni magkasinabot sila kadto na may mga membros malita gang gyapon lagi kuno dito. So ang uban dili kay sila, supak sila. Pero di ba sila kay pila ka supak, di ba kay mga tao man, di ba na mapugan ng tao nga mga Katoliko nga kun tanawon nimo na mga isog mga Katoliko man na. So kung matapa tipog na, uy, di ba kakumpiyansaan gyapon basig lugar lusyapan Miguelas atong gobyerno na kun di kay sila mangitag pagi nga lugar kini mga inustisya nga kakitabo dapat ila ning tagaag solusyon para Miguelas nga maundang ang kasuko sa katawhan nganong inani ang sitwasyon mga igsoon. Diba, ang naay mga sala no naay mga lugar dapat manubag ipatubag na kana nga walay klaro pa ayo sa nang ipapriso kato mga klaro na kayo nga nakita ninyo nga mo gini ang nakadawat sa malita so kato may siguroon wala man Miguelas so safe kayo yahay kayo o so ayahay Miguelas kato nakadawat sa malita so paimulos gid sila. Kato Miguelas nga makadawat, mo'y nangapriso karong parao na. Nay breaking news gani Mixo no, sa Comelec, kaya katong nay gingon Miguelas sa katubang 75,000 nga million Miguelas nga mo'y nakapapriso kay Blander, gitubag sa Comelec karon nga dili na to krimen, wala na consider nila nga usaka sayop. O, nakakaroon na Miguelas, mo'y mabalita mga Mixoon karon, mismo ang atong Comelec chairman nga si Erwin Garcia, mao may ginigon nga wala na di para kanadto nga muraga dapat i-report nimo karon dili na o gawas imong gasto wala imong gasto nimo amo na i-report nimo pero kana mga donation wala na din na sila mag pangilabot og naay mga muhatag nimo kay ila igsuon nimo muhatag so din sila mangilabot ang mga igsuon kaya murag normal na sa panahon selection nga nagi mga kailan nimo nga mutabang sa imo gawas imong susi kay ang susi automatic may gala imo ginang i-report og pila imong gasto. Pero kung naay donation, dili siya matawag nga usa ka krimen Miguelas nga nagdawat ka og kalabang donation. Kaning kang Markulita, moro ba ni Miguelas katong nadawat lang donation? Ang Comelec karon nagingon nga wala na kay normal na siya nga lugar din na mag-consider, wala nila gi-consider nga usa ka krimen ka na ang nasangpit nga pagdawat. Gawas og naya wala ka magdawat og lugar wa ka mo report sa mong susi. Nadabi ka na priso man pag-apil Miguelas katuntulog ka negosyante nga may naghatag. Nakalang-alang isyo. Labi ka hangal-hangal gi kayo. Diba? Di ba? Di ba tabugado Miguelas? Pero asa ko ka mangita imong kwarta, imong hinaguan, kaila ka ni mo na, normal. Kay kaila ni mo, gusto ka nga mudahog, tabangan ni mo siya. So niya, ang kwarta nga gihatag lugar, tag 25 million sila, kanausan, iabot 75 million. Na ikaw nga naghatag, ay imong kwarta personal gihatag sa imong higala, napil pagkapriso di pagin makagawas kay Blander Miguelas ang gi-file nga kaso ako nga Blander nga Blander 50 million ang imong gikawat sa gobyerno na pribado man to sila. Ikadua, ila man tong hinaguan og ila man tong kinitaan tong kwarta nga ilang gihatag ikatulo. Ngano gi Blander nimo to nga wala sila mangawat ikadua 25 million rang worth Miguelas nga ilang nahan.

0: matag nya tulog itipok so naimong 75
1: Magnum.
0: Upat sila maygala ang gipang priso karon gay pasakaag kasong plunder mga igsoon so muna ang uba medyo namungot nagit pagay mga tawo nga unsa man itong gobyerno ilabi na ang ombudsman nga di man na mao'y ang trabaho patas unta pero gigamit pagayo siya I don't know kisay nagpagamit maygala nining nasangpit nga
1: Magnum.
0: Ombudsman maygala kisay kinsa maygala nagsugo nila nga muna pambuhaton silang kontras politika
1: Magnum.
0: So muna usa nga no nga nakatrigger pagayo ni sa dili gyud maayo nga pangitabo og kasuko sa mga tawo nga nakasabot may gala sa gimo sa atong gobyerno.
1: Magnum.
0: Inayos para kung dinis atong drone may gala itong oras, alas 12:03.
2: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
0: Darby ang sabido optical ang presyo dili mahal. Sila na balagyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby ang sabido optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa salag sa Principal Mart. Balingan sa Bisamis Oriental.
3: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasod. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay DTX 500 adlaw-adlaw DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan niya brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino. next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso, usa ka sakit din ang mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level, kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ibawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up, og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang kritikal nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Leonida Elangos,
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
8: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan, ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Oras sa alas 12:13.
2: That time check was brought to you by Presto Creams. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
16: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:14, gala kumusta may ngunto na ikanon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Unas maglublokal sa PCC, girekomendar kang Mayor Clarex Oy ang buhatan sa DOH nga mahimo nilang membro sa para sa price monitoring sa mga tambal sa pharmacy sa itong Magnum National Senado. Ito na ang karon ko nung saon nga mapaspasan ang impeachment trial ni BP Sara Duterte sa itong Magnum International. US President Donald Trump gitugda na karon ang Ukraine nga magbuhat silang kaugalingong Patriot Missile Defense System sa itong Magnum Business. Presyo sa LPG gitagda musaka sunod simana o manatapos na ang tulo ka bulan nga suspensyon sa excise tax sa LPG. Sa itong Magnum Entertainment na din Lostre, naangkon ang ustisya o man nagsulutan sa korte ang lalaking nang haras kaniya sa social media. Og sa sports, San Miguel superstar John Mar Fajardo posibleng masagpit ang iyang PBA record nga ika na polo ng Most Valuable Player Trophy sa PBA Season 50.
16: Magnum Noontime News.
0: Mga Ekson, kumusta mayong otto? Karong alawad na karon nga Huwebes, Hulyo 9, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
17: O Magnum Chingintirina Enriquez.
0: O karon sa retailers, Magnum Lokal. Naugman karon sa City Price Coordinating Council kon CPCC. Nga rekomendar kang City Mayor Orlando Clarex Oy nga mahimong membro sa konsiyo ang buhatan sa Department of Health kon DOH. Kinumahan mandato sa DOH ang web-based platform electronic drugs price monitoring system kon ADPMS. Matod pa ni Attorney Oy nga pinagi nini makita ang aktual nga presyo sa tambal sa ADPMS sa pharmacy nga ilang ginspeksyon sulod o gawas sa ospital.
18: Ang bag-o karon munang nakahukom ang CPCC nga i-recommenda na to kang Mayor Clarex nga i-appeal ang Department of Health kay sige na tag-coordinate sa ila, collaborate sa ila pag-inspeksyon nini mga pharmacy, mga presyo. Kaya naman po na sila ay mandatory maximum price ay suggested retail SRP price
19: nila, oh,
18: wholesale price ada so munang among ga inspection nun gani sa milabay nga tuig mga katulo nya karon tuiga ka usa naka inspection nami kay ang DOH na na sila electronic data drug price monitoring system nga ang mga pharmacia dito nila isulod ilang mga presyo na atong giingnan nga of course ilang isulod ang presyo nga inyong ganahan wala ko kumuingon nga nainanika simple nga itabo kay pero pag inspeksyon nato sa actual basta dili ba
19: no,
18: so mo nang actual nga pangbuhaton
19: sa mani yung pagsusi ninyo no
18: kini oni pharmacia sa gawas ug sulod sa ospital atong tanahon.
0: Ang payag ni Attorney Jose Edgardo Igayoy ang co-chairman sa City Price Coordinating Council kon na CPCC.
17: Mi angkon ang Department of Education ko DepEd Misamis Oriental nga mi ka mga classroom ang kulang din sa lalawigan. Mato ni Edwin Gamot, Division Planning Officer sa DepEd Misamis Oriental nga problema sa kakulangon sa lawak sa ringan doon ay epekto sa pagkat-on sa mga tinunan.
20: Outstanding gina siya na 1,800 ka classroom. Classroom gina nga shortages. So that spread over 422 ka public schools in Misamis Oriental, no, from Lugait to Magsaysay. So pagin nga siya, in fact, ang ato ang junior high school, nagtugin ang medyo taas ang learner to classroom ratio. Okay, supposedly ang atong classroom to learner ratio, ideally 45 gina per learners. But for junior high school, naagita sa 77.
17: Ang pamahayaga ni Edwin Planning Officers.
0: Alas sa 12:18 na sa nagagat karon ni Majority Floor Leader Edgar Cabalas ang overshare sa City Economic Enterprises o Business Development Administration konsibda nga ang mga market vendors nga i-mintinar ang kahinlo sa merkado. Matuman ni Cabalas nga kini tungod kay ang hugaw nga merkado adunay negatibong epekto sa panglantaw sa mga bisita sa Tibuok, Dakbayan.
21: I-maintinar gyud ang kahusay ug kalinaw ug labaw sa tanan ang kalimpyo. Giremind ko sila nga dili kita magkatulog nini nga tong dili na ta nakatulog eh. Maayo na atong lakaw lugar ni saka nga tong ingaw malimtan tana nga ang atong gisaad nga i-maintinar gyud nato ang kalinaw ug ang kalimpyo niya nga atong merkado. Kay mao kana ang this is the show kaning atong merkado is mao kini siya ang front line sa image sa Dakbayan kag gyud ug hugaw ang atong merkado hugaw pud ang ilang pagtanaw sa bayan. Usa nga ato gining i-maintinar ang kalimpyo.
0: Ang payag ni Majority Floor Leader Edgar Cabalas ang overshare sa Sibda. Alas sa 12:20 na karon sa itong lakaw sa panahon.
16: Magnum Weather Alert!
0: Wala tayong magalaga si AJ Sunyega, pag-asa weather forecaster. Sir AJ, mayang unto ni mo.
22: Yes sir, mayroon ito sir. Usap sa atong mga hangintag kami na para sa atong latest weather update. Karong laga, so, palatagin pa tayong kining si Bagyong si Intay. Kanyang alas sa punta, nag-finay siya from typhoon, super typhoon into a typhoon category. Kakaroon na sa 740 kilometers east of Northern Luzon, may kasob na hangin na maabot sa 165 kilometers per hour, pagkuros ng hangin na maabot sa 200 kilometers per hour. Liyok pa northwestward na direction at 50 kilometers per hour, kasi ang forecast track sa ingon kini sa Mitewa ng China area o magawas sa atong Philippine Area of Responsibility sa Sabado o sa Domingo. Pagkakaroon, dili damas na tian kining bagyo apan ang southwest monsoon posible magpaulan diri sa tibuok Mindanao labi na diri sa Maya Bagu Peninsula ang Bar Mindanao Norte. Sa kudara sa Tarangani ug South Cotabato baka sinat isa madagumang nga kalangitan independent sa mga kadagkatan nga pag-ulan kiyat og pagdalugdog tungod sa southwest monsoon. Diri sa Misamis Oriental ug mabiling kapit sa Mindanao baka sinat isa sa padalagsang pagtag-om ngadto sa madagumang nga kalangitan independent sa mga patak-patak sa pag-ulan kiyat og pagdalugdog tungod sa southwest monsoon. Or kaning hangin habagat. Pwede po baha, pwede sa Utah tungkol sa severe na thunderstorms. Sarangan nato sa kusog ng hangin, mga gikan sa patang kusog ng direksyon, at ang kasarangan nato sa kusog ang pagbalod diri sa atong kadagatan. At ang temperature range ka lang at lawa, pwede mga auto 28 to 31 degrees Celsius. At ang atong Philippine Southern Times sa alas 12:22 sa Ogto, o gikan na sa batalan sa PSC Pag-asa, malugan na sa Butter City. Ini si EJ Suniga, nagkarang salamat.
16: Magnum Weather Alert!
0: Alas sa 12:22 na. Ito ka na ito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
23: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
24: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
25: Mas klaro na ba bisan gabi?
24: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang iBerry ay hindi dapat gamitin pagkaon.
27: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment.
3: Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Mari, ngano naginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
0: Nangita ka ba o pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ang family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ga the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
10: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
25: Nagana na, Mari oy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
25: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
25: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
28: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
29: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras, alas 12:26.
4: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Magnum Noontime News.
0: Para sa mga balita, may galag kanon sa atong Magnum National. Gito lang kanon sa Senado kung unsaon nga mapaspasan ang impeachment trial batok ni Presidente o Vice President Sara Duterte. Kini human mabusirbahin nga hinay ang dagan sa pagdungog. Bato pa ng Senate President si Erwin Gatsalian nga magkundinar ang mga senador sa defense o prosecution team kalabot ini.
32: Pinag-aaralan din namin kung paano paiksiin at of course nakikipagkonsulta kami sa prosecution at defense kung paano pang paiksiin itong impeachment proceedings. Ang gusto natin ay matapos na ito ng mabilisan nang nasa ayos at wala pa nga tayong pinapanood ko rin yung impeachment trial ni Chief Justice Corona nung una. Pinapanood ko at pinag-aaralan ko yung unang dalawa o tatlong linggo, napakadaming objections, pero after that mababawasan rin itong mga objections. And I think kasi dahil nga speak pa lang, siyempre nagpapakitang gilas yung dalawang panig, marami talaga mga ganyan. Pero as we go along, tingin ko mas kukonte at mas bibilis yung mga proceedings.
0: Ang payag ng Senate President Erwin Gatsalian, di man mo makontrol, maglumching. Walay ko na, no? Kay di man mo, kay imo sang pugnan, ya, limitahan ni mo siya sa, ibutan talang 20 minutos, ha? Nga, kuhang ka, ang witness, o ikaw sa prosecution, o sige, sige, ipakuhan mo witness, lugar, i-cross-examine. Ano kining witness sila, i-cross-examine, o i-redirect, mamana siya, kanang usamon, redirect na sabga. Di mo na yung pungan ni mo kay na yung mga kanang sa kurte magunmang maching doon natin nakita niya nga balabala siya karon Kapoy siguro ang Diyas pagpaminaw. Yung si Paminaw nga, napaka na naman sa imong kwan, imong cross examen. Wala pa kining your honor.
17: Oh.
0: Ah, sige, kay murag ting paniod to naman. Balik lang ta ugma.
17: Oh, ana.
0: Balik pa sila ugma. Katugya pun sa nga testigo sa ang iyang cross examen. So dili ni mabutan nimo kay ngano maputol man kay mm. Sa mga bugado may kay mudako dakpon ka ba o kanu sa kay namay mga testigos nga bakakon gi kayo paminawon nimo murag tinuod kay ila wag istadihan kay unsa asa sila mulusot. So mo na nga duna sa uban ka mga bugado nga ila dakpon gyud kanila aron nga masapon ka na makakpakag wala. So dili nimo makontrol. So nya tungos ka daghan may lang bisa nga kulangan nato ni na bisa nga ayaw nagkulangi kay kulangan nato na di na makompleto atong testigos. So mabalik ba kuno atong kuno ni murag mabalukto ta. Pero simple lang ang tubagan na aron mahuman sila. So upat man naka articles of impeachment. Total politika man eh. Butara na nga o ga anay paminaw nila o gisayo yon ka i-convict sara nana at alaon taga ano yung mahuman
17: walang
0: okay kung although guwapo mga po na siya pamagi nila pero
17: 7 to 8 months ba tapos magdumjoy
0: ang mga abogado lisod na di mo makuan kay di man makumplito ang ilang pangutana kung imong pungan unya ang kilanan ang importante diya ang testigos kawas mislag tagswa duha lang ka testigos kanang lima eh ay mawala lang duha aka na pwede na siya kung mauyon na nila. Oh, pero kung ipatungan ni Montana ang testigos, abdan lagi sunod na magpasko ta dito gapon, di pa ginawa mana. Muna ang ato nakita sa dagan kay usap gani ka article of impeachment, usap ka tao, sunod mo gapon. So dugay gid siya ang sitwasyon.
17: Dugang Magnum National gipamugos ni kani IBP President Attorney Rico Domingo nga kinahanglan ipakita sa mga Senator Jazz nga ang political neutrality sa impeachment trial Vice President Sara Duterte. Matod ni Domingo nga ang ayan nga mahimong neutral ang mga senador sa ilang pagpangutana.
1: Dapat pakikita ng Senator Judges ang political neutrality. Alam naman natin ang kanyang stance, no? Ang kanyang position even before the trial. So kung ang mga tanong during the trial proper of that nature, that seemed to be a bit exposing the questioner's position on the matter. Dapat niya neutral po ang pagkakasabi. That's why I kept reminding all parties concerned na ang kanilang pagtatanong during the trial should show that they are politically neutral.
17: Ang pabahayag ni kanhi IBP President Attorney Rico Domingo.
0: Alas sa 12:30 sa kalipay sa mga Senate Judges sa unang tulukadlaw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan pamaan o gadili 100% nga natapos ang checklist sa pagdungog. Maduman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol nga ipatubag ang Chief of Staff o ipatubag ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial apang dili pakinipinal kung siya ang hostile witness o dili sa sunod nga simana.
2: Kahit na alam natin na may konting hindi na sunod doon sa ating schedule na hindi natapos ng prosecution yung pangalawa niyang witness, ay hindi naman dahil sa impeachment court yun, dahil yun sa discretion ng prosecution. Medyo masaya naman yung mga senator judges kasi at least umusad ito. Sabi ko nga kahit hindi perfecto yung lahat ng mga natapos natin, hindi tayo 100%, 80% naman or even 85% yung masasabi natin na accomplish natin for the week dahil nga nakapagpresenta yung unang testigo, pagkatapos na issue yung mga subpoena na dapat ma-issue, na tapos yung concern doon sa BIR box. So lahat ng mga nasa goal at mga checklist na sinasabi ng presiding officer ay na-accomplish natin na magawa nitong linggong.
0: Ang payag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol.
17: Nagtuos si Attorney Jose Roy III, defense lawyer sa corona impeachment trial nga nagbalamposan ang House prosecution sa pagpresentar sa ilang pag-ingo nga pagbahad ni Vice President Sara Duterte nga dalatid sa ikaapat nga article of impeachment. Matod ni Attorney Roy nga wala maguba ang kredibilidad sa sistigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong human ang cross-examination sa defense team.
3: Pero itong first week decidedly lamang ang prosecution because well for many things no at this point simple pa lang ang ginagawa ng prosecution, ang objective pa lang nila is introduce yung video at ipakita kung ano ba yung acts na basis ng kanilang article. So yun lang. Ang importante dyan is yung matagal na nating sinasabi na wala ang sagot. Eto na, sumasagot na nga yung depensa. Kasi itong mga bagay na ito, hindi naman nakasaad dun sa mga answer nila dyan sa impeachment. Well, hindi naman nasira yung credibility kasi mahirap naman sabihin na discredited o naging walang bisa yung testimony ni Mr. Kalilong. Bakit? Eh kasi nga, ang layunin lang noon para sa prosecution, ilabas yung video na yan. Whether napatunayan na siya ay napakagaling na eksperto o isang ordinaryong eksperto lamang o kung anumang antas ng kanyang kaalaman.
17: Ang pabahayag ni Attorney Jose Roy III, defense lawyer sa Corona Impeachment Trial.
0: Alas sa 12:32 na, samtang sa itong Magnum Health Alert.
8: Magnum
0: ayon sa karon ng United States Department of Pilipinas para maproteksyonan ang mga Pilipino sa nagkagrabing kaso sa HIV. Gilawbang may dangat ang 15,000 kadose sa Lenacapavir kung Lino ejectable PrEP sa Pilipinas kundi libre kini nga makuha sa mga pipila ka HIV care facilities sa lasud. Ang Len ang usa sa long-acting injectable PrEP nga gihatag lamang nga matag unom ka bulan para sa mga tawo negatibo sa HIV test subay sa pagtuon nga 96% sa ka-epektibo batok sa HIV infection ang Len dugtong nini naglaom ang DOH nga ideklara ang HIV isip urgent public health concern kalabo sa pagsaka sa ihap sa kaso sa HIV sa Pilipinas. So grabe din no ang pagsaka. So grabe, kasagara gid ani mga 95% mga lalaki. Mao gid ang mga nagkuwang yon nagka HIV. Kanisa pag human sa HIV, AIDS rin na siya. Oh. So mura gid na kay sa ato daghang kayo pirinsing nga gyud. Mao man ay problema dia. Oh. Di ba kay mura gid na sa oh, ayo may kuan amo ning kalipay. Kalipay lagi pero pag abot ani ang gobyerno may magantos pag atiman sa ila. So dapat dunay na proteksyon sila. Kaya kung magtanaw ni mo ang data maglumching, 90 to 95% puro gilalaki ang mga nagka-HIV. So, stay mo kung lalaki. So, dapat magbantay-bantay ta. Kaya delikado kayo. Alas sa 12:35 na, kalos na Magnum International sa Estados Unidos, gitakdang maghinabi sila si U.S. President Donald Trump o Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kini may kalabigitan sa planong paghatag sa lisensya sa Ukraine sa pagbuhat o Patriot Missile Defense System. Madol pa ni Trump nga doon ay gahom ang Amerika sa mga kumpanya nga nagbuhat o Patriot Missile o guban pang high-end weapon system. Isa iran nga dugay na. Ngagyanyo sa Ukraine ang Patriot Missile tungod kay kini ang air defense system nga makadepensa sa Russian ballistic missile.
9: So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make, this way you can't complain that we're not giving them enough. I said, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right.
0: Ang payag ni US President Donald Trump.
17: Sa Pakistan, nagpadayon ang search and rescue operations maotoridad alayo na sa paghagsa sa avyon sa Karachi, Pakistan, diin na dunay lima ka mga tawo ang sakay. Subay sa report nga palanding naunta ang Boeing 737 cargo plane sa Pakistan gikan sa United Arab Emirates diha kining nagka problema. Una usab nga na report sa piloto sa avyon nga dunay sila problema sa navigation system pipila ka minuto una kini naglanding. Samtang migawas sa initial nga investigation sa flight tracking platform na Flight Radar 24 nga nagka-problema ang altitude sa avyon samtang kini naglupad. Sa pagkakaroon, gipalauman pa sa otoridad ang ilang investigasyon.
0: Alas sa 12:36, sukaros ng Magnum Beses, gilauman ang presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG nga musaka sa 3 pesos matag kilo sa sunod semana. Kiniuman natapos na ang tulo ka bulan nga suspensyon sa excise tax sa LPG tungod sa kagubo sa tungatungang sidlakan kagapong adlawa. Madol pa ni Arnel T, presidente sa LPG Marketers Association, nga 33 pesos ang uminto sa matag kilo. Matagun si kilos nga LPG. Samtang iklaro ni T, nga doon na excise tax ang mabot nga ang mga supply sa LPG sa pagkaroon na sa kung 1,150 pesos ang tuwid, 1,250 pesos ang average price sa 11 ka kilogram sa tanke sa LPG.
11: presyo po ng LPG para po doon sa dagdag na 3 piso kada kilo sa na ipinataw muli, na ibinalik na excise tax, ay magte-take effect po sa amin para po sa ating mga consumer sa Lunes po. Pero ganun po, lahat po ng parating na po namin ay mayroon na pong excise tax sa ngayon. Pero yun pong amin pong benta sa ating mga consumer ay mag-uumpisa po sa Lunes. Opo, nag-a-average po siya sa 1,150 to 1,250. Magiging plus 33 pesos po kada 11 kilogram. Well, mula naman po nung bumaba ang presyo dahil nag-normalize naman na po yung Middle East situation itong mga nakalipas na mga linggo, hindi naman po ganong ramdam ng consumer kasi ang pinanggalingan po nito mga 1,600 po eh, yung highest ng LPG price during the peak nung crisis sa Middle East.
0: Opo.
11: Ngayon naman po, unti-unti na pong bumabalik. Hindi man ho totally bumalik doon sa dating level na 950 to 1,000. Yan po ngayon ay naglalaro sa 1,150 to 1,250. Medyo malayo pa, pero malaki na rin po naman ang naibawas mula po nung nag-umpisa yung kaguluhan sa Middle East.
0: Ang payag ni Arnel T., presidente sa LPG Marketers Association, sa pagkaroon na na sa 1,150 pesos na hangtod sa 1,250 pesos ang average price sa 11 kilograms sa tanki sa LPG. Sa atong Forex Rate, ang saka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 55 centavos, ang Canadian dollar 43 pesos o 42 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos, Australian dollar 42 pesos o 64 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso o 91 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 30 centavos.
17: O gran sa itong Magno Entertainment. Naanggol sa award-winning actress nga si Nadine Lostre ang hostisya humagisulutan sa korte lalaki ng haras kaniya sa social media. Kini man gipangutan ang actress kung unsa ang naanggol ni ini sa paggamit sa social media kundi na paray na ang pagdagan sa bashing ug online harassment. Matod sa actress nga nagpasaka siya ang kaso ni atong Mayo 21 sa milabay na tuig sa paglapas sa Republic Act number 11313, Safe Streets Act o Bawal Bastos Law. Batok sa usa ka netizen nga giingong ng bastos kaniya sa online.
12: May magawa lang ako. Like, I wanted to do something about it. So, my legal counsel did parang advice na to file a case against this person. I just felt that it was right. And I wanted to, and I've never talked about this kasi sobrang recent lang din ito. Although the comment did happen last year, yung case namin was only closed like recently lang. So, yun lang, parang we filed the case and then I just wanted people to understand that even if you're hiding behind the screen, hindi pwedeng magsasalita ka lang ng kung anong gusto mong sabihin to another person. Parang there has to be an accountability. And as much as possible, I'm all for, you know, even though it's hard, and all for social media being a safe space for everyone. I just couldn't really stomach like not doing anything. So,
17: ang pamahayag sa award-winning actress nga si Nadine Lostre.
0: Alas sa 12:42 na karon sa itong Magnum Sports, posibleng masakbit ni San Miguel superstar Jenmar Pajardo ang iyang PBA record nga napulo ka o 10 most available player trophy. Sa PBA Season 50, kapakita ang maayong performance sa 6'10 na center sa kompetisyon sa MVP Award. Sa inangkon nga 29.8 statistical points, ikan sa mga bilabayng kampanya sa Bearman sa Philippine Cup, 40% o Commissioner's Cup, 30%. Nagtala ang 36 anyos kasi Pardo sa mga averages sa 17.0 points, Liga Besta 16.1 rebounds o 3.3 assists sa 37 ka games sa nasangpin kanula sa torneo sa PBA Season 50. Lakip nini ang pagdeklara kanya is a Philippine Cup Best Player of the Conference kona BPC. Samtang nahimo nga kompetensya sa gitawag nga The Kraken alang sa pinakataas nga pasidungog sa individual nga sila si Robert Bulik. Sa inlex sa apila ang rookie sa Converge nga si Juan Gomez Dillano, sa Xavier Lucero sa Magnolia o si Justin Balazar sa Converge. Dugdong nini ang laing ana sa top 10 sila si San Miguel star nga si CG Perez, Joshua Monzon sa Titan Ultra o Justin Arana sa Converge. Mga isunyo, yun, nabate itong kompleto ni Tali sa itong Magnum Non-Time and News. Sala karong adlaw, adlaw karong Huwebes, Hulyo 9, 2026. Huwag karong sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, CPCC, rekomendar kang Mayor Clarex Uy ang botan sa DOS nga mahimong nga nilang membro para sa price monitoring sa mga tambal sa mga pharmacy sa ato Magnum National Senado. Ito lang karon kung saan nga papaspasan ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte sa ato Magnum International. U.S. President Trump gitugtan ang Ukraine nga magbuhat sa kaulingong Patriot Missile Defense System sa ato Magnum pesos presyo sa LPG. Itagnang musaka sunod simana human matapos na ang tulo ka bulan nga suspensyon sa excise tax sa LPG. Sa ato Magnum Entertainment, na din loss rin ni Angkon ang naangkon ng ustisya human gisilutan sa korte ang lalaking nangharas kaniya sa social media. O sa ato Magnum Sports San Miguel via superstar nga si Junmar Pajardo, posibleng masagpit ang iyang PBA records nga ikanapulo ang most valuable player trophy sa PBA Season 50. Mga eksyon, di ba lang sa kagawas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan, maraglay mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman, hang turug ba, kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
17: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: Kapag sa mga news writers, Lani Delgado, April Burak News Manager, Elina Curin, diri lamang sa balita o serbisyo,
17: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
13: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Ako sa Jubilin.
15: Sobra kataas akong blood sugar.
14: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
15: Sunod sa isa ka bulan.
14: Normal na jud akong blood sugar.
15: 95 na lang.
13: TTX 500. Mabali sa mga butika.
18: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Og ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinomnom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
18: Hisgutan nato karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
19: Ang goiter Sir GP mo nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol ilabi na og mudako na kayo.
18: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang na goiter o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
19: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sa GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug MITC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter Sir GP.
13: DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
21: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
20: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
21: duha sa gabi.
20: 2 weeks pa lang
21: may alibyo na.
20: Pag 1 month kape,
21: naayo na ako.
13: DTX 500.
19: Mabalik sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug MITC Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang MITC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag og kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MITC.
18: So perfect combination diday siya Doc, ano? Oh, lastly Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity niini.
19: Listen jud kayo kung nakay goiter Sir GP. Syempre dako imong liog,
18: bitaw.
19: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugna tandan nga mag-ubota unya mapagaw nya lisod pud tagtulon og maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog ang powerful combination sa DTX 500 ug MyTC ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter kinitungod kay ang DTX 500 ug MyTC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog kinisad ang makatabang sa pagpanor normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 ug MyTC para matabangan ang imo nga guiter.
18: Mojod ang pinakarason nga mag DTX 500 ug MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
19: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
18: Hangtod sa sunod na pod nga edisyon sa DTX 500 Health Alert, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Kininasab si Doc Ramil Oy.
18: Maayong lawas ampingan.
19: Ayaw abusuha.
5: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos sa kung banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkaroon na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pollutant substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum.

0: Magnum in action.
1: May kinabitan sa ito para kumantin sa itong tulumanon at tumigalang Magnum in action itong oras alas 12.54 sa kaudon. Kahit lang may kala, no, kay baliktas sa para kumantin sa itong tulumanon. Dagan kay mga text reaction din eh. Ato ni Pasawa may kala yung tutaw. Pero ato sa Chick may kala itong kaban. Pinagay may kala ni Magnum Angel Sado kay karon may kala diya sa ang Birhen may kala sa mga Katoliko ni. Kaya uban na doon na mag-iubang reliyon nga. Digit sila may gala lugar, wala sa ilan ng mga imahin o kuban pa po sila. Kay sa mga Katoliko, mamagin ang pagtuo nga kini mga makita lugar, larawan ni dili man ni Ginoo, kundi dili mo ni ang iyang gitawag may suon nga iyang larawan. Alibaso, kung makita ni mo siya, so may imagine mo nga mo ni siya, pero dili siya mo ang iyang po sa mga Katoliko. Kaya ang uban magod, na uban may gala nga ilang pang tandaron may gala, pang lubong, pang buakon. Kaya pagsimba ko nos Dios Dios, dili ba na Ginoo siya mo na silitrato nimo ba? Di ba? So sa imong picture mga igsoon nga makita nimo, so mahandom nimo dayon nga sus kaniadto sa buhi pa ni siya oh. Murag ina na ra gyapon. Ka simple may gala pero di na mao ang imong giampuan, kun dili ang imong giampuan ang Ginoo. Kana may gala pagpadumdum lang kana gitugot sa balaa sa balaang kasulatan nga kana pwede na siya nga moy imong tanaon nga lugar mag-imagine ka nga naa lugar imong gihando may gala nga itong labang makagagawam. So, ini may gala ang Birhen sa Guadalupe ang gikan sa Mexico ni Adinisato gidala. O so isuro ini unya gikan din eh murag dalaw po ni sa laing lugar. Dato sa chika itong kaba may gala sa itong mga kaliukan sa itong pagtuo may soon gikan sa katilan sa San Agustin at tunabato may gala ang report kalabo din eh ni Magdumanji Alsado. Magdumanji, guwain Magdumanji.
2: Yes, Magdumanji, well, noon ini mga panahon na pipila ka mga pilgrims dato nga na sayon din po nga pagidangat lagi sa Our Lady of Guadalupe aga mihimo na sa pagsulod din sa Mesita Gusin Metropolitan Cathedral. Aron saksihan mismo ang nahisutan nga imahe po ni ini. Ganiman, kung ato nga mamatignan po Magdumanji, well po no, kani po nga maunga kaliuka na medyo siguro di pa wala yun kayo po na inform ang uban nga nahidangat na din po ang imahe. Nagikan po yun siya sa may Mexico po Magdumanji.
1: Oh. Sige.
2: Ika ni siya sa Mexico. Uga, kinipod no, una yun nga nag-appear, ang iha po din po nga, imahe po din mag-majual dito, or dito nino nag-himo yun po da, sa pag-sugod sa 1531 sa Mexico, sa Tepeyac, Mexico. Nag-appear siya mag-majual no, nga, ang kanipo nga nahisit ng imahe. So, gibot yan, nga, na-introduce ni siya dito. So gibot yang magdumajowal nga dinhi sa to sa dakbans kag Indi Oro no usa kini ka special gid pod nga panahon pod magdumajowal nga pwede na to nga maduulan pod no ang Our Lady of Guadalupe kay gikan pa bina sa 16th century gikan pa gid sa nasud sa Mexico.
1: Sa nga tuig ni sa nga tuig
2: na pa sa kaniin ko ana almost 16th century pa magdumajowal dito sa Mexico. Yan abot din dinhi sa to sa kaning dakbayan sa Cagayan de Oro gani ang CBCP anino nang invite gid pod magdumajowal kay lagi ni nga maong paghidangat usab sa Our Lady of Guadalupe gikan sa Mexico paingon dinhi sa tus nasud sa Cagayan dinhi sa nasud sa Pilipinas particular na karon na di sa Cagayan de Oro nagmark po din siya sa ilang key event ahead sa 500th anniversary sa Mayan apparition. Uga gani man magdumajowal ang mga kalihukan may kalabigitan po dan ini nakahanay na so sa mga kaisunan no nga buot nga magsaksi karon kagabihim ko din ay danga so kaganihang nga alas 5:45 nagahimo na sa pag-unveil sa kaninya image. So ipakita na siya magdumajowal ngadto sa publiko maduula na right after sa misa uga hangtod karon no kay naa man yapoy kaning misa kaganihang alas 12 so gakaduol gyapon ang mga tao. Dayon, karon pong alas 5:30, apoy Santos nga Misa. Doon pagkaabot din sa karong alas 10 sa gabi, live veneration.
1: Karong gabi. Oo, alas 10 karong gabi.
2: Live veneration sa maong imahe. So, makita nung mag-mona sa iyang imahe magdumjowal dito siya sa pinakalikod gani, na pinakalikod na portion sa kaning Metropolitan Cathedral, di ba, kay sa atubangan, kanang naay misahanan sa pare. Sa likod magdumjowal, nagigidesignate sa iya ha, nga portion nga naa siya dito. Di naa din mga kaning knights po magdumjowal nga naghimo na sa pagbantay, pag-secure po ni ini. Dayon, ang nahisgitan po nga kaning imahe, ibutangan din siya daghan kayong mga rosa. So, daghan mga kaning daghan kayong daydayan, ipa-plaster po ni ini. So, naa i-act sa veneration, unya sa alas 10 sa gabi.
1: Sana?
2: Diyos sa gabi kaming act of veneration. Dungan ni ini pong celebration sa Holy Mass, no, so gi-discourage ko po magdumjoy no, ang paghimo sa

0: or target nila, mga last wave media, sa Eucharistic celebration po sa Our Lady of Guadalupe Parish din sa Valvillanueva, pag aabot sa alas 3 madumjoyel, mano din po niya ang veneration sa imahe din sa Our Lady of Guadalupe Parish din sa Villanueva. Dahil yun, ibalik din siya dinhi sa tuang dakbayan alas 3 magdumjowel. So mga alas 5 imedia na lang po Eucharistic celebration sa katedra. So misa na po dayon. Pagka alas 7 na harana para kay Maria. So na tribute magdumjowel kang Mama Mary. So pag abot din sa pagka alas 12 sa kadlawon, adunay vigil. So mag vigil magdumjowel sa alas 12 sa kadlawon. O pagka kaning ugmaani pagka July 11 ang closing na dayon ni diin ang mag-preside po sa misa si Most Reverend Jose Cabantan, ang atong Archbishop sa Cagayan de Oro. Ay hapo din po kini ibiyahe dito sa Diocese of Malaybalay. Dito na po na dunay kalikukan. So pila rin sa kadlaw magdumyo ng murag mahuga tulo o duha ka adlaw kapin nga naa siya din sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, ayha po din po siya ibiyahe dito sa Provincias Bukidnon. So kini karon kahigayon na naging po sa itong makaisunan na makita nila no ang kanipo nga nahisgitan nga imahe din sa ito sa syudad kay gikan po biya ni sa Mexico gibiyahe lamang paingon din po sa ito sa Dakbayan magdumajowal. Ganiman, no, ang kanipo nga Our Lady of Guadalupe magdumajowal naagi mga kaning deboto kaganiya. So tungod ani magdumajowal na po yung mga namaligya karon din sa gawa sa cathedral nga mga imahe nga mga gagmay, mga kaninga panyo, kanilid po nga mga booklets, so kanin po mga prayer po magdumajowal nga kaning books nga ila pong ibabaligya. Gikan po ni sila dito sa kaunuhan ng uban. Kaya lagi, talag sa uno ba po ni kahigayon magdumjulo nga naabot din he ang Basilica of Santa Maria de Guadalupe nga shrine din he po sa tuwa sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So kani, nung panahon magdumjulo, basin gusto sa tumakaisunan na makita yun mismo ang nahiskitan nga imahe nga gikan pa dito sa may Mexico, pwede sila makaduol. Dili lang pwede makahikap magdumjulo na alay duha kadagko kaya yun nakapin nga hulagway. Nga mo'y pwede nilang matrapuhan o katupong ang St. John po
1: magdumjol. Kini siya, ribulto ni siya.
0: O ka na siya magdumjol. Ang iyakag yung ribulto, gina siya. Pero di siya pwedeng direkta ni mong mahikap. Wala lang siya. Imo lang siyang ampuan sa atubangan. Na din duha ka picture magdumjol nga dagko, ganin mo portrait niya. Motoy pwede ni mo kaning hikapon, pahiran sa imong panyo. So dito lang po kaming tagaan ang mga katawan. Okay, yun kay kuan siya, heavily guarded mo rin ina na magdumjowal. Kaya namin mga night gani of kaning nagyahimo sa pagbantay sa isig ka kilid ka para digit po mahilabdan ang mong imahe. Pero pwede ka maka kaning doo lang, dili lang yun ka makahikap. Kaya nakapatong po siya magdumjowal niya na idagang bulak na nakaalirong po dan ini. So sa gawas pa lang gani sa kaning Metropolitan Cathedral po na to, daghan na po nakabutang magdumjowal nung kaning mga signages, o kani po din po mga tarpaulins nga pamatuod nga naa siya dito sa sulod. So kini, kabahin po nun sa mga ato po makaisunan nga naa po yung hukot kapag to. So ang talma image po ni Our Lady of Guadalupe, hangtod agad ni sa karong Sabado. Sabado ra, sa buntag, makonsidera magdumjol kay ibiyahe man sa bukid nun. So, kaniya kay gayunan, pwede ni i-grab yun na sa itong mga kaisunan po ng mga Katoliko. Labi na niya, ito pong nagtuog yun po sa dakong papel ni Maria sa kinabuhi po no, sa ito pong labaw makagagahong si Jesus Cristo. So, kaganiya na ni mga nagsayo magdumjol, kaganiya pag misa, daghan no, kuno ang mga mihimo na sa pagduol. Then, karon po, before ta before pa nagsugod ang misa magdumjol, na po yung mga nagkasal. So, while na ay nagkasal din sa ato, kaning din sa front lugar magdumjowal, sa likod po dayo, napon gyapon dito yung mga naghimo, gyapon sa pag-ampo kang kaning Maria, no, sa Our Lady of Guadalupe. So, inana siya magdumjowal na mayroon siya, kaning maski yung naanagi nagkasal sa tubangan, pero ang uban ng mga deboto, lagi nagpapabong na ato gyapon dito sa likod. Kaya lagi, no, naghimo, gyapon po sila sa pag dumapag-ampog pasalamat ngadto sa naisitan nga imahe gani si Magnum Rudy pud magdumjol no lahi na kuno ang gibati pud niya murag kani makagaan no ba pud mo pud atong namatikdan kag ni atong mga natay na hinabi gani prior mga alas 8 natay na hinabi magdumjol iyang gibati nga murag lahi daw kuno ang feeling nga nakita daw kuno niya kani si Santa Maria de Guadalupe kay ni gaan no kuno yung gibati din nalipay daw kuno siya ug first time daw kuno no nga naabot pud ni dinhi sa Cagayan de Oro. So sa ilang bahin no isip mga
1: so, bali karong panahon na katong

0: gusto nga lugar mo at dalikat sa katedral ni San Agustin, pwede man to karon.
1: Magyong jawa, so mo na kaming agat gin sa kaninga St. Agustin, so ato akong Archdiocese of Cagayoro nga, kung panalita na may bakanting oras niya, nga mga deboto po mong katoliko, pwede rin kayo sila mo ato magyong jawa sa, kwan mo na, libre man na nung bukas man na ang simbahan na nato din ha. Sa pag-welcome po sa ito ang mga katawan nga buot na makasaksi. So, kanisya magdumdjol no, karon lang ning Sabado Kutob.
0: Oh.
1: Nga, mabiyahin naman po din sa Bukidnon o doon na pala yung mga ruta po din eh. Pero, di rin gini magdugay po din sa ito sa nasun sa Pilipinas. So, gitawag ni karon magdumdjol no nga The Mother's Journey from Mexico to the Philippines. So, kanisya nga kaning ilahang pag-welcome po sa St. Agustin Metropolitan Cathedral, gani ka ganiha, madungog na ito no nga ang mga kanta gani sa simbahan kay naka kwan po Mexican po magdumjowel dili siya Bisaya, di siya English Mexican ang i-play ka gani ha sulod pero pang Ginoo gyapon siya no kana religious song pero Mexican magdumjowel isip pa hinungod usab sa paghinangat lagi sa Our Lady of Guadalupe nga gikan pa sa Basilica sa Mexico City, Mexico. Tanta ka lang lasbitan po magdumjowel no kay atbang ra magid ni tong sagihimo no nga pagpahigayon lagi sa kaning ato pong city hall sa People's Day. So makita nimo karon din po sa itong magnum live magnum joy sa People's Day. Kaganiha puno kayo ang dalan nga kaning Kapistrano, Ga-Erlan, din Isalina, dito po pa Burgos. Pero din lagi kay paingon man sa Carmen area. So
0: dagdag din wala na, tao. Relax na karon.
1: So karon nahanaw na. O maunay mo makita sa itong magnum live. Bakante na hawa na ang Isalina Bridge karon. Kay kagani ang good dagan kay naglinya pero giya pahimang nuan naman good sila nga di na sila magdugay o barog din na kay wa naman pud gihapon sila kani kay gayunan magdumjol no nga maka insert gid karon kay nag-cut off na kay basi nag nagtuo sila kay namo gyud nang katag karon nga fake news motor gid debunk pud ni kanang Sir Jade Adiso nga nay dagingon nga tanan daw basta mo linya lang daw maka cater do kuno ni mayor pero gikaro man nila nga dili kay nag-cut off na sila dayon ang katong mga naglinya nga naputlan lugar sa priority number magdumjol sa sunod na to sila nga People's Day. Nagipang tatakan lang sila kay para inig sunod nga People's Day mahatagan sila priority nga sila magdumjol maka-avail gid sila sa services. So katong nga wala na appeal karon pwede pa sila sa sunod nga People's Day. So muna nahawa na dayon lahi ra gid ka ganiya kay naabot na dito pa ingon sa may JR Borag galing nga tulay
0: dito dapat
1: taas king linya magdumjol nga dili ra pud din ha nga sa Bamenta Boulevard.
0: Anay, panahon na yung mga nagbaklay ka, bit-bit o bugas, oh. Muna na?
1: Oo, nai, nara, magdumjol ka doon niya.
0: Grabe, ahay,
1: so, kaninga...
0: Oh, grabe, no, so...
1: Ito, pakita po itong mga footages ka doon, magdumjol. So, katong mga nagahimo, no, sa pag, kanigaling ngayon, mga patatak, magdumjol, dagan, yung kaayong ka doon niya. Kung makita niyo sa atong magdumjol, ito, pakita, magdumjol, no, katong mga tao ka doon niya, ang crowd, di yun ka makaliot-liot dayon kay kaganiya kung liot ka magyumjowal nagi chance ka maipit ka makaning datugan ka nagi ning uban nga nakamangkamang kaganiha kay lagi nang datugan na magyumjowal ug duna gitoy mga bata nga kaninga na missing ug kadiot kay lagi nagwag sila maginikanan pero man lang pud kay naa po mga naghimo sa pag-assist sa ila mga taga CDRMD taga CSU ug nagugnan pud no tong kapulisan naigikan sa CNFC na sa police station na kaning Tukubon na itagagikan po magdumjol no na ang police station mga divisorya ila naman na dayon na po yung mga personay po na itong magdumjol gikan sa task force na itaga PCG nagugman gyapon sila kay dagan lagi kaayo so muna yung makita sa footage ka na sila mga titik lang na magdumjol footages na ito kagani ha, dihang naglinya lagi sila, mananingwa po no nga maka-avail sa servisyo ni Ning Adlawa. Daghan ang mga nagmalipayon kay sayo-sayo, magigit po sila kay kagabi. Wabang gito sila nang uli, na yung ano nga, alas 9, nanado ko sa Kapig 2000, naglinya kagabi eh. Diyo na, at sabi yung buntag ang uban, kaya wala lagi silang ulo, kaya gusto niya mga kasecure o gilaha po din pong mga priority number. So, daga naman yun po magdumsyal ang nakagawas. Gani, nag-brown out ka gani ha, kadiyot. Nasa City Hall. Pero waman iundang si Mayor Lando Clarice so, si Ma'am Sheila Lumbata. Naghatag mong input sila sa mga coupon po mong jowal. Ilang kaya pong giabi-abi ang mga tao. Aron lagi ma-servisyuhan. Pero mga gina, no, sa itong mga kaisunan, kinanglan yung rutas, pasensya din. Ang kaganiya mong jowal, nalang yung mga nangakuyapan. Pero natabang man dahil. Nung doon na po yung mga nagreklamo lagi po. Kaya lagi, kaning mga dinututay. Nga na yung mga dalang bata ba mo ito. Nagpahimang noon lang po. No, ang ato po din po nga kaning City Information na Officer nga si Sir Jay Dadis nga sa sunod kapulitan na yung mga People's Day di na magdalag mga kaning bata kay mga ipit magdumjowal o gagani pasensya sa mga na minaw pud karon kay nagiuban pud nga kaatla na magdumjowal kasi aron na nga mga bata nya di na ba yun nimo madalag CR so ang uban nagi pintay nakapagawa sa hugaw dito ka ganiya mo to na bawo pug hipos pud no ato mga personal gikan sa City Hall nya dayon ang kani pud din po mga masakiton nga di na gid sila nga mo kaning sugok magdumjowal kay lisod na gid kaayo kung daghan ang tao. Lagi kaganihan na yung mga nagreklamo kay na yung mga bata daw kung nang ipit mga ipit yung magdumjowal tungod sa crowd kay daghan yun kayo pero so far no at least karon ni arang-arang na nahibo ng smooth magdumjowal kay ang katong wala na cater so, tungod lagi kay nagkatos na nanguli naman po rinun sila niyang dagang traffic oh di na mabalaka itong mga katawan kung paingon lugar sila gikan din eh sa may sentro sa may Divisoria paingon din eh sa may Barangay Carmen ng atong syudad pinagi sa pag-agi nila sa Isalina Bridge kay bakante na wala na kaaling mga tao wala na po itaas nga kaning linya niya nila po magdumjowal nga nakababag din sa may kaning kuwa area o din po din po sa bagin magdumjowal sa Isalina kung tapat po no sa kaning executive building sa ato po din po nga City Hall. Makarito mga nahipos nga update gikan sa may City Hall o ga din yung sa may St. Augustine Metropolitan Cathedral. Kini si Magnum 120 ang John Saris Malita o Servisyo Magnum Radio.
0: Magnum in action! Alright, salamat sila ba ni Miguel po Sungaban, Magnum Angel Alzado. So, katong nga gusto may galang mudalikat Begala di sa Cathedral ni Senyo San Agustin atong Cathedral Church Begala so di sa atong Cathedral Maigson so pwede naman mudalikat di lugar kaya na pa di ang atong Begala ng Virgen sa Guadalupe ng Agikas, Mexico oo so dipin nila no na may ubanggon nga mulagi na no nga mag-ampo mo di sa may inyong buhaton kaya aron sab nga mga panalanginan mo
2: Magnum in action
0: pinana mga Maigson so wala na po yung tao diya sa City Hall at ang uban to araw boss God kato mga nalista na kaya doon ay cut off diya pagabot na kaya kung dili nimo tagag cut off may gala kanang People's Day abdang kagabi may gala ang tao abot pagyapos Carmen ang linya pero kailan doon ay limit kasi nga kinilang sa sunod na pod o kaya luwis up ang mga namunuan diya may gala hago ka na mga eksoon pero at least salamat butang sila lugar doon ay malasakit po sa katawahan nga lugar pinagis pagtabang sa Megala sa mga nagkinahanglan ginagmay na god basta ano yung ginagmay na bugas na yung mga madawat po nila Megala labi na sa mga problema Megala pigil sa os panagkuman din sa ato tulumanol to Megalang Magnum in action nyo lagas ngayon at Magnum Jolacobo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: i-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ug pag-ayo sa bugas-bugas,
4: ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500 maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants na adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy, ug pang kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga.
9: Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-013 32198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: Papaaka ko, B.
0: Magnum shout out.
1: Papaaka ko, B.
2: Oras na ito mga Magnum friends, alauna 27 na sa hapon. A very, very, very good afternoon sa inyong tanan mga Magnum friends.
0: Shout out.
2: Happy Thursday sa tanan. Kumusta man ang inyong hapon today? Kaya pa ba? Kaya pa ba ang inyong mga gipang buhat karong orasa? O ang uban siguro nagsugod na og countdown to Friday. Grabe ha. Ayun sad mo og dali-dali Magnum friends oy, countdown kay naa pa bitay. Usa na lang gyud kahapon na pwede pang memorable or comfortable. Labi na diri nga side no sa atong programang Magnum Shoutout. So dili na mo magbiya karon diya ha. Kay nasugdan naman gyud ninyo ato na ning tapuson karong adlaw Magnum friends. Daghan ta mga music lineup susama sa inyo mga nadungog. O, intro pa lang to hindi magbabago. Ang unsa may di magbago daw be? Ang imong pagkagwapo, pagkagwapa. Anyway, shout out ta karon Magnum friends. Anything that you can shout out. Pagawas bitaw ka na mga bad vibes. Oh, kinahanglan gyud na Magnum friends kay diri nga side good vibes lang ta. Labi na kato mga andam lang nga mupa karon ba. Paak-paak lang. Aron nga marilax ang huna-huna ngadto sa lapalapaha. Siyempre, kaubanin niyo si Magnum Apple Pie. Ready na mo sabay. Para duyog ta o dungan ta nga mulahutay karon.
0: Magnum shout out.
2: Welcome sa itong programa. It's Thursday today, Magnum friends, sa July 9, 2026. O padayon lang gyapon mo pagpaminaw sa Magnum Radio 99.9. Kini ang inyong news and music station sa Sirio and Samis Oriental. Mainit man ang adlaw o maulanon man o mura gusto gyud no nga magdrama ang atong kalangitan karon. Ayaw lang mo diha og kabalaka ha. Okay, kung ang panahon dunay mood, basta ang importante kita good mood. In the midst of the bad stuff nga gakahitabo karon sa kalibutan, usab sa atong nasod o sa atong kanya-kanya nga personal life, padayon, lahutay, o syempre move on lang. Mao nang sikreto nga mulambo pa ta mga Magnum friends. O kabalo ba mo mga nganong nindot kaayo ang atong Webes karon. It's Thursday. Ngano ka ha? Unsa nakanindot karong adlawa? Una sa tanan, kay layo na ta sa Lunes. Yehey! Pakwat sa day. Aron vivo ba? O, layo na ta ha? O niya, ang ikaduha po, dool na ang sweldo. Kasi may mga sweldo karon. O, dili di ay. Dool na day ang Friday. O, so busa smile lang pag night time ka din ha. O, ipakita lang kanabitaw mo rag. Di irgin kaayo ka nabugatan sa imuhang problema karon. Kaya hindi ka nag-iisa, marami tayo, di ba? Smile lang gun, bisa nang imo mapita ka diha, murag wa na gyoy nada lang taon, kay wa na'y sulod. Importante, nabayra na nato mga monthly nga balay ronon, Magnum friends. So nakapalit na pod ka din ha, og mga pagkaon, tambal, nakahatod na pod ka, or nakahatag na pod ka, og ka na mga balon sa mga kabataan, di ba? So muna ang mga importante kaayo nga ato ang ma-shout out pod karong adlawa. Sige, move on na ta, Magnum friends. Best stretch at agamay. Stretch, stretch, stretch. Aron nga makaginhawa laom taon niya bugadayon. Sige pa, stretch pa more. Inhale, exhale lang sa tano on a Thursday. Kay lain-lain magyud ang ato ang paginhawa diri. Nay uban nga, di po kaayo laom. Kay okay kaayo ang gipaminaw karon. Labi na sa mga nasugdan na mga love songs. Exhale dayon para refresh og tuloy-tuloy ang pag-chill, Magnum friends. Anyway, kung wala pag yung gihapon, wala ang stress. Unsa man itong buhaton, Ana, Magnum friends. Problema kay na noon, nagkakawala ang stress. Ngano ka ha? Natay tambal, Ana. Unas tanan love songs. Uy, kung more pag yun, no, kay syempre, limited magiging itong oras basta hapon, Magnum friends, nga maminaw og love songs, no? Napayon niyang gabi sa Magnum Songs of the Heart.
1: Paaka ko,
2: O, dito. Kay makaharuhay kagyon og paminaw love songs. Tulo biya ta ka oras ana ha. So banubani pag kuninyo ron dili mingaw kong gabi. Daghan ka ayo mga gakahitabo pag gabi. Busa atangi lang ko unya sa Magnum Songs of the Heart ha. Katawa karong adlawa. Sige tawa bisag walay katawanan. Magnum. Da nakakatawa lagi. Oh, kato mga in love, hala, padayon na ang inyuhang gugma, ha? Nga kanamutam is pa. Sa kanabitawang mangga nga puwerte katam is karon di as kadalanan. Oh, sa mga singles po, base ng kanta, ragay mo hug na to, ani karong mga panahon na. I-hug lang ta sa mga love songs. Okay na ko. Og kato mga stress pod sa trabaho, eskwela, balay, hinaot nga maski gamay, mapulihan ang inyong mga stress sa gamay pod nga pahiyom, gamay-gamay lang gud ta. Kay lahi naman pod ang istorya kung dinagkuo nato, di ba? Ang importante nga mawad-an tag kakapoy karong adlaw Magnum Friends. Labi na sa atong programa nga dali ra pod kaayo ni. So, kato mga gusto mo shout out, bukas ang atong mga Magnum Globe Lines, mga Magnum Friends. Maing hapon kaninyong tanan din ha. Labi na sa mga sano-sano-sano nato diya sa Osmeña. Sir, mo ana ragi ko sa imo diha kay napakai fill up nako ha. Labi na kay Sir Edgar karon. Da akong gipakuratan oh, naminaw lagi siya. Ito, gusto ko mahumusta, shout out na diha. Mahumusta ko nohay, pero naade gimingawan. Secret? Eh, nasa gimingawan. Lalalala, marang kabalo ko, kinsa na yung gimingawan. O gusto lang ni mo ipaabot ko no, diha, sa imuhang ipadungog-dungog nga buhi pa ka. Labi na katunaw ko nung wana na maya ng utang. Anything goes, Magnum Friends. Basta Magnum shout out na gani, na walay pili diri. Mabata ka man, teenager, or adult, or senior, pwede ka ayo diri. So 0917-716-1899 or 0917-169-1199. Mukha na ito mga Magnum Globe Lines ha. De, shout out po na diri dapita sa ato ang Magnum Live Facebook page nga bukas 24 oras. Oh sige, comment na karon sa atong comment section. Base nun sa inyo ang mga gusto i-shout out karon po din ha, mga nag-birthdays, anniversary. So happy birthday day kay Sir Eliezer nga paminaw. Gikaayo sila og Magnum Radio oy. Ikasitinta na ni Sir Eliezer Radok and also kay Nanay diha sa may Balulang. Hello to you, maayong hapon. Mga nagpalandong, nagpasilong kay basin gikapoy kagabi sa party. Grabing paaks baka. Pasan paak po sa litsyon. Grabe, no? Sige, here's our hagit of the day para Bibo. Kaya ginahagit-hagit kita everyday og mga hagit sa kinabuhi, mga Magnum Friends. Kabantay ko karong adlaw, bitaw. Daghan kaayo kong nadungog ng mga tao nga niingog. Unya na lang. Diba? Basin ikaw na sa niingon karon lang og unya na lang, bi? No? Unsa ka na? Ngano ka na makaingon tawag unya? Unya na lang ka mukaon. Kaya marag wala pa kay gana. Marag nabusog pa ka sa imong pamahaw siguro. Or basin na alang kay gimingawan, wala kay gana mukaon. Unya na lang ka mukaon. Oo. Or unya na lang ka mukaon kay napakay humanon tungod sa imong kabisi sa imong trabaho. Unya na lang ko Magnum Apple mo reply. Unsa ba nang unya ah? Unya na lang ka manawag niyan. Na. Daghan kay mga unya sa kinabuhi oy. Sahay, makakatawa na lang tano, mga sige tagkadungog og unya or ikaw ba kay giignan nga unya na lang, unya na ko mamalit, unya na ko magsugod og diet, unya na ko mo report. Mga ingana bitaw mga Magnum Friends, makakatawa ka pero kaniding unya. Usahay makapangutana pug ka nga dala sa kaulit, no? Kung nay mga labi na kanang nay mga dinalian, unya unya unya on lang bitaw ka. Na maunya ka gid nako, ha? Unsa gyud na ang naa sa unya oy nga nganong makaingon magid ka ana sa imuhang kada adlaw nga pagkinabuhi. So ready? Shout it out, shout out, shout out mga Magnum Friends. Along nang good nga mawala ni ato ang kamingaw. Labi na kay hapon tinkatulog pod ni. Lami gyud kay pahulay ligid-ligid, bukot-bukot. Oh, tanday-tanday, labi na.
1: Akakubi.
2: Pero kaya naman kay trabaho diha. Lisod po, magtinandaya mo diha. Bitaw. Sige, shout out ang mga Magnum friends. Shout out ni mo karon. Unsa nga butang na ano ang makapaingon bitaw ni mo og unya na lang? Is it a part of your life? O sa sitwasyon ba? O makaingon kag unya na lang sa trabaho, sa pamilya or naabigid ka kay pinaka-importante nga na naatubang for the day nga makaingon kag unya na lang. Caller on the line now. Hello.
3: Hi, Magnum Apapa.
2: Hello. Good afternoon. How are you? Si Lady M, if I'm not mistaken. Mau ba ni siya?
3: Yes.
2: Uy, kamusta, kamusta? Oh, kamusta yung mong day? Ha?
3: Okay ba?
2: Okay, Raka. Unya na lang ka, be. Ito, oy. How's your Thursday? Good? Very good? No good? Pagod pod? Unsa man?
3: Ha?
2: Unsa man ang imuhang adlaw karon? Is it good, very good, pagod, pod?
3: Ibutang nato siguro medyo-medyo mild.
2: Mild na unsa, halaoy? Mild nga, good?
3: Nalay something.
2: Nalay something, amurag. Sige ka katawa karon diha. Unsa man ay something?
3: Bisan na something, na problem something, pero ikatawa na lang good para dili ma-stress.
2: Oh, para dili may stress. Okay. So move on na lang po ta kung unsa nang abutang nga makapaunya na lang ka sa imong Mr. Shower. Oh, unya na lang. Ano di ay makaingon kag unya na lang be? Pwede ba kay gisapot ko? Diba? Pareha karon problemado ka. Unya na lang be.
3: Sapot na.
2: Ha?
3: Gikan pag ganin ng buntag sapot na daan.
2: Damo lagi. So unya na lang na nato hisgutan or karon imo.
3: Manawag. Wala imong ikwan ipasa sa ako at ikwan sa ako pagtawag sa buntag.
2: Oh, isa man siya sa kanang mga
3: good morning.
2: Lagi. Isa ba siya sa mga hagit, di ba, sa itong kinabuhi? Well, it could be some, no? Yes. Positive ang approach. But mostly, negative yung kain ang unya na lang.
3: Kumbaga sa isa ka relasyon, wala may gating na always happy, always nakasmile. Naagid yan permanente ang ibili niya pagkasinapsan ay.
2: Kana, good. So,
3: wala
2: I think
3: relasyon na perfect.
2: Correct. Mabitaw na among duha to improve yourself or even kanang ma-figure ninyo kung unsay angay ninyo i-correct sa inyong duha, di ba? Kaya kung perfect na, they say nga, murag kung ang tao daw perfect, kahit wanas langit. Kaya perfect naman. Bitaw.
3: At kung makalimot Magnum Apple Pie, request ko happy birthday song para kay Ate Vicky karong adlaw.
2: Uy, birthday niya karon? So, manganta-danta, yes. Dila lang ni nato unya-unyaon? Lagi, happy birthday. If you want to sing a song for her now.
3: Ika 72 niya karon.
2: 24? 72. Oh, 72. Wow, yes. Grabe sa chada nung ta kay to, no? Kay 24. Ala, Vicky, 24.
3: Balintaron na lang na to para di mahalata. Ika 27 years old na.
2: 27? Oh, I never expect that. Lagi, oy. Hala, Vicky, 72 na day ka, Vic. Pero you sound on air 24, ha? O, oh, diba? So that's a compliment. Not because nga birthday ni mo karon, pero you deserve that. Happy birthday. Lagi, everywhere ginang mangga karon ay.
3: Yes.
2: Kiting mangga lagi, no? Ayan sila. So, happy birthday, Vicky, no? Oh, unsa may message ni mo sa iya?
3: Akong wish kay Ate Vicky Kabaksola na hisog ang imong panglawas ug always na happy ka sa imong pagpuyo, sa imong pamilya, and then long life and healthy life always. And love you, miss you, Ate Vicky.
2: Oh.
3: Hope na magkapagin. Madugang hapakondiyod sa pinoang imong edad.
2: More birthdays,
3: yes.
2: And more pagyod
3: nga
2: iyang gitinguha. Okay, birthday yes. Din niya karon, no? So happy birthday na lang diha, Vicky. Oh, naki birthday gin mi karon, ha? So kinahanglan yes. Baslan gitaan ni karon.
3: Lucky karon kay July 9 month.
2: Ha? Lucky 9 pataas.
3: Kay July 9 month.
2: Lagi pataas day, no? Okay, kaayo.
3: Yes.
2: Okay, happy kay ganang birthday ani karon. Okay, so unsa may mga unya na lang ni mo, kining Lady M?
3: Ay, unya na lang to.
2: Unya na lang to. Pamarayaan na di ay. Unya na lang to. Sige, walay problema. Basta kaningon kag unya karon okay na kay na nga nakapahungaw ka sa imong gibati.
3: Bahin to sa among sa akong lover Charles.
2: Lagi. Kamo na lang ana unya.
3: Bale, kami na lang unya mag-discussion.
2: Okay, sige. All the best ninyong duha. Salamat at tupod nga shout out. Basi na pa kay Dugang or kung wala na, ayan, then go.
3: Shout out na ako. Okay, shout out pa na ako sa nang ubang mga loyal group of friends na ako. Laras lang po na si na ako magmahalan sa inyo kay para di mo magmahay mag-load. Ang mga bagong friend lang na ako sa na Ate Selena, sa na si Ma'am Derama, Inday Guilliam, ang pinakagwapa din sa kamamanan, tawag na Pristita Kagadas, andi tumampo kay Maria Isabel, dahi tawag na dahi. And at most specially ka itong akong Mr. Chave, unya na ka.
2: Da, unya na lang ka, dahi.
3: Unya na lang.
2: Beto. Salamat. Okay, what song?
3: Insensitive.
2: Insensitive ni John Arden. Okay, sige. Yes. Ganahan ko, Ana. Okay, well, ask ka.
3: Salamat sa imong co-pilot sa pagdawad sa akong tawag. Thank you, thank you so much.
2: Sa imong request, unya na lang na, oy, be. Bagus mo. Thank you, thank you, Lady M. Amping.
3: Salamat sa inyong
2: tanan sa Magnum Radio. Okay, bye-bye. Unsang butanga, Magnum friends, makapaingon ni mo, bitaw ka ng unya na lang, oy. Is it a part of your life situation? Baka ha, nga makaingon ka nga unya na lang. Mate, busy mong trabaho karon. Unya na lang, sir, be. Kaya naapa ko yung trabaho. Or pag-abot sa mga kabataan, pagsuguo na gani ni mama ni papa, unya na lang, be. Kaya gadula pa ko games online na mauna yun niyang kalibutan karon. Magdinulaay na gitaan ni online. Unya na lang, baka ha, kay manguyab. Oo, unya na lang ka manguyab. Okay, naapa kay mga priorities ngay mohang gituman sa ginikanan. Kalindo, tuwing ana, no? Try pa padugaya. O, diba? Kung kinahanglan nga, mubati na nga manguyab na kung nanas insakto nga lugar po. Magnum, shout out! Shout out, caller on the line. Hello?
4: Hello, Magnum Apple Pie. Good afternoon.
2: Hi, good afternoon. Kinsa ni, please?
4: Si Maybe ay ni Magnum Apple Pie.
2: Kinsa ni, si?
4: Rain.
2: Mel?
4: May.
2: Oh, Rain. Correct?
4: May, M-I-A, May.
2: Oh, May, M-I-A. Hi, May. Good afternoon yes. to you. First time ni mo nag-call si Magnum shout out.
4: Old listener.
2: Old listener. So, how are you? Kamusta yung yes. Thursday?
4: Okay lang.
2: Asa man ka nag-call karon?
4: Maako sa kuan karon, maako dere sa may Bukidnon.
2: Sa Bukidnon. So okay rin yung weather din ha? Init bugna, ulan wala, unsa man?
4: Ulan oy.
2: Nag-ulan karon?
4: Yes.
2: Oh, okay. Pero okay raman ka, wa ka nagbasa-basa din ha?
4: Aw, medyo ra basa-basa.
2: Ay, nagbasa-basa. Nagrami ni kayo siya. Gigilip ni kayo siya nang basa-basa, oh.
4: Ay, wala uwan. Kay oh, mag-amping ka sa dalan kay basa-basa.
2: Oh, di ay. Lagi. Lami po mabasa, di ba? Kay fresh.
4: Oo,
2: lagi. Luto na ako na. Nga na maging gakiligun ka basta magingon tagbasa-basa during the pita?
4: Wala man.
2: Oh, wala di ay.
4: Siyempre, para malipayon na pa always.
2: Oh, very good. Kaya di ba sa taliwala sa kanang kadag-om sa tong kalibutan, at least kung mabasa ta kadali, dunay kalipay. Muna itawag o kanang sunshine, others rainbow, after the rain. Aha. Bisa wala pa yung rainbow din.
4: Ah, oh, my tong, rainbow.
2: Wala palagi ang rainbow. Rain pa ba yan? Betaw. So, unsa man May, naba kay mga sitwasyon sa kinabuhi nga nakasinati na ka na makaingon kag unya na lang?
4: Yes, naamag ng apple pie.
2: Lagi. So, nga nung makaingon po yung kagkuan? Unya na lang. Pananglit.
4: Unya na lang forever kay kuan. Mahal pang bugas. Joke.
2: No, grabe. Nakapunto siya, Magnum Segfred. Unya na lang ng forever. Damay sa di
4: siya. Ito magdali, uy. Kaya magkabali-bali. Patay yung truth.
2: Lahi ko nang iyahang di magdali. Kaya magbali-bali. Kaya nga akong dali-dali kay ilad man na malagi. Ingon sa akong dad, no, nga, ayaw lagi pagdali-dali sa kinabuhi. Kaya mailad yun ka. Pero ang imong dali-dali, bali-bali, gini ang resulta, ana.
4: Maog yun. Kasi kung magdali manggog ka, ang ending, masad ka, kay dili dito siya para sa imo, ha?
2: Ah, mo lagi. So, in order for you, nga di ka magdali, mag-wait na lang, ana?
4: Oh, mag-wait ko sa saktong panahon kung siya nabagyo.
2: Okay. So, unsa man na, unsa may pamaagi, like, kanang wait until maunsa man, mga madugay pa, unsa ba yun?
4: Kuan man ko na siya, kanang kung maabot na gid ang saktong panahon para sa imuha, dili na gid na siya mausab mo, na gid na siya, time na gid na nimo.
2: Okay. So, naana ba kay experience, ana? Nga naana
4: na,
2: kay...
4: Kanang nagkabali-bali, aw.
2: Oh. Nabali na ang kagahapon ni mga relationship.
4: Oh, nabali na to, oy. Napulihan na gindot. Ayay!
2: So, naana kay murag kalingawan karong panahon na.
4: Ay, oh, ganun siya matawag ang kalingawan. Oy, kay bad mo ng kalingawan.
2: Oh, oh, sa mani, ka ng kauban.
4: Joke.
2: Kauban, okay. Naana kay kauban. Gimahal karong panahon na.
4: Ay, boyfriend lang, but hindi pa siya, ano yun, committed.
2: Boyfriend? So, murag amigo lang ang laki. Dili gyud ka nang kamong na relasyon.
4: Kami. Kami. Kami na ro batoro ro ro ro.
2: Ay, you know. Taoy. Sige, so unya-unyao na lang na nato siya. Di na lang kay na nato siya ko ang gisgutan. Yahay kay siya.
4: Aya.
2: Betaw. So mo di ay nga unya na lang para nimo nang forever. Kaya nag-iskot magiging forever karon da, tanawa. Ni katay-katay na hinon siya sa imuhang love life. O, pamanay kay love life, no?
4: Ay.
2: Sa unang panahon na dito, May. Okay. So, para sa kuan, imuhang ma-advise sa mga nagdali, unsa man?
4: Ang ako ma-advise sa gadali, no? Kanang hinay-hinay lang. Kay para dili mo ma-shoot sa banga. Kaning magbasol mo sa kaulahian.
2: Hmm. Kay fast pace na magugaya tong world karon, 'di ba?
4: Oh,
2: nag-apas na ta sa teknolohiya, sa innovations.
4: Mm.
2: So does it follow also nga mag-apas pa ta sa relasyon nga makaangkon gitag someone?
4: Gadali to ka kay gwapo, gwapa, ang ending. Di man day kabalo mong hugas plato, joke lang.
2: Agay. So dapat pilion gid itong kabalo mong hugas og plato.
4: Uy, kayo sa lugar na pakuanan sa iring.
2: Betaw. So, mosa na ha, imong gipangita ang special someone coming up, no? Okay, friend pa mangka to. Oh. Friend pa mangka mo ato ni boy. Di pa mangi ka mo
4: di,
2: boyfriend.
4: Uy, uyab, magnum-apple pie, patay ko.
2: Hala na, unsa? Namisimi.
4: Wag yan ni Unya. Talaga, Unya. Wag
2: ikaw naging yun, ha? Well, ikaw nag-confirm, karon.
4: Boyfriend ba? Boyfriend.
2: Ah, boyfriend. Oh, sige, shout out na siya. Elmina, makato siya karon. Go ahead.
4: Okay, shout out day ko. Una, no, sa akong mga friends, sa tanang stop sa Magnum Radio, and then, sa akong mga friends po, kay, isa man tingalan sa akong mga friends, ay, kay Ate Cherry.
2: Hmm?
4: Kaya yeah, ti Terry, kay Gisa, and then kay Kuya Tulit, good morning. At tapos, sa tanang naminaw sa Magnum Radio kagayan, Dioro, o sa kung uyab day nga naminaw karon kay Albert, kay Love.
2: I love, eh. Gilove-love naman rin niya, oy.
4: Pwede mag-request ako sa Magnum Apple Pie?
2: Unya na lang.
4: Ay!
2: Lagi, sige. Ano sa mga request? Ano sa mga song?
4: In My Life by Ariel Rivera.
2: Okay, well, note on that. In My Life ni Ariel Rivera. A song for someone special?
4: Magnum. Yes.
2: Oh, wow.
4: Our theme song.
2: Ha?
4: Team song na mo.
2: Ah, team song ninyo. Ah, sige. Para maka-emote ka more later, ha? Mag-connectin yung hearts. Taliwala sa gap sa distance. Oh, at least man lang sa song. Mara mag-connect ninyo.
4: Mm. Happy Fiesta Day sa Carmen.
2: Happy Fiesta. Na. Oh, happy na. Mo. Ato ka? Uban mo?
4: Madong kay natuman na nga akong Ferriswell nga gipangandoy, gibutangan na gyud.
2: Ah, okay, so musakay ka. Tuyok-tuyok din mo.
4: Musakay ko. Oy, dili ah.
2: Chadar, baka na masakay ang Ferris wheel. Kaya doon ay mga highs, doon ay mga lows. Na ay mga hiyak, na ay mga kalma.
4: Oh, baby, kalma.
2: Bitaw, sige. So, napakaidugang, May?
4: Pwede na Magnum Apple Pie. Thank you.
2: Okay, thank you po sa pag-call o pag-shout out. Unya na, ha? Okay, in my bye-bye. Life ni Ariel Rivera. We'll play that for sure. Okay, sige. Bye-bye.
4: Thank you. Thank
2: you're welcome.
4: Bye-bye.
2: Thanks. Amping po niya sa bukid noon, ha, May? Shout out mga Magnum friends still in progress. All the way, hantud unya. Kauban kasabay si Magnum Apple Pie. Magnum Radio 99.9. I-shout out ninyo ang mga unya lang moments ninyo. Bitaw, makaingon mong unya na lang, oy. Ana lang yun ang Magnum friends. Ano mga washout ang inyong mga Thursday stress, mga kakapoy. Ubasin appeal na po ang inyong unya na lang nga mentality. Only here sa Magnum Shout Out. Oras sa ato mga Magnum Friends, alauna, 52 na. Taw-taw, do na news alert. So, standby lang na mga Magnum Friends. Balik taw with song that you have requested. So, standby.
0: Magnum Shout Out! Oras sa atod kaninyo sa DTX 500.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9. News and music.
7: News and music.
8: Life extension. Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas sa 2:01 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Nagtuo si Legal and Political Analyst Attorney Neil Pakana nga huyang ang maebidensya batok ang Vice President Sara Duterte nga gingong adunay gihire nga ang Vice Presidente nga assassin aron ipapatay ang presidente. Matud ni Pakana nga diliigo ang video aron pamatud-an ang maong akusasyon.
6: Lisod kayo na. Kaya nga naman lagi, ang tao, kung naamang galing siya'y plano against the iyang superior, dili na mo pahayag in public. Labaw na nga lawyer ang Vice Presidente. Bisan lang ako siguro napabutan, murag na ay tendency mo align sa katunga statement. Pero bisag lamok, murag wa man siguro yung nakadagpa. If the statement nga coming from the person himself or herself nga mo'y gikontrata bali sa Vice Presidente, that is different story. Dili na siya kuan, dili na siya tiaw-tiaw nga allegation. Kaya nga no, first hand information namang yun ang mo-reveal. Giunsa siya og kontrata. Pero kung hindi mo basihan katulang sa video, wala to.
5: Ang pamahayag ni Legal and Political Analyst Attorney Neil Pakana samtang gikumpirma niya si IDJ-NCR Chief Police Colonel John Gige nga naisyo na nila kanibuntag ang bagong warrant of arrest nga gipagawa sa Sandigang Bayan batok ang Senador Dante Marcoleta o gani Congressman Mike Defensor. Mato ni Gige nga kinik sa kaso nga paglapas sa Presidential Degree number 46 nga nagdili sa mga government official o employer kung na-employee nga sa pagdawat sa regalo bisan unsang okasyon.
7: Yes, paggabi ay naglabas ng media advisory yung Sandigan Bayan, no? That arrest warrant was issued by the Court Division for the violation of PD 46. Kanina, we immediately dispatch yung mga personnel ng CIDG to verify and validate such news. And yun nga, nalaman natin that it was already served by the sheriff of the Sandigan Bayan. So, ito is available for 30,000. Ang ano lang dito is si Michael against Michael Defensor and Senator Dante Marcoleta. Dalawa lang sila. Yung nauna natin is apat. Itong PD 46 na inisyon ng Court Division is dalawa lang sila. And it is a violation of PD 46 available at 30,000 each.
5: Ang pamahayag ni CIDG-NCR Chief Police Colonel John Gige. O garon sa itong Magnum News Hunter, the Region 10, nag-apod-apod-og i-title sa mga agrarian reform beneficiaries sa balita o serbisyo. Anya, si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
4: Magnum News Hunter.
8: Nag-apod-apod o padayon ang Department of Agrarian Reform kung the Region 10 o electronic land titles kung e-titles na ito sa mga kwalipikado agrarian reform beneficiaries sa Northern Mindanao. Gibusyog sa the Region 10 ang paghatag ng e-titles kabayo sa programa sa gobyerno aron masiguro ang ligon nga pamanag-iya sa yuta sa mga beneficiary o mapalambo ang ilang panginabuhian pinaagi sa produktibong panguma. Gihingon nga gilauman sa ahensya nga pinaagi ni ini mas daghang mga mag-uma ang makabenepisyo sa mga programa o suporta sa gobyerno, laki pang access sa teknolohiya o guban pang serbisyo nga makatabang sa pagpalambo sa ilang uma o pagpataas sa ilang kita. Balita gikan sa Dar Region 10, kini si Magnum News 124, Jane Luna, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: Dahil salamat Magnum 124, Jane Luna. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121, Lani Delgado, sa balita o serbisyo.

0: serbisyo Magnum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong di mahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
1: I-shout out na na. Magnum, shout!

0: kining katag, yatud kani nyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Papaaka ko, B.
2: Shout out.
3: We are back, mga Magnum friends. Oras nato diri alas 2:08 na sa hapon. It's Thursday. Afternoon get-together. It's fine Thursday. O kung mga ubay ninyo din ha, Magnum friends, dili fine. Pwede na mo shout out aron nga. You will be feeling fine with us as well. Diba? Bitaoy. Padayon ta sa ato ang programa karon. Sa dili pa ta mo padayon, no? Natay usa ka kalingawan karon. Labi na katulong. Karon lang naka-tune in di ay. Okay, siguro na busy, karon lang na humanikaon, naniodto, walang problema, Magnum friends. Importante nga masayod ta kung unsa ni atong gikalingawan karon nga kuan, hagits kinabuhi. Kana bitong makarelate ka, makakatawa na lang ka, makahuna-huna ka, labi na makaingon bitaw ka og unya na lang. Or ikaw ba ka mismo moingon anak nga linya or nay nakaingon sa imo. Mhm. Unsa dai na nga mga butang Magnum friends nga makaingon ka usay unya na lang. Ako nabasahan din sa atong viewers sa Magnum Live. Nagkatawa sa baya ko. Sincero, kikere siya. Oo. Agya mo kung gibutang siyang Facebook account sa Hilom. Oh, sige, sa Hilom. Ipa-shoutout na ito ha. Ang imong message karon. Matod pa. Yes, Magnum Apple. Kasagaran, makaingon ko nga unya na lang. Labi na kung muingon akong BF nga mukis daw siya. Uy, scary. Scary ni ganun yung mag-kiss. Napa. Aral siya nga. Or, kung iyahang hungitan ko sa prutas in public. Ay, pasyay-syay yung lagar ka. So, unya na lang. Uy, kamaulang to. O, di ba? Inga na ang uban, no? Ng mga couples, nga di pa ready mag-PDA. Uy, sa Hilom. Salamat kayo, Anihan. Lingaw ko. Oh, unya na lang daw, mag-kiss ang boyfriend. Oy, kumangayo mag-kiss. Ang uban, dili yun magpa-public. Kaya dito rin, it's private. So, baka kalainan yun ng private o public. Bitaw, caller on the line. Hello? Shout out? Hello? Hello? Hello?
4: Hello.
3: Kita ni. Maayong hapon. Kamusta? Kamusta kita mani?
4: Si Ariel Lene, taga Claveria.
3: Si Ariel taga Claveria. Hi Ariel, kamusta imong afternoon?
4: Nagtaon na ni og kamote while namina sa inyong programa.
3: Uy, unsay color sa kamote?
4: Lamig siya.
3: Uy, unsay color? Dili ni ko lamig. What's the color?
4: Oh,
3: green, violet. Ah, violet. Wow, ganun yung violet na kamote. Tamis na siya.
4: Yeah, napag-i-dragon fruit. Dahil pala, pwede gan.
3: Di ba duha man na siya kaklase nga dragon fruit? Na katong violet sa, di ba? Katong white ang salud?
4: Ay, violet.
3: Violet niya po nang nadiha?
4: Ah, dagan kayo dari sa mo ah.
3: Daghan kay diha sa inyo. Claveria, no?
4: Yeah.
3: Lagi lamig kay paak ana unta karon ay. Sige, imuha na lang na mag-enjoy na lang ka din ha, Ariel. Okay, sige. Unya na lang na kung naapay salin-salin ni mo diha. Unsa nga mga
4: sitwasyon?
3: Ha?
4: Okay, shout out again Apple Bay.
3: Sige, go ahead.
4: Shout out ako kung mga another igaron. Yan sa akong papa din nga nagkaubog kamote.
3: Ayan.
4: Yung mga kauban nga tuwag Cagayan na Maligo, na Sinaliak. Shout out na ako. Ayan, sa inyo dahil yun. Gabi kahangin kay Dere.
3: Oy, hangin na dahil yas Claveria.
4: Pwede din mangitag text friend ate?
3: Oh, pwede. Kaayo. Sige, go ahead.
4: Babae lang ate. Kana lang butan.
3: Babae.
4: Single mong butan.
3: Nami Dere. Dami diri. Sige, shout out daw eh. Basin mo text siya ni mo.
4: Ay, manahin na ito. Nga mo text lang ka. Friend lang.
3: Friend lang bitaw, di ba? O mas maayo kay dili ni siya gadali-dali. Aron dili ni dali mabali.
4: Hindi ni mo mabasa kung number DJ?
3: Mabasa. Aman ako basahon.
4: Basa, number ako DJ. Aron ako yung text friend.
3: Ha? Gisugok ko. Sige, mo serbisyo kami kini. Pero asa man ako
4: basahon? Ako, listener ba ya ko?
3: Gani, pero asa man ako basahon imo number?
4: Kani akong gitawag.
3: Ah, okay. Kaya naaman ko na siya amo ang technical team, department. So, naaman ko diri sa studio. Dili na ako siya mako. Sige na, i-flash daw siya. Palihog ka ng Siegfried number daw eh. Palihog, i-flash atong screen. Kaya na malihog po niya ato ang caller nga si Ariel.
4: 25 years old na ko, ate DJ. Wang guwafa. Guwafa ba kay ka?
3: Ay, ikaw sad, guwapo kay kag tingog. Okay. Siyempre, lisod po mo yung ako, guwapo ka nga wata nagkita, di ba? Pero sa tingog palang, guwapo ka.
4: Ano lang akong ipangita, dili lang ang uyab-uyab, kaya masakit na lang ta.
3: Ah, sige, what is a friend for you? Babe, para sa imo, unsa din na ang kanang, what is a friend? Unsa lang higala para ni mo?
4: Gusto lang ko na ako higala pag mulag kong si Dio, na ako'y makukita nga higala. Ano lang ba?
3: Companionship.
4: Lang, 30 pataas.
3: 30? 30 na ba siya? 30 na ka? Ah, wala pa. Okay na sa'yo mo kung mga nas 25, 28, ana.
4: Ana, okay. Ako okay. Edad karong kahit 28 man. Agoy. 25 to 30 lang.
3: Okay kayo. Sige, sige. Zen number daw, be. Nana, seg. Naya number sa phone. Sige daw, be. Paliog daw. O, basta ikaw nalang mo shout. Okay, tagiya ba ka sa'yo mo hang number?
4: Abasa lang, aron na mo text yun sa ako, DJ.
3: Kisugong, yun ko niya, yun, grabe ka okay, sige, mo niya ang number ni Ariel, taga-Claveria, nga adunahan o kamote o dragon fruit, puro violet pag yun ang color. Sige, go! 0952-522-8266. Okay pa? Dungagan pa na nato?
4: Nahinan na, DJ. Kusuga po doon. Mura po gilakag sa ereng.
3: Inga na, mag-yun, Mika. Ang among oras, DJ, is very precious. Good ka. Yun out, masabtan. Yun ang
4: hindi. Pwede lang kaisa, DJ.
3: Ha?
4: Pwede kaisa lang.
3: Ah, sige, okay. Ang number ni Ariel, nga taga-Claveria, mga Magnum friends, is 0952-8266.
4: Pwede ako mabasa din kaisa, DJ?
3: Ah, sige. Kau ha? Last na lang ka. Unya na lang siguro ka, ha? Bantay ka.
4: gusto lang kong girlfriend. Dili lang o yung friend lang. 55 to 30. Ang akong number, 0952-522-8266. Again, 0952-522-8266.
3: Okay.
4: Paulang, DJ, dagang salamat.
3: Okay, salamat, Ayto. Ariel.
4: Bye-bye.
3: Okay, bye-bye. Salamat sa pag-shoutout. Bye-bye. Sige, text na to ninyo siya, mga Magnum friends, kay nagpaabot siya og higala. Karo mga panahuna, nagulat siya dito sa Claveria. Ariel, kung yung pangalan. Shoutout po ta nila ni Todora, ha? Matod pa ni Teodoro, ang naa sa unya na Magnum apple pie, kinaiya naman nato na mga Pinoy. Unya na hangtod, if wala na unya, wala na kamahimo. O diba? Mayos ha, Teodoro. Thank you for sending us your comments sa Facebook Live. And today pala, birthday di ay, oy, mag-greet sa punta, mag-shout out aning birthday, kaya rin di magmahay ha. Vicky Kabaktulan, gikan kang mga friends ni mga new friends, usab pod, shout out sa mga taga San Juan Dos Lapasan. Oo, nila ni Heidi Inday, uyaw, Uwayan family. Okay, napay caller on the line, sige, shout out, caller, go, go, go.
1: Hello, Magnum Apple Pie.
3: Hi there, Inday. How are you?
1: Magkatawa ko. I'm fine. I'm good.
3: Oh, unsa may mga katawaan and what seemed to be funny this afternoon? Kanawa.
1: Kalinga. Natuguan ang guwapa.
3: Okay. E nga ni Mangged, ang amo ang serbisyo din he sa Magnum Radyo. Walay pili. Diba?
1: Ba, no?
3: When you're grabe at the service, when you love your job, bahala kinsa may musugo ni mo diha. Ito, ang importante nga malipayon siya.
1: Excuse me.
3: Oh. So, kamusta man ang iyong pagkatawa-katawa diha? Murag katawa baka more?
1: Dili natukan ko.
3: Okay ra na siya, Day. Okay. Ingat na magid na sa serbisyo, sa balita o musika.
1: Lalingaw, pero ito sa imo, wag na mapulpay ay...
3: Ano man?
1: Gisugog yung kani.
3: Diba? Nanugog yun siya na ako. Sige na lang. That's our word of the day. Gisugog.
1: Hinaya sa bi...
3: Nagtuo lang yun gihapon ko. Kaya wala man ko'y mahimo. Naka-on air man ta.
1: Ay, nanakabutan si Magda Mapulpay, diba?
3: Bitaoy. Anyway, inalamigin ko kasinsero sa akong job, ha? Chow.
1: Gani.
3: May ilak ko.
1: Gani. Bantay ka lang. Makitan ka si Magda Mapulpay.
3: Bantay lang yung Ariel, ha? Mabata na human. Unya ka lang.
1: Dumot ko, diba?
3: Gisugo ko ni mo. Gipautro ko ni mo. Duha na, ha? Nakaduha ka na ako. Bitaw, sige.
1: Lagi, kami nga karaan. Mamang ganyan, kami kasugo.
3: Basin ka muna po sunod. Wako ka ba, lo? Anyway, unsa man lang yung unya na lang, be, nga moment. Kaya ron, mahumala ta.
1: Yes, unya. Kanang...
3: unya.
1: Unya. Pwede unya na.
3: Komo na siya akong giingon. Na sometimes, kaning unya na lang could be an expression. Bisag wala, good yes, kasi mo nauna, di ba? Oo. So, sige.
1: Daghan kong naunya. Kay, naik ka ng kaganina lang, nag-walking me.
3: Mm.
1: So, pag ingon niya nga, matuta dito ko, pwede unya na lang na, kay na, napan ko ba, nainggan ko sa kadaghan tao dito, maglumapol pa yung People's Day man day karon diha sa City Hall. So, ang katong
3: okay.
1: Na malihog na ako, pwede unya na lang kay, murag, ma-attract dito ko ning kadaghan sa mga tao ba gusto ko mulan tao mo to na balibaran, ng luod. Gigukod na lang po na ako kay naunyaan yun siya.
3: So, nakabalibad na hinoon ka. Kay murag, nalingaw pa ka sa mga tao nga naglinya dito sa taas-taas kay nga linya sa People's Day, Galina.
1: Ako yung gitry o backlay. Bis pauli na. Gitry na kong backlay ang Carmen. Bis pabalik na kong dress kumamanan. So, yabanti pa dyan ko padulog Carmen. Pwede dyan yung taas ang linya. Na mo itong pag-ingon niya nga, pwede mo ato natin ko, pwede unya na lang ko, anak ko.
3: Ah, unya na lang, GDI. So, nakaposa
1: unya,
3: ka.
1: Unya, good na ako. Nanak ko.
3: Oh, very good, guy. Okay, see? Mga kasinatian nga actual, good ba? Real, yeah, actual, reality nga. Nahagit po ka, di ba? Pero at least, nakapadayon maka ka sa imuhang gisugo po.
1: Nakapadayon ra pod kay syempre dili mo tumanon basin ikaw na po yon yaon.
3: Ah, so muna din nakarelate ka nga nasuguan po kagaganina ha.
1: First nimo pa.
3: Lagi no, first time ever in my history
1: first
3: sa radio.
1: First time na nadunggan din ako nga gisugo si Magnum Applepie, ha?
3: First time di ever.
1: Dili man gyud masugo si Magnum Gilbert.
3: Oh, actually, kana serbisyo mag yun na mo, dili labi na magnay, magplay og song request.
1: Lagi, lagi. Okay.
3: Na, no? So that's
1: pero
3: part
1: okay
3: of...
1: na siya, kanang mga laps, so, mga request sa so, kanta. Pero first time na akong nakuan, nadungog sa imo yun mismo, nga ikaduha pa yun imo
3: gibali. Oh, so ingana lang yun, no?
1: Wala yun, di mo siya naunya.
3: Okay, base na niya nga mo, kanabitong, si tawag ani, mo bumirang sa ako ning isa kahagit nga itong hisgutan karon. So,
1: gani,
3: human yun ta ani. Sa ato ang programa.
1: Uy, ginoo ko. Grabe giningon niya.
3: Sige, shout out na kay Murag na amoy friend nga nag-birthday siguro karon.
1: Ay shout out ko sa kong amiga Magnong Apple Pie na si Joanne Timbal nga. Birthday niya karong adlaw. Happy birthday, day.
3: Then, happy kanang, birthday. Lagan mo rin nag-birthday karon, di ba yun? Sige.
1: Kao na po taglitsyo na ni.
3: Uy, sing alas na nag-birthday sa mong friend?
1: Joanne.
3: Si Joanne. Okay. So, nana si Vicky, si Joanne, o si Sir Eliezer, o kato mga uban pa nga naghilom-hilom, kaya marag madlok sila, ma-shout out sila, kaya mga madlok handa. Sila.
1: Okay, mas chada jud nga, ikwan sila. I-greet sila sa own ear. Mas maayo, mas madungog.
3: Mm, okay, diba? Sige. Message for your friend nga nag-birthday ka rin. Go!
1: Okay. Day, happy birthday, diha. Then, kanang, pwede mas bawasan ni mo gamay imong kuan, kinaiya. Kay, murag, di na kayo, murag, di na kayo. Dili na kayo, kuan. Murag, lahi na. Joke lang. Pero, bitaw sa imong kinaiya. Kway-kway, gamay imong pagka maldita, okay? Then,
5: bisan ni nana ka palangga gyapon kanamo og padayon ang gyapon sa kinabuhi nga maayo ilabi na sa imong pamilya inana lang basta ha ang kinaiya ha okay wala lang do para ka great sa iya ang ka wish
3: ang mga amiga ra gyud ang mga gahom og hinganag ingon no.
5: Oh, nay mga na, basta magpanggat tag amiga, dili na jud siya ibibi baby. Kung unsa yan sayo, ato jud siyang non para.
3: Correct.
5: Mao pud siya, i-correct na to para makabalo sa ID kay maayo na. Inana man jud mi magdumapol pay kami nga mga circle of friends. Inana mi magbadlungay mi sa usag usa. Unsa dili maayo padlungon jud inana.
3: Oo, in good times or especially good sa bad times, diba?
5: Oh, yes. Yes. Okay. Oh, siya to kay nako si Ma'am Cristita Cagadas nga always Magnum apple pie og magpapaak sa papaak sa sibi.
3: Oy, hello and, to you. Yes, my hapon.
5: Oh, then there is akong abay nga si Michael Bermudez always na mati gid sa imo Magnum apple pie.
3: Thank you.
5: Kadalabay na ko mayon gid sila nga i-shout out sa mga pil Magnum apple pie. O kasi sige. Shout out sa imo Michael Bermudez og ni Raymond og shout out din ko diri ni Dennis Mendoza then shout out din ko sa Pandi Castro na always Magnum apple pie. Mingaw na sila sa imo, ha?
3: Sige. Paak-paakaw mo din, ha? Kaya rin di mo mingawon. Yes. Oh, kanabi to, bisag walay paakon. Paak-paak lang.
5: Oh.
3: Ako na dahil yun ang inyo madunguman, ana, diba?
5: O gayo na pasugo, ha?
3: I'll try. Bitaw. Thank you so much, Dai, for joining
5: Thank
3: us
5: you.
3: Today. So, shout out. You enjoy your afternoon. Take care. Og salamat kayo sa kanunay nga pag-shout out. Bye-bye. Balik kita with more of the shout out and our word of the day, mga Magnum friends. Stick around right here sa Magnum Shout Out, Magnum Radio 99.9.
6: Magnum Shout Out.
3: Oras na to, alas 2:24 sa hapon.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
7: We'll be back in a moment, right after this station.
6: Magnum Radio 99.9, News and Music.
0: News and Music. DTX 500.
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod abiktado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mamasahang ang butika.
0: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madam mo na sang kape na tilawan apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor nagkupos na ako nubag nga tiin pati ako na arthritis wala na magbalik
0: DTX Coffee Mix
9: mabaka sa mga butika
0: sa musika balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
13: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
12: Mga aligot-got.
14: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
12: Oh, feeling in love ka ba karon?
15: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
12: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
16: Napamaka ko be.
0: Magnum shout out.
3: Balik ka mga Magnum friends on Magnum shout out. Ipadayon na nato spread and good vibes during a side. Kauban ug kasabay si Magnum apple pie. Salamat kayo sa inyong mga makalingaw ha nga mga shout outs for today. Labi na sa mga unya na lang nga mga batasan daw sa uban nga mga Magnum friends nato no. Ang uban nalingaw gyud sa ilaha mga unya na lang. Tungod kay daghan pang Jesse Caso. Oh, di ba? Uban siguro gauna-una na karon nga undango na nang unya la lang og ilisda na nga karon dayon. Kay usahay mangod okay ra gyud nga moingon ta og unya na lang be. Kung kana no, depende pod kung kana pahulay lang ang gikinahanglan pero kung ang unya na lang Magnum friends mao'y hinungdan nga ma-delay ang ato mga dreams, mga damgo sa kinabuhi, mga responsibilities, mga pagpangayo og forgiveness, pag-ingon og I love you. O ang uban po pagkatiman sa atong kaugalingon basin, mauna na nga panahon nga ilisa na nato ang unya na lang og sugda na karon. Pwede ba?
12: Magnum shout out.
3: Okay, ang oras ra ba Magnum friends, dili na muhulat nato ha. Kinahanglan maning kamot nga ang oras maglakag ka nato. Okay? So mo ka na ang kahigayunan or opportunity. Once opportunity comes to you, Magnum friends, kay usahay ra ba na mo katok sa ato ang kinabuhi. Grab it. Ayaw na magunya-unya, di ba? Balak masuguan ko. Okay ra yapon. Kung nayo sa kabuta nga dugay na nimong giingon nga unya na lang, basin karon ang adlaw Magnum friends nga muingon ka og sugda na nato. Okay ra ba na? Sige, sugda na nato ato ang word of the day, procrastination. Procrastination meaning ani mga Magnum friends matod pa. Kini usa ka batasan sa paglangan-langan o pagpostpone sa usa ka buluhaton bisan kabaluta nga kinahanglan kini buhaton.
12: Magnum shout out.
3: Hello, bitaw Magnum friends, ayo gina itugot ang pagka-procrastinate ninyo ha, kana mga procrastination nga batasan. Ko, ang kanang permi nimo pag-ingon og unya na lang, maunay makapapugong sa imuhang kaya na nako. Kaya mo na nimo, bisag dili kaya, ignon gyud nga kaya, di ba? Kay lagi daghang oportunidad nga mawala dili tungod kay dili ta kabalo. Tungod kay permi nato sila ginapostpone. So okay ra ba, Magnum friends? Subdi-subdi na gamay karon na hinahinay lang good. Oh, kay aron nga kada bang kung makapaayo sa ato ang kaugalingon o aron nga mulambo pata dito sa unahan. Anyway, din nila lang takuto Magnum friends. Again, salamat sa mga nag-shoutout po sa ato ang Facebook Live. Wala na tayo igong oras. I cannot read them all. Pero salamat kay Ma'am D. Gusto po niya i-shoutout si Sahilom daw. Nga concern kaayo niya o sa mga uban pa nga nag-message. Actually, naipasa dito kay Magnum Gilbert, ha? Kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Gem on a Thursday. Kini lamang si Magnum Apple Pie na gadasing kanino Magnum friends kataliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang kayang Diyos maayo ka rin ay. See you later sa Magnum Songs of the Heart only here sa Magnum Radio.

0: Kining kata giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong butik sa yung
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower o upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonek na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro Seri. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro Seri.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Kining kata giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na. Mr. Talagsaon.
1: Magdum Gilbert. Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:52 na. Grabe ito, nakanta may gala, no? Moro makadumdum ta sa atong utang ato. Oh, makadumdum ta sa atong mga ex, ana. O, yung saan na gano'n. Atong mga ex ba? Oh, okay. Bakit daw di pagbigyan muli? Oh, ang ating pagmamahalan, agoy. Saan magiging may gala? Makadumdum ta sa atong mga, ano, makaagi. Ito, may hapon sa tanan kani si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Webes sa may gala, ni tingog nasab ko balik ay wala may impeachment trial karon. Oh, Monday to Wednesday raman ang may gala, di ba? Oh, wala ko katingog kay niya to ka sa Senado gapon. Oh, kay Lunes at Martes, Merkules na ako sa Senado may gala kay nagtrapo kog laway dito. Kung gitrapuhan ang laway kay dagan kay laway nagtulo-tulo dito. Daw na. Oh, grabe tong ano. Usay magud kada magstorya bitaw ta mga Magdum friends ato mabantayan na nanamdi gagawa sa atong ba. Ilabi na bitaw nga kanang seryoso kay kasi mga istorya may gala. Wa kabantay nga oy, nanamdi ning gawas ng mga something something. No, di kay maklaro kung layo puro i-zoom ni mga Magdum friends. Ay kita ibadan sa may gala no. Oh, kitang-kita may gala ang mga bakit di mo pagbigyan muli. Diba? Wala siya mga Magdum friends. How's your Thursday, may gala? Inawan pang tanan na karon sa mayang panglawas. Samtang naminaw karon sa atong programa ang Magdum Music Jam. Tamang tas alas 4 sa kapunon, mag-uban-uban mga Magdum friends, ha? Ako idalit sa inyo, may gala, ang mga naguna mga musika para sa tanan. Huwag siyempre na po tayo mga segments, mga Magdum friends, at ay talagsang pangutana. Huwag ano ang latest, unya? Live na sa taon niya may gala sa Magdum Live, ha? Ano ang latest? Unsa kay latest niya may gala? Patangin mga Magdum friends, kaya ito na masayaran niya may gala. Muna nga paminaw lang. And lakip na itong mabati mga Magdum friends ang mga nagunang mga musika para sa inyong tanan. Diba? So, panayin lang sa pagpaminaw din ang mga Magdum friends. Bisan na sa mga karong panahon, ha? Wow, basta naminaw sa Magdum Radio. Salamat kayo! Dagan salamat sing pagpaminaw mga Magdum friends. Sa ato may gala diri sa Cagayan de Oro. Maayong hapon sing tanan. Salamat sing pagpaminaw. And nalakip na may gala sa ato mga Magdum friends nga naminaw sa Misamis Oriental. Good afternoon sing tanan. O sa ato mga Magdum friends nga nakaroon sa lain-lain mga lugar. Naminaw pinagi sa itong website www.magdum999.com. And nakip na mga Magdum friends sa mga mahilig mag-social media. May talang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay mga Magdum friends sa mga gatulo ang laway. At gatulo laway. Mga nagunang balita may gala. O gauban pa mga Magdum friends, ha? Oh, muna siya may gala. Para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon, o dagan pang upan. Alas 2:56 na may gala. Dari sa may gala sa itong unang segment.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong pangutana.
2: Ang atong talagsaong pangutana, karong hapo na may gala, ha? Paminaw mo mga Magdum friends, basing ganaan ka mutubag. Sa atong talagsaong pangutana, karong hapo na. Pananglitan, Magdum friend. Tulison ka, holdapon bitaw ka may gala. Unsa may ihatag may gala, imong kwarta o imong cellphone? So ibalik may gala, ha? Kung tulison man galing ka Magdum friend, pananglitan lang, ha? Baklay-baklay ka sa dalan, medyo ngit-ngit nga lugar. Yan, ay kalit nga nito nga tulisan may gala, gitulis ka. Unsa may imong ihatag, imong kwarta o ang imong cellphone? O ngano sab may gala? Nganong ka na may ihatag Magdum friend? Sa mga gusto mo tubag may gala, tawag na! 0995-322-6237. Once again, 0995-322-6237. Kung pananglitan Mike Dun friend, tulison bitaw ka. O niya, ngit-ngit, medyo ngit-ngit. Nakay dala nga bag ang sulod sa iyong bag kay cellphone o kwarta. Asa man sa duwa ay imong ihatag Mike Dun friend. Ang imong salapi o ang imong cellphone. O nga no, Mike Dun friend. Manamay gala itong atalag sa pautana. Sa mga gusto mo tubag, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237, mga Magdum friends. Gusto may ihatang mo, cellphone o imong kwarta? Gano sa mga igala? Hello? Oh, may nga po. Good son eh. Ha?
4: Baby,
2: nakabata na kay baby.
4: Ganina raman oy, lamang kukat
2: ko mo. Awa ka natulog di ay.
4: Wala.
2: Okay. Baby, antong talagsang pangutana, kung pananglitan, tulison ka. Pananglitan lang. Chika-chika raman niya ito ah.
4: Pananglitan.
2: Unsa may ihatag, ang imong kwarta ba o ang imong cellphone?
4: Akong cellphone.
2: Uy, cellphone. Ah. Yan ang cellphone mo ihatag.
4: Ay, naman ko yung kwarta. Balit na lang kukusab.
2: Ay, kwarta. Kwartaan kay ka.
4: Oo, na. Cellphone ang ihatag niya. Naman yung kwarta. Di. Magbalit na lang sa kukusab cellphone.
2: Daw ba ito yung mga contacts dito, mga numbers, ana, sa SIM card, ana. Saan man na nimo?
4: Throw na lang po. Ngita na, mahagilap ba, mahagilap.
2: Mangita ka, lying down. Bago na po yung number lugar, ana?
4: Oo, nana na lang.
2: Ay. So, meaning, dagaga, kuwarta kay magapalit magagdagan cellphone, di eh.
4: Ay, ikan na lang ang cellphone nga. Igo-igo na sa ka. Di na sa kayo, mahal kayo.
2: Usay mong gamit ka cellphone, kanang touchscreen na siya?

0: rin na amang ko'y kipadaan, Samsung. Pag-uso sa rin, gusto ko palitan sa kong anak. Ma, padapli na na imong analog niya, palitan sa kong touchscreen. Nakula, diligil ko musugot, bahala mo dyan. Didi na ko ni Ginsan, anak lugar.
1: Mas ganaan, dahi ka.
0: Ay, oh, di ko ganaan mag-touchscreen.
1: Ay, okay, radeen niya. Yata di mo cellphone, kaya di man dahil touchscreen di ay.
0: Barato ra ba niya?
1: Tagpila man ang analog ron di ay.
0: Kuan man siya, almost 800.
1: Oh, patsada na. Okay kay signal, di ba? Klaro man yung tingog ka nun, oh.
0: Klaro, gani yung tingog
1: niya. Klaro kayo, mura kag, ano, mura pag dalagag tingog si baby.
0: Kasi nga na sa radio na kumaminaw sa cellphone na kumaminaw sa inyong guwan yung mga program.
1: Mau ba?
0: Kayo, pero tama ko yung radio, gabay man ko.
1: Oh, gabay ka.
0: Klaro, magkayo. Hindi, magkaini. Lagi na. Layo sa mag-touchscreen ako mga anak at matbani ka magbabahay. Ganyan ay, lalagay palita. Lagi ka na mo ang kuhan. Touchscreen ako nila. Lagi ko masugot.
1: Eh, ganaan kay Basin, ma-addict ka niya, mag-TikTok na lang ka pirme ba?
0: Wala na ko yung mahimong trabaho.
1: Sao na lang, mag-TikTok si baby na, sao na lang. Makita ni Glock, makakita ni Afam, sao na lang.
0: Ay, wala na yung panahon magnum Gilbert.
1: Wala na yung panahon sa Afam.
0: Wala na panahon kay, arigay na lang ko sa akong mga apo.
1: Lagi na. Bitaw. Salamat kayo, baby.
0: Salamat.

0: doon ta nga ipalagpot ang Vice Presidente is ang grave threat. Pero ang nature sa grave threat, kung tanawon, dili siya one of the grounds as impeachable offense. Karoho na to na, mo na'y dayag o tataw nga kamatuoran. Kaya dili po na ni mo video, ibalaod mo na. Never magid na hitabo nga high crime ang grave threat.
1: Ang pamahayag ni political and legal analyst Attorney Dexter Precioso, samtang gipamugos ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa sa nga kinahanglan hatagan o pagtagaad ang kamahinungdanon sa impeachment sa constitutional process. Matun ni Tolosa nga kinahanglan manubag ang mga mihimo sa dili mayo gidugang pa ni ini nga usa ka accountability mechanism ang impeachment nga pamaagi aron ipapanubag ang mga tag-as nga opisyal.
2: Tama ho yun. Kung hubang pinagnakawan tayo ng kapitbahay natin, isang bagay, for example, cellphone mo worth 10,000 pesos, worth 20,000 pesos, lalo na ginagamit mo sa kabuhayan mo. Tama bang maging dahilan na huwag na nating ituloy, no, yung kaso para panagutin yung nagnakaw sa'yo? Dahil lang babaw lang naman ang amount, no, dahil mas malaki pa ang gagastusin ng gobyerno sa paglilitis na to. Siyempre hindi ho. Bakit? Dapat ho, may pananagutan ang mga gumawa ng hindi ho tama. Let's remember, impeachment is a constitutional process. This is an important accountability mechanism under the Constitution to hold our highest public officials accountable. So dapat yan ho ang focus natin dyan. Ano?
1: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Ugron sa itong Magnum News Hunter, CPD Region 10, nagpainumdon sa publiko nga ang vasectomy usa ka family planning alang sa mga kalalakinan sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 9-13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter!
4: Hindi pa yun ang duman karoon sa Commission on Population Development ng CPD Region 10 ang publiko sa ang vasectomy sa kapernamenting na pamaagi sa family planning alang sa mga kabalatan. Bato sa CPD 10, ang mga person na gulong tadamang sa 15-30 na minuto mahimong usan ka na sa usan na kapukuli na ang pasyente sa sulod sa usan kaadlaw ang recovery period kasi gara na umabot o gaduha hangtod ito kaadlaw apan dili ni tibo ang usik ni usa ginahanglan gitapon ang paggamit og lain pa maagi sa kinibang na pagkontrol hangtod sa makumpil pa pinaagi sa sistema ng analysis nga wala na expert magdaro usab sa kinibang eksperto sa CBD nga ang basic na hindi makaapekto sa paghihilawas nga abilidad o kapasyon sa tutor at pag-iabot sa kinibang lugar na hindi kinidelikado natin sa mga kalalakihan na magagimo sa pag-adapt sa family planning na balita na gikan sa CPD Region 10. Ini si Magnum News 113, Richard Cruz, balita ang servisyo. Magnum Radio.
1: Nagang salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kinik si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
3: Time oras, check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
5: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam.
7: Magnum Music Jam.

0: kining katang yatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Alas stress, 20 na may gala. Balik nga punta, mga Magnum friends, sa atong programa ang Magnum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa. Alas stress, 20 na may gala. Oras na para magmerienda, mga kaigsunan. No, pag merienda na mo diyan mga Magden friends para mabusog na ka. Alright, sa mga baguhay lamang nakamata kay natulog, lami kay tulog may gala. Lami kay tulog sa atong mga Magden friends, karon na nakamata, pag mata na dayon may gala, pag opens lang mga eyes. Anaminaw dayon sa atong programa. Oy, salamat sa imong tanan mga gala. And also sa atong mga Magden friends nga kung nakilakaw karong hapuna syempre. Medyo ano bitaw? Naman tay bagyo but ang bagyo medyo nasa ibabaw, di ba? Nasa taas may gala sa atong mapa. Mapa yun may gala. Ang pangalan sa bagyo si Inday, di ba? So, magdala gyapon mong payong mga Magden friends kay every now and then magulan man gyapon. Oh, kay nabi bagyo. Mapisik-pisikan gyapon ta diri ginagmay may gala, ha? So, magdala mo pa yung mga Magden friends aron protection may gala o protection aron di ka magkasakit mga Magden friends. Kay bawal magkasakit. Bawal magkasakit o lison magkasakit may gala. Labi na kung kadabitong nagilanat ka, gisipon, ubo. Siyempre, kailangan kang tambal. And kung di ka ipalit nga tambal, saon na lang mga Magden friends, di ba? So, ato lang ang pinga na itong kalawasan, may gala. Itong lawas na kay... Nag-inusara ragyan niya mga Magden friends. Way lain na may gala na. Saon na lang yun na. Okay. Sa itong talagsaong pautana mga Magden friends, ha? Sa mga wapan nakabalon sa itong talagsaong pautana may gala karong buntaga o karong hapuna, ang itong talagsaong pautana mga Magden friends, pananglitan na gitulis ka sa kadalanan. Nagbaklay-baklay ka, Magden friend. Yan, nainidool ni mong tulisan may gala. Gi-hold up ka. Gingan ka. O, tulis na eh. Tulis. Unsa may imong ihatag, Magden friend? Ang imong kwarta o ang imong cellphone? Alright. Muna itong talagsaong pautana may gala. Sa mga gusto mo tubag mga Magden friends, tawag na ha sa 09-95-322-6237. Ato ibalik mga Magden friends sa atong linya nga pwede niyong tawagan may gala sa atong talagsaong pangutana 09-95-322-6237 Magden friend. Alright, wala atong linya may gala nga tawagan nyo karong hapuna. Tawag na may gala para maka-appeal ka Magden friend. Sa atong talagsaong pangutana. Naku yung mga nabasa dari kayo na may gala, ilang ihatag kay kwarta lang daw. Ang iyang ihatag kwarta lang daw kay ang naay mga picture daw ditong remembrance daw. Lisod kayo nga mawala, di ba? Hello?
3: Hello, may hapon.
2: May hapon po, kids a day.
3: Oh, RG ni RG.
2: Oh, RG. Kumusta mong ka, RG?
3: Okay lang, nag-drive.
2: Na, nag-drive ka karon. Masa yung gidriban? Aeroplano? nakakaroon diya sa... Ano, asa na mo ka nag-drive karon?
3: Na ako sa airport.
2: Oy, cool ba? Aeroplano, gida yung gidriban diya eh.
3: Abot ko sa school flight.
2: Nakikisundo diya sa ano, Lagindingan?
3: Na VIP.
2: Katang hotel, kanang hotel, VIP? unsa na ma ano bossing niyo bossing ana?
3: Bossing.
2: Oy, cool ba kay naka formal lugar ka karon kay na may bossing ni abot.
3: Casual lang gud.
2: Casual lang humot ang sakyanan karon.
3: Ay, humot kayo.
2: Ay, wa to mga ano diya mga panit sa mga pagkaon wala na.
3: Limpyo na.
2: Alimpyo na. Pagkada. Pila ka buk mga abot diya?
3: Dua.
2: Dua. inyong mga ano siya na, mga head ninyo sa ano, company?
3: Oh, yes, yes.
2: Wow. Unsay oras mo abot dayon? Unsay oras?
3: Arrival nila, mga 4 kapin.
2: 4 kapin. Ah, okay. Gikan sa Manila?
3: Manila.
2: Ah, lagi na.
3: Na sila event sa Camiguin tomorrow.
2: Ah, mato na po ka Camiguin ugma.
3: Siyempre. Wow. Ano na ako si Mulito?
2: Pulba kayo, ah. Pila mo ka-days sa, ano, pila mo ka-days dito sa Camiguin?
3: 2 days ra kay.
2: 2 days ra. Okay ra, okay ra, gyapon. Pwede ra ka maligo dito.
3: Oh, ligo. Well, nagkuhan sila ako. Ligo, sigo.
2: Lagi. Pwede ka madalag babae dito.
3: Ayaw na, bata.
2: Ito, bata.
3: Ayaw, bata.
2: Ito, mga itong dalag sa pangunta na RG, pananglitan, yes. Gitulis ka. Mm. Gitulis ka sa kalalaki, hold up, pero na.
3: Oh.
2: Unsa may mo ihatag ka, no? Cellphone o yung kwarta?
3: Kwarta.
2: Wow, dang. Anong kwarta man?
3: Kwarta kay ang cellphone na, wala pa na. Mga importante nga kuha, nade yung account, nade yung mga Gcash, nade yung online account, nade tanan man, nade yung number si mga asawa.
2: Di, wala ka ka-memorize sa number si mga asawa ba?
3: Memorize.
2: Memorize. Lagi, no? Kaya narapay, usahin ka ang bana, kaya makalimot sa numbers si nilang asawa, di ka dum-dum. Sao na lang.
3: Huwag nga na magaling.
2: Oh, bitaw na so para kanimo ang ihatag nimo kwarta.
3: Dobi, dako. Kwarta kay.
2: Dobi, 1 million man pud imong dalang kwarta.
3: Ako na lang ibangko kung 1 million.
2: Dili na timingan man nga nag-withdraw ka nya, nag imbis ibangko na nimo, na tultulan ka sa hold upper, ana bitaw? So may buhato nimo. 1 million gyapon ihatag.
3: Oh, 1 million diya na kwarta.
2: Ay, gol, bata man. Kay importante gid ang cellphone para sa imo, ah, importante.
3: Okay, ramo kay mga kwan nga, ramo kay mga importante po sa mga kwan sa cellphone.
2: Ah, wala mo kay scandal ana.
3: Wala pa.
2: wala ra day na.
3: Wala ra.
2: Kanay mo cellphone dugay na na bag-o pa.
3: Dugay na
2: mga
3: 22
2: na tadi. Ano sa iPhone?
3: Adili. Pinobrera ba si cellphone doon?
2: Pinobrera. Pero ano, gyapon, tsada camera lugar.
3: Ano na. Tama ko yung mga 2-3-10 yung mga kuhan ko sa cellphone.
2: Isa ra yung mong cellphone o dua?
3: Isa ra.
2: Sara. Naiuban kay tagduwa mag cellphone, di ba? Kabantay ka sa uban?
3: Oo, tagduwa. Kay sa kapito ng masada.
2: Mona ni Ron, saan na lang. So karon kay usapan mo yung cellphone, so faithful pa kay ka.
3: Oo.
2: Oh, kay wa pa man nakailan.
3: Wala pa nakailan.
2: Basin mo na ni panahon sa Camiguin mo na ni.
3: Basin mo na ni ba?
2: Pandamay yung saan na lang. Pag uli ni mo sa Cagayan, duwan na yung cellphone ana ba?
3: Kaya nang kalita yun, hindi
2: nang pibalo. Matingala yung asawa nga. So, love, ganun, duha na may mong cellphone, love. Mana dahing bitaw ka nga, para sa company, magod na mo ni siya, love, oy. Kay, layo mo rin. Para sa mga client, bitaw na mo, love, agay. Tama. Saon na lang.
3: Tama yun.
2: Bitaw na. So, ang imong ihatag, kwarta.
3: Kwarta makita naman
2: na.
3: Narbaho ka.
2: Kwarta naman ka. Ang cellphone makita. Magyaman ng cellphone.
3: Pero ang mga memories dito.
2: Di na good ba?
3: Di na mabalik.
2: Di, ang style maguna na kanapit itong RG. Kanay mong mga pictures sa cellphone, sa social media. I-print out na ni mo. I-save ni mo sa... Pwede po na sa flash drive ba? Nana, bitaw para nakay hard copy.
3: Pwede.
2: Oh, kana naka soft copy.
3: Okay,
2: ikaw siguro na ba kay mga ga-print pa ba kag picture ninyo sa imong asawa, sa imong mga anak,
3: wala na.
2: Picture?
3: Wala na.
2: Wala na, di ba? Diretso na post, no?
3: Oh, post sa Facebook.
2: Pag maguba ang cellphone daw, be.
3: Sayang kayo ba?
2: Nya, kung ang mag-back down ng Facebook, mawala tanan, di ba?
3: Wala, yun, sayang nga kayo, no?
2: Oo.
3: Ito ba tinood ng
2: tinood na siya. Oo.
3: Niya kay imuhang ma-picture kay 2,000, 3,000 ang kabuk. Sa ano na may printer ng tanan.
2: Iyan no na ni mo. I-transfer ni mo sa Google Drive.
3: Ah, lain na kuhan. Ah, okay.
2: Pwede po, magpalit ng SSD ba na? Or something, hard drive, something like that para...
3: Hard drive.
2: Dito nimo isulod na lang tanan. Oo.
3: Okay, nalisakto
2: rin ito. Sakto na siya. Okay, kana sa atong cellphone, Facebook, temporary raman na kay... Naragay usahay gani, di na maka-open sa itong Facebook, di ba? Muhin nga ng Facebook na unavailable na bitaw, dili maka-open na na. Bitaw, tingo. Pagsugod nag-save, karong adlaw isa, ano ba ito? Sunod, adlaw, isa na po.
3: Pwede no? Google Drive, di ba? Google Drive?
2: Pwede ra, oo.
3: Ano na lang. Okay, para pwede, di na po na siya pwede i-resolve ang mga kuhan kung mag-Google Drive na nimo or...
2: Ayaw lang i-erase kay naman na sa imong Facebook. Oh. Ang style na, at least na kay duplicate daw, na kay kopya, kagalingan.
3: Okay.
2: Except lang kung i-erase nimo tong nakikaagbay nga babae nga lain, o i-erase gito nimo.
3: Ito, okay. Okay.
2: Malata ra kaayo. Ano mo agbay mo gud magpicture? Ha? Sao na lang.
3: Sao na lang
2: yun.
3: Mapatay kita sa tulong
2: sa uha na. Lagi.
3: Diyan ka sa tulog.
2: Mao. Bitaw na. Ana lang. Oo.
3: Sige, salamat kay sa advice
2: ha. Oh, nako ibaligya Google Drive, palit ka. Nang negosyo na ba na eh?
3: Negosyo mo din, hindi eh.
2: Ikaw joke rin.
3: May nagyan dito sa kuhan kay? Orugan dito.
2: Oo, oh, naman palit ka dito. Na dito. Mga memory card, something na. Oh, pwede dito. Sige. Salamat kayo,
3: okay,
2: RJ.
3: Magnam Gilbert. Thank you so much.
2: Away, sa payan.
3: Sige, bye-bye.
2: Alright, bato itong Magdun friends, si RJ Megala. Salamat kayo sa yung pagtawag, ha? Line caller. Hello?
4: Mayng hapon.
2: Hoy, mayng hapon. Kinsa ne?
4: Si Vicky.
2: Hoy, Vicky. Kumusta man?
4: Ani,
2: Kinsa man? Kinsa ani,
4: Magkanta ka? Para malingaw sa ako.
2: Ani, kami. Layo pa man na yun.
4: Malingaw ko. Gusto na ako malingaw ba? Magnum Gilbert.
2: Gusto ka malingaw. Nalingaw mga ka.
4: Okay, gusto na ako mukanta ko para sa akong birthday. Iwa ako yun
2: na birthday ni Moron?
4: Yes.
2: Ugma na lang ka mukanta kay birthday man ni Moron.
4: Ano?
2: Pila edad ni mo karon Vicky?
4: Wala, oy. Sebento, 72
2: na lugar ka, ha? Sakit ang mga yes. Tuho, dili pa.
4: Di pa, oy.
2: Adi pa, siko.
4: Ha?
2: Ang siko, di pa sakit, wala pa yung mga hubag, mga arthritis, wala yung nana.
4: Wala man, Magnum Gilbert.
2: Wala kay balatian, di eh. Wala kay balatian.
4: That's right, inom sa.
2: Ayun, pag-promote og product, di ako.
4: Wala.
2: Lagi. Okay, mag-promote nga. Kabayad na.
4: Nag-promote mo sa mga anak, Magnum Gilbert?
2: Ayun lang, i-promote sa radyo. Kabayad na.
4: Okay.
2: Okay man noon, kung makabayad ka, di, kwartahan man sab ka, Vicky, di ba? Maka-afford ba kagbayad, di ba?
4: Kwartahan.
2: Ha? Kwartahan, jamay. Bitaon sa'yo mong... Ha?
4: Kasi pagkakwartahan nito na ito, wala matay jam.
2: Manang tiyadang trabaho, walay job. So meaning, dagang kwarta, kay di kailangan kwarta, kay walay trabaho. Di, okay ra.
4: Okay ba, magkanta ko, dili.
2: Dag-om namang kalangitan, God.
4: Adan ba?
2: Dag-om na atong kalangitan, siguro.
4: Lagi ba? Dag-om day? Sige, okay na lang.
2: Ambot lang, kay naman ko sa sulod.
4: Lagi kay,
2: gusto ka, mugawas. Okay ra nimo, mugawas ko ka, Jot. Balik ra ko.
4: Ay na lang.
2: Lagi na. Sao na lang na. Bitaw, happy birthday ni mo, Vicky, ha?
4: Sige, thank you.
2: Ano sa'y birthday wish ni mo?
4: Ang wish na ko, nga, kalayan ko sa Ginoo, nga huwag mga balatian.
2: Abi na ko, birthday wish ni mo, makauyab kag ano ulitaw ka ng batanon.
4: Ulitaw, busan ni kumbano.
2: Lagi. Ulitaw po yung banang na minyo naman mo. Di na na ulitaw.
4: Oh, ah? di na ulitaw kung maminyo?
2: Oh, sao na lang. Oh, except lamang kung na may mga lalaking bisan minyo bitom. Pag makikita guwapa mo, yung bitom nga, single pa man ko. Oh, so, sada man na sila.
4: Di single kid siya. Maglanggal ba? Single kid.
2: Single lagi sao na. Katong pag-ila nyo. Pero karon na minyo na kasado mo wala.
4: Ha?
2: Kasado mo dili. Wala.
4: Kaming.
2: Kaming pa. Aba? Kaming. Hapit na?
4: Planuhan, plano. Yes.
2: Dobe, mag-honeymoon pa lugar mo, ana.
4: Di na kailan ang honeymoon. Kagi una-una naman.
2: lagi. Usahin, pag taas ang edad, di na maganahan pang inana, di ba?
4: Lagi. Mayroon lang sa mga teenage pa.
2: Mahanaraday ng mga taas ang edad. Jara. Sas! Jara. Luod-luod rata. Ano ba ito?
4: Bagit.
2: Pero kung mga batanon pa, ay, pila ka oras, so, yeah, isa, 30 minutes, 30 minutes lang paulay, toto, na, birada na sa.
4: Mao.
2: Bitaw na.
4: Natigaw lang, one in town.
2: Wala na eh. Magkapi-kapi, na. Magkapi-kapi rin na, then ang tiil nakapatong sa ibabaw sa lingkurana. Na, muna, okay na kayo, di ba?
4: Okay na kayo.
2: Bitaw, dirita sa itong talagsaang pangutana, para kanimo, Vicky. Kung tulison ka one day, pananglitan lang, di may hinaot pa, dili matinood. Unsa may imong ihatag ang cellphone o imong kwarta?
4: Depende kung gamay ra kung kwarta mo dala, kwarta ko ihatag.
2: Kung gamay ra imong kwarta, ihatag nimo kwarta.
4: Oo. Pero kung dako ay ang cellphone na lang kay ang cellphone okay man tong ang mga number na to, gipang-copy naman ako.
2: Ay, bright kayo. Unsa imong cellphone, touchscreen na, smartphone?
4: Noong araw.
2: Karon, same gamit ka, pindot-pindot lang, analog.
4: Okay, di na ba ko kakita ang Magnum Gilbert? Alam mo na.
2: Di makakita, dahil na. Pero kung kita guwapo, makakita man lagi.
4: Wala ba guwapo?
2: Oo, bitaw. Lagi na, so para kanimo, cellphone, depende kung pilay mong kwarta, kandidat sa mong buo na kwarta lugar. Pero kung ay mong kwarta gamay ra, yatag ni mong kwarta.
4: Yatag kwarta.
2: So dito yung ka sa kwarta.
4: Oo.
2: So meaning dagang ka kwarta gid ay.
4: Kwarta. Isa ka lang ng kwarta na ka nagpangluda para makapay pagbogas.
2: Na. Itaw na.
4: Kaya nangungkot na yun saan, kaya wala din na yun mo, di tagaana lang.
2: Kasi handa ni mo's birthday di ay, Vicky.
4: Ha?
2: Ay, sas, pabulbongol dahil kadoog na.
4: Sasa?
2: Kung sa'yo, handa ni mo karong adlaw kay birthday man ni mo.
4: Pero bisa nagila ko, kay wako'y handa.
2: Abin ako, magdala kang pizza dere. Eh.
4: Wak man ni mo, ano akong igagaw. Next time na lang.
2: Next time na lang, ha? Kano sa ano?
4: Isang dili birthday, okay lang mag-uhan ko. Isang dili ako birthday.
2: Lagi no. Mas maayon kung kada adlaw yung birthday, no?
4: Ha?
2: Lagi no?
4: Katos ako kiso ko kay utos sa tong pulpol.
2: Na.
4: Wa mapili sa kuan soft drink.
2: Wala pila soft drinks ha.
4: Yapilan pero wala na mo palit.
2: Lagi na tok andra ba ko ato, wa mo dito soft drinks di ay.
4: Na gigwa na ko po kay ko nga, mo sudaw bi kuan to. Na ambot niya Ginoo ko. Lain mga bayot dito. May mga bayot kay magpa. Wala na.
2: Ay, pag inaanak, ay, bayot, biya ko.
4: Ba?
2: Ay, pag inaanak, ay, masakitan, biya, may anong mga bayot.
4: Ako ito, ako ito, Magnum Gilbert, apo na nako to.
2: Apo ni mo? Ay, pag inaanak, masakitan, biya, put may mga kami bitaw nga nasa third sex, masakitan, may anong nanaon mi, oy. Bitaw. Ay, salamat kayo, Vicky.
4: Happy birthday
2: ni mo.
4: Salamat.
2: Inaot pang tagaan pagkagtaas nga kinabuhi o taas nga buhok, taas nga kilay. Sige. Bye! Alright, mato si Vicky Maygala atong Magdon friend. Salamat sa iyong pagtawag. Birthday man din mo karon. Happy birthday! Sa tanang mga nag-birthday karon, happy birthday ha sa iyong tanan. Inaot pang malipayan ka karon. Eh, birthday man yung mic doon, friend. So, happy birthday! Atong kantaan si Vicky, be. Happy birthday, be. Amo to po, happy birthday, dari. Happy birthday. Dara, happy birthday, Vicky!

0: Oh, di arataman, kaya wa may pagkaon. So, salamat kay Vicky, ha. Happy birthday ni mo. Try tagline caller, be. Wait lang, ha. Caller. Hello? Gibutang man. Gibutang man sa itong Magdon friend. Tawag balik, Magdon friend. Kumutubag ka sa itong talagsawang pangutana. Hello? Hello? Medyo di man ka... Di man maklaro, tawag balik, Magdon friend. Di man dunggan. Wait, tawag balik, Magdon friend. Di mo kadungog ni mo. Try na ito ng line caller, sabi. Tawag balik ka. Hello?
1: Hello?
0: Ay, sus! Si Inday na sabi niya katong... Ikaw man na itong bagyo karon di ay.
1: Ay, dili, oy.
0: Inday, bea.
1: Ayaw, phone.
0: Ah, oh, dito man di ka naglupad-lupad karon sa ano, sa kauluhan.
1: Kawanangan.
0: Oh,
1: sa kawanangan, ibabaw. Kawanangan, grabe to. Eh, anong Inday man sa doon? Eh, alam ko yung mga Inday ba?
0: Oh, mga isog ng mga Inday. Murag si Inday Sara. Ay, ana, oh.
1: Di, buutan ko nga Inday.
0: Ah, buutan ka na Inday. So, mga tag ka, kwarta, rogar.
1: Oh, pwede.
0: Ay, basta grabe. Ah?
1: Oo,
0: oh,
1: pwede, yeah. Pwede. Basta kinanglan nun lang.
0: Oh, kailangan ram na ako ron.
1: Karon
0: brami ora-orada. Oh, okay, mapalit ko ano, nail cutter.
1: Nail cutter diri isa, wala lang niya tag semua.
0: Ah, habol naman na, di naman di naman. Habol naman na, di naman na makadulot pag ano,
1: kuko. Oh, hoy, hait kini nail cutter kay gikan ni Dubai.
0: Ah, Dubai unahan sa lapasan.
1: Dili, Dubai gid man gid.
0: Ah, Dubai gid
1: right? Ay. Middle East.
0: Ah, Middle East gid ay na.
1: Yeah.
0: Unsa na kisa nagdala sa kisa nagdalaan ng nail cutter dia?
1: Ako yung gagawin, gigikan sa Dubai. Pero ano pa din nangagi? Karon na pa siya muli ay napudpon.
0: Muli ay napud siya, magdala na po siya ng nail cutter.
1: Dili lahi na po.
0: Ah, lahi na po yun. Dalon, unsa na? Unsa yung manik o pedicure na lang, pedicure o Q-tex ana.
1: Dili, dili, dili. Nasa kisaad sa mo ang kuan kana smart watch.
0: Boy, smartwatch. Yes. Oy, patsyada na kay... Ulay, globe ba na? Way globe?
1: Smart lang yun siya.
0: Patsyada na kay... Asa mo na itawad ang smartwatch dito sa Agtang?
1: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot?
1: Well,
0: sa kamot rin na, no?
1: Oh, kamot naman na. Pwede ka pong sa bukton. Katong pang kuhaan.
0: Bukton? Basin pang ano na? Pang blood pressure man suna? Pang BP?
1: Oh, yes. Katong. Oh, pwede ka pong to.
0: Sa liog? Pwede sa liog?
1: Pwintas na sada siya.
0: Isod sa liog. Basin di ka kaginhawa. Ang sao na lang.
1: Ayaw po na. Ayaw. Wala mo tagsibulkit.
0: Grabe na. So, kano sa mula yung igagaw? Kaya magpadala kong ano, ipaapilan kong ng smart watch. Smart watch.
1: Magpapit mong ka.
0: Oo. Matag mong ka ka. Yung kabutan mong ka ka. Yung kabutan mong ka ka ng Inday. Oo. Tungaon na ito na. Mangko naman ko yung ano to. Kutsilyo. Okay. Tungaon na ito yung smart watch mo. Ako,
1: ano dili, uy. Dili
0: mo. Ako ang watch. Imo ang smart. Ano lang.
1: Hindi naman na pwede. Basta magbahin ako sa ngalan. Imo ang smart. Ako ang watch.
0: Ana lang. Tunga lang. Gunta. Hating kapatid ba?
1: Look, ano? Gunta sa na nagbabuba lang kayo. Gumikan sa tunga-tunga.
0: Lagi no.
1: Basta ng strap pwede.
0: Hindi. Puli-puli lang ta. Ako Lunes. Ikaw Martes. Ana. Oh, ano na para di oy mahay.
1: Pwede, pwede. Sige, oh, wala, pwede, pwede. Sharing, sharing.
0: Ako Lunes, pagka Martes, guba na na. Kaya ako mang martilohon. Martilohon ako.
1: Ayaw, ang talina. Mahulang niya martilohon. Dinasan na mayo. Dili ko magpahulam ba? Dili na lang yun.
0: Sao na lang. Yeah, at least ako rin nakagamit. Ikaw wala, kaya naguba na.
1: No, naguba na ganit. Gimartilyo ba yan?
0: Hindi magupa. Namay mga, namay, naganay mga cellphone karon nga ibundak-bundak, di man maguba.
1: Naadyod, ang owner, excuse me, di man pwede.
0: Dili na siya owner, awardee siya, awardee.
1: Lahat bago, awardee di ay.
0: Witaw na.
1: Anak man ako nadunggan nga, pwede siya ligsan.
0: Noon, patsyadang, ano, iligsan po rin mo yung cellphone. Kung sa may naasa mo na una, ano, iligis man po rin mo.
1: Lagi po, lagi. Nanumang
0: ah. Good paligisan. Lagi. Kana siguro ko wa kailingaw sa kinabuhi bitaw. I-try na ako ni paligis sa cellphone na. Pwede maguba ba ni
1: o dili? Dili pong puno kay basin. Taman ra na sa kwan ba? Sa kanang... Kanang pakita
0: Soria.
1: Nana. Oo.
0: Publicity lang ng lugar.
1: Mukmuk judi ay. Huy! Tanugun ba?
0: At least na, at least na tryan ni mo kung maguba o dili. Ano, manamang nang sa... Mura sa dagang
1: kwarta. Ah,
0: si murag
1: wala dira
0: gyud na. Si murag murag na dagang kwarta. Tinuoron po dagang ka kwarta.
1: Wala ay. Gamay lang.
0: Dagan may kabaligya niya sa tindahan.
1: Wala na son.
0: Ah, wala na sa norot na.
1: Norot ang utang, wala paypali.
0: Panda mayon. Saon na lang. Bitan direkta sa tong talagsaon pamunta na para kanimo okay. Inday kung tulison ka sa may imong ihatag cellphone o imong kwarta.
1: Oh, siyempre ang cellphone.
0: Sa phone mo hiyatan?
1: Okay. Magdumgil first na, kung ano na sa kwento, sa ako isuon na nahitabo, magitulis niya. So, ang iyang bag, naikwarta. Pag-pag pa to siya, sa dyan, sa liceo.
0: Ah, okay.
1: Kanya. Naikwarta ang bag, ang gikuha sa kwan, kawatan, gusto niya ang bag. Kaya siyempre, wala siya kabalun sa isulot. Then, ako isuon na, dibit-bit niya yung cellphone. Ang gipili sa kong igsoon, ang cellphone gud ihatag kay. So, what ito yung foundation pay sa relahan?
0: Okay.
1: Ihatag niya ang cellphone, pero gihangyo niya ang nangawat. Kung pwede, kwaon niya ang sipak ni Sugot niya po.
0: Ah, abin ako, gihangyo siya sa kawatan mga selfie sa taga-jot, ana?
1: Dili. Gitiyo na siya kutsilyo. Siya ako ng bag, siya pwede cellphone na
0: gikuwa, lang. Gihatag po ng SIM?
1: Gihatag na siya, pwede nakukuhaon ang gisir pa yun niya para kuhaan ba. Kasi kuhaon na nakuhaan SIM sir, kaya naman dali akong contact bot.
0: Isugot rabi ako
1: siya. Pati itong, kasi siya itao na ito nga kuhaan.
0: Memory card.
1: Hard disk na gamay. Ka na?
0: Memory card, something like that. SD. SD card. SD card.
1: Memory card pa man yun to. Iyang gikuha
0: niya.
1: Gihatag na biya po. Siguro.
0: Napaday siya. At least dapat siya malumong po yung kasing-kasing ginagmay, no?
1: Oo. Pero wala. Ang kutsilyo taas kayo na nasa tilid.
0: Taas kaya po.
1: Wala to. Ready na yun to. Bili niya ihatag ang duha. Sure na. Nana, pero gisurrender niya ang cellphone. So, kung inana manggani, kung panahon nga inana, kung kwarta, kung dala, or cellphone niya, depende mag sa kawatan kung siyang gusto waon.
0: Malagi, no?
1: Oo, matakabalo na sa'yo. Gusto ba siya cellphone? Gusto ba siya kwan?
0: May uban kay gusto duwa man. Duwa ang kwaon.
1: Nay, dili man nung gilbat, ako maglakaw kay nay mabulag. Ibulag na ko ang money, mabulag po ng cellphone, nana.
0: Ang money sa balay, ang cellphone dadon ha, lugar.
1: Dili, ang money, nasa pool.
0: Abi na ko ibulag ni Maki.
1: Ang kwarta, ako dyan na siyang isip, isa pool, sa yun, nakoy pantalon, magpantalon ko or mag-slack, nana. Lagi na siya diya. Then, dito din sa
0: ang kwarta,
1: ang cellphone.
0: Abi na ko ang kwarta na Steve ka na.
1: Wala na
0: inaan na oi. Wala pa gi. Wala na kasi tulisan o kuota o kuota na Steve na din. At least makuha ni mo ang kwarta pero at least nagulit na gilukan ko gamay.
1: Over na po kayo na kawatan.
0: At least na makabawi-bawi ko ginagmay medyo ni gilok gamay ana lugar.
1: Siguro, ambot lang. Pero, basta yun na po, ilain din ako ang cash hanggang ATM.
0: Ilain na ganyan
1: mo. Mag-uban din na sila. Ako din na silang iguan sa pantalon. Hindi ako pwede i-uban. Ito din ako tanan kay simba ko kay uto-uto. Bina, simba ko pataymingan sa
0: so, ang kwarta, pwede ibutang sa sapato, sa napalapa, lalo.
1: Pwede. Nana, o. Yung isip sa 50 yun. Gauban sa imong credit card, inana, kay lagmit yun. Card.
0: So para sa inyo cellphone imo cellphone.
1: Kung unsa ya pa ngayon, man akong cellphone o sige imo na cellphone kay naka-save naman daan sa FB ang imong mga memories, na mga pictures o nanan sa FB. Anytime na nimo ma-open nan.
0: All right. Sige, salamat kay Bagyong Inday.
1: Salamat po. Thank you.
0: Sige. Ingat. Bye.
1: Bye.
0: Alright, may gana. Dari sa tamang mga Mike Dun friends, ha?
2: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
3: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
2: Sa ano ang latest?

Aba, aba, aba, dari sa tamay gala sa ano ang latest? Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Live na tamay gala sa Magdum Live. And kitang-kita na ang ebidensya may gala. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Sa mga naglantaw karon maayong hapon sa tanan. Salamat ha kay naglantaw mo karon sa atong Magdum Live. Ug sa mga naminaw sa ilang mga radyo, maadyong hapon po sa inyong tanan may gala. Ug sa mga naminaw pinagi sa itong website www.magdum999.com. Salamat sa pagpaminaw mga Magdum friends. Ug sa itong chikan karon nga po na may gala about kini. Aba, aba, aba. Uy. Si Gatchalian, si Senator Gatchalian, dili lang galantaw sa trial daw. Apan, aduna siya ay absolute nga supervision sa impeachment court. Uy. Giklaro ni Senate President Sherwin Gatchalian may gala ang iyang papel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte human pangutan-on sa daghang katauhan. Apil ng mga netizen may gala kung anong si Senator Chis Escudero ang mas kanunay makita nga nagdumala sa aktual nga dagan sa trial. Mato ni Gatchalian, si Escudero isip presiding officer, maoy nagdumala sa adlaw-adlaw nga proseso sa impeachment trial. Samtang siya isip Senate President, nagsilbing adunay absolute nga supervision sa impeachment court. Nagpabilin daw siya may galang siyempre sa tibok nga trial sa proseso may gala aron masiguro ang trial na ipagayon nga patas subay sa konstitusyon ug rules of procedure sa impeachment trial mga Magdum friends. Nagtapo ni Megala kadang dagang kay mga reaction sa ato mga Magdum friends. Suman magsige lang siya lingkod katapad ni Escudero samtang nagpaigayon og trial. Ug dagan kaayo ang mga netizen o mga bashers, mga Magdum friends ato kada bitong naa sa social media may galang gahimo og lain-laing mga ano bitaw pictures, mga images nga na si Gatchalian nagluto. Nagluto samtang nag-trial, napay nag-dula-dula robot, napay nagsulat-sulat, nag-flames-flames bitaw may gala. Kapas mo anong unsa ng flames mga Magdum friends. Dagan kaayo mga makita nimo sa social media nga kabuangan may gala. Nga pangita mo mga Magdum friends. Pero matod ni Gatchalian, siya gyapon ang absolute nga supervise maong sa maong trial. Munang naa siya dito sa tapad ni Escudero. Muna siya mga Magdum friends, ha? Pinaot pang okay na siya. Ayan, pasag din lang na siya. Nara siya dito kalingkod-lingkod. Daga kay mga eksena, di ba? Ito nakita sa social media, ilabi na sa ano? Katong sa trial may gala sa impeachment ni VP Sara Duterte, di ba? May nagtulo ang laway. Na ay nakatulog si Attorney Panelo. Napaday nagtulog ang sip-on. Og uban pa. Karong Monday mo balik na sabang impeachment trial ni VP Sara sa Senado may gala na. Tulo ram na kaadlaw sa semana, Monday, Tuesday, Wednesday, ha. So karong Monday na sa may gala. Atangan na sab nato mga Magdum friends kung saan na po'y mutulo ana. Itama na siya may gala. Sa atong mga Magdum friends nga nakaroon sa atong Magdum Live, maadyong hapon. Salamat sa pagpaminaw diya. Naot pang na-enjoy gyapon mo kay muburo atong panag-uban sa Magdum Live may gala kay di man ta pwede mag-live yun din hantod mauman ang programa kay ma-copyright man ta ni Meta ni Facebook mga Magdum friends. Munang ay rata magpakita kung ano ang latest na ha. Salamat kay Mona Lisa Lipang. Diyas may kamigin may gala. O kaoba niya di may gala si Nona Lipang. Kailan na siya kung kinsa na siya. Sa mga kamigin may gala may hapon sa tanan. Salamat sa pagpamina mga Magdum friends. Anyways, ugma na sa mag-uban-uban na samta para sa lain edition may gala sa anong latest. Siyempre kaoban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: Magmang friends, maing adlaw, diyan sa mga special reports nga giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unao na to, ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna. Magtrivia siya, may tungod sa isda nga Galakaw. Unsa ka ni nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamis mo sa mga pita-pita nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni nga mga klase nga isda kay dinhi sa ato sa Pilipinas, dagang isda dinhi sa ato, nga naamis mo nimo makuha o makita diya mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang health news. Matod panini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton o taas nga kinabuhi sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, moingon gani siya, nga nagidad na siya glapas o sa gatos, moingon dahin ta kana tungod kaya dagan sa kwarta na siya'y mga vitamins o uban pa nga mapalit o ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya o kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila nga taas ng kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran nga lana wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Actress nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pag-mapdos. Daghan po kayo mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawa

0: Tani Magnum Hunter Island ako rin sa iyang beauty and news kalabot ni sa vaginal tightening paabutan eh kay basta yung unani nga isgutanan daghan yung kayo maminaw og interesado paabuta siya yana kumanya buhato na tani Magnum Hunter Lani Delgado magluto ta sa iyang saucy tofu and mushrooms lami asab ani oy kani magong mushrooms daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani busa special kining luto atong paminaon si Magnum Lani Diana humaniya muadto na ta ni Magnum Hunter Angie Alzado sa iyang travel and tour muadto gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe naibutang lang sa Balingasag Misamis Oriental nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya bukid magudli siya unya nindot kaing palibot ang view lang mismo nindot kayo napay kape dami kayo sa panigyuhat, bisitahanan ninyo ang Balingasag Misamis Oriental. Kinigtanan, babati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magandingin bala ang imo nga uno?
1: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauha?
1: Kasi may diabetes ka na?
2: Mag-DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compact
1: nga nagapanubok
2: sa imo blood sugar?
1: DTX 500
2: garantisado?
1: DTX 500
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
8: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag-Mighty C kadaan law! Ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mupaubo sa imong blood pressure. Kinindili acidic o kampyon imnon bisag wala pa ikaon. Likay sa hypertension, Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa abang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika Kandi Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: CDO Idol Cheesiest Harvest Idol Cheese Dog Ever
10: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog Ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
11: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy gatoy,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kalunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s, 90s, and today. This is Magnum Music Jam.
16: Music Jam.
17: Oy, dapat happy lang tang may gala, ha?
18: Happy kasalala.
17: Kaya matay igong oras niya. Oy, salamat sa iyong pagpaminaw mga Magnum friends. Sa ugman sa may gala, alas 12:30 sa kapunon. Mag-uban-uban gabata sa Magnum programang Magnum Music Jam. Dini lamang sa number one FM station may gala, Magnum Radio. Masunod na sa Magnum Angel, sa mga Magnum friends. Ang kutsala sa isa gabi. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Magnum Friends, maing adlaw, diyan sa mga special reports na giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna. Magtrivia siya, may tungod sa isda nga galakaw. Unsa ka ni nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamismos mga pita-pita, nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni nga mga klase nga isda kay dinhi sa ato sa Pilipinas, dagang isda dinhi sa ato, nga naamismo ni mo makuha o makita diya mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buhato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang health news. Matod pa nini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton o taas nga kinabuhi. Sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, muingon gani siya, nga nag-edad na siya glapas o sa gatos, muingon dahin ta kana tungod kay daghan siya kwarta na siya mga vitamins o uban pa nga mapalit o ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya o kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila nga taas ng kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran nga lana, wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Actress nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pag-mapdos. Daghan po kayo mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao, murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas sa social media. Bisan tuod og sila sa laway yon, pero grabe, mas kusog pa kay manaway sa yang isig katao, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato na tani Magnum Hunter Ching Interina sa yang how to snooze nga how to change your life direction. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa, unsa may pamaagi nga kita mismo mabag-o gikan sa maayong dalan atong baguon sa maayong dalan. Pabuta siya ni Ana. Umaniya, buato na ni Magnum Hunter Island ako rin sa iyang beauty and news kalabot ni sa vaginal tightening. Pabutan ni kay basta yung unani nga isgutanan, daghan yung kayo maminaw og interesado. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buhato rin ni Magnum Hunter Lani Delgado, magluto ta sa iyang saucy tofu and mushrooms. Lami asama ni oy kani magong mushrooms. Daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani Diana. Humaniya, buato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag, Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, Bukid Magundi siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Kung sa panyagyo at bisitahan na ninyo ang Balingasag, Misamis Oriental. Kining tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
2: Matag una o ikatulong ang Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulong ang Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindlo sang imo mahigro nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
3: Masalrikan DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix!
6: Mga butika. DTX 500! Mo'y tubag sa diabetes kundi in kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
7: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Oras sa Magnum Radio, alas 4:17 na sa hapon. Mahigala, kumusta? May hapon ka na itong tanahan. Welcome, welcome sa itong tulumanod gamang programa ang Magnum Reports.
7: Magnum Reports.
6: Kini nga lawa adlaw karon mga higala nga Webes. Webes na mga higala, Hulyo 9, tuig 2025. May hapon sa itong mga kaigsunan din ang nag-monitor sa itong tulumanong Magnum Reports. May pagpamina sa itong mga kaigsunan na nakatutok gikan sa nagkaring bahay din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro, sa mga nakatutok po sa nagkaring parte po mga higala din sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin. May pagpamina sa inyuha. Oras alas 4:19 na. May nga hapon po sa itong mga kaisunan nga nag-monitor ko ron sa nagkaring bahin po din sa itong nasud o sa kalibutan. Madungog kung makita, giyapunta ninyo mga higala, bisag asa, bisag ganusa, basado na lagyan mo yung internet connection. Why angay ikabalaka. Og kinigihapon magdumaan dyan sa doon yung makauban gikan ko ron hangtod ta sa alasay sa kagabion. Sa duha ka oras itong programa, inyuhang masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos nila ni Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Uga Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4:20 mga higala, di ta maglangan na itong ihatag ka ninyo ang atuang mga uluhan sa mga balita, lokal, national, international. Taon-taon pero mga higala, inyong masayra na itong sitwasyon sa palibot, labi na epekto ni inibagyong Inday. Magisusita no sa ato po din pong kadalanan, kumusta ba? Magian ba o nabatay ang ikabalaka? Labi na ni ining taknaas. Ayon sa nato mga higala, ang ato mga dagkong uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal. Pipila ka mga dalan sa probinsya sa Bukidnon ang di magian tungod sa nasinatian nga landslide. Mga pasanagikan sa DPWH Region 10 gideploy aron mahawanan ang mga dalan nga tabunan sa mga nidahiling yuta. Oras alas 4:21 mga higala, dugang natungluhan sa itong balita nga lokal. Pipila ka mga individual ang nakuyapan, doon na po yung mga higala no, nakawatan. Dungan po dan ining pagpahigayon sa People's Day din sa City Hall. Samtang mga natagaan sa serbisyo, libuan po mga higala ang nihimo sa pagdawat sa mga gitanyag po no, nga
11: programa ga serbisyo din hapoda sa City Hall pinaagi sa People's Day. Oras alas 4:21 sa hapon. Lain pa natong uluhan sa tuang balita nga lokal usa ka tawo patay sa disgrasya din sa may aeroporto ning atong dakbayan. Og ato po din po ang kapulisan din sa Northern Mindanao naka-standby alang sa pag-responde kung adunay panginahanglan ni ini pong epekto sa bagyong Inday dinhi sa rehiyon.
12: Magnum Reports.
11: Lain natong uluhan sa tuang balitang lokal. OCD Region 10, mihimo po sa padayon nga pagmonitor sa epekto ni ining bagyong Inday. Kinilabi na nga nagtala nag-usa ka tao nga casualty ang epekto ni ini dinhi sa tuang rehiyon. Oras alas 4:22. Sa itong mga nagko din ta mga higala nga uluhan sa tuang nga balita nga national, din ta mga higala kay DFA giimbestigahan ang insidente may kalamigitan kay Undersecretary Castro dito sa Canada. Food packs ug evacuation center sa NCR naka-standby na tungod sa epekto sa habagat ug bagyong Inday. DSP giingong malipayang gidawat ang pag-ubos o kaning gi-welcome ang yung pag-ubos sa interbank transfer fees. No, kay nanay uban mga igala, like for example BPI to GCash o GCash to BPI daily na kay no dako ang patong kay tag-GIS by per transaction daw, so mo to ilang giingon pud mga igala, no, apil lang pud na sa example nga nag-ubos ang mga interbank transfer fees. Oras alas 4:23 sa hapon, LTO nag-reshuffle na sa NCR tungod sa giingong adunay tulo nga nasapon nga fixer.
12: Magnum Reports.
11: Senator Robin Padilla gibatiko sumalagi nga mihimo sa paghangyo o pagpangayog credentials sa NBI witness sa gihimo nga impeachment trial kagahapong adlaw. Excise tax sa LPG o kerosene gigong ibalik sigon sa BIR. Dugang natong uluhan sa balita nga national kanhi Congressman Kiko Barzaga formal na nga gipasakaan og kaso nga cyber libel tungod ni ining iyang mga malisyoso og mga pagpandaot matud pang online post. Oras alas 4:24, lain natong uluhan sa tunga balita nga national. Ninita mga higala kay Senate Impeachment Court dagi subpoena na si kanhi no Chief po ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. manduan karon na si Abalos, okay, balik naman karon si Abalos mga higala no sa kaning kabinete po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sumatod pa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bagong gi-appoint nga cabinet secretary nga si Benhur Abalos Jr. nga libuton ang nasod aron nga siya representa o gasiguroon nga ang mga tao na kadawat yun sa mga benepisyo nga gihatag sa serbisyo sa gobyerno. Oras alas 4:25, dinis at tamang higala kay giingon po da karon sa lain pa natong uluhan sa balitang national nga dili autorisadong disclosure o disbarment proceedings posible nga magatubang o silot sigon na sa Korte Suprema. Vice President Sara Duterte o mga abogado ni Vice President Sara Duterte namugos nga adunay rason kung anong na kahimo sa pagpangbahad ang maong opisyal batok kang Presidente Bongbong Marcos Jr. sa kapikas o kang kanhi House Speaker Martin Romualdo. Samtang gibutyag po mga higala sa press conference kaganiya sa mga prosecutors nga ang depensa nga namugos nga dili tinuod ang mga video diin makita ang pagpangbahad ni Vice President Sara Duterte. Magnapakyas.
12: Magnum Reports.
11: Tungod kay ang mga video daw ko nang ipresenta sa impeachment trial authentic. O tinuod no. dili mga edited or AI. Oras alas 4:26, sinisad ang mga higala. Kaya pala siyo. Ihatag o klarifikasyon. Ngawa sa lalambigitan sa giingong Oplan Romanov na mapoy ipamahayag sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Samtang wala po ay term extension alang kang marantan na sigon na sa palasyo. Panapod ang giklaro koron na sa palasyo sa isgutanan po mga higala no, sa kaning active nga pagservisyo ni Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan. Di na ma-extend. Kaliwala pa man sa kaning request lagi ni Interior Secretary John Vic Romulia sa Napulcom nga extend siya 1 year sa iyong pagservisyo kaya lagi mag-retire naman good siya karong pizza gis no 51 ang iyahapong nga pagidaron so na siya nakaabot na siya sa mandatory police retirement so matod pa nila nga kaning dili na nila ma-extend pero pwede pa maghapon na matabangan yun si Marantan sa lain po nga pamaagi. Kay si General Marantan base no gihugnugon mo gani nga ay mga possibility nga tagaan siya kaning task pod nga posisyon pero nagahimo man pod no sa pag reject lagi sa maong request si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o gamatod pa ni kaning Secretary Mulya ngayon man pong girespeto ang desisyon sa nahisgutan nga official or sa tuang presidentes nasun.
12: Magnum Reports.
11: Pero mahinumduman po na ito, mahigala nga si Maranta, na-recall na siya, kaya na-dismiss magod po na siya no, sa iyang servisyo na itong 2014, human lagi na lambigit po na siya sa rub out daw, no, di adto sa kaning Atimunan, Quezon. Na siya makauban nga 13 ka mga individuals or kaning mga night 13 ka mga individuals ni adto nga napatay sa mga law enforcers. Tungod sa katong naiduha ka mga convoy ba mga sakyanan nga ni kuan wala no ni the hatag og respeto sa checkpoint dito sa Atimunan so mo to mangigala nato mga panahuna na silutan gyud pud siya so karon no sa katong last year nagkuan man to i-acquit nun to si Marantan o gang uban po niyang kauban ng mga polis tong unsi ka mga polis sa katong kaso ng murder kay na-involve lagi sila sa shootout so na-acquit sila so muna nga buton ta no ni kuan po ni Rimulya nga ma-extend kay lagi no katubya po ng mga panahuna nga naa sila sa kaning bilangguan marag temporaryo no nga or ma-consider yun nga dito temporary yung mga higala. Ang uban lang mga benepisyo, wagid po nila na pahimus lang no, ang ilha. Maski og dako na siya o iha pa din po nga posisyon. Tungod lagi kay na-involve man sila na ito pong alleged kasong pagpatay. Oras alas 4:29, dinhita mga higala sa tumadag kong uluhan sa itong balitang international. Dinisadda kay Gibutiaga karon nga base militar sa Amerika dito sa Kuwait o Bahrain, giatake sa Iran. US military na kompleto na ang ilahang bagong serye sa pagpangatake sa Iran diin adunay target nga 90 nga naigo. Samtang Iran nakikoordinar na ngadto kang President Donald Trump human ang ilahang dagko no nga mga pagpangatake sa Amerika. Samtang Presidente Donald Trump ni klaro nga iyan ang giundang o gitapos na niya ang ilahang kasabutan sa Iran o nagbahad nga money malos. Kaya nagsugod man po ni mga igla na mas nililabaw mong good hour na sa kuog sa mot si Trump dihang naguba ang ilahang tanker dinapod sa pag-agi sa Strait of Hormuz. So muna siya gusto niya nga even good. Kung nahihimos pa pangataking Iran, balos pa rin po sila para patas ang tanan.
12: Magnum Reports!
11: So, tungod din eh, iapungundangon no ang trade sa mga NATO ally sama na lamang sa Espanya. Oras, alas 4:31, dinisad na mahigala kay WHO or Oh, kani pong atoa pa rin pong Health Organization na balaka sa posibleng disease outbreak sa lakip na niining chikungunya sa mga lugar nga naigo sa linog. Samtang aduna po'y gipahimo paghapon no nga mga search, rescue and retrieval operation ang mga rescuers dito sa Venezuela nga naigo sa duha kasunod-sunod nga mga kusog nga linog. Uga mo na itong mga dagkong uluhan sa mga balita lokal, national, international. Dinidenta sa itong sitwasyon sa palibot. Makisayo dahil nakastanbay ko na itong mga kauban. Gikan sa natag sa tag sa kolokasyon. At ang tayong mga higala po ng buhatan sa pag-asa. Maghatag ka na itong katinawan. Kumusta ba ang ilang monitoring ko rin din sa itong Northern Mindanao? Kaya bisan o dili kita ang sentro ni inipong bagyong Inday. No? Kaya ang kusog nga hangin naka-trigger ba po o dagkong mga pagbalo dito sa May Katbalogan na city sa Samar. Uga sa uban pang mga probinsya po din sa ito sa Northern dinis ato sa Pilipinas pero dinis sa Northern Mindanao no na kun gyapon ta na apektuhan gyapon ta sa habagat man sagad atong na mention tong ang na mention sa pag-asa sa niagi po natong kaning update pud mga higala pero mo lagi na maski pa og dili kita no ang target yun or kaning dili gyud dinhi ang landfall pud sa Inday. Nagyapon na zero kay naamang gihapon tay nakabsan gani sa kinabuhi mo ni nakaapan may galano no kay kusog kay mga pag-ulan kagapong adlaw ang mga kaning flash flood makonsider na to katong kagahapon dito sa may probinsya sa Bukidnon so mo hinung den mga igala amping-amping gihapon pud mo din ha.
12: Magnum Reports.
11: Dini sa tamang igala sa itong pag-pahulagwa sitwasyon sa itong kadalanan ng kalangitan, nakasama itong Magnum Weather Road Hunter, Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Yes, Madam Riza. Sa area na ito, may kalagikan sa area ng Magnum Riza Cruz ang atong sitwasyon ko lang sa dagang traffic o lakas panahon. Kaya basi mga inyong aron nga oras, tingdagom-dagom na rababod nun sa itong kalangitan. Kaganihan, kuan, alumom, kaganihan no, sa mga alas 8, alas 9, hangtod mga kaning alauna nga nako sa gawas no, kaganihan, nag-grooving me. Kuan, dagom, dayon, kuan, alingiing. So, kuan yun siya. Nagi mga possibility nga mga matikda na to no, nga posibleng muulan. Pero di na sa inyong area, kumusta? Di na sa inyo hapong tagsatag sa kolokasyon. Inyo ba po nang na-experience karon nga doon na yung mga pagpanag-om din ha? Ngiyo ba din na po sa inyohang lugar? Naba po mo yung matikdan po doon ang mga pagtutaliti na? Dinita sa itong kauban mo ito sa siren sa iya pong pag-monitor. Yes, Magno Riza!
13: Yes, Magno Manjo na to sa inatong pag-monitor. Matas panahon na traffic Magno Manjo. Sigutan talaga sa panahon sa pinagpinagun na nagpapitong imagine o kanyang sa daw. Medyo po na magumpiyansa sa bukid na bahin na naiya kribang alumbong na naiya chief na pagpanagom. Sabi baka na baka magpuntak sa ulan. Pero sa mga dyan, diba? Tasano din ang pagpitbit o gapayong guban pang mga putik-puk o kagalingon. Kung saan magkari pagpuntak sa ulan, makadipinsa ko sa mga dyan. Dari sa traffic so far, salaman ka mga kumiyan dito nga siya. Alam mo nito, imagine na dyan sa mga spot na highway. Kinibang talis o sa taxi o gasolator ang gingong kinibang lugar na bangga din mismo sa nasigutan nga lugar o gagawin upang po ingon ay mga na-samdan o baka na-injured kundi damage lang sa mga tiniyas po na lukuling motor kaya nakawa na po po nakapin na po na yun ang tiniyang motor iwas nga kining kanyang lugar kining at pagkaning sa kining driver nakabantay din sa din ang kining taxi o natutsa o gabrik. O gaganis pa karon na dahil po kayo nag-ayahay sila pa ayaw na sila ang mga butang. Pero sab nga, kamakuan po ang dagat sa traffic o dito po makabalda. Dos laos man ang dagat mag-umagi sa pag-ibot sa dito sa May Carmen, hanggang sa May Kugo area. So far, wala mabutang ng mga nabisabaran nga doon mga traffic light. Functioning naman po sa kot o sa kumaanagian po. Makakaw po kayo lagway. Silakas panahon ang dagat sa traffic o para sa Magnum Report. Sini si Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Balita, obserbisyo, Magnum Radio.
11: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz, anisad mga higala, speakers niya. Ato ang weather forecaster sa pag-asa. Naka-standby ko roon sa iyapong lokasyon po mga higala din sa pag-asa si Miss Arian Siuson. Miss Arian, may hapon.
14: Yes, Mama. Yung hapon po din ako kanimo ay labi na po sa mga suking tigpaminaw. Update na sa itong dinamonitor karon nga bagyo nga si Typhoon Inday. Ang lokasyon sa sentro nini na gihapon sa kadagatan na 780 kilometers east sa Apari, Cagayan, Northern Luzon. Ug nakataas karon ang wind signal number 1 sa pipila ka mga probinsya lamang sa Northern Luzon. Ug ang dagan nini nga bagyo paingon kini sa nasod sa Taiwan ug China ug posible kining magawas sa Philippine Area of Responsibility ug sa Sabado sa buntag. Samtang din sa Mindanao, hindi kita direktang apektado sa bagyo apan apektado kita sa southwest monsoon or habagat nga doon ay enhancement tungod ni bagyong Inday. O din sa northern Mindanao, makasinatigihapon kita sa madagumon nga kalangitan na inubaran sa katakatag na pag-ulan, kilat o pagpanulugdog tungod sa southwest monsoon or habagat. O posibleng gayod ang mga pagbaha o pagdahilis sa yod ako makasinatig sa mga pagbundak sa ulan. Karoon nga mga orasa, doon na gayod kita yan, na-monitor ng mga katag-katag ng mga pag-ulan sa pipila kabahin sa northern Mindanao. O diha sa may Cagayan de Oro City, wala pong Hinoy pag-ulan na pandako gihapon ang tsansa sa mga pag-ulan karong hapon o gabi. Ang atong hangin, si Kretibukan ni Mindanao ang kasarangan nga ito sa kusog nga gikan sa habagatang kasadpan o ang kadagatan na kasarangan nga ito sa kusog po ng mga pagbalod. O ang temperatura nato din sa northern Mindanao karong adlaw nag-range sa 20 to 32 degrees Celsius. Ugma sa adlaw sa Bernes, sa sihapon ang siyensya sa madagumon nga kalangitan, mga katagatag ng pag-ulan, kusog ng hangin, ug taas ng mga balod. Tungod sa enhanced southwest monsoon or habagat. Ug ato adlaw, magsalo pala sa 5 sa gabi, magsubang nagadog mga alas 5.29 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4.38 na sa hapon, ikanili sa buhatan sa Dios si Pagasa Malugan, El Salvador City, kinisarian siyo sa hanggang salamat.
11: Salamat, Ms. Arian Siuson, at the weather forecaster sa Pag-asa.
15: Magnum Weather Alert!
11: Oras alas 4.38.
7: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa farmasya nga duol nimo.
9: Mari, ngano na ginuktok man ka?
10: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan-unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
11: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
12: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tawo? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C. usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortify Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortify Twin Pack. Complete ng lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy,
3: breathable fancy liner for every wear confidence.
4: Oras sa mas kotros in Gwinda.
5: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik ka mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Report. Sinita kay dunay na dakpan nga giingong nag-away man isulod sa usa ka convenience store din sa may barangay Bulwa ning atong syudad. Atong paminaw na itong kauban, nakastan by Koron Gikan sa yung lokasyon si Magnum Hunter 13 at nangatay po ng mga detalye. Sa report ni Magnum Hunter 24 Jaina Luna sa yahapong mga nahipos po ng mga police report sa hospital reports sa developmental news. Pero sa diba mga higala, din isa ata kaya di po na maayo po nung dunha mo mag-away sa usa ka patigayon kaya madisturbo ang ilahang negosyo. Nya makaangin pud mo makadisgrasya mo makaguba mo mga kabtangan pud da din na so di maayo pud na so napud mo kaning kaso pud na nang pwedeng atubangon alarm scandal ug uban pa dinita atong kauban naka standby ni ining nag-away sulod sa usa ka convenience store nga dakpan ani sa Magnum Riza Cruz.
6: Magnum Reports.
4: Oras alas 4:51 sa hapon ug sa tupong pagpanag-uban nining tuluman ng Magnum Report sa tangatahi pud mga higala kay naapoy mga dugang pangbalita, handlers palawagan, gireklamos kasong staffa ug daghan pang uban. Ania sa si Magnum Hunter 13 katong nangadakpan. Magnum Risa, kumusta?
7: Arestado karon ang tulo ka mga individual magamay si kini gimihimo sa pagpangawat sulod sa Pilipang Spindikis Maria Barangay sa syudad. Ang naisigutan ka, pinibang nga mga individual, puro kung sila nga nasa po ang Federal Magamanji o gagkabutsyag ka ang kining tulong mga individual. Doon nagpakaroon kayo nag-alilislan ni Spiro KTI, nanunulod na ang mga pagkaon mo sa ilang bag. Pinagi na sa monitoring, nakita sa mga kauban niya sa kasika hira, kaya doon magpipipalit as pag-kiribang kayo naman kung mga food ang package na kasulod na ito na lang. So, ready to eat na lugar ang mga kining pagkaon o gitabutag at kung nagamulo ang kining kasi at kahira na muhimo sa pag kining ang painit no sa mga pagkaon igo na lamang po pag lantaw niya sa monitor niya sa CCTV na ang tulok mga individual mihimo sa pagkanunod mga kuhok mga kain o mga pagkaon magdumanji do ang duha nakasibat na ang kaning usa ka nakasulod mismo sa kapulisan sa Police Station 7 Bula aro sa pag kinibang lugar pag ginabit po niya, pila na ipangidaron nila, talagang po sila kabuok. Doon ang duha, medyo may isa, pero ito, minuligad pa ng magdumahin si Janty Paprokinisya. May nadakpan ka rin magdumahin siya, nasakto ng pangidaron. O kini ang nga po, siya kasakaan, sa kasong pagpangawat, na binangit sa bisminto po, ang muhimo sa pagtumbong, pagreklamo niya. Kaya po, talaga na nabantayan magdumahin siya, doon kanisa nga batanon, noted na din siya nga, baka nibitaw nga, hindi kayo manguot, baka nang manguot o mga hutang. So, kaya siya nga sibin-ibin, hey, babe, mga civilian, wag naman yun, bilis ng barangay Bulwa, ang kini laging nga, ganing ang nangawat at pagkaon. So, mabalo rin po, gabay ragit po dyan, wag naman yun, wag abot ang libo ang mga nakawat nila. Pero kay kangan nga, ang duha nakasubat, pero ang nadaktan, kay sara ragi ang nagulitan po, kay halusap mo sa mga uban, ang 7-11, wag naman yun, walay mga guard. So, ang po yung uban nga, makalusap na yun, ang ganiang mga kawatan. And then, nga mo total sa ihalang posisyon nga kining mga pagkaon, nga nakuha magduhan di mukabat sa 600 kapin ka pesos wala pa inabot atong duha nga at large nga wala gid na una sa pon ta kini siya na nalukom mo gid sa kay close diretso ang tindahan magduman di kini nga dali pud kay nakulos ang kini nga tindira kini den wagid makagawa sa kahatan og tawag din sa pulis sa Bulwa o nga dak pay kana na karon sulod mismo sa selda di sa may kapolisan sa Police Station 7 Bulwa og mga tubang na kini sa kaso pagpangawat ang usa ka gingong kini ang nanan sa kapangidaron. Kumain kayo nga sulod sa mga service nito sa may barangay Bulwa. Para sa Magnum Report, kini si Magnum 113 Lisa Cruz sa Balita Ugsir. Radio, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz, sinisrenta ka, giingon. Nga nagpagawas karog mga gabayan, ang tuwapo din po nga kapulisan din sa Northern Mindanao. Aron, nga diigidintan mga biktima ang publiko sa mga tulisan. Detalye itong sirens itong kauban na kastanbay si Magnum Hunter 24 sa yung lokasyon. No? Kay, kamu mga gala, base no, kamu mahimong subject po, dahil po diini po nga mga pagpanulis. So, dinita, kay inyo po ng mahimo po ng giya kung saan po no, nga malikayan nga kamo mahimong biktima. Niya si Magnum, Jane Luna.
2: Gagapagawas ka rin o gagabayan ng Philippine National Police kung na PNP Region 10 ay kalabot ni ining safety tips para malikayan ng insidente sa tulis guban pang matang sa krimen. Gibujan sa PNP nga importante ng alikayan ang pagdala og dugang kandidat sa kwarta o bilihong gamit. Kung nga dili kinanglan po magdumaan, Jay, dili nagid matutaamayan nga dalon ni iskutan po ng mga butang ilabi na akong mubiyahe o moagi sa mingaw ng mga lugar gilasig usabang publiko nga waga pa biling alerto sa ilang nga palibot o likayan ang paggamit sa cellphone samtang naglakaw aron na dili mahimong punteriya sa mga kawatan. Nung dumanasab sa PNP ang mga motorista o commuters kasi sigurong nakasirado ang mga bitana o kapultan sa kinaan o bantayan kanuna yung ilahang mga personal na gamit sa mga pampublikong lugar o terminal. Dugang pa sa PNP kung adunay karunodong tao o kaligukan nga namatikdan kinanglan nga i-report dayon kini sa labing duol nga istasyonan sa police o pinaagi sa mga official nga hotline aron nga dali nga matubag sa mga otoridad gilauman sa PNP nga pinaagi sa kooperasyon sa publiko o sa pagsunod sa mga batakang pamaagi sa paglikay sa krimen, maminusa ng mga insidente sa tulis kung mapaligon ang kalina o kaluwasan sa komunidad kini Sir Wee Chan. Sa Protan para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 124, Jean Luna, sa bitawang serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 24, Jane La Luna.
6: Magnum Reports.
4: Balikan nato si Magnum Hunter 13. Dinita sa yahang dugang balita kay gingong tungod sa yuta, managatiayon. Gihulgang patyon. Detalye itong paminaw sa itong kauban, Magnum Hunter 13, Riza Cruz, kay di pa na maayong mga igalan no, kung dunay mga panagbikil, labi na sa mga, kung hisgutan na ng mga katigayunan, ng mga yuta, dapat iagi sa kaning kalmado nga panag-istorya. Dili sa tao, Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
7: Arisado, ang lugar mo yung pagkino, ang kaming duha ka mga individual, bali mga managdiayon, na magduman si Minimo sa kapulisan sa Police for Carmen na kaya naging magduman siya ang duha nituuhan niya yung ma-receive sila o mga description si sa kanyang mag-iilang yuta sa magduman din na nakapalit kami sila o yuta kung tayo doon yung mga namuyo ng mga nagunit o buhay so yung wala sila ang tuig so kay ang kanyang na yuta magduman siya ipalit nila so saan lang doon ka ang kanyang mga lugar na ipiluti so sulod lamang siya sa tag-iag yun. Pero kaya ang mga anak, doon yung gilot-gilotin na, kami yung ang kung lugar magbangin, ikaw din, ikaw din, ikaw din, kung wag hindi sila na nagpasukot, hindi ka sa dinar, kung nagkumatuon, kamatag sa kanila, sa lukot sa saka, kini ang sa kanan sa yuta, lugar magbangin, kung natig sila kaibdan, doon ang kini ang ginikan na namatay, so ang mga anak na nabilin, doon kaya doon naman yung nagpuyo, doon yung mga nangatipan sa yuta, magbangin, so kaya gibaligyan man sila magbuangan, kahit ito katungad po sa doon, kanima nagtiayon, o gagingo na ibang lugar, nabayaran na nila, ito na, o ga ang titulo na naas na ko lang, nanatod sa duha ka ni Manakti, ayon na tuman, si, kapag may react ang tuwa mga magsuon, kung wala din sila kapirma, kaya lagi di man makapirma, nabaligyan nyo ta, manji, kung di rin mapirma, di mo magsuon, pero kung nga, titulo na gani ang kanilang na inatag, ngayon po sa nakapalit, kaya nagbikoy, kanilang labot, kung abot ng pirma-pirma, kaya nga na ang titulo sa kanilang magulang, nabaligyan, pero ang magulang, saya po daw sa kabayan magdumang jiri ko ba yung gibuhat so gibigyan niya ang yuta kung may po kanya ang pagpahibalo siya may suon so gi ako siya ng lugar niya ang halin sa mga yuta hinungdan namihimo sa pagbakad no ang kanyang mga isu kanyang magsuon niya kanyang tulo ka mga magsuon sa nakapalit so nakaagregado sa magdumang jiri sa sagribad sa kinabuhi sa so, kanyang managtiayon nga bago pong ninyo niya ang laki isa abroad ang babay ko may isa so nakabatis kapil sila o ga kanyang kabalaka magdumang jiri so ilang gibuhat ngayon siya nag-tabang, hala siya kapulisan sa police station for Carmen araw isab sa mga kanibang lugar ng mga suggestion no, sa ilang baton tungkol ka naka-receive sila mga detrits. Huwag di sila muhawas, nungo ng ilahang niya kandra ba magdumahan siya, di papahawa mag-ibutong mga nanimuyo itong mga nagunit mag-rights. So kaya hindi na po sila problema sa mga magsuon, kaya wala gipahibalua binabayran o nagasto na daw ang kwarta magdumanji. Siyempre, mag-atubang sila sa korte. Pero kung mag-ipong rights, no, ang kaning madsuon, no, makabalo, hindi baligyan sila ka nakamagwangan. So, sa mga, sa duha, sa mga nag, kaning managtiayo, no, sa nga na nga, kaning ang family matters magdumanji, itubag niya ang usan sa kinamang huran. Wala na siya nailabot, iyo lamang sila nagpalit sa yuta. So, doon naman mag-apundo ang titulo magdumanji, kung doon ibalik kaning ang kwarta, mm-hmm. sa kandidat nga pila nga kini ang gani no gibuchtag na asa 700,000 ang kini nga yuta magdumansi nga gusto sa kani managtiayon para wala igubot iuli ang kwarta wala na sila labot magdumansi sa yuta labas sila bina iuli ko nila sa sulo kaya nga murag nabati sila ang tapanaka tungod sa naangkong ini nga mga pagbahad na dili na kay kausa no gipadalaan pa sila uta kini ang manuti sa barangay kaya lagi iligan ang pagpalit sa maong ayuta. Baris, kung ano posible, mga tubang kita sa kanibang formal, no, maglaki sa kaniang kaso po gid ang kanyang nalaki, kining kaniang sa gid sa dako mga gasto sa maong ayuta, magpansin, was nga gipakuralan, ano kay nilahan na good. Ilan na sila ang tutulog, bayaran na gid nila, at sila po na kaniang kandap mga lihitimo gipod na mga nagpirma, nga nagpamatuod, nagpiragi po sila o mga ganyan di agad mismo sila sa pao magmanji, nagpag sila mga private lawyer na nagmamatuod na sila nakapalit sa yuta. So, pagkaroon na refer na ang mga pangitabo ng pagkakulitsan sa police station for Carmen, alang sa mga disputasyon na para sa Magnum Report, ini si Magnum 113 Richa Cruz sa balita o servisyo. Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Karong tataod pang higala itong balik-balikan Magnum Hunter 24 Jane Luna. Apan mawatis tagpahinomdom. Oras alas 5:01 na sa hapon.

0: Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dinilamang sa musika, balita ug Servicio Magnum Radio.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Magnum friends, maing adlaw, di anasaba mga special reports nga giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unao na to, ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna, mag-trivia siya, may tungod sa isda nga Galakaw. Unsa ka ni, nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamismos mga pita-pita, nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni, nga mga klase nga isda kay dinhi sa ato sa Pilipinas, dagang isda dinhi sa ato, nga naamismo nimo makuha o makita di mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang health news. Matod pa nini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton o taas nga kinabuhi. Sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, moingon gani siya, nga nagidad na siya glapas o sa gatos, moingon dahin ta kana tungod kaya daggan siya kwarta na siya'y mga vitamins o uban pa nga mapalit o ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya o kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila nga taas ng kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran nga lana wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Aktres nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pagmapdos. Daghan po kayo yung mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao murag sa atong nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas di social media. Bisan tuod og sila sa lawayo yun, pero grabe, mas kusog pa kay manaway sa yang isig katao, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato na tani Magnum Hunter Ching Interina sa yang How to Snooze na How to Change Your Life Direction. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa, unsa may pamaagi nga kita mismo, mabag-o gikan sa di maayong dalan at maguon sa maayong dalan. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buato na ni Magnum Hunter Island na kurin.

0: sa iyang beauty and news. Kalabot ni sa vaginal tightening. Pabutan eh. Kay basta yung unani nga isgutanan, daghan yung kayo maminaw o interesado. Pabuta siya yana. Humanya, buato rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado. Magluto ta sa iyang sosi, tofu, and mushrooms. Lami asamani oy. Kanimagong mushrooms, daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining aluto atong pabinaon si Magnum Lani Diana. Humaniya, muato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, bukid magudli siya. Unya, nindot kaing palibot ang view lang mismo. Nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Sa panyo at bisitahan na ninyo ang Balingasag Misamis Oriental. Kinigtanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fercid Blanca sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
2: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyaan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: mataas pa na ang imong blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imong blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rigar.
1: Epektibo.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Let's go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy
12: breathable panty liner for every wear confidence.
13: Magnum Wanted Job Hunters.
14: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ay mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
13: Magnum Wanted Job Hunters.
15: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
16: Sabado Night!
15: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
16: Sabado Night!
15: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
18: Balik tong mga higala sa itong pagkunag-uban sa itong tulubo ng Magnum Reports. So, dinidenta sa itong kauban po sa iyong lokasyon, Magnum Hunter 13, Gagiyong Aduna, o Magnum Hunter 24J na Luna. Gikan sa iyong report po, nga hipos din nga panahon.
17: Magnum Reports.
18: Blaster sa nato sa Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 13 sa Takay, dunay handler sa Palawagan ang gireklamo og staff. Detalye ato nga sirens tong kauban ang standby si Magnum Hunter 13. At ang atay po mga higala ka, ito pong nabiyon po na si Police Major Joan Navarro. Nini pong ilang pagpanganda, mauga, labi na kay doon na natala ang casualty. Nini pong nahitabo lagi po mga higala ang pagbunok sa ulan, nagresulta sa pagbaha-baha. Sa pibula ka ba, hindi ni sa ito sa Northern Mindanao, particular na din agad na sa may provincias bukid na. Manasan na ito Magnum Hunter 13 kay Handlers Palawagan. Nagatubang sa kasong staffa kaya kung panalitan po mga higa, digin mo mo himo po no sa pag-sanong sa inyo po mga sabot, sa mga saad, o gawin himo po mo sa pag-dispalkos mga kwarta sa inyo po din pong kliyente po din ha. So, pwede din mo mapasakag ka. So, base no, namoy mga kaubanan po na din ha mga higala nga naapot sa inyong aning sitwasyon. So, make sure nakahimo po mo o pagpa-blatter, paghimo na sa pag-follow o reklamo gin sa itong otoridad. And yes, Magnum Hunter 13 sa Magnum, Riza Cruz.
3: Nagpatala sa kapulisan sa station na Tupugon ang usa ka ginunga biktima sa handler na ginunga nag-i-sipap ang kwarta sa ilang na kinianag grupo. Ilang biktima nga sa iya sa iya. Pwede 5 anyos, nga ginunga mag-birthday sa parangalaw, nga pagkain ginunga na nag-attend matupag kiniog po ang food paluwagan. Pero wala yung mga pagkaon na abot, kundi cash ang gihatag. Pero kaya ang cash nga yung gihatag, katilag na po sa iyang ipatak lugar magtumanji, kaya kadagulan, makatag mo sila o kaya kantidad na 1,200. So, sa isang kamulan, so, doon na sila kiniang maligong lugar. So, di siya ang kinagkanatapusan na mag-dawat, mag-receive sa mga pagkaon. At ito, hindi niya sa iyang birthday. Pag natingala siya kini ang Leia, do pa cash man niya, but siya cash. Kaya nagpalaman o gamit siya niya ang handler, makana lang usak po. Kay sunod lagi daw ang kini ang kantidad na iya ang gisaad na sunod na lang simana. Kaya hindi pa rin ingon nga nakumpito ang bayad, ang paluwagan ni kanila. Kailangan nga GC. Kung agad pa niya, diyan pangkontak niya mga kaugan, kailangan nga group set na nagdaman siya, hindi niya nabuhan, nakumpito naman. Mulugay di ay ang gulit mga sa apel naman po ang kini ang admin, lugar siya ang mag-chairperson na puro sila ka kini ang membro na mag-patak-patak sa ganito. So, kung gawaro ang daw, wala ang birthday lugar, nahimo na noong kini ang nagpablasal sa kini ang police station. Kaya tungod, sa gibuha po siyang handler na kini ang gasto ang kwarta, sa nag-birthday po siyang anak, o gasto ang simana pa daw niya, ikumplito ang hatag niya ang palawagan diyan magnumanji pag nilantag-ulis. Hindi siya nagyatanan. Kaya nga, nakapito na bayad, nakapito naghatag ang membro. So, ang kanilang handler na gingon na kini ang doon na di problema lugar. So, kaya ang gihatag, Christian Christos, ang gihatag sa kini nga kanilang nga handler sa palawagan, kanto sa iya nga membro nga mo, sa pinakalas na magdawa. Kani pag nga gitag pinakalas, mo na ginisay ang kaya lagi, mas okay po mauna, pero mas maayos mo kaya ito maunahi. Pagdaman siya nga magdawat ka sa kantidad nga imo nga giya, gano'n bitaw nga imuhang di pa ng kamutan nga makakatag dito po sa kada bulan, huwag yung paniya-paniya kay para po di po ga makinig bitaw nga huwag ka mabasunta. O ba ni mo sa maungang grupo nga kani ang nanay mo sa lain, kahit mo dili po di nga kompito ang imo paghatag nga sa bayad sa matag bulan. Ngayon pagkaroon na gano'n na namang ito yung mga lugar dili na kay food paluangan ang kining giya sibat sa kininga sos sa kining gireklamo. Ito mo, lubay-ubay po sa mga lugar, mga butang nga. Hawa sa yun, ay wala niya tarungag bayad, kundi niya hanga si Pang Sibatan, then nag-give sa kanilang group siya, at wala na nga kukim, even contact man lang, hindi, ang dadoy, may ganyan lang po sa pagdawat, sa mga group, kininga sa grupo, sa paluwagan, ginisip na siya, sa sumana na ikumplito niya ang bayad, wala siyang makaprepare yung mga pagkaon, ang chip pagkaon, pangyasod na Diyos mo nga biktima. Pero na-refer na mo pangita po, nga na sa pulisan, sa pulis nisang tukugon, alam sa tuk mga diskusasyon para sa Magnum Report. Ini si Magnum 118 Riza Cruz, mga taong sarapitio, Magnum Radio.
18: Salamat Magnum 113 Riza Cruz. Dili sa dantas dugang balita.
19: Magnum Reports.
18: Sa RTA, nag-issue karog mga citation na tickets sa mga nag-gimo no, sa illegal parking lagi sa lahapong mga sakyanan o motorsiklo. Detalya itong paminantong kauban Magnum Hunter 24 Gikansing area. Magnum Jane Luna.
19: Pag-issue ka ng citation at ticket ang ato nga RTA nga doon sa pipila ka mga motorista o mga sakyanan nga nakababag visible sa dalan o mga matawag na ito nga naka-illegal parking nga magdama ang no? Din ang sa may barangay 23 padulong din sa may Akugon upos nang din sa may police station na doon yung mga gipangsita kung si diring po magdama ang nga gamay ang dalan hindi ato na pa yung muhimo no, sa pag-parking rason ubay-ubay yun ang mga na-issuean pero citation at ticket nga RTA, yun ba lang po no, sa pwersto itong kapulisan, mihimo kini sila sa pagtuktok sa pipila ka mga sakyanan. Yun na po yung mga ipang parking na no, ipang bilin ng mga motor, ang ilaha po nga giplastaran po no, sa ilang citation at ticket. Una ni ini, pulugan nga gipangita ang mga tag-iya, apan, wa man yun diha po nagapatim ang magdumaan, si rason nga gibilin po nila no, ang maupong ticket. Support sa maong bihikulo o gali magdumaan siya, magtuyok pa ni sila no, sa pipila kabayan po din sa Sudot Grande Oro, dili lang din sa may barangay 23, din po sa may Kugo, na apo din ha sa may Captain Vicente Roa Street magdumaan siya, kanabitaw nga kini sa may Ayala, doon lang din nasatuwa magdumaan siya no, na ay mga galaray po diha ang mga motor, ang ilahagi pong gi-issuean po ng citation at ticket. Kung RTA, yun yung uban ani magdumaan siya, mga trabahante din ha, uban mga gapangaon sa maupo ng mga tindahan. Kali no, dili man gid matigdan po kalit ang mga presensya po sa mga RTA tukod po lagi, kaya kalit man po ni sila nga buabot. Pero ang ilahag yung turf duty ani, ginasunod gid nila magdumaan siya kung isgutan ang pagman sa dagat sa trapeko, pero kaning ilahang pag ataguga ticket, kalit-kalit ni marag surprise mito magdumaan siya. So naapoy uban po yung mga motorista, mga tag-iya po sa mga sakyanan, dili gid sila na makapanagang, kaya pagbalik nila, na magdumaan siya, nanag yung ticket no, ang ilahap po nga mga bihikulo. So, din na sila maka-explain kung sa ba, emergency ba, ang ilahap po nga giatuhan tungod po lagi. Tama pong gibilin po no, ang ilahap po nga mga sakyanan. Nanutan ni Ini magdumaan siya, okay, ako po itong RTA, nga likayan matod pa. Pag-plaster sila mga sakyanan, ilabi na sa mga areas bitaw nga lisod kaayo agian magdumaan siya mga gagmay ng mga dalan ubi sa mga barangay road no gididaan naman gid ang pagparking po sa mga sakyanan kung magbaton og sakyanan mangita og kaparkingan. Ang ilahang nga pahimang no, ha, ulit-ulit na gano'n dumaan siya tungod po lagi, kaya kung panahon sa emerhensya, dili makalusot ang mga emergency vehicle o makadugang po kini sa perwisyo po no, sa mga gasubay po sa mga dalang nga galisutan noon sa heavy traffic o gabasulon matod pa ang mga RTA. So, giklaro na sa itong RTA no, nga sila po mismo mga traffic enforcers. Muna po no, sa aksyon, kalabot po din di aron usab nga malikayan na gano'n nga makasinatitag heavy traffic sa mga barangay road man o bisan man sa mga highway sa mga busy nga mga lugar din sa syudad sa Cagayan de Oro para sa Magdum Reports. Kinigis si Magdum 124, hindi na sa bitawag sa Redusyo, Magdum Radio.
18: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna, oras sa 5:23 na sa hapon. Dinidenta mga higala kay lagi sa nahitabo mga higala nga mga pag-ulan din sa to sa Northern Mindanao din alabi na sa may probinsyas Bukidnon adunay mga na-experience po mga higala no, nga mga kusog ng mga pagbaha flash flood ng uban dayon aduna po yung mga pagdahili sa yuta. Kini tungod lagi sa kaning padayon nga pag-ulan so nang humok ang mga yuta so nang dahili dayon so dunay mga kaning na tabunan nga mga struktura pero wa man hinun po yung mga nakabsan sa kinabuhi pero dinita sa ato pa din po nga kaning isgutanan po sa pagbaha dunay gid intay na anon kani na recover na ang lawas po ni ini nga nahisgot nga biktima og tungod dini makisayod da unsa bay mga pagpangandam pod karon sa tunga kapulisan kinsa aduna po'y papel pod mga igala ilabi na sa tuwa po din pong RDRMC alang sa paghatag no seguridad og pag-ugmayan pod sa puwersa sa tumang local disaster risk reduction management offices kung adunay panginahanglan. Ano ito mga higalas itong public office sa public trust? Ito mga hinabi si Police Major Joa Davaro atong tigpumabagi ka na sa PNP Region 10.
20: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life.
21: Kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno, pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Hi ma'am, may hapon. Angel Osado sa Magnum Radio. Ma'am, kumusta karon ang ato anong pag-prepare sa epekto niining bagyong Inday din sa Northern Mindanao?
2: Magnum Angie, sa kasamtangan no naka-heightened alert ang inyuhang kapulisan sa Pulisa Regional Office 10, isip na po at pagpangandam na to, no, sa kining bagyong super typhoon Inday nga actually kagahapong adlaw kini naglandfall, but dinis atong area so far no aduna kitay na monitor nga adunay mga area din hinga adunay landslide, adunay flash flood, ilabi na particularly dito sa probinsya sa Malaybalay City, Bukidnon. Diin based on our monitoring, aduna kitay lima ka barangay nga flooded no, kining Barangay Violeta, Barangay Manago, Barangay Simaya, Barangay Linabo ug Barangay po Makote. Kining tanan anaa sa Malaybalay City, Bukidnon. Aduna pod tay natala na usa ka barangay nga naigo usab og landslide no tungod kini sa kakusog sa ulan dirha sa Barangay Miglamin, Malaybalay City, Bukidnon. Og very unfortunate pod no nga insidente nga aduna kitay natala nga drowning incident niadtong July 9 diin usa ka 48-year-old nga farmer nga intawon sa iyahang paglabay sa maong suba na dala kini siya kay tungod sa kakusog sa current sa maong suba ug nakita na lang kini siya mga pila ka kilometro no gikan sa kung asa kini siya na naanod. So mao ka to ang ato ang mga naitala na monitor nato no nga mga report coming from our lower units, but definitely ang ato ang mga kapulisan sa ilabi na sa ato ang mga police station no naka standby, aduna kitay mga reactionary standby support force, aduna pod kitay mga search and rescue nga team no in caso nga gikinahanglan kina kini sila to conduct no to assist our local government unit or ato ang barangay kung adunay mga gikinahanglan nga kining pag evacuation or mga preemptive evacuation no sa ilahang mga nagkadaiya nga EOR.
1: Okay. Ma'am, katong na-mention mo nung reactionary standby support force og search and search rescue and retrieval teams, unsa ni sila kadaghan ma'am og nabay specific nga area nga gi-instruct pud no si General Abrahano nga mo i-prioritize sa monitoring ninyo?
2: Actually, Magnum Angie, no, ang tanan na to nga police station, aduna na kini sila yung mga SAR team, no, search and rescue team sa atong mga police station. But aduna kita yung mga anaan na ka-standby sa ato ang mga provincial and city police offices. Ano, og adin hiusab sa ato ang buhatan. In kaso, kung gikinahanglan gayod nga adunay i-deploy no ang ato ang personnel, but definitely ang pinakauna gayud nga pagabuhaton kining ang mo responde ni ana ang ato ang mga police station. That is why our regional director already directed our field commanders no sa ubos nga to coordinate with their respective nga mga local risk reduction and management offices no para makita na kung unsa pay mga areas nga angayan nga i-evacuate no katong adunay mga historical data na sa flash flood, landslide, mga kaning katong adunay mga taas og risgo nga mga area katong mga balay nga located sa mga bungtod nga posibilidad na adunay landslide nga matabunan. So mao kana ang ato ang ginahimo sa pagkakaroon. Actually ni adto pang Monday aduna na kitay mga pre-assessment no sa tagsa-tagsa nato ka mga EOR, though at that time no wala pa manggid ang maong bagyo, but though dili kita gid ang sentro ni ini, but nakita nato nga importante gihapon kaayo ang pagpangandam kay di kita mahibalo kung unsay dagan sa panahon no. Magnum Angie.
1: Okay, natay estimate lang ma'am or natay exact number pod pila ni sila ka personal gid katong nakatahas gid katong SAR o katong RSF RSSF ninyo.
2: Kining sa ato ang mga police station na Magnum Angie, usa kini sila ka team, no, sa atong mga police station, 8 personnel ka na sila nga naka-standby. Though there is a pro 10 aduna kitay 200 ka personnel nga nabilong sa reactionary standby support force, adunay 200 ka personnel sa mga search and rescue nga retrieval, no, kung adunay kini gipanginahanglan. But ang ato ang mga police station and provincial and city police offices, aduna na sila yung mga nagkadaiya nga search and rescue team. It will be led by katong mga personnel nato nga adunay mga background sa search and rescue. Magnum Angie.
1: Okay. Unsa po yung pamaagi po ninyo, ma'am, no? Or unsa yung mga measures po da ninyo nga mahimo po nung maayo ang coordination din nato sa LGU o sa inyos kapulisan kay, di ba, sa kaning panahon nga yun, ani nga, na yung mga emerensiya, dako yung papila nga ito po mga kapulisan, ilabi nag, magpatuman ng mga forced evacuations.
2: Yes, dako nga butang, naagayod ang inyuhang kapulisan na Magnum Angie, no, to assist our, though dili manggit kita ang manguna sa mga search and rescue, no, but we can assist, no, through the conduct of search and rescue, kaning pagpatunhay sa kahusay kulinaw, kay importante kaayo nga kanang dili magpanik ang ato ang katawhan, mahibalo sila kung unsay mga angayan nga pagabuhaton. That is why dako usad nga butang kining mga recorida awareness, no, kung unsay mga angayan, mga giya nga maihatag nato sa ato ang katawhan, ilabi na kung adunay mga susama nga mga dilubyo or mga natural disaster nga ato ang pag-aatubango na Magnum Angie. That is why ang ato ang mga aksyon, we always coordinate our local risk reduction management office, no, ang ato sa mga local government unit kay para synchronize na harmony, na ma-harmonize nato ang ato ang mga actions, no, kung asa kita just like kung aduna evacuation. Importante nga aduna ang ato ang kapulisan aron dili kini gubot, no, aduna ang kahapsay ug kalinaw, ma-prevent ang kaning mga commission of crime, ilabi na nga vulnerable ang mga kababayen-an ug mga kabataan, no, sa ato ang mga evacuation area. So kana dako kana nga butang nga anaagayod ang deployment, ang presensya sa inyuhang kapulisan Magnum Angie.
1: Okay. Ma'am, balikan lang sa ito na ko itong sa inyong posible, no, nga paggamit sa yung pwersa para sa mga search and rescue, kato din po inyong RSSF. Naamoy yung mga equipments po, ma'am, nga available din na sa inyo po mga station or sa region po, no, nga pwedeng ma-deploy, ma-augment sa ito po mga local dream offices po.
2: Yes, Magnum Angie, likon ko lang, no, ato pang niagi pang Monday na aduna na kita yung mga pre-assessment nga ato ang ginihimo, dili lamang sa ato ang mga efforts that will be extended sa ato ang mga kabaranggayan, sa ato ang assistance nga ihatag nga support sa ato ang mga local risk reduction management office, but apil na usab ang paglantaw, no, sa ato ang mga resources nga pwede nato magamit, no, ilabi na sa panahon sa search and rescue nga mga operation. That is why ato aka nang aduna kitay inspection nga ginahimo ana Magnum Angie. Aduna pod kitay mga blue bag, no, blue box nga ato usab nga mga nakaandam na. Actually dinhi sa buhatan sa Proten Magnum Angie, no, ang tagsa-tagsa nato ka mga personal, aduna na kitay ginatawag nga go bag, no, kanang para na sa kung adunay mga emergencies na pwede nato mahublot diretso, anaa din ha ang mga kaning mga life-saving nga mga equipment, no, Magnum Angie. And apil na usab niya na mga lantaw po nato ang mga kaning for transport, no, nga mga vehicle nga pwede po nato magamit in kaso gikinahanglan gyud sa sitwasyon na Magnum Angie. So kining tanan ato ana kining gina prepare, no, beforehand pa lang kay do na naman kitay nakuha nga forecast, no, coming from PAGASA before kini si bagyong Super Typhoon Inday nga miabot dani sa ato ang area of responsibility sa ato ang nasod.
1: Okay. Ma'am, just in case po, ma'am, no, nga ang telecommunication or ato ang power grid mag-collapse during ani pong mga epekto lagi sa kaning bagyong Inday dinhi sa ato sa Northern Mindanao, usay mga backup communication equipment po nato, ma'am, nga magamit gyapon, no, para kaning nagyud tay kaning on-time po nga reporting, so kaning pag-relay po mga messages if ever dunay mga emergency po, no, nga panginahanglan gyud nga ang inyo pong pwersa.
2: In case Magnum Angie, no, mawala ang mga signal sa ato ang mga cellphone, mawala ang ato ang even internet. That is why we are utilizing radio. No, importante pud kana kaayo sa bisan sa karon nga panahon. Still ginagamit gihapon nato ang mga radio nato para maka-communicate gayud kita, makalabay kita og mga report timely. Ilabi na din sa ato ang buhatan sa Proton Magnum Angie para pud ato ang ma-assess ang situation kung unsa pa yung mga gikinahanglan no sa ato ang mga personnel on the ground nga maoy naghatag og mga assistance sa ilang tagsa-tag sa ka mga AUR.
1: Okay. Lastly pud ma'am no, sa ato ang mga kapulisan kay ma-deploy sila just in case no kinanglan yun nila musulong sa ulan o baha. Unsa po ato apong kaning assistance or ato pong assurance pud ma'am no nga sila di gid pud no mahimong weak during any pud nga time or dili gid pud no maapektuhan nila pong panlawas kay naa ba pud no ang mga risgo gihapon sa kaning panlawas like mga leptospirosis kung panlitan pulong pud sila no nga makuha niya tong hanay pud sa kapulisan tungod lamang no kay na butang sa risgo nunot lagi nilang pag responde pud panahon nga sila gikinanglan like katong naglangkob sa RSSF o katupong SAR teams.
2: Magdumanji no naka-alerto ang ato ang regional medical and dental unit 10 or kining atong RMDU. There are aduna kita mga personal dira nga mga doktor, nga mga nurses nga pwede kaayo mo assist no sa ato ang kapulisan ilabi na katong gakandak og mga search and rescue operation nga kabalo kita risk gupod kana kaayo nga pagabuhaton na ang Magdumanji. So apil na kana sa ato ang mga monitoring na aduna man kita ilistahan din sa atong buhatan kung kinsa katong mga members no sa mga SAR team kung kini sila naka-deploy apil pod kana no sa ato agayud nga pag sutaon pod no ang ilaha pong health concern no before, during and after no sa ilahang pagsabak sa mga any search and rescue nga mga operation na Magnum Angie.
1: Ma'am, papasan din ako. Wala tayong mga police stations or mga offices po no, din sa PNP, sa rehiyon nga naano na butang sa marag high risk sa mga posibleng calamity or disasters na mahitabo.
2: So far, Magnum Angie, no, ang katuganing prediction no, sa pag-asa is more on maapektuhan ang katong sa probinsya sa Lanao del Norte. No, mao ka to ang pinakauna but it turned out nga na aduna kitay na monitor nga flood incident, landslide incident din sa area sa Malabalay City. So far Magnum Angie no wala man pud kitay makaingon nga high risk gyud nga mga police station but ang ato alang ini importante nga alerto sa tanang panahon no adunay koordinasyon sa mga local government unit nato sa ato ang risk local risk reduction and management office sa ilang tagsa-tagsa ka mga AUR para kung inkaso no nga adunay mga dakong mga risgo nga mahitabo no we can easily no deploy our personnel even kami din sa atong buhatan sa Proton makahatag kita og assistance immediately we have our personnel on standby nga pwede ma-deploy anytime no kung gikinahanglan sa sitwasyon.
1: Okay, just in case ma'am basin doon na kay gusto nang i-emphasize pod nga messages pod para sa mga PNP personnels nato dinhi sa Northern Mindanao in behalf pod no sa ato pod din pong regional director nga si Brigadier General Christopher Abrahano.
2: Magdumanji makalaob no ang ato ang katauhan sa Northern Mindanao nga ang inyuhang kapulisan nagpabilin nga alerto na labi na karon nga adunay usa ka super typhoon no nga mo abot sa na actually anaana no na aduna na mga areas nga naapektuhan sa ato nga AUR importante no nga kita ang safety ang security ma-start sa ato ang mga kaugalingon. Kung kabalo kita nga we are living sa mga areas nga mga flood-prone areas, low-lying areas, kaning landslide-prone area, aduna na history nga aduna yung mga gamay-gamay lang nga ulan is aduna na history nga nahitabo nga mga disastrous no nga mga insidente. Importante kaayo nga kita na mismo sa itong kaugalingon ang mo-evacuate, no, to coordinate sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga barangayan. Ang inyohang kapulisan, we can only do so much, but gikinahanglan na mo ang kooperasyon sa tanan, no? Ilabi na kung adunay mga pre-evacuation nga pagahimuon atong sundon, no? Ang ato ang mga otoridad, ang ato ang mga local government unit, kay para man pud ni sa ato ang tanan, Magnum Angie. So tinabangay kita, no? Kining bagyo mulabay lamang kini, but importante nga sa iyahang paglaway walay mga kinabuhi nga makalas, Magnum Angie. Daghang salamat ug maayong hapon.
1: Okay, salamat kay ma'am ug maayong hapon din, okay. Major.
21: Inyong nabati ang Public Office Public Trust. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
18: Oras alas 5:41. Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
21: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Magmang friends, maing adlaw, di anasaba mga special reports na giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna. Magtrivia siya, may tungod sa isda nga galakaw. Unsa ka ni nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamis mo sa mga pita-pita nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni nga mga klase nga isda kay dinhi sa ato sa Pilipinas, dagang isda dinhi sa ato, nga naamis mo ni mo makuha o makita di mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buhato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang health news. Matod pa nini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton og taas nga kinabuhi. Sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, moingon gani siya, nga nag-edad na siya glapas o sa gatos, moingon rin ta kana tungod kay daghan siya kwarta na siya mga vitamins o uban pa nga mapalit og ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya og kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila na taas ng kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran galana wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Aktres nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pagmapdos. Daghan po kayo mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao, murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas sa social media. Bisan tuod og sila sa laway yon, pero grabe, mas kusog pa kay manaway sa yang isig kataw, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato na tayo Magnum Hunter Ching Interina sa yang How to Snooze na How to Change Your Life direksyon. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa, unsa may pamaagi nga kita mismo, mabag-o gikan sa maayong dalan at tugmaguon sa maayong dalan. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buado rin ni Magnum Hunter Island ako rin sa iyang beauty and news. Kalabot ni sa vaginal tightening. Pabuta ni. Kay basta yung unani nga isgutanan, daghan yung kayo maminaw og interesado. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buado rin ni Magnum Hunter Lani Delgado. Magluto ta sa iyang saucy, tofu, and mushrooms. Lami asam ani oy. Kani magong mushrooms, daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani Diana. Humaniya, muato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag, Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, bukid magudli siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Aun sa panyang view at bisitahan na ninyo ang Balingasag, Misamis Oriental. Kining tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
3: Gigutom na ba?

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ang pagbatom sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkaraiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
9: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
10: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagparangkuhan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Yung dining orasa din sa itong mga higala sa paghatag o nga pagtagaad. Nini pong mga pangitabo po din sa Police Station 6 sa Puerto. Makisayod na ni Magnum Hunter 24 Jaina Luna. Kay yung waman po dinoy po yung mga dagkong insidente nga natala nini pong adlaw. Makisayod na kay nakastandby si Magnum Jane. O gatakatay po yung mga higala noon. Duga mga update po daon niya sa ito po din pong pagpadayad. Ani sa ta Magnum Jane, kumusta din na sa Police Station 6 Puerto?
2: Kaya natala ang mga dagkong insidente magdamaan siya, no? Din sa may police station sa 6 Puerto. Makita karon sa tuwang video, din na po mismo sa screen sa magduma live, din na karoon ay matunta sila. Kaya kayo ni ini pong checkpoint, so galino ilahang ginapahunong yod ang mga drivers sa ilahang pong atungo. Daron po sa taon po no, ang ilahang pong mga papela, so ilahang pong mga dokumento, haron nga kini. Kung ma-observeran po magdamaan siya kung naiskutan po lugar nga driver, aduna illegal nga mga dokumento nga gasubay po do sa ilaha po nga barangay o gagaling magdimansyo no, iklaro sa nga kapulisan, wala mga kontrabando nga pugsanon nga ginapalusot po din sa barangay Puerto. Tungod po lagi sila po mismo, nakaatang naging sila daan magdumaan dyan. Kung gusto po itong LTO, naapoy nakaatang po na itong LTO magdumaan dyan. No? Bisag-asa po sila din sa may lapasan o sa may agusa area. O galing naman ito po nga kapulisan, sila po mismo na nagpadayon sila sa ilaha po nga gipahigayon po nga checkpoint diin. Ubay gid ka mga drivers po no ang mihimo sa paghunong. Nay uban magdumaan din no ang gipalahos na nila. Dio po lagi kay wa man po ni sila ikan bitaw nga sa likod bitaw nga tanawon magdumaan di pero nga uban ang ayan matutupo po nila nga i-check labi na kini po nga mga motorista kay sa kadre ba karon magdumaan di kawat yung mga motorsiklo. So importante nga makita nila ga kompleto ang dokumento ug do na gi lisensya po no ang mga motorista. Gina-check po nila magdumaan di kung kini siya nakasunod ba at sakto po no ang kini lugar nga ahod sa pagsuot og helmet, wala nagsinilas. Pag kini nakasuot gid og proper attire po na ilabi na sa katong mga motorista. Samtang sa mga bihikulo po ng mga private vehicle magdumaan di hagya po kini nga ginapara aron nga masuta gid ang sulod pud mismo no sa ilaha po nga mga sakyanan. Do na ba yung mga illegal nga mga sigarilyo or bisan yung mga gipangtuha nga mga droga magdumaan di sa po do nga malikayan na kini makalusot pa dinapod no sa ato apo lugar nga tan po nga borderline na po dilagay ng magdumaan siya na din sa may bubo o sa may puerto. Pero sa may bubo, ito na po checkpoint diya magdumaan siya no, nga kanunay diha po nila ang ginapaygayunan. Pag masala na po dahil yun, pag-abot sa may puerto niya, sabihin na po dahil magdumaan siya din sa may Kugman, lahos sa dayon po doon, padulong po din sa may Agora. Kasagara po sila po gina-check magdumaan siya, mga dagko diya po ng mga sakinan. Nga masiguro din nga malikayan po na ang mga pagpalusot sa mga kontrabando, labi na sa Buntag, padulong na dayon sa Kadlawod. Sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna. Sa Beta Observusyo, Magdubradyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras sa 5.58, may gala na pupos na itong oras alam sa pagpadayon sa itong programang Magnum Reports. Sa itong mga kaisunan po din, ano, amping-amping gihapon o gapadaan gihapon sa pagmonitor sa mga programa din sa Magnum Radio, mga update to mga higala, labi na niini pong tuwa pong sitwasyon sa palibot, niini pong mga pakulan-ulan na itong na-experience din po sa ito sa Northern Mindanao. O katangatangi ang dugang pa mga police reports sa itong mga kauban o mga update po no, sa mga balitang nasunod tungod kay musunod na ang mga balita po nga inyo pong ang masayran sa sunod nga programa mao ang balitang Magnum right after ni nitong tulubod ng Magnum Reports. Then sa matag oras po mga higala doon na po din po yung mga Magnum News Alert kauban si Magnum Hunter 21 Lani Delgado, Magnum Hunter 24 Jane Ludag, Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Pero karon mga higala no, after nining itong Magnum Reports mao ang balitang Magnum, so inyo masayran ang mga balita nga lokal, national, international, sports, entertainment, business ug balitang impossible karong taod-taod kauban ni Magnum Joel Cubo ug Magnum Lani Delgado. Oras alas 5:59.
0: Magnum Reports.
1: Ato pa din pagpanimbaya din sa mga taga-barangay Bugo ng atong siyudad. May hapon din ano sa mga taga-barangay Bugo nga nakatutok permanente sa mga programa din sa Magnum Radio. Salamat, salamat din sa inyo si Sir kaning John Homero. May hapon din sa inyo hapon da sir. Din ano, medyo madag-umod ako nung hangin-hangin po ako no, din sa may barangay Bugo ng atong siyudad. May pagpaminaw po din sa mga taga-Kalabay-Laban sa Salvador City, Misamis, Oriental. May pagpaminaw kang Sir Randy Artiaga sa Texas, kang Carlin. May hapon din sa inyo. Ma'am D. Rama. programa din hapon dayon na sa tuwa pong mga nagmonitor din sa barangay Gusaning Atong Syarad. May pagpamina po doon nila ni Mama Anchi. Din na po din po may hapon nila ni Sir kaning Romeo din hapon sa may Upol Misamis Oriental. Shout out po din po din ha daw ko no. Din na sa may barangay Kaoswaga ng atong syudad. Dinan Ma'am John, may hapon din na po da sa inyo ha. O gamay hapon sa din ha. Nila ni Sir Tata Gono. Salamat po din na sa inyo ha. O gamay pagpamina po din po nila ni Sir Marco Rocha. Din ha ni Ma'am Merlin Taliktik. Salamat din na po da sa inyo ha ma'am. O Paz Escudero, Esmil Actao. O dagan pang uban. O agin mo pagbiya mga higala kaya nga to ang programang musunod. Mga balitang magnum. Dugang detalye na po ni sa uban pang mga pakita po din sa Tosdakman sa Cagayan de Oro. Sa tuwa po din pong nasod. No? O lakip na mga balitang international inyuhang madungog. O mag-uban-uban kaya punta sa mga oras sa mga istasyon. 99.9 ang dial sa inyuhang mga radio. Pwede kaya po ninyo mamonitor sa itong official Facebook page Magnum Live o official website www.magnum999.com o di man eh ayaw kalimti nga sa usa kagawasnan nga katirimban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alzado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 6:01.
3: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
4: Sa adlaw

0: kayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Balita ang Magnum Tuganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
13: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
12: Alas 6:06, sige lang, kumusta may kabela karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, Mindanao Evangelical Leader Council, magatag og tabang sa mga biktima sa linog sa Jinsan o magpahigyan og prayer network tungod sa mga isyo karon sa nasud sa atong Magnum National Malacanang. Yata kuminto sa pagtapos sa Tulukanlaw impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International Militanteng Hamas. Gipasigarbo ang pagbungkag sa de facto government sa Gaza. Sa atong Magnum Peses Federation of Farmer and Free Farmers, nabalaka sa talang taas nga importasyon sa bugas sa Pilipinas sa unang unom kabulan ng tuiga. Sa atong Magnum

0: Entertainment Beauty Queen nga si Gazini Ganados. Ibutiaga, mihimo og legal nga pamagi aron mapagawas sa gasa ang iyang mga igsuon o ang iyang amahan. Sa ato Magnum Sports, kani CF Bantamweight World Champion Stephen D. Sniper Luman, mabalik sa away alang sa Brave Combat Federation 1OA.
1: Balitang Magnum!
0: Mga igsuon, kumusta mayong gabi karong adlaw na karon nga Huwebes o Lunuave, tuig 2000 by the size. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Lani Delgado.
0: O ganoon sa retailers sa Magnum Local. Narisyonan ganoon sa Mindanao Physical Leader Council. Abaghatod sa tabang sa mga biktima sa linog sa General Santos tungod kay hangtod karon. Daghan pagyapong pamilya ang nakinalang o naglisod naman sa milabayang kalabidad. Madoba ni Bishop Alex Eduabe sa Mindanao Evangelical Leader Council na magbaygayan usab ang maong religious prayer network tungod sa mga isyo sa rason ilabi na karon sa sigutanan sa grabing corruption.
3: Usa tuod sa among priority po nga agenda atong meeting, ang pagtabang sa General Santo tungod sa daghan pagyapong naglisod dito sa mga munisipyo nga silingan. Mato nga ang among nasit nga date, nauna na mo ang pagpadalag hinabang dito karong bulan sa July. So kaning ni musunod na dayon ang date aning among mga desisyon may tungod sa prayer, mm-hmm. prayer rally. Among nasabutan nga katong intercessor, prayer leader sa Pagadian City. Kanang Pagadian City naay dakong simbahan diha gitawag North Point. Ang asawa sa pastor dito may leader sa prayer.
0: Mm-hmm.
3: Na siya ang mag-communicate sa tanang nga mga siyudad ug probinsya pinagay sa nagibuhat kat chat group para nga adlaw-adlaw ng mga prayer requests na itumod sa mga issue sa mga siyudad, nasod, mga issue sa kanang impeachment, mga issue sa flood control, mga issue sa what. So, na adlaw-adlaw na may mga balita, adlaw-adlaw na may mga pangitabo, adlaw-adlaw doon ipagampo, may ibo.
0: Mm-hmm.
3: Oo. Tibok adlaw, gina. Juan, well, paingon na niya siya labing minus sa katuig.
0: Ang payag ni Bishop Alex Eduave sa Mindanao Evangelical Leader Council.
2: Diklaro ni Jail Chief Superintendent Felix nga walay dayalugo sa provincial nga kamahanan sa Misamis Oriental alang sa pag-turnover sa Misamis Oriental Provincial Jail kon MOPJ sa ilang buhatan. Apan gibutyag ni Hagrid nga dunay PDL gikan sa lalawigan ang kasamtangang anaa sa City Jail pinasikat sa kamanduan sa korte.
4: Actually, walang dialogue na nangyayari because ang mainstay siguro ng province is the new law for the turnover of the provincial bill to the GMP. Yan ang hinihintay natin ngayon. But there were other provinces or provincial jail that the governor or the local government willing to transfer. So what we're doing now is through the judge, through the court, mag-i-issue ng commitment order addressed sa BJP. But here in Misamis Oriental, there were PDLs na nag-request sa court to be transferred here in Cagayan de Oro City Jail. So may mga PDL na from the province na nalipat sa Cagayan de Oro because they requested sa court.
2: Ang pamahayag ni Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin Jr.
0: Alas ay sa Jesus sa Amdano Kamalita Lokal ugot karon nga gipatuman sa Regulatory Compliance Board kon RCB. Ako dinasa sa Rakbayan nga magdili sa mga tinunan sa mga internet cafe o pesonet panahon sa ting eskwela. Inoon gibuntag ni Attorney Oy, chairman sa RCB, na tugtan nila o tunan nila apan na adunay clearance gikan sa school principal o ginikanan kalabos sa buhatong mga research.
5: Ang atong ordinansa, nag-ingon nga alas 7 sa buntag, paingon sa alas 3 sa hapon. Okay. Mga estudyante during class hours, school days, dili tugutan nga magdula-dula diya sa internet cafe. Okay. Mga piso net, apel. Mm. Pwede lang sila kung dunay clearance gikan sa principal, pirmahan sab sa ginikanan, or ubanan gayod sila kung dunay inunta research buhaton.
0: Okay.
5: Now, kining mga internet cafe operator, kinanglan doon na sila purma ni anang consent
0: okay.
5: form.
0: Okay.
5: Kaya aron mo ay gamiton sa mga bata nga gusto mo ato dito during prohibited hours. Now, kung walay igunana ang internet cafe, para mo welcome ninyo katong mga bata nga mag-research or gitugutan sa ilang ginikanan or sa principal or sa ilang magtutudlo nga mo ana sa inyong internet cafe during prohibited hours. isa gyud na sa gatan-aon sa RCB pag inspeksyon ini mga internet cafe nga kinanglan ang mga pornographic sites dunay blocking program i-block gyud para dili ma-access sa mga bata.
0: Ang payag ni Attorney Igay Oyang, chairman sa Regulatory and Compliance Board kun RCB.
2: Kapig 4 milyon sa pesos nga kandidat sa financial assistance sa honoraria o gakas incentives ang gitunod sa provincial nga kagamhanan sa Misamis Oriental sa DepEd Division of Misamis Oriental Division kiniisip suporta sa nagkadiiyang programa sa sektor sa edukasyon gikan sa volunteers and implementer, learners, athletes, campus journalists, kana coaches o uban pang education stakeholders sa lalawigan, matri Dr. Rodora Galiares, DepEd Division of Misamis Oriental Division Education Program, Supervisor of School Governance and Operation Division Sports Officer, nga dako ang ilang pasalamat sa liderato sa probinsyang kagamhanan nga walay puas nga suporta niini sa natad sa edukasyon.
6: Sa ngalan sa Department of Education, Division of Misamis Oriental, hilabi na sa among Schools Division Superintendent, Dr. Edilberto L. Oplinaria, sa among Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Mary Ann M. Aliera, kauban sa Chief sa Schools Governance and Operations Division, Dr. Maria Teresa M. Absin, ang CID Chief, Dr. Sally S. Aguilar, ang among Admin Officer, Ma'am Janice Resurrection, kami tanan sa ngalan sa Department of Education, nagpasalamat sa kinasingkasing sa tanang tabang hilabi na kani nga pag-distribute or paghatag sa inspalaro nga among nakabuot nga napasidunggan ang atong DepEd o ang atong probinsya. O isa po na nakitaan po, girecognize na ni Governor ang effort sa mga bata, sa mga coaches, athletes, tanan nga nagpaluyo sa sports, mapasalamatan kaayo ni. Dako kaayo ang tabang ani nga gihatag sa province of Misamis Oriental kay kani siya makadugang og kanang motivation para maningkamot sila sa ilang pag-ispalarong nga among nakabuot nga na.
2: Ang pamahayag ni Dr. Rodora Galiares, DepEd Division of Misamis Oriental Division Education Program Supervisor of School Governance and Operation Division Sports Officer.
0: Alas 6:14 na karon sa itong Magnum Road Hunter.
1: Magnum Road Hunter.
0: Pinagdami ka lang si Magnum Jane Luna diya sa Dalan Jerbura. Magnum Jane, kumusta niya karon dagas na pikog, lakas panahon?
7: Flight to Madrid traffic to karon diri sa May Jerbura, padulong diri sa May Osmania Street niya itong arsidad. Magnum Jowa, pero noon ulay ang kabalakan tungkol kinagkatag ka ito kapulisan o labi na ito po nga RTA is magbadlong ni ini po mga ambulant vendor nga makadala po no kaot sa dagas sa trafiko din sa area. Minuto ni ini Magnum Jowa, lula po mga disgrasya po dito na matikdan sa diha nga nagimu po taong monitoring po din sa palibot sa Cobos Public Market. Ang iskutan po lang ang topong panahon karon magdumahadyawal. Landong na gano, nag-action na gano, ngit-ngit ka lang ito kalibutan. Tapos sa nagiging gabi naman noon magdumahadyawal. Pero hinoon, wala mo na yung mga pag-ulan o pagpananating atong nagsinatihan. Para sa Magdum Road Hunter, kini si Magdum R24, Jane Luna, sa Bedaog, Servicio, Magdum Radio.
1: Magnum Road Hunter!
0: Alas 6:16 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Yata guminto ang Malacanang human ang tulukad laong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Madupan ni Palace Press Office Attorney Claire Castro nga maayo ang dagan sa impeachment trial o gagilauman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ibase ang desisyon sa ebidensya o dili aron panalipdan ang bisan kinsang politiko.
8: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
0: Samtang iklaro sab ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga wala ay kalamigitan ang presidente sa investigasyon sa pagpanghulga sa vice-presidente nunod sa gimong cross-examination sa defense team nini sa testigo sa prosecution atul sa impeachment trial.
8: Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang vice-presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
0: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro.
2: Gibutang sa House Prosecution Team nga dili nila prioridad karon ang pagtutok sa ihap sa mga boto nga kinahalan aron masilutan o maabswelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial maton ni ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga ilang gitutukan karon mo ang pagpadayon sa pagpangandam alang sa presentasyon sa mga musunod nga testigo og ebidensya. Giduwang pa ni Tolosa nga sundon nila ang tanang mahimong desisyon og lagda sa impeachment court samtang nagpadayon ang mong pagdungog.
9: For now, as we've stated in our statements about it yesterday, that's not one of the priorities, no, of the prosecution panel. Our singular focus remains the same, which is to keep preparing, no, for the presentation of our succeeding witnesses. And that matter is still under deliberation. So, but for now, we're not focusing on that.
2: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
0: Alas 6:18 samtang ginahid karon ni House Prosecutor Spokesperson Congressman Paolo Ortiga ang payag sa House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Ortiga nga nagpabiling ligon ang mga gihanay nga argumento sa prosecution taliwala sa regalang isyo nga ibato kanila. Ilugang pa ni Ortiga nga wala usab na tubag sa defensa ni Vice President Sara Duterte ang kalabot sa grave threats.
10: Well, siguro unang-una bago sa lahat, no, nakita po natin na ang daming spin ng kwento. Iba-iba yung anggulong kinukuha. Pero siguro magandang i-highlight po yung mga prosecutors natin na lumabas po yung preparasyon nila. Hindi naman po nasagot yung sa threat exactly. Kung ano-ano nga po yung ginamit na anggulo para sa akin ng depensa. And I want to give flowers where it's due. Hindi porke congressman ako, hindi porke nandun ako. Yung preparation po, hindi po ano eh. Hindi nabasag yung mga nilatag ng prosecution. And I think also, bibigyan ko ng grado tong mga prosecutors natin na may mga iba na nandito. Talagang A-positive sila. Para blood pa rin.
0: Ang payag ni House of Prosecutor Spokesperson Congressman Paolo Ortiga.
2: Gipamugos ni kani Chief of Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo nga ang pahayag ni Vice President Sara Duterte dili usa ka grave threat kundili hypothetical o conditional lamang mato ni Panelo nga dili usab ka criminal o kalapasan nga mahimong basihan kini aron ma-impeach.
11: Pagbabanta, one thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion doon. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
2: Ang pamahayag ni Kanit Chief of Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo.
0: Ito ang kasabi ni Palace Press Office Attorney Castro ang payag sa kani Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na wala ebidensya o hypothetical o conditional lang ang pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte batok sa Presidente sa Pilipinas. Mato ba ni Castro nga ang pagpanghulga sa kinabuhi sa taas nga official sa gobyerno ilabina sa Presidente dili matawag nga usa ka imahinasyon o pantasya lang.
8: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.
0: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro.
2: Ginuson ni sa Senator Bam Aquino ang dinali ang pagpalabaang sa Sugit Balaod ng School Safety Act humana sa sunod-sunod nga insidente sa mga tuan sa nasuod. Mato ni Aquino nga tumong sa maong balaod nun nga palingunon ang seguridad sa mga tungaan aron dili na masubli pa ang susamang insidente.
12: Tiyaking ligtas ang bawat paralan at bawat batang Pilipino. Kamakailan lamang nagulat at nalungkot ang ating bansa sa balitang hindi nating nakasanayan. Sa Tacloban City, mayroong insidente ng pamamaril na nagresulta ng pagkamatay ng 3 estudyante at pagkasugat sa mahigit 20 bata. Maging ang mga universidad ay hindi na rin po ligtas. Kamakailan lamang nagkaroon ng insidente sa Ateneo na muling nagpaalala sa atin na ang mga paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto at hindi ng takot. Nakatuon ang School Safety Act sa pagpapatibay ng ating hakbang laban sa bullying. At yung bullying po, according to the EDCOM 2 report, was one of the top concerns of our schools. At mas pinatitibay natin ang koordinasyon ng mga paaralan, lokal na pamahalaan at mga law enforcement agencies.
2: Ang pamahayag ni Senator Bam Aquino.
0: Alasay, sa bay de traso, karon sa itong Magnum Health Alert. Iagat karon sa Department of Health kung duyat sa publiko nga importante sa matag pamilya dunay dili muminos o sa kamembro nga dunay kasayuran sa cardiopulmonary kung resuscitation kung na CPR kinitungod kay dakong tabang aron makaluwas sa panahon sa emergency susama sa cardiac arrest o pagkalumos. Subay sa US nga ang CPR pwedeng makatunan sa Bilang Division 15 tungod kay wakin na kilalan sa medical background. Tungod din eh, panayang gingusgan sa US ang CPR awareness sa isip kabahin sa paningkamot nga makabugna sa disaster resilient communities nga doon ay katakun sa pagresponde sa medical emergency sa dili pa maidangat ang professional responder. Isaraan nga ang DOS sa regular nga nagpahigayon sa training pinagi sa Family Health Advocacy Program o nagtubag sa hangyo sa local government units nga tungaan o mga tungaan o guban pang organisasyon. Kabalo ba kaning CPR? Magnum, kuan lani? Katubang imong i kanang imong i pusi mo iyang ang iyang dughan. Simbako o kanang
2: wala pa kasulay anak magtudugan.
0: Okay, muna sa katong naka ka training ta na katong pag-training to sa Red Cross. Naghanta to sa Magnum Radio kanto atong mga grupo. So nana gitudlo na siya pero kanang gyud nga pirmi nimo siya iya kanang pirmi gyud ka magkuan mag
2: sa ni.
0: Oh, imo lang ikuan sa i-update pirmi. O ipampanin mo na, naiiha pa na nga, ito kayo, naman ay usay mong ginawa, murag, wala na. So, imo lang ikaw na i-CPR ni mo. I-CPR ka na bang na imong ang CPR ka ng imong,
2: mouth to mouth,
0: o niya ka rin ang imong ipusang iyang kuan.
2: Oo.
0: O, murag mo na, pag labi nang malumos, imo lang nga,
2: di nilang kuan. Hangin, mag-jowel.
0: Bugahag hangin, pak, anong sab, pusa po ka, pam, sab, paanahantun nga, makaginawa, kaya basing matabang pa. Diba? So, muna ang gwapo sa ni kung ang ato mga pamilya dunay mahibalo gid ani. Kay kasog dunay mga laga kadang dunay mga simbakog mga mawad-ad og panimuot sa pato na mga cardiac arrest pagkalumos. So magamit siya.
2: Oo.
0: So may ni tun-an pagyapon pag-usab. Dili lang lang kwa, kung dili balik-balik ko gini mo para maanal ka. Oh, so para gyud nga para pumunta na kisay mo nga tun-an ni mo. So imong bana maglumalani, di ba? O, imang banal. So, sige. O, ano mo, pirmi. Doon, tanin mo yung dughan. O niya, nana, para ati, dili ka na magkuhan. Pag anak, guy. Maulaw niya ka ba? Ayaw, pastangin mo dahil. Makaluwas ka sa kinabuhi. O, so, ayan lang. Kaya basin dahil, o, mabalik siya, pinagi sa CPR. Ang iyang ginhawa. Alas sa 6:26 na karon sa Tumaglob International sa Gaza. Gipasigarbo karon sa militanteng Hamas nga nabungkag na nila ang de facto government sa Gaza. Matod sa Hamas nga andam sila nga ibalhin ang gahom nga magbugna sa usa ka grupo sa Palestine. Ikalay pa usab ni United Nations spokesperson Stephen Jozarik ang gimong lakang sa Hamas nga nakong tabang alang sa ceasefire agreements dali sa Israel. Samtang nga gitawag usab sa Israel nga drama lang ang gimo sa Hamas.
2: Sa Amerika, gikumpirma ni US President Donald Trump nga nakigorder na ang Iran humana ang sunod-sunod nga mga pag-atake nga gilusad sa Amerika subay sa report nga ang mga pag-atake tubag sa dili sa kuntubag sa dili makatarunganon nga agresyon batok sa mga commercial nga barko ug sibilang tripulante sa Strait of Hormuz. Nagpasidan usab si Trump nga posibleng muhimo pa og mas grabing lakang sama sa subling pagpatuma sa naval blockade ug pagkontrola sa Kang Island nga mahinungdanong pasilidad alang sa oil export sa Iran. Una nang gi-anunsyo ni Trump nga natapos na ang ceasefire agreement sa Amerika tali sa Iran.
0: Alas 6:27 na karon sa atong Magnum Business. Nabalaka karon ang Federation of Free Farmers kon FFF sa natalang taas nga importasyon sa bugas sa Pilipinas sa unang unom ka bulan ning tuiga. Matod pa ni FFF Chairman Leonardo Montemayor nga mas sa misaka og 20% ang giangkat nga bugas sa nasud sa maong period nga taas kon itandi sa samang period sa milabayng tuig. Ilugang pa ni Montemayor nga kung magparayon kini may makaluloy ang lokal nga mga mag-uuma.
13: Masyado kaming nababahala. Actually, hindi lang first quarter, kung hindi first six month ng 2026. Ang ating pong inangkat na bigas ay 20% more than yung ating pong inangkat same period of 2025. At ang naging umaalala rin natin noong 2024 hanggang 2025, napakalaki po yung ating inangkat. 2024 alone, 4.8 million metric tons ng bigas hanggang 2025 na dagdagan pa. So much so na ang bilihan po ng palay during that period bumaba po as low as 8 pesos per kilo ng palay. Napakababa po niyan dahil ang production cost ay nasa 13 pesos kataas. Kaya bilyon-bilyon po ang nawala sa kita po ng ating magpapalay noon.
0: Ang payag ni FFF Chairman Leonardo Montemayor. Sa ato Fox Street, ang usaka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos og 55 centavos. Canadian dollar, 43 pesos og 42 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos og 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos og 64 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso og 21 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos og 30 centavos.
2: Ugron sa atong Magnum Entertainment. Gibutyag sa beauty queen nga si Gazini Ganados nga doon na illegal nga pamaagi nga iyang gibuhat karon sa tinguha nga mapagawa sa Gaza ang iyang mga igsoon og amahan. Matod ni Gazini nga sa sitwasyon karon sa iyang pamilya sa maong nasod na kaingon siyang swerte gihapon nga ani Asia sa Pilipinas. Giduwang pa sa beauty queen nga andam niyang buhaton ang tanan makatabang lamang sa iyang pamilya sa maong nasod ingon man sa tanang Palestinian nga apektado sa kagubot.
14: Right now, naglisod pa jud ko og kuha sa mga processes. Kaya wala lagi siya sa akong birth certificate, akong papa. Kinahanglan pa og DNA test. Unsa man ko pagpadala og DNA test, mismo mangani pagkaon halos dili makasulod sa Gaza. Yeah. Grabe jud kayo ilang situation. Naabot jud ko sa point na dili ko makapost og food, akong mga endorsement, merg halos dili ko maka-accept. Bakit? Dili ko ka-post because insensitive ka ayo nga. I'm living my best life while my brothers and sister can't even dream for a future.
2: Mm-mm.
14: Grabe jud ka ayo. As in, araw-araw ko naka-realize no. Grabe kayo ko ka-blessed.
2: Mm-mm.
14: And grabe kayo ko ka-thankful nga. Naata sa Pilipinas nga free country ta o kanang natay free will to live our lives to the fullest. As in, I'm willing to offer my life. Kung maingon ganing silang, why don't you just go in Gaza? Kung mahimo lang no, pwede mo agto jud. Dili pwede kay restricted man ta.
2: Ang pamahayag sa beauty queen nga si Gazini Ganados.
0: Mm-hmm. Ano ka ba yung mga igsoon dito?
2: Kwan, mani siya Magnum Joel Palestinian, mani siya.
0: Pero Ganados ba ang apelido niya?
2: Oo, Palestinian siya Magnum Joel Half, mani siya Magnum Joel.
0: Half, ang iyang mama, iyang papa, iyang mama, iyang mama, papa mo, iyang mama mo'y Palestinian.
2: Iyang, siguro yung mama.
0: Okay, Ganados, kwan mo ni, mga Ganados, mga kwan man, mga Pilipino mo na. So taga dito rin siya no. Alisod kay kahimtang na dito karon kay gubot kayo. Although dapat daghang buhi dito pero mura gina lugar di ka kasiguro dito kay silag pamumbang Israel dito. Kasi mutsakpatan ka di ba? Alas sa 6:30 na og karon sa atong Magnum Sports. Balik sa Hawaii alang sa Brave Combat Federation 108 si kani CF Bantam Muay World Champion nga si Stephen the Sniper Luman. May katbang sa Pinoy Fighter si number 2 Lasha Abramish kung sa Vili. sa September 5 sa Pula Arena, Croatia. Ang pagbalik ni Luman sa Brave CF Cades, uban ang tingwang mangkon ang dominasyon na iyang nabuhat kanina ito. Si Luman wa makaaway ubo sa Brave CF sulod sa pipila ka mga tuwigan apan nang pabiling walay makatupong sa iyang ligasya. Isairan nga sukad na misulod sa promosyon sa iyang inaugural event niya itong September 2016, nakamog na ang Gilang Lidney Sniper sa perpiktong 6-0 promotional record samtang natala sa kreditibok ang professional record nga 17 ka mga away diin tulo ang pildi og lakip na ang daog unom sab ka knockouts o dua sab ka submission. Mga aksyon yung nabate itong kompleto detalye sa itong balitang Magno Malakarong at Lawa Hueves, Solyo 9, 2026, ugkaroon sa itong headline review. Sa ito magnum lokal, Mindanao Evangelical Literary Council, maghatulog tabang sa mga biktima sa rinog sa Jinsan o magpahiyasab sa 24 oras ka prayer network prayer network tungod sa mga isyo sa nasud karong panahon. Sa ito magnum national Malacanang, miyata kuminto sa pagtapos sa tulukadlaw ng impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Sa ito magnum international militanteng Hamas, gipasigarbo ang pagbungkag sa de facto government sa Gaza. Sa ito magnum peses, Federation of Free Farmers sa Balaka sa natalang taas ng importasyon sa bugas sa Pilipinas sa unang unum kabulan ni Tuiga. Sa ito magnum entertainment beauty queen nga si Ganizi Ganado sa butiag na mihimog lugal na uligal ng mga pamagi ano makapagawas ang sagasa ang ning iyang mga iksoon o ang iyang amahan. Sa ito magnum sports kani CF Bantamweight World Champion nga si Stephen D. Sniper Luman mabalik sa away alang sa Brave Combat Federation 108. Mga aksyon, timan lang sa gawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang tulog mga kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Ug Magnum Lani Delgado.
0: Aba sa mga news writers sa Chingin Tirina, April Burag, Jusmarja, Elena Corrine, din lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang tulog mga din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
16: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Streets, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.
17: Magnum friends, maing adlaw, diyan nasabang mga special reports na giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na ito, ang atong trivia, Magnum Hunter ni Jean Luna. Magtrivia siya, may tungod sa isda nga galakaw. Unsa ka ni, nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamis mo sa mga pita-pita nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni, nga mga klase nga isda ka din sa ato sa Pilipinas, dagang isda din sa ato, nga naamis mo ni mo makuha o makita diya mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang health news. Matod pa nini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton o taas nga kinabuhi. Sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, muingon gani siya, nga nag-edad siya glapas o sa gatos, muingon dahin ta kana tungod kinagan siya kwarta na siya mga vitamins o uban pa nga mapalit o ang iya mismong mga pagkaon ng mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya o kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, ingon din sila na taas ng kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran nga lana wakwak daw matod pa Pilipino sabon. nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Aktres nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pagmabdos. Daghan po kaayag mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao, murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas sa social media. Bisan tuod og sila sa lawayon, pero grabe, mas kusog pa kaay manaway sa iyang isig katao, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato nang tani Magnum Hunter Ching Interina sa iyang How to Snooze na How to Change Your Life direksyon. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa, unsa may pamaagi nga kita mismo mabag-o gikan sa maayong dalan atong mag-uon sa maayong dalan. Pabuta siya ni ana. Umaniya, buado rin ta ni Magnum Hunter Island Aquarin sa iyang Beauty and News kalabot ni sa vaginal tightening. Pabuta ni kay basta yung unani kay isgutanan, daghan yung kaayo maminaw o interesado. Pabuta siya ni ana. Umaniya, buado rin ni Magnum Hunter Lani Delgado magluto ta sa iyang saucy tofu and mushrooms. Lami asam ani oy. Kani magong mushrooms, daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani di ana. Umaniya, buato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, bukid magundi siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Aun sa panyo at bisitahan ninyo ang Balingasag Misamis Oriental. Kinigtanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.

0: Magnum Breaking News.
1: Oras alas 6:56 sa kagabion, mga higala sa dilipit na magpadayon sa itong maanindot ng musika no aton ng dawaton karo atong kauban kay adunay gikabutyag nga adunay usa ka lalaki kwa gikabutyag usa ka tawo man mga higala dito tong mutang ko sa ba ni lalaki ba ni or babae mga higala no kay gikabutyag nga adun muambak gikabutyag nga gigong muambak na kuno diya sa Marcos Bridge mga higala na diya sa Picastin niya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
2: Yes, Magnum Lani no live ba kita di karon sa may Marcos Bridge. Kita tawo Magnum Lani. Adto na mga nagpatrolya no nga kapolisan sa police station for Carmen. Kita naman sila nga kita medical nga kinibang mga kini nga mga dinakpan no nga gihapon nato sa Mahilika og ingon nga nagian batud pa ang kining kinung usa ka batan-on. Di ma-confirm Magnum Lani kay lagi ikabot siya nga, dugikan pa siya dito pit sa maya kauswagan. Kabagabak, like, kanino good ang lugar sa Marcos Bridge?
1: Magnum Riza.
2: Kapit kayo, Magnum Riza.
1: Magnum Riza, kung saan ang Magnum Riza, babae, lalaki? Magnum Riza?
2: Hello.
1: Oh, Magnum Riza, go ahead.
2: Wala yung ikonfirma nga, lalaki ba o babae, Magnum Riza. Batan on ray, gingon sa kining lugar nga, kining tawagan na ito nga polis to, nga nag-inform ni ini. Kaya nabibo lagi magdumalani. Kaya doon ay mga batanon nga grupo sa mga batanon nga nagjaging agi din sa kiniang Marcos Bridge. Kaya kay lagi, doon na dagingon na kiniang gustong muambak. Pero wala daw madayon. Pero kaya atong gapi yun, kaya nag respondian ng gipod no sa kiniang giyunungan po sa kiniang patrol sa kapulisan sa police station for time. Bisang pag naa sila yung mga gikarga ng mga kinibitong mga gipamedikal ng mga dinakpan ilang giyunungan, kaya lagi di mga gipod dapat iyaga-yaga magnamalan eh. Ang kuingon taong kinibang anay mo ang huwag mo ang bag o baka kining nakaambak na. Kaya karong magnamalan eh, ang kataas nila sa lakyan. Ingon ka nga kini ang lugar no kung gikan ka sa may pulwa ng anak kataas ng dapit sa may crossing no kabantay ka ng mga kani Center Island sa may bulwa area magnumalan eh ingon anak kataas ang linya karong kaya tulagi tulay mga naglilili po sa Marcos Bridge kagan nga mingon tagambak magnumalan eh kaya bagay kani Marcos Bridge magino siya mingaw kumingon po tao ga kini ang kung di ka entrada dapit sa may kauswagan o traffic light
1: Magnum Riza nga side
2: specific diri sa wala kung gikan ka sa bulwa magnumalan eh diri sa wala gianan gid sa mga estudyante sa kinibang Liceo ang kining lokasyon sa gingon nga dunay mga batan-on na grupo sa mga batan-on nga nagtaho nga dunay kini ang miambak pero kaya kapag tayo makita no nga may taong doon na ba kay mga coast guard ito baka no kay bago or mamagyan magkimala ni ang gingon nga dunay kini ang dunay gustong mo ambak pero pag apiyon ni Karol labi na no ang kining Marcos Bridge sa natungaan magdunis siya ang gapit dri sa inalom sa konsulasyon sa police station na kinibang 5.2 ang dapat tikas mo police station man divisorya. So para kay agi man ang kiniang patrol sa police station for Carmen. So ilan na lang gihunungan ang taho ang giyong dunay mi ambak. Pero atong taruhan magdumalay labi na sa mga nangagi kay kading maginabi ta og mga tawo kun do na bay mga nakabantay kung usa ba ka tinuod na nakaambak na or naluwas ra. Mo na ko ang mapabuka atong paningkamutan na makahinabi ta sa tuang kiniang location po ring area po da Magnum Lani. So kay ang kining Marcos Bridge gawas nga nato nga wala po tayo makita pa nga kining lugar no nga kapulisan sa police station na Puntod or police station one Divisoria kay kaning area nato nga manggunis siya pero kanibang tagad yun no nga kanibang pagdani mag-respondi po na Magnum Lani sayang nakita na to ang kiniang ang Puntod yun Puntod sagad basta kaniang kanan nga konsulasyon so ga kini ang barangay district kani nga area makita na to nga kini ang mamagini usa sa mga magresponde Magnum Lani pero mahutaw na
1: pa lang Magnum Riza kay na pugngan na pud siya Magnum Riza. Okay kay tumalik balikan sa Magnum Hunter 13 Riza Cruz kay na nawala man siya sa pikas ina mga galano mo to may galano nga gikabot jag dunay usa ka batanon ato sa taon karon kong lalaki ba kini o babayo unsa po hinungdan mga gala nga anong musulay sa pag-ambak mga galano napugna na po niya sa to nga mga kapulisan mga gala nga gikabot jag nga muagi unta na nilabay lang sa maong diya sa Marcos Bridge mga higala atong balik-balik kana to mga kauban karon sa pikas linya ro atong mga sayran mga gala kung unsa bigi hinungdan mga gala nga mi amo ambak musulay pag-ambak ang maong batanon diya sa may Marcos Bridge mga higala o estudyante siguro ni sa baka ni estudyante mga higala o estudyante baka ni maong batanon mga higala at sa taon kay aron masayran na to no ang rason po da sa mao nga batan o natong balik-balik atong mga kauban sa pikasin niya. Basta si Magnum Hunter Jane Luna po, proceeding po siya sa mga lokasyon. Okay, si Hunter 13B, kay mao naaman po siya sa lokasyon si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, mga igala, no. Atong balik-balikan si Hunter 13 kay Kikabuti Agraba nga hinoon, nadala lang po niya sa, gidala naman po niya maong batan o mga igala sa otoridad mga igala, kaya napungan mo po niya siya, no, nga wala na po siya sa maong area. At sa balik-balikan si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz sa iyang lokasyon karon. Araw po na itong masuta lagi kung pila ba edad aning batanon kay mungalan mga galan, no, kung na kasi nati manta karon mga gala o gado naman tayo depression or mga problema, no, dili lang to angay hato ng himuon mga gala atong kinanglan na mo dulta sa mga kinanglan atong ibutiag mga gala sa ato pong mga kadang masaligan nga tao ba kung sa itong nagibati ng problema or depression aron na itong mapagawas ba itong mga gibati aron dili po na masang

0: mga higala na aron po atong ma atong po mapagawas ang atong gibati mga higala mga problema sa mental health mga higala. Atong balik-balikan ito mga kauban sa Pikas Linya, si Magnum Hunter 1324 Jane Luna karon sa iyang lokasyon. Atong sa taon kung unsa po ang hinungdan po din yung usa ka batanon man daw ni mga higala ang gabutyag nga muambak sa moong diya sa Marcos Bridge mga higala. May gali kay napugan kini sa mga kapulisan mga higala nga natimingan po mga higala nga namiagi po diya sa maong, maong tulay mga higala. May Magnum 13 Riza Cruz sa iyang lokasyon? Hunter 13 Riza Cruz? Oh, si Bea, sabi kay wala pa sa Pikas Linya. Si Magnoma 13 Riza Cruz. Okay, go ahead Riza.
1: Oo, yes, kanay RTE na po yung labiyo ng RTE Magnoma niya. Kay atong nasang labiyo kay siya, may ang traffic agent eh, kay para po siya makahatag sa kinibang information. Kalabot nini nga, usap ka, di ko nga batan o na gitapang ka ganina. Kung hinapion ang kaning RTE Magnoma niya, para po siya makahatag o gini ang gamay information. Kalabot ni ining kalaging karuhan tabang kanibang natabang or nakaambak ko na flowing na ang dagan sa kini ang traffic diri sa Maya Marcos Bridge sa Magdumalani ay kani mag diri bagons nga ko na stop ka mo pa ni sa ato ang bantayan no Magdumalani tong kay busy kayo ang kining traffic aid Magdumalani pa kay gawas nga diri sa Maya wala nga bahin kung gikan ka diri dapit sa Maya Liceo. Mamang ginagianan sa mga batanon. Oo, mga batanon. Niyagigan na wala ba kasi yung mga estudyante ang papauli na. Pero kay, oo, rin pa kay distansya pag ito magmamalik. Nakatabok naman ta, diri rapit sa may kinikunga-kunga kabahin. Mamang kayo nabisi. Hi, sir! May gabi eh. Nakabantay ka, naigitabang di sunga tunga. Katong itong nagingon nga sumambak. Ay, mga polis diri. Ito, unahan.
2: Pero wala po na kilsyos.
1: Ah, sige, sige. So, naapa di ay, maglani. Rin pa kay, nakatabok ng dali sa atbang no kay traffic ang dapit gikan ka sa may kining lugar sa may Gaisano Mall nga dalan tingon diri sa may Marcos Bridge traffic kayo pero karon nga kung gikan ka diri sa may
0: asa atong karon mag Magdumliza napa di among batan nga imong gigdon Magdumliza
1: oh napa daw napa di magdala ni dito sa gidala dapit sa kilid no dinhi tunga-tunga kaning lalom gid sa may Konsolasyon Magdumala ni oo. Kay muna kaplastay na mas kung gigan diha sa may NMMC mas dool siya kay dapat mas sa flyover no kay kung dili ka dapat sa tubig may posibilidad magnumala ni kay delikado kayo kung niyon kag dunay gustong muambak dunay gustong kani ang lugar nga mata matabangan baka ha so kay tubig sa diretso pero katong last nga miambak no last month katong babae magnumalani nga natabang rapod nagrespondian ni magmensyo nga naagyan ay nakalakaw na ang
0: sama na magnumriza na naka sa naba diya nakita ba nimo ang maong biktima magnumriza nga gikabot
1: no nakalakaw na ang 911 no magnumalani kasi na atawagan sa kauban diha og rescue pinaapod ang mga taga Bureau of Fire Protection
0: unsa ang gikabot nga naa pa magnumriza
1: ang kaning 911 na ambulance nakasibat na nakaagi sa hotpangan pero kaning kaning fire truck sa Bureau of Fire Protection nakasibat na posible nga naluwas baka ha ang kaning miambak magdumilani pero basin makomunikay na to ang Prestige 5 buntod sa itong kauban sa Magdum Chain Luna para po maklaro na to kung naluwas na ba ang kaniyang gustong muambak din sa may Marcos Bridge magdumilani so paningamutan na to okay. Saan siya gina, you know, kaya nagsayop tayo kung magdumlani, abin na kong dirigid siya mismo sa nga, for the pity ay sa may konsolasyon, ang kiniang kitabang di itong batanon, kung gigan dito sa may Liceo, so dirigid kay siya ingon na kiniang gigan dito sa tunga, gigan siya madapit sa may tubig. So dito na dapit siya sa may ilaw, kaling dapit sa may konsolasyon, magdumlani. Basin, no, atong kauban, magdumjain doon na matawagan niya, ang President 5.4 para po sa pagpiho. Kung usa ka tinuod ang maong tao, talaga katong usa sa mga kiniang ng patrolya sa Kapolisyon Park Airmen, ano siya mo ito sa higala na ito, magdumalanin, ay magdumalanin. Gigan siya agura, na-destino na siya sa airmen. So, doon naman tayo makita, magdumalanin, ano tayo maabutan, ay nakasibat naman ang kiniang 911 o ang kining Bureau of Fire Protection, mas pabor man, napit sa may flyover, ang kining pabalik. Pahingon nga ito sa may Garden Mina Medical Center. Basin, no, mapaduulan sa itong kauban ang kaning hospital. Tapos dito, gidala, yes, may Garden Mina Medical Center. Kaya nga, madalik natin, no, magnumalani. So, wala naman tayo makita, dito sa may Marcos Bridge, kung

0: Doon ako ba itapok? Natagpatong-atong na hinabi. Nga doon ay nagtapok nga kani ang kapulisa, kani police patrol. Wala po siya nakigusisa kung unsay na ah. Kaya wala po niya kay maklaro o makita. Kung doon na bagay gusto mo ang bak magnamalani. Doon na magkita yung mga masugatan. Doon na tayo mga sagal dyan nga masalamog. Kung gikan ka, ato bang kapayong sa may NMMC magnamalani. No? So dito na rin pata sa hospital kay magnamalani. Pero ang uban, sabi na kinamatabang pa. So ang uban sa psychosocial ginasya dahil on magnamalani. Kaya ang uban na, dito na. Para po aso arong sab nga mahatagan sila o ga kinibang lugar, no? Nga unang nga kiniang nga matambagan o baka sila nga kinahunglan o pag-comfort o gigan sa sis buwede magnuma kinibang lugar, no? Magnumalan eh. Ang nga pipiyan ini ka mga naghatag po ga kiniang nga labinas mag-serve sa mga nasama na nakasinati sa depression magnumalan eh. So, so far, do sa hospital na lang ta. Basin madali kaya itong kauban. Mas doon naman ang sa magnumradyo tayo sa ospital para tumapungutan na kung di ba gidala or asa gidala. Kaya ang 911, kung dito gidala sa kaniang sa NMMC, magnumalani, posible nga dito sila paingon sa divisorya. Kaya di amang gadmus mo ang buhatan, no? Magnumalani. Kaya sagay yun alon ang mga kanipitong narisyo, naluwas ng mga...
1: So, karon Magnum Riza, wala na di amang bitima.
0: Lugar na naluwas naman. Depression. Oo, sagad yun, di gidalon sa may Divisoria pag may lani. So pa maglumlani, nakaabot naman ang dinapit sa may kiniang konsulasyon do ang kiniang naiwanwan na kasibat naman do pagsible na kini ato ang kaya nga wala yung nagdugay.
1: Sige, Magnum
0: Riza. Kasi wala nga sitwasyon. Basta din wala nga maglumlani, wala na nagdugay, naluwas o baka ibang napugnan. Ano, gipo yung importante kayo maglumlani. Nga good news nyo, nga wala may anaka. Dino sa pag dayon o ambak, two times na ni, no? Katuwa-tuwa una, sa last month, babae ito. So far na, akanda siya, pinagi sa ginikanan, no? Nakontak ang iyang mga classmate, nga usay background sa school, ang kining dalaga. So, diri siya, nagbalag-backlay-backlay sa may Marcos Priest. Kaya na-try mag-ida ito, mag-backlay, no? Kaya na mag-backlay ka din, eh. Kaya kayo mong kamati ba ka nang, so baka ka nang, baka ka nang makaingon dito ka nga, kining nauban, na kining mo, himo, dyan sa paglalikat mo, din eh. Sabi na no, doon ay mga kinikaroon na kinikininga area o sa sa mga na lugar na muhimo sa pag-ambag. Pero kay Rodana, na, salamat po talaga sa mga nangagi, mga concern nga makahatag di po o katapakani ang tabang sa mga individual, labi na kayo mga biktima magkumalani. Do wala man no, wala na, wala tayo makita din dito sa may Marcos Bed, wala na kita dito sa may konsulasyon. Do ang katong gingon nga, kini ang nagtapos sa mga kaniang patrol sa kapulisan sa kini ang lugar sa Puntod, no? So baka sa katong sa Carmen, nakasimat naman po dyan magnimlani. So ito was dire sa area, dire sa may Marcos Bridge. Wala naman, ato tapaning kamutan na kung karoon ang magkaminikay na to ang 911, kung doon na ba sila nakuha dire o naluwas sa kini ang dire sa Marcos Bridge magnimlani. Salamat ang wala, good. Wala, no? Wala nakahimo o pagka, ayun o pag-ampak, wala kinatabang ra. So ito two times na, ang ito ay inaot na magpapatingin, magpatayon, na kung ibang lugar na katabang, no? Katabang ang naisipitan na kinipitaw na biktima. So, nalimta mo pa na ano, kiniang matawagan na ito ang karatin o ingon man katong sa is my puntod o ito pa po itawag na ilang ma-receive or na-receive tungkol din yung ikataho katunay yambang. So, patulan niya alang sa mga nakasinatino o depresyon kung nalimta na ito na ano, ipanawagan sabi na kung wala di kaya kini ang masumbungan or maduulan, bukas kayo 24/7 ang CSWD Psychosocial Unit Maminaw, no, Maminaw ba na yun din magkaulaw, labi na sa panahon nga murag pamati inyo mawa na mo kasabot yung kagalingon, ayaw din magkabalaka kay walay kini ang pag-judgment, walay mga lugar nga kanilitong pagkukum kung sa imong nasinatian malab life man, family matter nga pa problem, kay bukas kaya inang 39 Ikulbaan ko. Posible baka nakaambak or pinamay dito sa ubos di ay. Ay paha. Ay, ma'am, sir. Kita yun, tuga ambak, hindi ambak. Patiapos nila. Doon, anak, sa ubos. Thank God. Ayun pa. Tingnan na natin. Ay, blinker-blinker sa kaniang, nangita ko din sila, magkakani. No? Nangita ko pa. Kaya nato na namatikdan na taas na din sa ubos. Pero mabu, raman siya magdunani. No? Kung buka man siya, kung diri katapit, kung iambak siya diri katapit, atuman, doon ang buri nga siya magdumaan siya. So, diri yung lugar, o, katapit ang nasunugan, ito, dahil may sunog sa barangay di city. Ah, nagdating ba? Kaya nga itong padulaan kay, sunod mo sila, aning kitakan, baka, napaka, yung patilala, kaya nakasibat naman, ang 911, no, time pa kayo na, o, kung may mga, alisan, ah, so, ako na din sila, magdumani. Kasi pa tayo sila. Pero paningkamutan na po nga magka, gani bang magka-transfer ta. Ano namin, nag-jogging. Hi, sir. Ngayong gabi, sir. Sa Magnum. Doon na kayo namatik na yun. Kita bang, sir, katong gutong wambak? Nakabantay ka? Ha? Ah, wala. O, wala. Di ako ko. Wala, good. Ang gumulani na. Nakabantay. Tayo pa kay. Ang pulis, sarap, sa ubus sa populasyon. Ano sa, lalong sa akin ng Marcos Bejo, magdumani. No, okay. Tapos may minay, murat na yun na lato. Oh, PWD. Ay, PWD ka rin nag-ialalayan, magbuntanin ako ng alalayan. Pero di po tayo makaingon nga siya ni. Kaya nagtapok-tapok ng mga mentoring na polis mo.
1: Nagkabot niya, Magnum Riza. Kung naka-brown daw, Magnum Riza?
0: Nay, murag lalaki nga, kanang naka-brown ang yahang bukto ng bonito. Ang nasa kong ato nga, white. Magnum Alani. Oo. Pero paningkamutan ako nga makadunta kay para mahinabi at no ang pulis ata mang patrol ang ispatrol ba pwede sila mo tuyo ay sa konsolasyon magdumala ni para matagan sila guide kadi man buko pwede mo muagi aning kanibitong tampi sa Marcos Bridge di ba tay kani magdumala ni kanibitong na air railings bawal kay habog ng pod okay na ta siguro na hagdanan do kaning distansya ra mo gid pusta pero kay wala man na nakaplaster pa man gihapon ang patrol wa man ingon niya ami si Batsila. So mapangutan na ito sila. Kaya doon didirigin sila sa konsolasyon. Nagtambay pa magkumala niyo. Pero panikamutan na ito. Ang makatabok pa, makakiniang tuyok pa. Dahil sa may kakinin nga konsolasyon. Kaya ito pa, kung ano ng kabalaka, no? Pinas sa mga ginikanan, gawa ko makauli ng ilang mga sijente. Ito mo ginigusa sa mga makakantag ng kabalaka, magkumala niyo. Kanib itong magkuhan ka, no, anak, para ba sa school ka ron? Pero minuto, naka-brown, mong po yung nanay na naka-uniform, no? Na aron usab nga ginibitong na mapagka ni Maklaro ginato nga na kay pag kitang brown o kung man siya kani ang lugar umiyuntag ang mga kani ni mga sungaan nga mga no watch day na walay kini ang uniform pero so far wamod kasi bat ang tunis no pero panigamutan na po sila na makuhanap sila o ka kini ang information kalabot meaning hindi ko nga dunay isa ka kinimbatan ko nga natabang ito itong muambak is Marcos Bridge pero dubyos ka na magsimula ni ng mga tag words nga natabang na wag yung nga nakaambak at kung nakaambak dagdagan na tag makita ang mga kininga taga Coast Guard no? Para po sa pag kiniang dalikyat pag kiniang pag kinibang lantaw mo tayo kung sa baga sino at kaya itong dipaabot sa syudad nandun na sila yung mga equip na nga kanibitong muripit nga nabay tao. So, ako natin itong tabang magdumulani. No? Labi na sa mga tubig. Lugad rin ang Cagayan sa manggit nga nagpubig ng mga tuba. So, labi na pag ngani nga kini ang senaryo na doon ay kinahanglan nga tabangan o tungod na aambak nga doon ay makita. So, makutabang ka itong klase nga kini ang lugar. Nagamit ka rin nga kanyang ipaabot sa siya na ito magdumulani. So, pag ito dapat sa may kaning kwan, no? Sa barangay di city nga, dinidapit sa, so, anong paingon na sa supply over, pasunod na punta sa konsolasyon, no? Kaya ito ang kaning itry sa pag lugar, mahinabi na ito ang pulis. Personal, ganito siya lang mapangutan na kung sa baka tinood, na natabang ra. Pero kay, tapos na, basi kayo pag no, magdumalani, no? Kaya pag nunani nga, kaning ambak-ambak, di magita maka, kaniang, lugar kung wala po makita ang Jordan Kitagin ang kaabot sa area susama sa katong babae kaya ito yung kining na atlan na doon na pag yung mga masigid nililili Pero karon murag wala naman tay makita dayon pero di nga nakadugay no ang naghatag information kalabot ining pag-ambak day sa Marco Bridge no. Oo, so try ta nga makabot sa installation kita pag napagyad ang police sa ba kani pang patrol sa PS5 buntag maglan. So ato lang ipasubot dugang Italy kasi may labi na to ang nga police o nga kung sa pagkatinawag na ni Amba na sumamba ko na tabang ra. So kasi location live ay sa may kibang Marcos Bridge at isa Cruz, balita og servisyo Magnum Radio.
1: Nagang salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz nung ka diya sa may konsolasyon mga higala mauto no. Ang ganitabot ang report na ito kalabot sa gingkabutyag nga usa ka batanon kani mga higala nga misulay sa pag-ambak diya sa may Marcos Bridge apa na napungan mga higala atong sa balik-balikan pa ato pong balikan unya mga higala kung unsa bagay hinungdan po sa pag-sulay sa maong batanon mga higala sa pag-ambak diya sa may Marcos Bridge mga higala. Salang alang na itong mga dunay pamilya mga higala no o nakasinati sa mental health mga higala, mahimo kamong mutawag sa psychosocial service team mga kumusta ka hotline mga higala sa 0997-3390-888 o sa 0965-055-6777. Samtang mahimo usap kamong sa mutawag sa CDO o CSW Psychosocial Unit 24/7 islam mga higala, Mental helpline mga higala, ang number mga higala, may mo kamong tawag no, ayaw kamong kaulaw mga higala, kung ikaw nakasinati sa mental ko na doon na kay mental health o mga problema, may mo mong tawag sa 0970-0392-709. Mato mga higala no, at ang ilang dugang detalye kalabot sa maong gikabot niya nga pong ambak sa maong Marcos Bridge. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: That song was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tin nyo mo.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Tagumpong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
6: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
8: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
9: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
10: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
11: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
12: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna o hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Magnum Friends Maing Adlaw, di anasaba mga special reports na giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot Adlaw nga Domingo. Unaw na ito, ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna. Magtrivia siya, may tungod sa isda nga galakaw. Unsa ka ni, nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamismos mga pita-pita, nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni, nga mga klase nga isda, kay dini sa ato sa Pilipinas, dagang isda dini sa ato, nga naamismo ni mo makuha o makita, di mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buhato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang health news. Matod pa nini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton o taas nga kinabuhi. Sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, moingon gani siya, nga nag-edad na siya glapas o sa gatos, moingon dahin ta kana tungod kedagan sa kwarta na siya mga vitamins o guban pa nga mapalit o ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya o kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila na taas ng kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran nga lana, wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Aktres nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pag-mapdos. Daghan po kayo mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao, murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas sa social media. Bisan tuod og sila sa laway yun, pero grabe, mas kusog pa kay manaway sa iyang isig katao, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato na tani Magnum Hunter Ching Interina sa iyang How to Snooze, nga How to Change Your Life direksyon. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa, unsa may pamaagi nga kita mismo, mabag-o. Gikan sa maayong dalan, atong baguon sa maayong dalan. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buado rin ta ni Magnum Hunter Island ako rin sa iyang beauty and news. Kalabot ni sa vaginal tightening. Pabuta ni. Kay basta yung unani nga isgutanan, daghan yung kayo maminaw og interesado. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buado rin ni Magnum Hunter Lani Delgado, magluto ta sa iyang sosi, tofu, and mushrooms. Lami asam ani oy. Kani magong mushrooms, daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani Diana. Humaniya, muato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag, Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, bukid magundi siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Aun sa panyang view at bisitahan na ninyo ang Balingasag, Misamis Oriental. Kining tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
0: Sa musika, Balita o Serbisyo Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 8 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Political and Legal Analyst Attorney Angeli, ang mga kinahanglan doon ay saktong proseso. Sakot ang mga aligasyon batok ang Vice President Sara Duterte ang mapamatud ang, nga, attempt, ang attempted murder nga giluwatan ini, matod ni Lim, nga aron malam ko na masaran sab sa katawhan.
3: Mintag attempted murder, kinahanglan na ay insaktong proseso sa korte, nga ka na, kuang ka na. Attempted murder baka kana kay haron nga ma-testing nga dili impeachment court ana ang mo kuan kay murder naman na lalahi man na og kuan so medyo di gihapon pagdating na ang atong tuyo nga immune ng atong presidente mga vice presidente sa mga suits kay haron din nila mga gabalda kay taga kay nakontra ang opisina nila daan-daan ang kontra daan kay tibuok nasod ug gikan sa gawas ug sulod daan ang daan built-in na.
2: Ang pamahayag ni Political and Legal Analyst Attorney Angeli samtang andam na ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD alang sa posibleng epekto sa bagyong Inday sa nasud mato ni DSWD Secretary Rex Gatalya nga naa sa 47 milyones ng family food pack ang naka-preposition sa kapin 1,000 ka bodega sa tibuok nasud aron ipag-apod-apod sa mga anak kon maapektuhan sa maong bagyo.
4: Ayaw namin yung word na lang, typhoon siya. Kasi kami, we always take all these disasters with the utmost seriousness. Whether tropical depression, typhoon, super typhoon, lagi tayong naghanda. At tulad ng sinasabi ko, pag naghahanda tayo, hindi naman yun nandiyan na tsaka tayo naghahanda. We have a whole division, pinakita na rin namin sa inyo yun noon. Running 24/7, 365 days a year, tuloy-tuloy tayong nagre-repack ng goods natin sa automated centers natin. Sa katunayan, as we speak right now, meron tayong around 4.7 family food packs spread across the whole country in around 1,000 warehouses. So ready tayo responde.
2: Ang pamahayag nga ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. O karon sa itong Magnum News Hunter, gigong usa ka lango sa ilimnong makahubog na disgrasya sa Uptown Samaran sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Yes, magmula nino. Dali nga gidalas ako na Cebu Hospital. Sa Cebu Hospital, magdugalan ni ang usa ka senior citizen na usa ka gingong motorista do self

0: sa rescue, kinatabunan man siya sa motor. Ang driver nga motorcycle gingon usa ka kining Irox. Sa kini ang kining motor nga gidriver sa maong biktima. Sa karon pag pun siya ma-ini, katungod wa may mga ID. Dunay pangalan dito nga naa sa lisensya pero hindi man siya ang kini ang nakapangalan dito kay do ang pangalan nga gihatag. Fred ang kini nga biktima pero ang naa dito sa lisensya sa kini mga lugar kun kini nga kani ang rehistro sa motor. Sayang new box, Aldrin man. So, posibleng ihaba kaning anak na mo't kaning pag-iya sa mong motor. Sa nga iya panawagan, doon nagtangag sa plate number na THR, no? Ang kaning number, yun ay kini ang 9348 Magnum Lani. Yun doon yung mga stika sa tubangan. O gani, walay cellphone, no? Walay cellphone, gani, nakakansunis. O kung kumaga, nakamaong. Tapos, kaning color black. Tapos naka round neck lang na t-shirt. Ngayon nakakaroon sulod sa kinibang Cherbo Hospital. Nawagan gihapon sa mga taga-traffic investigator na magbaka na mga pamilya, mudalikat nga ito. Ganun ang lugar, wapan siya yung nga involved sa mga gisigal siya. O ingon nga gibanggaan kung iyarap ang lihok base sa mga nakakita. Ginaganan pa ng daan is naagin sa kinibang lugar. Sa ilim nung makakubog ang nisigutan na kinibang motorista. Gibanga pa na ang pangidaron magnumalan eh. Sinta kapin anyos, gusto pong kaniang panagway, medyo may edad na. Then, wala pag ipo'y nakita. Doon nakasingsing siya, no? Ang yung singsing is, base siya nakita, kanman, cross. Tapos, kaniang, nawala siya pintas. Doon nakasapatos, ang nisbusan nga, biktima magdumalani. Kung man po'y ihatag na update ang traffic investigator kung saan ang estratos, sa mga biktima samtang naapasulod sa Balay Tambalanan, nagpaalim, huwag pa po'y pamilya nga naghidangat. Huwag ang motor, nakakilibang kustudiya na sa may RTA, sa may traffic kontiyo. Sa pag-uwi naman galing pamilya na mudalikat, doon lang yung mga guba. Mga motor ka na hagbong man sa kining kanal. Sa Magnum News, 113 Risa Cruz, Balita Officer Fisio, Magnum Radio.
1: Dagang salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalag na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras ko na. Oras sa Magnum Radio alas 8:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Cagayan de Oro Evangelical Council President na Pastor Jeff Bakunga nga nasagubang karon ang Pilipinas sa politikanhon nga kagubot nga nagresulta sa dili stable nga gobyerno. Mato ni Bakunga nga dako ang epekto nini sa ekonomiya ug sa mga ordinaryong Pinoy.
4: This is a clear, very vivid, crystal clear. Karo kayo ang Pilipinas na kita nagsagubang sa gitawag na itong political turmoil, politikanhong kagubot. No? Inya kaning, makaning politikanhong kagubot, may mo government instability, dili stable na din ang gobyerno. And this will affect everything. The economy, the workforce, the labor force, and the peace. And order. Kaya wala na may panag-iusa ang atong katawan. We are a country divided. Kaya ang atong mga leader nga nagupot sa katungdanan, nga sila raman nakabenepisyo aning 99% of our resources.
3: Ang pamahayag ni Cagayan de Oro Evangelical Council President Pastor Jeff Bakunga samtang giklaro ni impeachment clerk of Kona Court Attorney Renato Bantog Jr. na ang rason sa pagbisita ni kani OVP Chief of Staff Attorney Zulieka Lopez sa Senado karong adlaw maton ni Bantog nga wala niya gi-issue og subpoena si Lopez sa nisgutang paghinabi.
5: Ilan daw ba ang guests na pwede lang ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guests ng defense? Sabi ko, we previously communicated with the defense panel that they have 45 seats. So we just clarified the procedure, no? So that was the first question. The second was, do sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang ano, housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the chief of staff of the office of the vice president, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative.
3: Ang pamahayag ni impeachment clerk of court, Attorney Renato Bantog Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter, mga bagong napili nga PUDEV official sa Bulwa Kona National High School sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Napili na matutuwa mga bagong opisyal sa Bulwa National High School sa PUDEV Club alang sa school year 2026-2027 na kumansa na kinibang natapos nga pili ay ipahigayan kagahapong adlawa. Sumala sa organisasyon ang bagong liderato may manguna. Patuman sa mga programa o kanhukan aron mapalambo ang serbisyo responsableng pag-apil sa mga tinunan kilauman usab nga ang mga napiling opisyal mamahimong ihimplo sa ilang mga kauban pinagi sa dedikasyon maayong pagpangulo o pagnagihiusa aron mas mapaligo ng PUDEV Club sa umaabot na tuig sa pagtungha. Balita na ipos gikan sa PUDEV Club. Si Magnum News 113 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Sa samtang hinungdan sa sunog sa tuglan gingong padayon pa karon nga giimbestigahan sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
7: Nga padayon karon ang imbestigasyon sa tong kamubiran gikan sa guluan na fire station human nga gingon nga ilaha nga responde anong usa ka residential fire mismo din na hitabo Santa Cruz tuguluan Misamis Oriental. Pag-usap nga ang naisgutan pod nga sunog ang magdumalani, gideklara kining first alarm o gali gilayon usab kining far out, no? So gali medyo distansya yun siya magdumalani, no? Ang naisgutan pod nga kubo lang niya magdumalani nga gipanagiyahan ni Dominic Santa Ana giingon nga naa sa 300 meters kilometers po no ang naisgutan po nga Gilay-an, nini po nga naisgutan po nga Kubo, gikan po sa barangay Aholo. Kalino tungod sa kagamay sa niya, balik ba, kilid siya magdama lani, nagbakit relay ang ato kabumbiruhan, inay nga magpasilis sa tubig tungod kay mismo ilaha po nga truck, di hinagyod na makapuduksaka dito po da sa area. Hinuha na magdama lani, sa lamang kabalay no, ang giingon, nagdeklarang totoo yung damage yung diin ni pong naisgutan po nga sunog o kalino, medyo distansya po sa lain po nga mga panimalay ni lugar nga tinugdan po ni ining sunog. Karoon na, sa investigar pa ito pong kabumburuhan, no, wala pa estimated damage ni ini magdumalani no, nga ilaha pong gideklara. Kani ini magdumalan ya, the investigation pa po kung unsa ba hinungdan po ni ini pong sunog, labi na nga wala matutpay tao sa diha nga nahitabo po ang sunog, so di nila mapiho kung tungod ba sa kainit sa panahon, aduna ba'y naglabag sa girilyo, sa kuryente baka. Padayon pagid karon no ang investigation po sa to ang kabumburuhan gikan din na sa may Taguluan na Miss Samis Oriental. Hinuha na magdumalani na inform na matod pa ang tag-iya o gagali na nakadalikit na matod pa rito po dahil sa area sa diyang nahuman po ang firefighting ang gihimo po sa tuwa mga bumbero. Kasi Taguluan Miss Samis Oriental, kini si Magam News 124. Jingo na sa balita o servisyo magbradyo.
3: Dalang salamat Magam Hunter 24 Jane Luna. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert. At ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Protem spokesperson Major John Navarro nga ang tanang police station sa region kung rehiyon doon na SARTEM o Search and Rescue Team. Mato ni Navarro nga anausab nakasambay sa mga provincial o city police offices kung ikinalan ang doon i-deploy nga personal kung doon kalamidad.
4: Tanan nato nga police station adun na nakini sila yung mga SAR team, no, search and rescue team sa atong mga police station, but adun na kita yung mga anaa naka standby sa ato ang mga provincial and city police offices og adin hiusab sa ato ang buhatan in kaso kung gikinahanglan gayod nga adunay i-deploy, no, ang ato ang personnel. But definitely ang pinakauna gayod nga pagabuhaton ning ang mo respond ni Ana ang ato ang mga police station.
3: Ang pamahayag ni Protem spokesperson Police Major Juan Navarro, samtang gitubag ni House Prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa ang kalabot sa payag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga tinguha sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte nga pungan ang pagdagan niini sa 2020 presidential election. Matod ni Tolosa nga kinahala paminawon og susihon ang tanang mga ebidensya nga gihan ay sa managlahing pani.
5: Everyone's entitled to their own opinion, no? But at the end of the day, ang importante ho dito, pakinggan ho natin pare-pareho at suriin ho natin ng maayos, no? Masinsina ng ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig. At sa pagtapos ho ng paglilitis nito, dun ho natin makikita yan pare-pareho kung meron ho ba talagang matibay na basehan itong kaso na to, no? Whether politically motivated or not, ang sasagot lang ho dyan yung ebidensya.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Ogran sa itong Magnum News Hunter, Memorandum of Agreement tali sa MPS Taguluan o sa Enter Fraternity Sorority Council nagmalampuson sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: So na pahigayon ang Memorandum of Agreement kauban ang Taguluan Municipal Police Station ngayon malang Inter-Fraternity Sorority Council sa usa ka seremonya gihimo sa Barangay Poblacion Covered Court sa lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang maong kalihukan na gipanguluhan ni Police Major Enrique Francisco Dungog, Chief of Police sa Taguluan, tumong sa mong kasabutan ang pagpaligon sa panag-iusap tali sa kapulisan o sa IFCSC and SC aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay o kooperasyon sa komunidad. Lakip sa mga hiniusang kalihukan ang Information Drive, Outreach Program, Disaster Response, Anti-Crime Campaign o guban pang humanitarian activities aron mapalambo ang liderato, voluntarismo o social responsibility sumala sa guluan na MPS. Pinagi niini ang kasabutan gilauman nga mas muliguan ang relasyon tali sa kapulisan o sa komunidad samtang gipasiugda ang giingong alang sa tanang stakeholders. Balita gikan sa Taguluan na Municipal Police Station. Kini si Magnum News 113. Risa Cruz sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Dengan salamat Magnum Hunter 13, Risa Cruz. Mga galon na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Gipasabot ni legal analyst attorney Dexter Precioso nga dili tanan nga mga negatibo nga mga aksyon ang himuon sa usa ka tawo makonsiderar kini nga krimen. Mato ni Precioso nga mamahimo lamang krimen ang usa ka aksyon kung amihimo ni ini dunay intensyon.
3: Actus non facit reum nisi mensit ria. An act does not make a man criminal unless his or her intention is criminal. But pasabot, dunay duha ka elemento ang krimen. Dapat nailakang ang imong gihimo. Dayon, ang imong intention sa pagmugna sa maong lakang, dautan or criminal. So, yeah. Mabitaw na atay, ginatawag nga sa pulong sa ato pang common nga lingway, aksidente. Kaya wala matuyo, dili intentional.
2: Ang pamahayag ni legal analyst attorney Dexter Precioso. Samtang nagtuo si political analyst attorney Michael Yusinko nga daga mga senator judge ang susama nga nahimo nga performative atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Yusinko nga daga siyang namatik din nga mga senator judge nga naningwa nga mag-viral ang ilang mga panghimoon dito sa social media.
4: Nakikita natin that impeachment really is a political theater. Yung bawat actor, no, yung respondent, yung prosecutor, pati yung mga senator judges, dahil maraming camera, maraming TV cameras, ang nangyayari, they're very preoccupied with projecting, performing for an audience, no, their own audience. Yung kanilang galaw, yung kanilang pagsalita, yung pagkilos, it's always virality in their minds, no, na paano ba to magva-viral or sigurado magva-viral ito kinabukasan, yeah, sa SOCMED.
2: Ang pamahayag ni political analyst attorney Michael Yusinko. Karon sa tong Magnum News Hunter, kapig 7,000 ka mga indibidwal na serbisyohan sa People's Day kaganihang buntag. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Buhabot sa 7,193 sa mga naserbisyohan sa People's Day ni Mayor Orlando Clarix Oy kaganiha sa buntag. Kaligigabot siya ka magduma April ka kinigia langkuban, no, sa pipila ka mga sektor nga mihimo sa pagadaliket dito aron po magpadangat ang ilahapong mga pahingan na nun. Gingon nga lakip na niini ang mga PWDs, mga senior citizens. Uban pa nga nagkinanglan po sa tabang o kaligigabot siya nga ang naiskutan po nila nga People's Day magpadayon pa gihapon sa sunod na simana. Kalino, dito kinigipaygan po sa City Hall, aron usab nga personal po nga maatubang nga mismo City Mayor Orlando Clarix Oy ang nga katawhan nga gapangayo po nga tabang o kaligabot siyag, no? Tapoy, gitanyag po nga one-stop shop, servisyo po mismo sa People's Day nga gipahigayon po, no, diya sa maya City Hall o gali usap po ni ini. Ang pipila po ka mga tabang po nung gihatag po ni City Mayor Orlando Clarix Oy kay personal ni kini siya himo sa pag-atubang at po na sa mga katawahan. Nunutan ni Magduba April, doon na pa yung musunod po nung mga KSB o guban pa ang mga kalihukan o kini pahigayon gihapon na dito Magduba April sa baya Yabas kay nagpagawas na po sila po ng mga dugang panong ng mga kinilugar ng mga impormasyon sa mga itanyag po ng mga sindisyo sa panahon lugar sa KSB nga panguluhan gihapon ni City Mayor Orlando Clarix Oy inabagan gihapon, no, sa Barangay Council din sa maya Barangay Abayabas. Ni si Magnum News 24, Jane Luna, subita og serbisyo, Magnum Radyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang si Palco nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipaigayon nga scheduled power interruption karang umaabot Hulyo 11 ning tuig adlaw kana nga Sabado, magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 10 sa buntag ug subli na usab sa alas 8 sa buntag hangtod kana sa alas 3 sa

There you go, mga Magna friends. Magkasuyo buong gabi by our very own Jano Gibbs and Regine Velasquez on Magnum Songs of the Heart. Usa kini kaawit nga naghisgot sa kalipay sa pag-uban sa imong gihigugma. Ang pagbati nga gusto ni mga mohunong ang oras aron mas dugay pa ninyong ma-enjoy ang matag higayon nga kamo magkauban. Kay usahay Magna friends, dili nato kinahanglan og dagkong butang aron malipay ta. Ang presensya lang sa taong atong gihigugma, igo ra na aron mahimong espesyal ang gabi. Ug sama sa matag kanta nga atong giplay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, basin adunay usa ka awit nga makapahinumdum nimo sa usa ka tao o sa usa ka gugma nga hangtod karon nagpabiling buhi pa sa imong kasing-kasing. Pero karon Magnum friends, panahon na nga atong kiligon, katawaan, usahay, maigo gamay ang inyong mga dughan. Welcome sa Heart Tickles, ang segment nga puno sa mga funny lines, hugot lines, seryoso nga mga pahinumdom o mga linyahang siguradong makatandog sa inyong kasing-kasing. Kay dili nato itugot ha, Magnum friends, nga matulog ta karong gabi nga bugat ang atong mga gibati, labi na atong mga kasing-kasing. So mo nga karon atong tagaan og chance nga kiligon atong mga hearts. Pagilukon bi? Sige. Try down nato ni Magnum friends. Tickle your heart. Matud pa kung tinuod gyud daw ang imong gugma, bisan daw ang time difference, mahimong our time. Oh, gitika ko heart bi. Mao gina Magnum friends no, especially sa mga LDRs nga naminaw karon, long distance relationship no. Ang gugma labi na layo mong duha, dili lang ang oras ang inyong giiha, kundili ang mga adlaw nga magkit-anay na pud mong duha. Tickle your heart. Matud pa ang selos, walay distance, bisan naa sa laing nasod. Makahibalo gihapon na oy kung kinsa ang gi-heart sa Facebook. Tickle your heart. Tinuod ba na Magnum friends? Kay murag mas kusog pagyud ang radar kaysa sa internet, di ba? So, hinahinay lang kung kinsa inyong i-heart sa Facebook, Magnum friends. Gitika ko heart bi. Tickle your heart. Kabalo ko daghan na sige og chat karon mga orasa. At the same time, naminaw po sa Magnum Radio, Magnum Songs of the Heart. And thank you for doing that, Magnum friends. Matud pa ang good night. Pag-ingon nimo or pag-chat nimo diha good night, mahimo na daw ng good morning. Labi na kung nalingaw na mong duha og sigig chat. Gitika ko heart bi, tickle your heart. Bitaw mga ka-loves, Magnum friends, sinaot nga sa atong heart tickles bisan sa kadyut lang napahiyum ug napagilok nato ang inyong mga kasing-kasing. Taliwala sa kakapoy ug kabisi sa inyong adlaw today. Ang usa ka katawa o simpleng pahinumdum sa gugma, igo na aron mahimong mas hayag ang atong gabi. Ug sa dili pa mo mga tulog karong gabi una, Magnum friends, hinaot nga inyong dadon ang maayong pagbati, labi na ang kalinaw sa inyong mga kasing-kasing. Ug ang paglaom nga ang gugma, mas daghan pa ang rason sa pagpahiyom o paghigugma. Anyway, kung gusto mo pagilok sa inyong mga kasing-kasing for your special someone or sa imong gipanguyaban pa lang, anyone that plays an important role sa inyong life, Magnum friends, isend sa comment section sa Magnum Live Facebook page. This is Heart Tickles with Magnum Apple Pie saying, love is sweeter with laughter. Gitika ko heart bi. By the way, my time is up for us tonight. Mag-lights off na ta mga Magnum friends, my loves. Ug sa dili pa ta mag-say goodnight, here's just a quick reminder of words from the heart that says, true love is not proven by expensive gifts or grand gestures. Sometimes, it's found in the simplest things. A sincere take care, a patient heart that listens, and someone who stays when everyone else walks away. Real love, mga Magnum friends, doesn't just make your heart beat faster. It gives your heart peace. And that's it for tonight's date, Magnum friends. Thank you all for listening and for staying with me on Magnum Songs of the Heart. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Saying have a good night, everyone. God bless. And see you on our next date.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11:55 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, gibutyag ni City Councilor Girly Balaba ang presidente sa PDP CDO chapter nga wala siya sukad mito sa mga aligasyon batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Balaba nga nagtuusab siya nga hinimo lamang ang tanan ng mga ebidensya batok sa Vice Presidente.
3: Tanan na mga accusations na gibato sa ato ang Vice President, wala dyan ko ani mito uno. Wala sa pagkugyo ni Oyun sa impeachment. Karon medyo nakaingon ko nga, amay na lang, sad po siguro na impeachment kay makit-an jud, no, makit-an sa mga katawhan mismo. Naunsa ka kinibang ganyan gifabricate o gigamit sa ato ang kinikasamtangang administrasyon, ang House of Representatives, ang mga different government offices para lang sa ilang political interest.
2: Ang pamayag ni City Councilor Girly Balaba ang presidente sa PDP CDO chapter. Samtang gitakda ka ipagawas na sa Department of Budget and Management kung DBM ang performance-based bonus alang sa mga kawani sa gobyerno. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nga lauman sa mga mapagawasan ng sangpit kun ang nasangpit nga bonus karong tuwiga alang ni ato mga kwalipikado nga mga kawani.
4: Ito mismo ay ang salita mula sa DBM. Fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon. Okay? Baka mas maaga pa earlier. Ang pondo para rito ay nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act para sa mas detalyadong schedule ng implementasyon, kabilang ang mga target na timeline para sa pagproseso at pagpapalabas ng performance-based bonus. Maaari pong sumangguni sa Item 9 ng EO No. 61 Technical Working Group Memorandum Circular No. 2026-1 na may petsang July 3, 2026.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Karon sa tong Magnum Night Hunter, 12 ka mga kandidata sa Miss Carmen 2026 gipresentar na sa publiko. Sa balita og serbisyo, anaya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum Night Hunter.
5: I-presentar na sa publiko ang 12 ka mga kandidata alang sumaabot ng Miss Carmen 2026 sa galikining na isgutan ng mga kandidata gikan kini sa nagkadaiya ng mga zona sa maong barangay. Unahon na to ang kandidata nila sa candidate number 1 nga si Zone 13 nga si Casey Capina o gisundan kini ni Zone 12 candidate Sam Neljan. Na Meljan Amistoso o gagikan sa Zone 11 si Mary Divine Himonzala o gagikan sa Zone 10 District 2 Princess Kyra Lagrosas sa Zone 10 District 1 Charmela Isabel Javier gagikan sa Zone 9 District 2 Lovely Heart Adam gagikan sa Zone 9 District 1 si Daniela Maria Maluga gagikan sa Zone 8 si Mary Janisha Gida. Gikan sa Zone 7, si Cher Eli Javierto. Gikan sa Zone 6, Jacqueline Eugene Rilevo. Gikan sa Zone 5, si Hapren Leison. Gikan sa Zone 4, si Atel Franchot Patino. Hindi sila ang 12 ka mga kandidata. Magtigil sila no sa Coronation Night sa umaabot na Hulyo 14 ng tuiga. Dinarigyan po sa Barangay Carmen kini ipahigayon. Isip pa Coronation Night usab nila. Abot usab nga adlaw nga Martes, dumduman na magduma April nga ang pinakaulahi nga adunay gipahigayon pud nga Miss Carmen to pang 2017. So karon to gid siya ni balik rason nga pipila pud ka mga residente rito gibati gid pud no hoga excitement tuod pud lagi kaya subli nga mibalik na sa pili ay sa Miss Carmen nga posible pong umaabot pud no mo salmot sa sunod tuig baka magduma April sa Misa Cagayan de Oro. Pagalino sa ilaha pong gilauman, na may pasar sa closed-door interview. Ang naisgutan po nga mga kandidata, nirutan ni inigipilian matod pa, pag-ayo sa mga judge po no, ang naisgutan po nga mga kandidata, isip po no, siguro nga ang kinilugar ng mga misal mo, to kwalipikado yun no, isip mahimo nga Miss Carmen, 2026. Kinisi mag-Night 124, Jane Luna, sa balita o serbusyo, magdubradyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Samtang sa tong Magnum Power Advisory, nagpahibalong si Palco nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipaygayon nga scheduled power interruption karong umaabot Hulyo 11 ning tuiga adlaw karang nga Sabado, magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod gana sa alas 10 sa buntag ug subli na usab sa alas 8 sa buntag hangtod gana sa alas 3 sa hapon. Kini ala sa pagfacilitate sa conductor upgrading. Moy epektado sa temporaryong pagkawala sa kuryente ang pipila ka portion sa barangay Kauswaga ning atong Dakbayan. Magigilayon nabati ang Magnum News Alert. At tigidugang hali sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton, nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: akong pagabasahon ang pamalandong nga gipadala kanato ni Reverend Father J. Lituanias sa Augustinians of the Assumption. Una si Kristo nga gikasaligan sa kalibutan. Og kasaligan usab kita tungod kaniya. Ug ang uban kanato gikasaligan nag ani. Ang kalibutan dili mahimuot sa kamatuoran. Gani, ang kalibutan dili usab mahimuot sa panaghiusa. Ang kalibutan nasilag sa transparency ug accountability. Wala giila ni ini ang gugma. Wala kini muila sa kaluoy. Apan dili nato ikalimod nga kita namuyo diri sa kalibutan. Nagpakabuhi adlaw-adlaw. Atong atubangon ang kalibutanong mithi nga maisugon ug madasigon uban sa tabang sa Espiritu Santo. Makakat-onon ta kita sa pagsuta sa kamatuoran pinaagi sa mga gitawag og discernment circles. Ipatunhay nato ang panaghiusa pinaagi sa pagpaminaw ug pakighinabi. Makakat-on usab unta kita sa pag-unong sa mga pinihig sa katilingban.
1: Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0922-2624-982 or email us at fspcdo@paulines.ph.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Horas a las 4, 9, Sagamutagón. Good morning. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, Kai. Puntagna. Hoy vámon, vámon, vámon, vámon, vámon, vámon, vámon. Vámon que puntagna. La carona lava mexicana. Pinche Jess mexicana. Sabula, saludo, tuig, 2026. Friday. La gente mexicana, viernes mexicana, hasta viernes. En yo lagas, en el magnum, yo la cubo, que cuba, que yo mexicana, a todas las alas, y miren, tacna, sabuntag. Good morning, good morning, good morning, morning. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape. Kape muda, kape muda, kape muda. Kay bugna palibot bay kala. Ala kape muda, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, morning. Ala bango na kay buntag na. Pasipete magbranso na magyala to kalimtan kanunay ni pinayas sa sayang kabuntagon. Ang ato may kala mga pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat ginang Jesu Kristo. Salamat Diyos sa mahan, anak Diyos Espiritu Santo, sa mga hatag namong laing adlaw, sa laing higayon ginoong ay mga hatag namo, labina sa laing kinabuhi ginoong ay mga hatag namo, ubasa mo mga minahal sa kinabuhi sa mong pamilya. Salamat yan tanan, Lord Jesus sa mahan, ngayon kami nga gitagaan pa sa laing kinabuhi hantong karong panahon na. Hino kami magampo, kanunay nga, sa tanang panahon, imo kami giyan tultulan, iway kami sa disgrasya katalagman, iway kami ginoo, batok sa mga panulay, labina sa mga dautan sa mong palibot ginoong Jesu Kristo. Magusa kami guwaka, sa pinagi kanimo, among isalig ang tanang ginoong Jesus, kay ikaw nasayad sa among umabot, o sa among ugma, o ikaw nasayad sa tanan, ilabi na sa among kahimtang. Ginoo kami magampo, kanunay nga, anta imong ihatag ang kalinaw, panagiusa, ilabi na sa among nasun sa Pilipinas, unta mo mga lideres ginoong, na nahitumpawak, o wahan mong subay sa dalan, unta imong giyahan ginoong, harun magiusa ang katawang Pilipino. Salamat sa mga grasya ginoong, imong ihatag kanamo sa matagadlaw ng tanan. Kami magampo, kanunay nga, anta imong ibubo din kanamo, ang grasya ilabi na, niyato mga nag-antos taon sa kalaprinan, ihatag sa kanamo ginoong, kanunay kabasog sa lawas. Iyumsab kami magampo ang unta mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagilang tambalanan ni mga iyon ginoo silang balatiyam. Silasab kami ginoong Isus sa mga salangan ni mga kanimo. Iyumang kami anam sulungatos mga kasalaan ka namo. Kering tanam, among ipangayapin ni kang Kristo mong bugtong anak buhig nagari hangto sa kang turan. Amen. Magnum.

0: Buntag na Pilipinas.
1: Oy, buntag na Pilipinas, buntag na. Usa kay buntag naman, bangon na mo, bangon na kay buntag na.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa ato 80 ka mga barangay sa Dakbayan ha. Sa atong 80 ka mga barangay sa Dakbayan, may buntag. May buntag sa Pilipinas sa diha may gala sa Kamigin. Sa Misamis Oriental, 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental. Good morning, kayo tanan. Bangon na mo, kay buntag na.
0: Buntag na Pilipinas.
1: May buntag sa Pilipinas may gala diha sa atong kamerkaduhan, sa Mercados Cugon. Diha may gala sa Mercado sa Carmen, Puerto Agura, tanan. Yung mga merkado nga nagkaisika na kinumbrana, good morning, kayo tanan.
0: Buntag na Pilipinas.
1: May buntag ha, sa atong tanan mga barangay kapitan. Manang gingon, ready na ba mo para sa barangay eleksyon? Apit ng barangay eleksyon na, karong sunod bulan may gala, magsugod na eleksyon period mga eksyon.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Ay buntag sa Pilipinas, sa atong tala mga gwardya, sa mga nangatulog ang gwardya, naghigot, naghagok. Wala pang mata na mo mga gwardya. Hoy! Pang mata na ito may galang napas kadalanan karon mga eksyon, galakaw-lakaw. Pang mata na mo kay buntag na. Pamauli na mo kay buntag na. Nabaling kalibutan may gala mga batanon. Sayo kay may gala. Dili sayo matulog. Sayo kay mamaulis balay. Alas 4, alas 6 kadlaon. O niya ang mga wang tigols may gala. Pagabos sa gabi yan na wala na. Aup-aup ng mata may gala. Ang mga wang tigols na. Sayo matulog. Sayo saan mo mata mga wang tigols mga eksoon. Anagina kay mga batanon. Lakaw-lakaw kayo nga. Ang ginawa na. Kalipay la. Lakaw dito. Lakaw din eh. Sige lang. Lakaw-lakaw mga eksoon.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Usala. Bangon na. Kay buntag na. Hoy! Sabayin yung mga report niya. Ihatag na. Pwede na lang tamay galang ato mga mga report sa mga kauban sa gawas. Pabuta lang. Sa ato dito maglang ang may gala. Good news and bad news. Ang good news may gala. Karong parawan na.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Ngayon may gala, Birhen sa Guadalupe, gikan may gala sa Mexico. Niya may gala sa atong Dakbayan sa Kagiliro sa Katedral, mga Ikson.
0: Magnum, buntag na
1: so, atong imahin may gala sa Birhen sa Guadalupe. O, so talagsa na may gala, no? Daga mga devoto may gala, labi na sa mga Katoliko. Ang na may gala, kaya pwede pa diyan magsoon, makadalikyat sa Buatan o diyan sa atong simbahan sa diyan sa ni San Agustin.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Walay good news may gala, labi na sa mga rilusong kasi o kan, ha? La, good morning, kantanan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samta may gala, sabay bad news. Bad news may gala, gingon. Tungon may gala sa grabing baha may gala sa Bukidnon sa Malaybalay. Duha na may galang patay dito sa baha may gala. Grabe siya ng baha o. Oh. Samtang bibo kayo sila sa impeachment gaway pulos. In-impeachment may gala batok sa vice presidente. Wag ipulos ni Mike Zon. Politika lang ikinaghanan eh. Ipinumduman sila sa kinayahan sa Ginoo. Magsige mong impeachment ya. Pero hinangal ka ng inyong kabaton. Pero ang tinuod ka problema ang kawat sa kwarta kining blood control. Wala ninyo at timana. Muna may gala, pahinumdum sa Ginoo. Dito sa Metro Manila, may gala, gibaha. Venezuela, Quezon, Antipolo, guban pa. Dinipos, Mindanao, grabing baha. Grabing baha, wapagani makaigo ang bagyo, may gala, nagbaha na. Muna may gala, ang bad news, may Ixon. Duhan ang patay, may gala, ino sa ubang mga napit sa Pilipinas. Ginoo, may gala, nagpahinumdum giyon sa itong mga official. Sige, magtuto ka ng impeachment ka, way pulos. Intereso ka, politika lamang. Kunya ay tinuod nga problema, ang tinuod nga matubag sa mga kawat karon, huwag yung tagayos pagtagad.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Santa may gala, gingon na prayer network may gala. 24 oras, sulod sa katuig. Grabe may gala sa katuig oh. Prayer network may gala sa Tibuok, Pulos, Mindanao. O so, ipigyan 24 oras eh. Sugod may gala kagapon. 24 oras, ampo. O so, kunya, piyagi sa social media may gala, ipigayon, labi na, sa grupo may gala sa leaders sa kining Mindanao Evangelical Churches, mga Ixon. Alayon ni may gala sa pagpadumdum batok sa korupsyon o binuang sa itong gobyerno, abuso. Sumunin may gala ang gibo nila karon.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Sa ang darugang balita may gala, gingon. Gingon may gala sa itong darugang balita sa balita may gala. Kagahapon sa People's Day. Sus, grabe itong tao may gsoon dyan sa City Hall. Ito na nga, ito mga matupang ulis mga tao may gala. Bagoon lagi. Ising-ising itaon sila kahit lipay sila. Kanalagbugas may gala. Napay na parang sudan pa. Sumabot sa 7,193. Grabe ka daw tao. Huwag ang ubang ganit. Ibalibara na lang. Kaya kung abalibari, ay sus, abtan lagala. Kadlaon may gala. Hinataga sa mga problema sa katawahan. Di man lang problema sa kaon may gala. Tanang problema. Basta makaya sa nakbayan may gala. At imanon ganila. Sa People's Day kaghapong adlaw sa City Hall, 7,193 may gala ka mga tao ang naserbisyuan mga eksyon kaghapong adlaw.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Samta may gala sa mga dagkong balita may gala sa kaluhan, gingon ng busman na Rimulya may gala, hayan, pailan may gala ka impeachment. O so, katungkod na ning pagkaabusado may gala, nining nga nasangpit ng busman, hindi ito niya may gala, kay abusado politiko man nga tao. Dili na ibutang diha kay ang ombudsman mahuga ba, mabahiran sa kagaw mga eksoon sa politika. Kay ombudsman may gala, kung siya buatan may eksoon nga walay napigan, ay gibutangan, magigalag tao may eksoon nga para nga ang kontras gobyerno sa Malacanang panglutoson. Yan, dagway ni Buing Rimulya may gala, may gibutang diha. So doon ay gingon nga religious group may gala nga mo file o impeachment case batok niya para tangtangon siya diha mga eksoon sa ombudsman kay knapa ni siya kurot may galang kontras Malacanang
0: buntag na Pilipinas.
1: Wala siya patawad balaon may balaoray ni siya ang iya niya basta kay natas gahom birada muna may gala sunan mo file o kaaba impeachment case batok niya samta may gala dugang balita may gala gingon grabing baha pipila sa pipila ka mga bayan sa Metro Manila sa Mindanao masintian may gala tungkol sa bagyong si Inday bisagwa makaigo may gala si Inday bisag habagat lang grabe kaya pong baha. Samda rugang balita may gala, gingon usab, operation na kinibang matulpa ni Gawas may gala sa lugar kinibang impeachment trial. Ang adin, doon na may gala, plano gin may gala nga patyo ng atong Vice President. O muning nasuko kay kaysa mga gala, inanay kwan na yamo, tong isa nga, ako inyo, inyo ko ipapatay, pag mamatay ko, ipapatay tasad mo, kinanay tao nga akong itugon daan, kag mamatay ko, patya po ni mga tawhana. Agoy, bukod lagi may gala rin ang operasyon na Romanov mga eksoon. Nagin may gala ay plano may gala na patyon may gala ang Vice President. Di lagi makuha siguro kay daghan mga kwan, ang mga security sa palibot. Nagkaginusara ni, ay tipakulo may gala sa Vice President. Pero ipangimaka kini may gala sa Malacanang. Doon kay una ang Malacanang may gala mo gitumbok may gala nga posible ang lugar nagplano kanabang ni ani pero ingla dili may tabo na nga mo nang buhaton
0: buntag na Pilipinas.
1: Pare siguro may gala nga murag conditional ba sige mapatay ko ninyo ipapatay ta sad mo tungod may gala siguro ani may galang operation Ruganov mga eksoon.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: So doon ay magkondisyon kay sige kay nare plano so mananggawa sagit may gala kini karon. Pero mas mulami pa ni, kiniging party may gala sa unang article of impeachment. Sigurado Bibo may gala paminaw na sa sunod na simana.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Sa mga nagkong balita may gala, gikan sa kaluhan o sa itong mga police report, ha? Police report! Be, talantaw sa mga nagkong mga balita sa itong palibot may gala. E sa mga police report, be, sa mga lapas ng balita sa itong nakuha. Iyon may gala, matod pa, major, sa man eh, dinuga naman eh. Festival may gala, Carmen, himpit ng sugdan. Mga eksoon, di ba? So, kuya, pifiesta na sa Barangay Carmen, ha? Karong sunod simana, mga eksoon.
0: Buntag na!
1: Fiesta may gala sa Barangay Carmen, may gala. O, so, muna may gala ang tanawang ta, kay Bibo may gala ni, kay pagkuman sa fiesta sa Carmen, pesta po may gala sa Lapasan. Of course, ang kagindiolo, magfiesta na sa mga gala.
0: Buntag na! Pilipinas!
1: Samta may gala, gingon, usaka LGBT. Kikawatan may gala, giunay sa iyang kalibin. Agay! Nasaan may gala? Silaan, kaya kaya na, Sun. Kawatan may gala sa iyang kalibin. Όσο κυρίω πάνε μεγάλα του τεγάσπα, τεγάς παραγκούπα την εισάτω, τον τρόμι τα μπλάνγα μεγάλα, πουλιάρα τα σπαγαρι πόρτσον καμπάν, από τα μεγάλα μεγάλα πόρτσα, η λεπίνα αγάτων μάγδα, τα κουμπαλί τα μεγάλα, η λεπίνα μεγάλα σα, άτο μεγάλα μάγδα μου σεντέρα, σα μαγαρά κουμπαλί τα νασιονάλ, τα νάτα μεγάλα ουσοπέ κασίκα, η λεπίνα μεγάλα κυνίγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκινγκ siya. Kini dapat may gala, file lang nagiri sa kaso. Ang problema lang mga igsoon, kung musalir bang kaso ngay file ani, diya pa lang may gala sa komite ni Luistro, wala na ni, patay na ni siya. Di na sila ka to, may gala, ka na mga hiwi, bali, wala na sa ila na. Basta kay ato lagi karon, kita'y gamahanan. Walay balaon nga makapugong na to. Amo na'y problema may gala sa Pilipinas karon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tanawa to may gala sa presidente kang BBM, di ba? Ipahil ang impeachment. Wapagani katugpa may gala sa komite ni Luistro. Wala puwas na may gala. Wala na mo. Pagani may gala ay pagabot. Tang-tang rito may gala. Patay rito. So koto may gala sa mga sakop sa gobyerno Carlos Malacanang na pailan niya mag-impeachment o si Romulia. Digin, may tabo may gala nga na-impeachment siya. Ya, siyempre, kung doon na i-file ano niya, doon na may mag-sponsor may gala nga usaka bisag usaka congressman. Eh, bantay ka ika-congressman, mag-sponsor ka, bantay yun. Nga wa kay bahid kay, nga wa kay sala niya, kay dali na kay kapagintag sa'yo, pagkitagig sa'yo na ko'y sala. Ikaw pagkag na ay ilang marason, inani kang ilad may gala kung magpadayon kini mga egzoon nga gobyerno. Kining pamaagi may gala nga sayang balao na ito nga balik-balion. Ato yung sa may gala, bayang ato nga kaimtas panaw sa nakbayan. Ato yung may gala, itong gabal, Magnum Risa, Cruz, Magnum Risa, kumusta ba? Ang ato kaimtas panaw karon.
2: Pag-uwi ng mga na ato sa mga inato nga pag-ulagway sa lakas panahon na bagas traffic ang mag-dimensyon dito sa lakas panahon kasi yung mabuntag mag-dimensyon. Lakas panahon ito yung mapusubaran na kinibang mga kinibang pagpamituon na kibliw niya init na po niya mag-dimensyon. Lagi, usap-usap man, lakas panahon na bit-bit lang kita protection sa magalingon na magay kainit o baka pagdariti, makadipinsa po rin sa bagas traffic so far. Paglibot suri di karon sa nakbayan sa ganyan, di uruminga o paman mag-dumjuel. Ano yung mga disgrasya nga na monitor, ato na ipasupot mag-dumjuel, no? Balikyatan po, ang pibilan ini, kamang balay tambalanan, kahit kung hindi kagabi, mag-dumjuel, yun yung mga disgrasya. Buti sa nakbayan sa ganyan, di uro, karon sa iyo sa buntag. Tungkol sa mga iro, mag-dumjuel, lagi, presyo kanyang iro sa dalan, pagangan ng motorista. So, maka na ito pag-ulagway, sa lakas panahon, dagas trapiko, para sa buntag na Pilipinas, kinisi Magnum 113 Risa Cruz. Sa balita,
0: ang servisyo,
2: Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Maraming salamat sa labat na Miguel po sa kama, Miguel, pinagin ni Magnum, Luis Cruz. Kaimtang sa panahon, Miguel, kagahapo, burag, nagum-dagum, pero gato mga nabalakas bagyo, ang ningon, Miguel, nga prepare for Typhoon Inday. Gato naman si Sulaikar Lopez, Miguel. Gato bang naigipapriso, Miguel, sa tuwad ko, Miguel, kanya to. Kaya wa sila masatisfy sa tubag, Miguel, katong chief of staff ni Vice President Duterte. Amo, di kalit walang tunga dito sa dunay nito sa Senado. Mingin dahil nga prefer po ni Typhoon Inday. Alaka, saka ipot masabot ito. Tanah ba, Typhoon si Inday po, di ba? Pero si Inday, Sara siguro masabot niya. Typhoon, may gala, bagyo nga mabot. Oo. Hoy, bango na! Buntag na!
0: Pilipinas!
1: Morning day, may galas itong wife niya, magdob si Ginny J. Mina, may galas, Terrells, may galas itong mother-in-law, may galas, Thelma Albert Alduesa. Mina, may galas, karong panahon na diya, mga egzoon sa Terrells, sa talantang ka Terrells, Bulwa, ala, good morning, kentanan.
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Dito rin ito, may galas, mga report, be, standby ta sa mga report itong kaban, so ba mga report nila? Ano sa mga report nila, be, talaon ta? Talaon ta, may galas, si Magnum, balik-balikan ta sa Magnum Risa Cross. Gingon, may galas, matod pa, oy, di gwapo kayo ni mga gala. Tungod sa iro, lalaking nagpakaroning noon nga lending collector. Agay, pastilan kami di ay sa iyang asawa. Nasapon. Ingala sa mga gala nga ang iro. Au-au yun. Lending collector ko, lending collector. Agoy, mga egzoon. Kaning nagpatuo nga lending collector. Alaka, kakulkanidong mga mga gala sa asawa. Nining tagyas balay. Grabe mga gala. Piyato sa nga nabato mga gala. Pusong kaban, be. Ato sa nga dawato, may gara po sa kaban, pinagin Magnum, Risa Cruz, kalabo din eh. Standby, Magnum, Kia Villanosa, standby sa mong report. Inisat na may gala ni Magnum, Risa Cruz. Kung ito may gala, kaya ingon, nagpakaroon ng lending collector. Kabit niya sa asawa, may gala, bana, may reklamo. Alay sa itong iro, may gala. Na, di Laos lang, ha? Laos. Klaro ang pagsulat niya, kaya parang ito mo Laos, ha? Kasi mga mumuta, sunahan, Japon. Pinita may gala sa Lindy Collector ni Magnum Reza Cruz. Reza Guayan, standby Magnum. Magnum, Kevin Lesa sa mong report. Magnum Reza Guayan.
2: Yes, Magnum Adjuel, no? Ang giinong nga ba na may reklamo nga doon sa kapulisan. Isang pulsa ni Magnum Adjuel. Kagabi ini siya Magnum Adjuel, no? Ang kanyang nga ba na kay tungod kinibang gipagita siya sa Magnum Adjuel. Kasabi mo ni sila. Tawa magigit ba na Magnum Adjuel, no? Kay lagi, ang kanyang babae, para magisibala yung Magnum Adjuel, mas dagang na ang gitarbo ang lalaki Magnum. No, ang kaning lalaki nga si alias Ramon na
1: Ramon.
2: Ramon.
1: Si Ramon, oh.
2: Minamok din sa kapulisan sa police station for Carmen. Alas pagpatala, okay. Giriklamo niya ang lalaki sa iyang asawa.
1: Mm-hmm.
2: Una Magnum Adjuel, kaya doon nalagay sila gamay po na sari-sari store. Ikapitalan sa iyang bana o gagingon nga kaning ang kaning lalaki nga magbit-bit-bit-bit o papel o bullpen. Tanto niya ay nagkwandi, linding akong asawa. So, gipasagtan ba niya Magnum Adjuel? Ang tod nga natin. Natingala na lang siya na kung gikan siya sa trabaho, mga pima na masasulod sa balay Magnum Adjuel.
1: Ha?
2: Mga pina ang kining...
1: Ang lending collector ka pangapi sulod sa balay?
2: O, mga pina.
1: Ay, kayahe ba? O.
2: Tingala si Ramon, nga naman yung iya, kaning lalaki, nga kay tungkol lending, posibleng kay Magnum Adjuel, nga ubang ganyan, pag maningil daw, wala kaori din siya, wala sa bayad. Nung dahil nga, wala tagid ni duty ang bana, ang gipanidaan niya ng asawa. So, po tungkol dahil Magnum Adjuel, hindi na lending collector. Ay sa kinibang delivery ka na siya sa parcel, Magnum Adjuel. Kanang sa mga GNT nga, kaning delivery sa parcel sa GNT.
1: Aha.
2: Sa libitaw, umuhato dito. Pero doon ay karelasyon, doon ay karelasyon sa asawa. Nang ito, Magnum Adjuel, nga tingala siya, nga wala may uli. Iyan asawa nga si Emeline Racasa, 34 anos. Posibleng nga itaba ni siya Magnum Adjuel.
1: Mm-hmm.
2: Nga naman sa duha kaadlaw, wala na may uli. Kaya gilige, nag-away po sila. Nga gibigil-bigil o gusto niya Magnum Adjuel, marapag ang insulto ang babae. So nakasabot ang babae, nakabala na iyang bana nga, dili-linding kolektor, ang katong nga lalaki nga si pangapisi lang balay Magnum Adjuel.
1: Aha.
2: Kung gan nga nakaatag pagbalaka kay Imagina, diwa nakaadawa ka uli. Kasama Magnum Adjuel, magsisimil yun. Paginong dan, yan na lang yung matter, kaya posibleng nga gitaban matod pa sa katong lalaki nga nagpailang nga linding kolektor.
1: Agay.
2: Kasi sila mga anak Magnum Adjuel, pito kabuok ang ilang mga anak. No,
1: pito ka buo?
2: O pito.
1: Ay, grabe mo landi kaya po si misis, oh. Pito na kabuo ka na ka. Grabe si misis, oh.
2: O pito ka buo ka na si misis,
1: oh.
2: O tapos sa college, sa elementary, na high school, senior high, walang grabe ka balaka sa bana. Ipangita niya iyang asawa. Para sa butag na Pilipinas, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Brad, salamat sa lamang Miguel Pustong Kama. Pinagin may gala ni Magnum, Magnum Reza Cruz. Oras, alas 4. 30 na may gala. La, bango na.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pinagin sa report, may gala. Pinagin Magnum Reza Cruz. Pinagin dito sa report. Pinagin Magnum Kia Villanosa. Lalaki na katubang. Dua ka kasong pagpanlugos o minoridad. Ang nasikop sa itong kapulisan. Dua gini may gala. Ang minoridad ang iyang ilugos. Yan sa nawato, Miguel Pustong Kama. Magnum Kia Villanosa. Kia, guan Kia.
2: Sa Magnum Adjuel, no, arestado ka rin sa mga kapulisan sa Police Station 8 at Lumbia. Kaniyang incident, i-considera isip pa top 7 most wanted na person. Nga nagatubang sa doha ka mga kaso nga pagpanglugos kung na statutory rate ni Magnum Adjuel. Kung hindi niya nga gilugos, ani, nagpaginaroon sa 12 anyos sa paubos Magnum Adjuel. Gingon na nga ang maunga suspect. Na yun sa pangalan niya si alias John, 33 anos, walay trabaho. Residente sa Sitio, Makupa, Barangay del Sulio, ning atong asyidad, pinahalimas pa. Dahil ito sa mga pwede sa Police Station 8 Akoko, sa pangunan ni Police Major Joseph Asigan, kauban, ang operatiba o sa City Mobile Force Company, o 101st Maneuver Company sa RMFB Region 10, RID Region 10, o RIU Region 10, na yung malampuso ng pag-aresto sa maong suspect kung magdumadyo at gingon. Nga maong suspect ang taon na matutpahay, nagutagawa pa na wala ni nga kini nga misalir. Ay nga pagtugutagawa nga to sa kapulisan pag Magnum Adjuel, labi na kay nahaturan gikin siya. Kaya nga duha ka mga warrant pa rin, hindi nga kaso nga statutory rape. Ang maong suspect, ura ni siya ingon nga nakapanagang tungkol kinadakpan ni siya niya mismo sa iyang gipuyan sa maya barangay dahil sa hindi nga itong asyadad. Ganiman, hindi nga itong mura ang maong suspect pag Magnum Adjuel, pabiro nga nagpakahilom, o gawala mong pulso nagkatagawa kung nagiluhatan ng mga pamayag. Kalabot ini nga duha ka mga kaso nga iyang nagyatubang uga gani man karon na para na balog na kini sa bilangguan nagitak nang i-turn over nga to sa korte alang nga sa pagbang disisyon gani man gika ingon po sa mga pulis nga kung kinsa man galit nga dunay kasayuran nga to sa mga tawo nga dunay gitubang pud nga mga kaso magduwa-duwa may mga mudohon sila nga bota karon pud nga kani nga mga dunay gi pangatubang nga kaso labi na kani bitaw mga heinous crime pud magduwa-duwa mga dakpan uga dili na gid pud makahimo sa sama gihapon nga mga kalabasan na sa Balaod. Itong hipos balita, gikan sa Police Station 8 Lumbia para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumante ko na Tricky Abilino sa balita o servisyo Magdum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat yung naman. Tapos po sa kaba. Pinag ni Magnum, Kia Villanosa.
0: Magnum, Buntag na
1: Pilipinas. Iga si report, Miguel. Balik-balikan sa naman. Tapos po sa kaba. Pinag ni Magnum, Risa Cruz. Kaya doon ako na Miguelay. Gingon matulpa tungod sa iro. Batay kayo man yung iro, ha? Kay usahay may gala, dagan ka, sirit yung dagan. Na iro may gala, kalit lang mutabok. Ah, mo yun ka. Muna delikado yun may gala. Daganan ang matay, ani, ha? Kining sasatana mga motorista. Labi na kini mga sabak, kay trambutso may gala, nga muraga, katuyoon ko nila para malisturbo kini mga tao. Bantay kin mo, kay kamo kayo makaligin sa iro, giring. Sigurado kina nga kanang buak kina inyong ulo. Okay, mupadagan mo, wala na may break. Beto na bato sa Maygala tungod sa iro, lalaki, critical. Numan Maygala na balintong yung isakyan ng motor. Magnum Risa Cruz, Risa Guad, Risa Cruz.
2: Yes, magdumad siya nun at pabiling wak pa makamata, magdumad siya.
1: Agoy.
2: Ang usa ka bandidus anyos, human kini, madisgrasya, si Jalus ay kini magdumad siya na sa mga pribadong kuliyo. Ni sa nagbayan sa kanyang di uro. So, gani magdumad siya, disgrasya siya. Iya sa may kinibitawang kabantay, gani magdumad siya, kanibitawang libaon, bitawang dalay.
1: Oo.
2: Sa may kini ang kaswagan na magigit yung mga proportion diya nga kanang galubak-lubak ba na kanang ginagmaila. Katungod na yung iro magdumajuel nga giingon nga kani ang kanang pasulog ka sa NJ magdumajuel. Tingala siya nga doon na yung iro nga nagukurang. Ibasag doon na niya. Kini una niya na magdumajuel. Gihunungan pa niya ang iro. Lantaw niya nga ginikura. Kaya pag nga na magdumajuel, magugod na yung iro. Umpaak pag ina. Imo nga kanang ani ang TL kung hindi ipagin ko kung lantaw nila nga muraga. Imong tabot sa sabak kayo mo bigay sa budugo kurong sa iro ug duma Joel. Tabot siya nga ang maong 22 anyos mo duma Joel. Hunat pa sig pa kini ang maningo. Uli na lagi mag duma Joel dunay sa ka iro. Dapo dapo gyud ni iro mag duma Joel na pay hikot. Dunay tag iya kini ug hinung dan nga kini ang nalagpot sa taon ang biktima. Paingon siya ngadto sa kini ang parindilyas mag duma Joel. Nga angkon sa grabe nga samada. Nga naisigutan nga kini ang motorista mag duma Joel pag helmet. Para lagi ang ispilahan doon, laki magdumjol sa tabok ra. Sa helmet, alam niya, wala checkpoint, dritch surgit siya. Kaya ang motor nga gidrive na magdumajuel, Mio 125 nga kini ang motor. Nga nakumot, siguro niya pag ayo ang manubila magdumajuel, inundan, na layo kayang gilagputan, niya ang giro, kapag yun niya na kini ang inon, na natagsahan ang giro, kaya pag nga na magdumajuel, manatayan naman ang giro, mabarong-baro na. Kaya lagi, motor pag ang kini ang kaning naligsan, o nabanggaan sa maong motorista. So, ikabot siya, pagkapasulog karon sa kiniang Lord Mindanao Medical Center. Na po yung mga samad nga kinibang lugar, no, nagpaalim. May sultan nga 5 anyos. So, ganit, naidangat naman ang pamilya. Kanan magdumadjuel, at ipaginig kay Espila. Uro'y paginig sa sakit magdumadjuel sa nakaangkon ini. Mga dagang samad sa iyahang lawas. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter Dezin Risa Cruz. Sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat, salamat. Miguel po sa nga pagpigla. Pinagin ni Magnum Risa Cruz.
0: Magnum,
1: bante, bantayin mo,
0: Buntag
1: ha?
0: Na Pilipinas.
1: Sa mga motorista may gala kay sa una, pilata ka, panahigayon may gala nga naka, kung yun, no? Bangga o ga, alakaligis may gala, iro. Labinas kadlaon mga igsoon kay kinimagong iro mga igala gakuan sila ka dula-dula ba unya kalit lang mo cross budagan sa tungas dalan unya pag-agi ni mo mga igala matimingan sus delikado gi kayo
0: Magnum buntag na
1: may gani mga igala kaya tumoto dako sumuna nga pagkaigo sa kinibang iro hawid lang kita sa mundo manubila ato lagi gipugan pag-ayo sarasay may gala, pero at least nakatakuan po, kontrol-kontrol, kaya kundi ni mo kontrolo, disgrasya yung ka.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Ato brago, may gala, by the way, may gala, kagapong adlawa na, no, sa Gipigayon, may gala nga, Gipigayon, kagapong adlawa, ilabi na ang People's Day, mabot may gala sa 7,193 ka mga tao, may gala, ang reservisyuan, kagahapon may gala sa People's Day di may gala sa City Hall.
0: Magnum, Buntag na!
1: Rapi kong dala may egzon. Tukos kanagahan kayo sa abo sila may gala. Tukos Carmen, gika sa City Hall. Linya, ang uban may gala sa iyo pang gabi. Nana diha mga egzon at ang-atang na. Hantor kinagbuntag. Susluoy kay may gala. Tungod lang haro makaangkunta sila bugas may gala. O niya makasudan sab sila. Tunay mga uban problema. Kay uban sab tunay problema. Siyempre, mag-abot ka diha buntag. Kay KI ka, wak na kay... Daghangi kayo ang ubang, ibalibaran na lang yun. Matunpa kay, kung di ni mo balibaran, Abtag tong gabi, may gala, si kakatubangan ng mga tao atong mayor sa Dakbayan. May gani, may gala, itong mayor, may gala, kay medyo buyag sa luglawas, muna nga nakasurvive na makasurvive yun. Diba? So muna, may gala nga, ate sa kagahapon, ubay-ubay, may gala ang naservisyon yun sa People's Day. Taghang kayo, gimonitor ginato to kay Tugos Kadagan. Pero nanay cut off time niya, pagabutan eh, wala na yun. Ang galing niya, ni Abot Mas Carmen. So sunod na sab, ha? Sunod sab, gani man mahimo nga diyan lang mag-atubang, ilabi na may gala, may gani, kinapay tao, may gala nga muraga, kwang yun, kini bang kapaningkamot nga makaatubang, labi na sa itong mayor. Uban pa na, biyaan na mo diya, bahala na mo diya.
0: Magnum, buntag na!
1: Mga itong mayor, may gala, wagin biyain niya ang 7,193 ka mga tao, giatubang gini, munang giingon, pag uli, naka medyo bilar-bilar, pero pag uli, smile gamay.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Sa ato para ko magdating sa ato tulo Miguel at buntag na Pilipinas oras Miguel alas sa 4:39 na standby Magnum Kia sa mong police report standby ato sang balik-balik ka Miguel ang report ni Magnum Reyes across sa karon taon dili sa ta Miguel ni Magnum sa Magnum News Center sa report Miguel sa mga dagkong balita gikas kaskaluhan so pinagi Miguel ni Magnum April Burha kaya kining gingon lagi mga eksoon nga kinibang operasyon kinibang si Ombudsman Remolia. Gingon, may gala, doon ay grupo sa religious group nga mufile o kaso niya sa kinibang impeachment case. Kinintawahan na may gala, dapat ni Paila na gini, kaya abusado magkikayo. Mga egzoon, di ba? So, dapat doon ta, kinisya, wala'y piliyon, may gala. Doon ay mga gipang, doon ay mga, like for example, Martin Romualdez, talang ka itong mga gimension, dapat ila to may gala, mapaila na doon ay mapaila ng kaso nila. Ayaw na mga sakop, ayaw na mga kontra, may paila ng kaso. Wala'y pili, tanan. Og tanan yung kunta nyo nakasala, na ay maraga questionable yun dyan, na ay dapat natulubagon, kana paili kaso, ay problema na, kay doon na may gihimo nila. Pero ginyo sa mga sakop dyan nakasala, kay mas grabe ba ng mga membros malitaga nga nasa inyong grupo, ah, dapat doon tabay gala nga inyong paili kaso para makita sa mga tao nga ang ombudsman patas. Di man may gala, gihimo man, gigamit man para hinangal mga isoon. So doon ay mo file may gala, matod pa, og kining impeachment case batok niya. Ang question lang, kaya ba kanila? Kaya ang congressman doon naman mag-sponsor, ikanwa, di ba ka may useless na ang inyong pag-file kay napamasgahom sila? Sigurado magiging may gala, karang kongreso, labi na si Luis Tro, ay sos, di pa na katugpa may gala, patay na lang siya. Ay pati yun ginila kay Sakop God. O muna ay diligin maayo may gala karon kumawa na magpalayon, kini mga binuang may gala sa mga official sa gobyerno. Matod pa. Piyaso at siya katong kapa, may gala sa Magnum Center, pinagi may gala ni Magnum April Bura, Magnum April, kumusta na karon?
2: Sa Magnum Jewel, no, sa dili pa tama gakining imo pulaga Magnum Jewel sa pagahisgot regarding pulka nga ombudsman na Boying Remulia, dili sa Magnum Jewel, no, sa nato ni kaligi karong parahuna Magnum Jewel, giklaro po, Commission on Elections ko na COMELEC Magnum Jewel, nga di ay, di na kuno sila matod pa, apektado Magnum Jewel sa kaso nga plunder, nga gipasaka po sa ombudsman, matog sa lagi kang Senator Dante Marcoleta Magnum kining nga Jewel, sa so, wagi kabutyag, gumikan gidgapo ni siya Magnum Jewel, no, sa tubitaw nga pagdawat matod pa ni Senator, ni kribang nga Senator Marcoleta,
1: donation.
2: Oga 75 million pesos Magnum Jewel nga campaign donations, kining nga, gikan matod pa Magnum Jewel, kang ka ni Congressman Mike Defensor, o galayt pa usab nga mga pribado nga mga negosyante Magnum Jewel. Kalagi, wala pa pala gyan nga full body Magnum Jewel kini pulugan nga COMELEC gikabutyag migawas man matod pa sila nga motor proprio nga investigation Magnum Jewel particular pulaga sa ilahang nga political finance and affairs department Magnum Jewel kini ilang nga ginatawag nila nga PFAD lugar pod wala matod para kahimo Magnum Jewel nga election offense si Marcoleta sa iya nga wala pag-declare Magnum Jewel sa nga campaign na kini nga donation labi na pod sa iya nga sosie Magnum Jewel kini iya nga statement of contributions and expenditure kon sosie Magnum Jewel na gani giput ako sab no niyas ni kini nga COMELEC chairman George Irwin Garcia nga gawas pa di kini gawas matod pa sila Magnum Jewel sa kaso sa blagi nga gipasaka sa ombudsman nato po sa Sandigan Bayan Magnum Jewel kalagi sa part malugar nila wala na lugar po nila gidiklar Magnum Jewel nga kini ba nga election offense ang pagdawat lagi sab nimo ani nga kini ba nga
1: duration
2: Magnum Jewel
1: hinabang
2: lugar siya sa gikan po lugar sa pribado nga sektor Magnum Jewel pero still nagparehin nilugay gihapon to Magnum Jewel na wala pagigihapon lugar bakuya po sa ombudsman ang gipasaka nila nga kaso nga plunder matukusap ka nga sila Dr. Marcoleta Magnum Jewel.
1: So, karon na, bago na ni Gawas, karon Magnum April nga wala kinibang violation sa balaod ang pagdawat nila kay kumingkag violation, why mabilin dia mga congressman, mga mayor, gobernador, samot nag senador, hurot nagkapriso sila kay wa may mga lugar takabati nga dunay lugar mga politiko nga libalibad nga tabangan sila kay mamanay panahon nga una ang ilang mga islag tabang sa mga butante butari ko ninyo dona sa uban nga oy migo man ta tabagi putadya kay may nalasan ni nga makatabang-tabang nako so meaning ang kanang mga donation panahon sa pili ay normal na kay na dinisato kay mo man ato kinayos mga Pinoy nga mutabang ka sa migo nimo. So kana karon nakita o gagi klaro sa COMELEC nga walay nahimong kining violation o kasupakan ang pagdawat ni Senator Marcolita sa pagdawat sa donation nga 75 million man togikan sa tulo ka mga tao nagbayin-bayin iya mga higala magnum April.
2: So makikita na magdumajuel no ang sistema palugay karon nga mga panahon na magdumajuel so kona kung maragikan palugay sa bayan sa akin pag ako mele para kanang murag safe na lugar sila dito magdumajuel wala na palugay nila gidi kay
1: siguro po nang kumilig ka agoy hands up tani kay apil tag ka priso gidani kay di ba pero mamo toy gibasian po sa kwan gibasian sa ombudsman nga dunay violation pero bisag unsa na may violation eh ombudsman ali nalagi dai violation bahala na mo dia sa inyo pagtubag basta priso mo priso murag inala ba. So
2: kining gikabutyag sa lagi kini nga magdumajuel no gikabutyag sa lugar nga sa pagkakaroon lugar magdumajuel kini ba ko madumduman nato noon nasiko palugay kini si Marcolita politize mato kini nga magdumajuel gani karong mga panahon na si Marcolita nagapabilin pagilugay gihapon siya magdumajuel no sa Philippine National Police General Hospital magdumajuel gumikan lugar siya pagkasikop kay lagi nakasirati mato pa siya magdumajuel o pagpanakit mato pa siya nga dugan katigulang na pabiyan siya magdumajuel medyo dunad ako ni pagpanakit.
1: Sabihin
2: na magdumajuel. Basta pag ilugay kini sa high blood pressure, magdumajuel, so magdumidoble. So, kini mo na gumikan sa lagi karon sa iya nga mga gibati sa magdumajuel. Gumikan po siya nga medyo taas-taas sa mga edad. Dili po pulugan siya. Kini po bitong, mura bitong fit lugar po magdumajuel. Ngayon, paslak lugar po naman siya sa bilangguan. Pero gumikan po magdumajuel. Kaya lagi, mura
1: ka... Isa na, ikadua, senador siya, ikatulo. Walay yung, nakarog, i-deny ng usawa. Alay, ipabilin pa rin muna diya sa presuan nga klaro naman nga gi-deny sa COMELEC mismo nga walay violation nga lugar kanang iyang pagdawat kay mo may gibasihan sa ombudsman so dapat kana ang ombudsman hands up naman na bahala na mo dia basta kay giamo na gi tuna sa sending bayan so sending bayan na moy sila na bahala daw sa ila ilabang kasahuso na si Senator Marcolita o sa ilang to dia wala na basta sa ombudsman ang ilang trabaho humana so napapreson lang mission accomplished sa ilang gihimo. So dito na po dahil ang away sa Sandigan Bayan. So dapat din ilanganon siya kay mangilad magkayo nga wa man ay violation niya ipapriso ni mo niya wala ba'y piyansa magnum kwano kining April.
2: So kada murag boss sa lagi na sa karo magdumajuel kay gani karo panahon na wala pa masurugante na monitor magdumajuel pagawa sa palugar o gato ba gani po labi ragin si Ombudsman Rimulya magdumajuel. So karon latulatan lang sa siguro nato ni magdumajuel kay base makagunya to taon magpagawa sa palugar siya ga statement magdumajuel. Samtang gubiga palagi ka nagahiskot na magilagi na sa Ombudsman kinibang Ombudsman magdumajuel doon palagi ka rin mga migawas ng mga dili pa palugar siya mga verified dili pa po siya kompirmado ng mga report magdumajuel.
1: Kasi kami mismo si ang atong si kani Presidente Gloria Macapagal-Arroyo matul pa niya nga kuna ko noon na maabot na kanang na impeachment batok sa ombudsman nato sa daghang abuso niya mo-support siya nga itangtangon kini si ombudsman na Rimulya kay murag nakadaot na pag-ayo sa atong nasod kini siya magnum kining April.
2: Sana kining murag sabtan palugan ako magdumajuel no bali magdumajuel murag matod palugan niya dili siya pabor nga ipa-impeach kini si kinibang Rimulya magdumajuel o dili lugar sa kini po bitaw nga pabor magdumajuel mo malugar to po ito ang nasabtan ako pan kay lagi o sakto magdumajuel gibutyan niya na
1: o pabor siya nga inana pero insya di pabor o doon na ba pero ingon lang pagtuon nila nga pagabot sa komita sa justice sana di aga po na makadagpak niya. Wala na, patay na lang siya. Kaya siyempre, ang nasa ombudsman, ano sa kongreso, mga sakop man, naghana, majority pa man ang sakop niya. So, di gini makapasar. Bisan pa o kung sa'yo mga imong basihan niya nga rason nga nung dapat impeach siya. So, inana ang dagan, magnum prayer. Pero until now, wala pa nakaabot.
2: So, karamarag kini nga magdumajuel no karon mga panahon na magdumajuel wala pay official palugay nga kini bang impeachment complaint nga gisang ato sa magdumajuel na binigid po sa kini nga House of Representatives magdumajuel pero sige mention no sa bligi mo kagadi Pilipina. Kini di IC, kini nga Gloria makapagal araw yung magduma, kini nga Joel, nga
1: pastor
2: sa sablogan na to. Dili ilagi po sa kini po bitaw nga paboro magduma Joel, nga mapalag po sa pwesto ko. Galing man nga kini pa nga doon na impeachment complaint, kani po lugar si Boying Rimulya magduma Joel, kaya matot pa, dugay na rin ako na po lagi sila nga kini po bitaw nga suod nga higala, tapos marag doon na talaga di sila, kanang marag on gin sila magduma Joel, kanang marag, we ewan gin bitaw sila magduma Joel, so marag, so kanang marag inana, gin po lugar sila magduma Joel, so magduna sila yung loyalty po lugar sa Matagusa. So inana, magduma Joel, niya gani magduma Joel, no, kung madumduman sa nato, no, kini masagulag yung gikabuti, kini pa nga gikabuti, ang mga, kini po bitaw nga mga, kwan magduma Joel nga kini po bitaw impeach matud pa si kini bang Rimulya magduma Joel matud pa nagasumikat bansa lagi kini kay dog magdagan gid pud kay nalagot magduma Joel gumikan sa lagi sa magpakaso ug kakaso gid nga plunder batok sa lagi kang senator Marco Leyta magduma Joel ngadto na sa ombudsman samta sa lahi taga balita magduma Joel ambak na diri karon sa lahi ka kada ko ayos gitanan kay gikabuti ang magduma Joel gipamugos matud pa lagi pud karon sa Malacañang pinagyo sab sila nga palace press officer undersecretary Claire Castro magduma Joel nga kinahanglan matod pa nga pamatud-an sa kampo sab sa kini ba nga pamilya nga Duterte magduma Joel ang ilaha matod pa nga gikabuti nga Oplan Romanov magduma Joel kay lagi Oplan Romanov magduma Joel kay lagi kung madumduman sa lugar nato ato
1: sa ang Oplan Romanov unsa na
2: oo so kanang gikabuti magduma Joel no mismo gilugar kini sa kini ba nga termino magduma Joel ang Oplan Romanov ang naga kini nga butyag gid sa lugar magduma Joel mismo ang defense team ni Vice President Sara Duterte atol pa lugar siya sa third day po sila nga impeachment trial dito sa Senado magduma Joel. So gikaputyag ang Oplan Romanov magduma Joel mo matutakin siya ang usa ka operasyon nga tumong matutak magduma Joel nga ipapahawa ang lugar wag tangon gid ako no lugar kini nga magduma Joel sa pwesto ato nga vice presidente ug ang iha pa rayo nga pamilya magduma Joel unya gikaputyag murag dunay mga pagpanghulga bitaw magduma Joel sa mga lugar
1: nabutang ko sa ato sa Tano from Romanov nga lugar by all means pa mawala aloga patyon siya inana ba so murag i-assassinate ang atong vice president so although kini gipangimakak sa Malacañang nga kay naggawas man ni di ba so kada adto na impeachment nga naa diay plano kaniadto pero siguro tungod ani kainit sa politika na po ni nga plano nga lugar di ba sa una nang gawas na nga bantayan ng vice presidente kay dunay plano nga tipion gyud siya uban sa iyang dunay pamilya po niya o sabi sa kunsa nga paagi prisohon mapatay tanan na dagan magnum April.
2: So ako na murag po sa lagi to magduma Joel di ba kung nakakini nga subay po lugar ng mga kanangkal magduma Joel sa katumang trial usab sa kini ba nga vice presidente magduma Joel mato pa kini doko ng Oplan Romanov magduma Joel mudo ko na lugar po ni siya nga nahimo po nga rason nga nung mihimo sa panghulga magduma Joel nga to nga vice presidente labi na nga to nila ni kini ba nga President Marcos tayo ni First Lady Liza Marcos magduma Joel ingon na sab sa atong kakani House Speaker nga si Martin Romualdez magduma Joel so murag po lugar to mato pa nga nag-fuel sa kini po bitaw nga vice presidente
1: siya. Mapatay inyo kay kung ipapatay anasa ko tawo nga gisugo nga aron mapatay po dinyo awa siyempre ikaw lugar na mention magkwagi ka mulikay kay ka magampi kay ka nga agoy ayaw gyud bantay gini kay mamatay ni kita kay pasangilan labi na kay nigawa sa tong Oplan Romanov nga nagtinguha nga i-assassinate ang atong vice president so siguro maalugar giunhan sa atong vice presidente nga kung mamatay ko ay papatay ta sad mo na ikaw lugar nga na mention magamping gyud ka nga di kini mahilabtan kay basic ikaw mapasangilan magnum April.
2: pwede ako karon magduel problema yeah. Lagi po nato karon panahon na wala pay concrete gid magduel
1: nga istorya pa na oh.
2: Ebidensya magduel nga do na lagi ning gikabuti kini mag Upland Romanov magduel kay gi kini nga
1: mentor
2: naman sa lugar to sa defense team lagi sa tong vice presidente magduel nga gani ang National Bureau of Investigation magduel labi na gid kini nga NBI nagabuti gamay sa sila magduel nga dihay nagsulay sila magduel nga imbestigahan kini lagi pa nga threat batok sa kinabuhi po sa tong vice presidente so kini gikabuti lugar to magduel ni kini pa nga senior agent kato si John Mark Alilong magdumajuel kato nga witness matod pa nagpadala do kuno ni sila uga letter po lugar kining magdumajuel ngadto kang Vice President Sara Duterte para po lagi masusigil lugar kining magdumajuel kaya syempre Vice President magdumajuel second highest official of the land so karamurag diligid sa lugar basta basta magdumajuel kung dire mga hulga po lugar siya nga kini po bitaw nga kinabuhi so murag moto magdumajuel nagpadala sila sulat pero karamurag wala man ako matod para gatupag nga Vice President magdumajuel so murag wala bitaw po siya na
1: Oo,
2: so karamurag wala lugar gig kayo siya na highlight magdumajuel o niya karamurag dito na
1: din sa kanang gawa sana
2: na trial na
1: na Uplan Romanov na po'y Uplan Red Wedding kaning Uplan Red Wedding muna yung plano unsaon pag-execute nila apil na ang pagpapriso sa kining kwano kining mga kontra sa politika naghanay ng gawas karon no Uplan Red Wedding o niya na mag-ipirma din sa kwano sa katunay dako sa na official lugar muna siya o Uplan nga murag gikwano iba nga muna ang may tabo o muna itong pambuhaton batok sa kontra so na po na Uplan Romanov di ba nga nanggawas lahat po ng Uplan Romanov lahat po na itawag Uplan Red Wedding ay doon kung saan eh, kay mga uplan-uplan naman yung mga egzoon, kalabot lagi na yung mga pangitabo karon sa itong nasun, labi na sa kainit kayo sa politika. Oo, so sa
2: pa. So, agi ka po so, ka na marag inala, lugar ka rin magdumajuel, lumarag sakto po lagi itong imuha, nga marag medyo init, tagit po kayo, karo na nga, isgo, taratas politika, magdumajuel, na sunod si Mana, Lunes, lugar po at magdumajuel, mubalik man sa blogger na yun ni sila, sumiring, magpadayon man po ng trial, magdumajuel dito sa Senado. So, kinimurag, kining ulat-ulat na po lugar ta, magdumajuel, bantay-bantay lang po lugar ta, unsa po lugar ang mga dugang po, nga mga development, magdumajuel, labi na gid kay ang impeachment trial, magkaroon sa itong vice presidente, matod pa magdumajuel, muro ni siyang trial of the century na gani magdumajuel lagi butag sablag ito sa prosecution team kining magdumajuel nga magapresent pato pa sila gabago nga witness magdumajuel ato lo sa trial dayon sa bahin na sa defense team sa kining vice presidente nato magdumajuel anda matod pa sila nga i-cross examine ang ilahang na sangpit usab nga bag-o nga witness magdumajuel dito po lugar na siya sa adlaw nga Lunes
1: so
2: muna sa magdumajuel ang mga balita nga nahipo sa tugikan diri sa Magdum News Center para sa Buntag na Pilipinas sa Magnum Hunter 17 April, Borja, sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alright, salamat dinamante Miguel po sa gaban. Magnum April Bura, may gala. Kaning init nga atong kahimtas politika gin may gala sa Pilipinas. Grabe gin mga egzoon, no? Kining mas mo grabe pa ni, no? Kaya, ano, kinibang mas napagi mas mga pabuto may gala nini. Ngayon sa dini nga naagali kandidato nga si nagdawat o donasyon from contractors. Gabayran, klaro, ayaw nga ang project para sa sini naghatag. Niya po din may gala matod pa na din ombudsman o Sandigan Bayan ipapriso. Ala, ipapriso ko na may gala pati na Sandigan Bayan. Oh.
0: Magnum, buntag na!
1: Kaya yung naging lang mura konsabo ba. Pero klaro, Sandigan Bayan nga sila kuno, lugar neutral gin sila. Oh, brambot ka may gala. Kaya abtik mo kayo sila mudawat may gala pag naipile mga egzoon sa kining sa ombudsman. Dawat ito, wala, di na, mag-usakan lao. Dito na yun, paggawas may gala, warrant of arrest. Diba? So, niya, mangayo ka o kwan mo ni mo ka na, adik ka sila musugot ngay paggawas ka. So, muna, ginudahan may gala nga kining Sandigan Bayan, classmate may gala ni sa kinibang ombudsman. Mura ba ka nagkasabot may gala nga, sige, adya, kamo dia, bahala dia, basta din eh, pag-file din eh, pagsalo ninyo dia, dito na yun, wala daghan istorya. Pwede na sabi siguro mga gala kay katong usa sa mga justice may gala sa Sandigan na bayan, iya magiklaro nga pag nai-reklamo, ila ginang intertinon, pero di na magpasabot nga nito o sila. Ila pa ng tanahon, pag nakita nila nga gaan ra mga egzoon, ila na may gala nga tagaan o action sab.
0: Magnum, buntag na!
1: Siguro wagi na kay ang atong Supreme Court, ang Sandigan Bayan, korte, muna na itong murag masaligan karon. Murang-murang ay masaligan, may gala na ito karon nga buhatan, mga gala. Di ba? Murang ito masaligan karon.
0: Magnum!
1: Kay ito ka may gala sa ubang buhatan, ombudsman, usapan na, DOJ, di na masaligan may gala. Kay wala naman, murag nagamit sila pag-ayo, NBI. Although, Resatos NBI, masaligan naman dito sa Manila, may gala. Mora gigamit may galas binuang sa kinipang kontras politikas Malacanang. Silangit may gala, pagkabot ang tunay matibag, tibag in ang tanan mga egzoon. O pagkabot ni matibag may gala, aso tibag in ang tanan may gala.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Nadaot pagay may galang in BIM, sa arang-arang toga dungog may egzoon. Karon ang tao murag yamid na. Diba? So, muna may gala, kaninyong katukang bato ay padakop. Niya, inyo may ang tao nga, isaba ninyo kung last bato. Asa ba na musaba, may labas ang pasa tubangan na, di gina musaba ang last bato sa likod niya. Yan naman, wala may salig. Kahit gigamit, magigigamit, magigigalas, binuha ang may gala, ang NBI. So, dili mo maka-expect nga ang tao na ay support sa inyo. Wala yun na. Ang tao, pag iyon nga nakakita mo ni Kwan, sambot, pagkita dito, maslago siya ang likod niya. Di gina musaba, mga egzoon, tungkol kay wala may salig, may gala, sa nasangpit nga buhatan.
0: Magnum, buntag na!
1: Dili sa ito, kasalig man ta, kay mga tarong man din yung mga NBI dito sa Manila, gigamit, magpagamit, pag-ay sila, sa mga politiko, mga egzoon.
0: Magnum, buntag
1: na! Balik-balikan ito, may gala, mga repostong kapal, may gala, dinita ni Magnum, kaya Avelino Osaka, doon ako ng Osaka LGBTQ member. Nagpakita bang umagi, kawatan sa Caribbean partner. Nga nasa po niya nga gahimo o milagro sa absolute sa ilang giyabangan ng apartment. Sa nga milagro yung gihimo ka. Kaya sa nabato, may gala po sa kapal, Magnum Kaya Avelinosa. Magnum Kaya, Guayad, Magnum Kaya.
2: Sa Magdama Joel, no, nagpatanda sa kabersahan sa Police Station 3 Agora, kini nga Osaka, miyembro sa LGBTQ Magdama Joel. Nga ito na lang po ng aliasan sa pangalan nga si Jennifer Magdama Joel. Iyang gingon, ngayon nga gireklamo kaning iyang libre na partner o ga kaning nga igsuon ini Magdama Joel. Oh. Tungkol sa rason, nga gikawatan matutpak ni siya sa iyang panagiyahan po, ikon nga gipuyan nga pad Magdama Joel diya sa may lapas uno, barangay lapasan ni nga ito nga syudad. Gingon, nga sa diya nga nasa po niya ang kaning iyang nga living partner nga nagahimo matod pa allegedly Magdama Joel ha o gamilagro sulod sa ilang nga giabangan nga apartment Magdama Joel kauban ang lain pud nga lalaki na himo matod pa yan ay tabo nga kani nga panagalalis-lali sa ilang Magdama Joel. So sadya nga medyo nagkalalis sila Magdama Joel gingon nga murag na kunatahan kun nadapatan kayo siya sa iyang nga living partner nga kauban pud ang iyang igsoon nga gikaingon nga man sa mga pagpangulat ng Magdama Joel gikawatan matod pa kini siya og usa ka samin o sa ka rice cooker speaker, duha ka mga electric fan, duha ka mga gasol nga mga tangke Magdama Joel, mga kitchen utensils, kasi mga kutsara, mga tidor, o kapito ka mga binuhi nga iring Magdama Joel, lagip na ang kanyang mga sinina o mga bedsheet. Gikaingon Magdama Joel nga ang naitabo matod pa nga kanina nga panagalalis tungod kaya murag ito ihangan na sa pun allegedly matod pa Magdama Joel nga game o ga kaning milagro kauban ang lain po nga lalaki pero human ani nga naitabo git po nga pagpablatay niya Magdama Joel wala panahonong nitubag po siya o ga sa iyang living partner pinagi po sa pagpablatay po Magdama Joel so ang aside po sa iyang living partner Magdama Joel dili matod pa tinuodat na ito nga nasa pun niya nga nagahimo sa o ga milagro sa apartment Magdama Joel tungkol sa rason kaya gusto na matod pa niya bulagan ang kaninga gingon nga nimereklamo nga LGBTQ Magdama Joel pero dili ko nung musugot dili musugot ka magbulag sila Magdama Joel
1: kung saan yung musugot ang lalaki?
2: Ang katong Magdama Joel
1: ang LGBTQ di siya musugot
2: so side po niya sa lalaki Magdama Joel
1: so buwagan na lugar niya ang lalaki mo'y mabuwag buwag na ta
2: yes Magdama Joel
1: Wag. Ano lugar? Wag. Ano lugar?
2: Yes, Magdama Joel, no? So, humato sa ilang panaga. May kuha matod pa o gunting kaninga miyembro sa LGBTQ nga si alias Jennifer. Uga kaninga yang nga gidunggab-dungga bang kaninga nagisulayan pagdungga bang dagway nini ang living partner po Magdama Joel sa dungan pagluwat sa mga pulong nga pati yung taka pati yung ko ang imong laki para musika ta hello. Pati ang imong iring pati yung ko
1: so ano na laki nga saan yung kalibin bakla gapon eh bayot gapon
2: maingon siguro kaya na Magdama Joel
1: tingnan naman nga na may laki po lain so meaning agay kwade gapon eh pare-parera sila. Kining iyang kalipin niya.
2: Magdama Joel kaysa. Kani nga, sa report andi nga ni Jennifer Magdama Joel, nasapon niya nga naghimo og milagro kauban ang lain nga lalaki.
1: Basin o katong na ikaw bang lalaki, basig bading gyapon to?
2: Posible po nung Noel. Ah, ato pa na nga kumpirmahon. Oh. Kaya before, I mean after, kaning ato sila nga pa nag-alalis magduma Joel, miingon matod pa ang kaning LGBTQ member nga si Jennifer magduma Joel, nga mag-iingon nga iya nga ano, pasakitan nga mag-ikong kini siya magduma Joel, kung abiyaan siya ang naiskutan yun po nga lalaki na iya nga live na partner. So may rason nga ang kaning nga duha, kata si Jennifer magduma Joel, nga sumbaga, nga kulatahan, well, kaning iyang live-in partner nga si alias Ron po magduma Joel, nakaangkor ng mga samad-samad sa naong
1: Ron
2: magduma Joel. Nakaangkor ng mga samad-samad sa naong tali sa ilang panagalalis sa magduma Joel. Ito pa rin nga tumbukon kung tinuod ba yun, doon ay nangasapon, or pwede nga tinuod ba yun, doon ay naitabog ito nga kinikita, nga nagahimog.
1: Basig si Ron, katong iyang kalibin partner nga katubang matso, basig badingga puntong iyang iyang gikauban niya.
2: Posible po magduma Joel, kaya ang nahita po is sa iyang report po magduma Joel sa maghihapon niya nga lalaki ang nasa po ini nga si Jennifer nga kauban sulod sa ilang gipuyaan nga apartment po dire sa may barangay Lapasan magduma Joel.
1: Grabe si Ron, no? Hiligig lalaki si Ron, no?
2: So, karon ang mga insidente po magduma Joel, gi-refer sa diri sa may lupong nga mamaya pa sa barangay Lapasan, naroon po nga tristingan nga usayon magduma Joel kung mamusay pa. O nga kani nga panaglalisali ani nga duha ka mga magpartner pod magduma Joel kaya dili ti aw ni nga pasangil kag sa side sa katong LGBTQ member gikawatan sa ning ubay-ubay ka mga gamit pod niya magduma Joel unya sa side pod atong iyang live-in partner pod nga si Ron gipasanginan pod niya siya nga dun, nasapon lagi nga naghimog bilagro sulod sa iyang yabangan pod nga pad diha sa maya barangay Lapasan.
1: Aha, sige.
2: So, tama na ipos nga balita gikan sa maya police station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si magduma 23 Kabilinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat din naman Miguel po Sugaba, Miguel Pinagmang, Magnum Kia Villanosa. Sa paragawad din sa atong tulong Miguel at buntag na Pilipinas.
0: Magnum, buntag na
1: Pilipinas. Ato sa balik-balikan, Miguel po Sugaba, Miguel ni Magnum Risa Cruz. Kaya naman gapon din eh, yung membro sa LGBT, Q gapon, kikawatan sa iyang kalipin. Dahil sa siguro ni Miguel. Baya to sa itong itong kaban, baby, pinagi ni Magnum Risa Cruz kay LGBT member gapon eh, kikawatan Miguel, giunay sa iyang kalipin partner. Yes, ano ba ito rin po sa kaban? Magnum, Risa Cruz. Risa, go ahead, Risa Cruz.
3: Yes, magawad yun, no? Nagpatala sa kapulisan ang Usaka alias Marian.
1: Uy, Marian po niya.
3: Alias Marian, Magnum, Joel. Nagpatala siya kay Ligi, di na kay Kasarag ibuot ni alias Dudong. Nag-ingong na kanyang pagpangawat sa iyang kwarta. Kanyang sa kugihan.
1: Oo, sa ba?
3: Ano nga po yung mga LGBT nga kanyang itong mga bayat, Magnum, Joel, mga kugihan. Atin naman na doon kay Magnum, Joel sa pamilya. Pero kanyang siya, usas sa mga miyembro. Dunatay,
1: kailalagay nga paspasin ko. Uy, ngano ka paspas ba kayo mo? Guwapa, pag pangulot, pamutol sa buksa nga. Uy, Magnum Joel, panatay idatong. Kaya kung wala tayo idatong, biyaan ta. Ano ba? O mo na paspas kita, o magbilar kita, o pamutol sa bukay. O wala tayo idatong, biyaan ta. Agay, sige, panayon.
3: Yes, Magnum Joel. So doon na ang kaning alias Dudong, doon mga patanong maginihilig sa mga ingon na magduma Joel, no? So patanong, magmamagita nakita nga si UCT, sinilang ibang partner. Tanon, o gagani, unang gikawat siyang pitaka, 3,000, na 4,000 magduma Joel, o iya ka nang kailag, igitudahan ni Yes, makaniang Marian magduma Joel. Kaya na uyab ang iyahang kalibin, nalibin ka po niya magduma Joel. Gani, yung nagipangutan na, kung doon na kayo, yung mga babae, ano, kung magdugay, anang open kayo, Magnum Joel. Tapos, kinabuhin ni Marian si Dudong. Magkabot siya, nagawas, okay na sila magbulag, okay rin niya. Kaniyang magbulag sila, pero ang iyalang is, dili pwede mga wat. Nga, kanibitong, isang-usang nalay kawaton sa laki, Magnum Joel, kaya tag sa babae. Talagi, iyarang na, kiniyala.
1: So, meaning, ang bading, iyalang ipangwartahan.
3: Ipangwartahan,
1: Magnum Joel. Dito niya igaso sa iyang katong uyab niya nga babae.
3: Kana magduma Joel. Oh, pero okay ra bina sa bading magduma Joel.
1: Okay ra. Kaya may uban mo dawat sila nga. Okay ra kay pareha man may lalaki ana. so basta kay di lang lira sa bading kay bading kuno ang uyab ni mo bading. Unya ang imong lain po kay laing bading ah, kana magkinarwasak mo sila diha.
3: Kana magduma Joel.
1: Pero kung babae murag makasabot sila kay lalaki ra man kuno sila. Do na tay kailan nga lalaki man ko. So kung kuanong mangitag babae, ang normal na kay lalaki, babae man na. Ako, lalaki man ko. Pero bayot ang iyang pangitaon, gapon, aka na, magpatay mi ana. Mulang inana ba?
3: Sakit mo kayo. Kaka-obsobaran, Magduma Joel. Bayot to bayot, aka na bading to bading.
1: Suko,
3: sana. Ako, sila Magduma Joel. Pero babae, mas panggaon pa ang ganyan
1: niya. Mas guwapa pa ko niyan, no? Oh, ina na ba?
3: Oo, magdumadyo.
1: Sige.
3: Tapos nga may sibat na sa ilahan nga giabangan nga kini ang napad na magdumadyo. Wala po kito mga gamit. Nga kanapit ang gamit ngayong gamitin sa yung salon. Gi-owner man yung salon ang kini ang si kini ang Marian magdumadyo. Basta-basta. Kung kumingan tag-uro yung salon magdumadyo. Uwe-uwe po na ang kini ang kini ang anahakan. Baka na bito ang income. Kumingan tag magdumadyo. Owner ka. Ikaw pag itag-iya sa pwesto. Nag-aabang. So, nandiyo kay kwarta. Iyahay kito sa alias dudong magdumadyo. Sa panahon nga kini ang di siya making bulag. Siguro pag gabot sa panahon. Naipit na sa sitwasyon, labi na pagbibuan sa babae magdumdumdumdumdumdumdum nga doon na kayo ugyab nga ka ng badin. Sorry, sumabu na magdumdumdumdumdumdumdum. Siya na mismo bibulag, pero nagbibit po yun siya. Mga gamit nga dito sa ilahang nga kini ang giabangan magdumdumdumdumdumdumdum. Tungan nga ang kini badin, wala isa ka gunta, yan ay pong kipaglater. Pero gamitin to ang mga gamit sa lain nga kini ang binuang, mabilin, sa baka, kawat, unya, kawatun po na magdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumd LGBT.
1: Sagdi na sila dia. Oh,
3: para sa Tagna, Pilipinas, kini si Magnum 113 Risa Cruz, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Right, salamat, Jeremante Miguel Ponsogaba, Miguel Pineng Magnum, Marisa Cruz, para kuwan din sa atong tulad ng Buntag na Pilipinas. Bango na, kay Buntag na!
0: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Nagayon di oro, bango na mo, kay Buntag na, misami sulit

0: Itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o lousing servisyo? Sulbad na ang imong problema. Yan na sa atong repeat ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at timanong ka diretso, paspas pa ang servisyo. Nantipig sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West Chirio or District 1. Anakini sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, Apilang, Camp Ibangilista, Bulwa, kanito ang Apilang, San Agustin Valley, Forest View o Westwood. Sa pagkatpat o gipunan, busa tanawa ang inyong kontrata sa internet kung expire na, pag-converse na. Kuno ang kapay fiber internet na pakunik na sa Converse Fiber, ang ilang abotan imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner, Antonio Luna Street, Cagandro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 o sa 0917-555-4777. Ang Converse Fiber Internet palayong mudawat o ang mga aplikante pagka sales agent, fullman o part-time, bukita hangtod 45,000 pesos matag bulan. Isabit lang ang inyong application letter to Converse Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa, Street Cagayan, The Oro City.
2: Andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Taas ba ang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginorog, Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center de sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Oras alas 5:11.
6: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik na bagas para gumandiri sa ato tulong Miguel atong Buntag na Pilipinas. Hoy! Panguna! Kay hayag na ang kalibutan. Bangon. Pantibantay lang tayo Miguel atin. Doon ay bagyo. Doon ako rin kami pang bagyo. Pero magbantay ta may galang nining kitawag may galang El Nino heatwave. Kaming kainit may galang alves sa Europe, daghan ang patay. Sus, delikado ang ito may galang. Busa, watay kumpiyansa. Nagbalugat na, mangandam kitaraan. Kaya gingon may galang raba sa mga eksperto nga posible din sa ato sa Asia. Mabot may galang mga siguro mga August. Sunod niya, Bear. Kara, antong sunod tuig. Sus, perting inita raba kayo yun.
8: Buntag na!
1: Oy, bangon na, kay buntag na! Good morning sa itong tanang mga mayores, may gala sa Misamis Oriental, sa itong mga barangay kapitan, ha? Pangmata na mo, mga barangay kapitan! Kay mag-eleksyon na hapit, November 2, may gala, madayon ang eleksyon, doon ay nang utana, maglumjuel! Madayon ang eleksyon, madayon? Kung nga muna, siyang pagto, dilika, siya nga, mayintag wala eleksyon. Ingo, tanahon lang, kaya bako naman eh, maigson, 4 years na, ang usaka termino sa kapitan, pagkagawad o iskay kung siya may gala, mahimo siyang barangay kapitan. So, tanan nga mga doon ay plano, katumudagan pag-usab, pag barangay official may gala, hala, pangbango na mo, pag panikaisika na mo, mas may nang
8: buntag na.
1: Karoon pala, panikaisika, himo na mo kung sa inyo mahimo niya para at least masublian mo or mapulihan na baka mo kay Waynada inyong pagdumala. Sa mga nagplano sa mga magbarangay kapitan, sige, panikaisika na mo, ilan itong mga mudagan kagawad, pira na, buntag na, kay pa... Pira, buntag na.
8: Pilipinas!
1: Dato rin mga mayor may gala sa Misamis Oriental, sa

0: Weekend, may buntag yung tanan, mga mayores, mga kagawad, mga vice mayor. Atong iting baya may gala, karumuntagan, sa Taguluan, no? Sa Upol, Taguluan. Sa atong mayor may gala, si Mayor Nadia Imano Ilipiria. Good morning! Ito na mga kagawad niya sa Villanueva, si Mayor Julio Oy. Ito si Mayor Julio Oy may gala sa Villanueva. Sa hasaan, si Mayor Hardin. Balingasag may gala, si Kapita, as Kapita naman, Mayor Kina, Alexis Kina. Sa Lagonglong, Mayor Capistrano. Iya po sa Salay, Capistrano. Iya po may galang mayor niya, si anak ni Junjun Capistrano, ang Vice Mayor karon.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Muna isap niya may galang. Ato sa atong congressman may gala. Sa BCK may gala si congressman Bambi Mano, atong deputy speaker sa kongreso. Grabe ka busy may gala. Karong po ng atong congressman, congressman Bambi Imano.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Nga doon saan ni Sir Matt, ya, may buntag sa iyang chief of staff, may gala. Good morning! Minaw may gala, karong panahon na. May buntag, bago na mo, kay buntag na. Nga doon saan balik-balikan, may gala mga bulyara si Postong Kaban, biyatong balik-balikan, may gala si, oy, baliwi, karong sunod simana. By the way, sa sunod simana, magpista naman yan, Barangay Carmen. Bantog na may gala, kay Pirming Bibo ang Carmen, ha. Pagkakagabi, may gala, na ilang karnival diya sa, at diya, tubangan yun silang Barangay Hall. Bibo kay na pa night cafe diya nila. Unya a night market may gala niya pa ilang mga kaliukan sa fiesta. Also,
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yan sa i-check may gala itong kaban. Magnum Resa Cross kay mga major events may gala sa Dinugan Festival. Dinog may gala. Nagalas lumbia ng Dinog. Kahoy man eh. O diya may gala sa Barangay Carmen. O hingpit ng kisugdan may gala. Ito sa Nevato na po itong kaban. Magnum Resa Cross. Magnum Resa, go ahead.
2: Yes, Magnum Jewel, no? Gagi, sugdan na. Mga major event sa Dinugan na Festival Magdumajuel sa Barangay Carmen. Pahiranta ang ilang kapistahan sa umabot July 16. Kanalihin ng kalendar.
0: Oh, Thursday.
2: Magdumajuel, oo, ang July 16 sa kapistahan ni Viva Nuestra Senora del Carmen. Mo ka na ang ilang patron sa Barangay Carmen na Magdumajuel. So, ang mga event kanang sayranta nga nag-start ni niyadtong July 4.
0: Sila ilang patron nila? Sa patron nila?
2: Ang patron nila Magdumajuel si Viva Nuestra Senora del Carmen.
0: Mm-hmm.
2: Ang ilang patron.
0: Aha.
2: Oo, ang ilang kapistahan. Doon lagi kayo kay pizza usang pagpizza.
0: Next week na, sunod si mana na. Wala lang wala mag-usa kasi mana, pista na.
2: Pista na Magdumajuel. So doon gani karon adlaw Magdumajuel. Sila yagi pa ipahigayon no nga kini bitawng kini ang motor show circuit final and awarding kining kan Magdumajuel. Open kini siya. Kanang dili mga nagkalalaing nga mga medalyo sa Barangay Carmen kay ginapunay sports ni Kapitan Kikang Uy Magdumajuel no. Motor show, car show sa aging tuig. Kung gito gapon kani ang motor show gapon na Magdumajuel. So, nagkadaiyan ng mga kina-atleta nga mi-delicate pod. No, dunon po yung mga registration para nila, labi na sa mga sama nini nga atlet Magdumajuel. Ticket yun, gipagay gila sa May Carmen na public market. So, mag-start kini Magdumajuel, alas 8 sa buntag, hangtos alas 3 sa hapon.
0: Mm-hmm.
2: May inter-zone karaoke challenge. Mm-hmm. Alam sa mga kusog kayo mukanta, ay! Oh,
0: ayaw, kayo, ayaw kanta kayo, mabuto itong liyo ka na. Ayaw.
2: Gani Magdumajuel, no, ang inter-zone karaoke challenge. Unya ni Dapet, hapon. Semi-night, unyang gabi sa mga batanon na Magdumajuel. Pagka July 11,
0: Doon
2: na sila yung mga bloodletting activity, doon na sila yung pickleball tournament.
0: Aha.
2: Doon karaoke nga po.
0: Kaya yung pickleball, parang sikat na kaya yung pickleball karon ba? Kay, sa kasa nga mga kwan, sa isi mo, diya sa, kitkay, na yung pickleball diya, kung yung pickleball, yun, sa kasa ka nga mga gym din karon. Ang pickleball, nawala tong na katong badminton. Ang pickleball karon may nisikat pag-ayo.
2: Yes, Magdumajuel.
0: Pang pamilya nga dula, pickleball.
2: Kana, Magdumajuel. Doon na lang gipo ikan ang playground, Magdumajuel.
0: Oo. Oh.
2: Kasi asa mag sa dulaon, even business balay.
0: Pickleball lagi. Mahal makay racket na.
2: Oh, mahal gid.
0: Mahal kay racket. Kay... Nain ko tagpilang racket. 15 mil. Sus, Maria Josep. 15 mil.
2: Usap niya. Isasyan po sa panahon,
0: Magdumajuel. Pagay mo na tag-plywood, ane. Niya, racket pa lang. Doon ay, mahalon gyud na po. Baratohon nga, tag 2 mil lang, 3 mil.
2: Oh, kana,
0: pero kung gusto ka, gato ko nung pilit kay kiko no siya pag hapag ni Mos Bula. So, tag 15 mil, tag 20. Jesus, Maria, kamahal ba kayo?
2: Oh, mahal kayo.
0: So, ano ba, nakapalit ka po. Kaya murag mo may ilang hilig yun, ang pickleball. Bibo kay tanawon nga dula sab. Sige, takas
2: suway-suway na. Susama niya po sa pickleball. Kaya duha magyapon mo magdula.
0: Duha gyapon. Pwede po lang double mo. Murag gyapon siya o murag manghod sa tinis ba?
2: O kana, Magdumajuel. O ka tinis. Gagmay man itong kanong panalo.
0: Lain na yung bula na kanay. Bangag-bangag mo na pickleball.
2: pickleball. Oh,
0: sige, basta kay pickleball. Wala nang tawa ng pickleball. Sunod.
2: Green contest. Kaning Eco Warriors Modern Dance contest magdumajuel. Kaning doon ay mga kaniang mga kusong kayo manayaw.
0: Yes, my dear. Ang atong
2: ipag-abili. Kulong fan run. Doon na sila pagka July 12. Oh. Kulong fan run. Kaya na po, kaniang pisa doon si Gapon eh. Pickleball tournament.
0: Oh, a pickleball Gapon. Ato sa'yo nung ipadulas pickleball si Kapitan Kikang Oy.
2: Magdumajuel, oo.
0: Oh, naipapila tos dula si Kapitan. Sakto naglawa si Kapitan Kikang Oy. Okay, kuhang kayo, matso kayo nga Kapitan.
2: Magdumajuel.
0: So atong ipapila siya. Apilya mga kagawad ya, di ba?
2: Oo, kanama
0: mga kagawad. Makagawad ato yung pag-pickleball na. Para yun nga, pirmi, Alexi at mga barangay official as Barangay Carmen.
2: Pero ito magdumajuel na siya. Pag nga ni pickleball magdumajuel, bro, duwa ka barangay ako nakita na nag...
0: Oo. Basta kayo diya sa Pilay Sports Center na pickleball diya. Ay, so nakasulod ko diyan ko. Ah, abibo kayo. Buntahantos gabi ilagay. Siningita. Abibo kayo. Sige,
2: pa yun. Yes, pero pag ikaw ba na magdunsyo, makalaka ka, kailan mga gipagsuot. Pag butuwan, magdunsyo, nagkibugbol. Ah. Ang outfit, oo. Oh, pero pag abot din siya, pagkahapon na magdumajuel, aling pisa doon siya din ay boxing.
0: Boxing.
2: Yes, may barangay Carmen Covered Court. Oh. Alas tayo sa hapon. Pagkagabi, magdumajuel, mga alas 7 sa gabi, pisa doon siya. Basketball exhibition na game of iski and barangay employees. Mm. Kaya pagkakuan niya siya magdumajuel, mga veterans niya sa barangay Carmen, nga mo imo. Pagkakuan po sa basketball, pagka July 13, mga ilang na magkapat interjun karaoke, drum and live core competition.
0: Oh.
2: Nga si Jantin na niya magdumajuel pagka 14.
0: 14. Antirispiras na.
2: O, dili antirispiras na. Miss Carmen Coronation Night magdumajuel.
0: Ah, sa 14.
2: Sa 14 ka mga kanidata, mga guwapa raba. So, diyan nga itong kailang magdumajuel ito si ma'am.
0: Nakakaikwan ba kaning naikinig kay Miss Beauty ba niya? Nakakaikwan kaning Miss Pangit ng tasal ba?
2: Pinamayta mo magdumajuel kay...
0: Eh, so may pangit din eh. Probang guwapa ang tao din eh. Guwapo.
2: Oh, oh,
0: sige. Sunod.
2: Oh.
0: Dispiras na eh. Dispiras
2: na giyod. Morag ka po. Nagbalik ka po ng interzone. Sa OK Challenge, Civic Military Parade.
0: Aha.
2: Agoy. Yeah, nasa na yung bilyar, magdumsyuel.
0: Sigurado na yung traffic ni Kaira.
2: Karate, magiyod. Si- ah? Magdumsyuel, nasa na yung karate tournament.
0: Ano yung karate?
2: Karate, Wang Ising TV.
0: Amo ba?
2: Doon na din sila mga bisita. Din, ang ilahang... kumala ni magdumsyuel, doon na sila mga sa Carmen Public Market.
0: Mm.
2: Party
0: ya kanta-kanta
2: na magugyel.
0: Mm. Oh.
2: Pagka July 16
0: mao
2: na kini ang
0: isin sa kapitan. Fiesta pakals na, pakals na. Kaon na ni. Amo tabay nabay nabay ka pangimbitar mo to sikat imbitahan ya.
2: Magdumsyuel pagka ning Carmen pag fiesta di gid ni mo makuan na magdumsyuel baka dalingi ni mo. Sige ba nga nagpapaklunch, nagkaroon pa kaon magdumsyuel.
0: Ilan magoy, kanan sa Carmen, danay, sa Carmen, ang fiesta sa Carmen, na ay daghan niya nga mag-fiesta, taga Carmen, ang ilang fiesta sa Cagayan. Murang idugang na, idungan nila sa Cagayan de Oro. Nuno sa uban nga, mag-fiesta sila sa Carmen pod.
2: Kanan magdumsyuel, oh. Exclusive lang
0: daghan para. Daghan pa kayo diyan, may nangabita ang atong mayor sa Rakbayan, taga Carmen man. Di ba? Oo, oh, atong kapitan, of course, si Kapitan Kikayo, diya, Carmen magini, ilang-ilang balay des, Coliseum dapit, diya sa Carmen. Yan nga itong, sa itong, si Mayor Clarex Oy, taga Carmen. Ambot ka, kay yan pala, yung murag, taon ito, murag puthaw man, murag, nang siwil man ang mga kamilya na siyang, sa yan pala, murag, wala mo siya, liya kay murag, ayaw man na yan balay. O kay, sa ito siya balay nga mayor nga, kung mag-ulan, murag, magpayong man siya uli. O kay, pagsunod niya sa yan balay niya, grabe ang gasaga sa tubig, kay, ang ilang, sandayong ba, kanang busot-busot na, ay ko nga so nga balay nga mayor unta pero ang balay busot-busot man ang atop. Amo tong giayo na lang nya karon ang civil pa man ang ilang mga kabilya diha. So ang atong mayor pag ginagkuan diha medyo asa ba kanang puyo tong mayor karon kay ang balay kamulo man giayo kay gipang pulihan og atop to yung balay kay nga buslot na. Nya napos cooking diha, di ba? Kagawad cooking
2: mga ma-
0: oh si Chris cooking. Naman diha kisa pay lain taga Carmen kay atong kusig mangimbitar ba sa pista. Ang atong mayor sa Rakbayan, naman niya kapayo. Chris Goking, Nadia.
2: Oo,
0: si Juan Agaswan. Di si Agaswan, si Kagawad Agaswan. Di ba, Kagawad Agaswan niya si Congressman Rodan Swan. Ay, kanagan niya mapisa na ito niya. Bro, may signal yun nga, alin mo din eh.
2: Wala man.
0: Wala man. Sa pilain niya, si Daba, di ba, taga niya si Daba?
2: Yes, magkakasin, marag ka na si
0: Ika. Daba, kato si, napo niya si, hihihi. Hehehe. Nabo na pista sa pila India. Mura ka lang siguro Daba, kato si Daba, buboy mo Daba man to. Yang kanang yang pagumangko niya, diha, ay no, wala mo siguro magpuyo niya basta District 1 siya. Kisa pa ilain, taga Carmen, ng mga official. Morgwala mo siguro
2: mag-block. Magtong mailin ako rin mag-visual. Makanan ito iya
0: ka ba? Lahay po tayo ng pistas makanan. Lahay mo na iya kayo aman. Pag-abot sa pistas, sirado mo na yung balay. Iro na may matay mo mga tubang dito, Permi. Nagkor ba kayo?
2: Iro na yung nabilin.
0: Oo. So at least mo na, ano yung pista, di ba? Kaya nga ito, Mangodiagi, paabot ito ng Pisas Carmen. Kaya pag uman mag-us Pisas Carmen, maugin na itong gabantayan, Magnoma Risa. Pag uman sa Carmen, pag sunod bulan, another 15, no, August 15, one month after, pista na po sa barangay Lapasan.
2: Okay,
0: oh, Lapasan, dako ka barangay. Pag uman sa Pisas Lapasan, Cagayan na dahil na, August 28. Mauna itong gabantayan, magpista na ganin Carmen, wala na yun. Nanimahaw na pong Pisas Cagayan ni Ana, pero unahaw sa nato ang barangay Lapasan, Magnoma Risa Cruz.
2: Oh, yes, Magdumjil. Oh. Magdumjil, ilahat na. Ha? Maka na nga ruta, Magdumjil, ang first na sunod.
0: Pero mura ito nga, Kwan, mura, natiguang, matas Magnoma, pero matakabati nga, Magdumjil, dinita man yun to. Pero siguro, baro sila nga, sa pag-imitahaw ni mo, na yung mga
2: nga,
0: programa man.
2: Dahil na kay Humba, Magdumjil, kaya ang the best nga Humba.
0: Ayan ang Humba, dahil na tag-inon-on kay Humba, may hayblaron mo sa dana. Inon-on na lang, o, di ba? Oh, so,
2: ito, ito ang mga major events no sa Binibang Dinugan Festival Carmen, sa Barangay Carmen sa 2016 ang ilang kapistahan umaabot sunod si Mana. So, mag-recrami kalender yun. Ingin yung kalender kay Angka Carmen.
0: Mm-hmm.
2: Pumani siya nga barangay. Basi doon ang mga kaliwat niya.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ito lang magdumajuel. So, gani na. Ang kayo mapasalamatan sa sab si Kapitan Nagikangoy sa mga nagsuporta sa ilang mga activity magdumajuel.
0: Aha.
2: Good pa kinin itong July, kinibang nasagikan sa July, ugay good ka mga activity.
0: Mm.
2: Lahang nga disilipanpod ng mga nakahanay.
0: Aha.
2: Kaya yung mga dako ng mga blood leading. So kung uban, gusto mo doon na dugo, daligkat lang.
0: Aha.
2: Ito sa ilang covered court, kaya sa Pizza Onse, huwag magay ni.
0: Hmm.
2: Sa Manjuel, diyan sa may kinibang...
0: Ay, Pizza Onse, Aonse.
2: Ay, Pizza Onse.
0: Aonse, huwag ma.
2: Huwag ma, blood
0: leading nila. Blood leading nila, asa manapit na sa covered court?
2: Sa ilang covered court, mga
0: Manjuel. Ah, okay, aha.
2: Magdumjil na ito ang kanibang inisyal na nahipos ng balita gikan sa Barangay Carmen Council sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat din naman Miguel Posongaba, Miguel Pinagmagnum Risa Cruz. Kato Miguel ay schedule to no, sa mga tanang activities Miguel sa kapistahan sa Carmen. Oh, Barangay Carmen, may gala karong sunod simana na, no? 16 sa July. So doon ay mga kaliukan may gala, matagabihin na diya. Sa 15, bante-bante mo na, kasi mag-traffic, ano na ba, civic military parade po nga ipagayo nila. Sige lang kay, total, kining fiesta sa usa ka tuig, kausara man eh. Actually, pagpasalamat man ni may gala sa mga grasya, tanan, no? Nga, lugar na dawat na itong mga, sana, itong pahinungod gaya po sa mga patron. Ano na ba na? Kita nga mga katoliko, mga kristyanos may gala, mungin na itong taras may gala, nga kanunay magpasalamat sa mga grasya niya sa entero tuig nga mayo imong panglawas grasya ug uban pa mura man gina may galan tuyo ang ano magpasalamat gyud ta magsuon magpakaon ta libre ngadto sa katawhan
1: Magnum Buntag na Pilipinas
0: sa gina na dunay uban may gala pag magpista ta mo palag do betay ka kwa may gala nga di ko nga di ta di sugo sa pista sa nga wala sa amo nang pista wala sa amo na wala na sa among relihiyon ang pista kumo ba. Sabi ka ron, kaya na may pista, siya nga, magpista mo? Kung nga, oh, siya nga, uban ko ba? Uy, nakakamuban, magka nga, wala makasang pista, siya nga, dili, magka, hindi, basta, importante, wala may magpista, kaya bawal man sa amo. Pero, wala may lugar, wala may bawaling nga mamista.
1: Mawala lagi
0: na may gala, wala pista, pero pag ingunin mo nga mamista, abdi kayo, may yung pagkaya nga, why bring a house diya?
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Ay, mula nyo na, usan yung style ninyo lagi. Diba? Dili magpista, pero pag-abot nga na magpista, kusog ay mamista. Pero sa ila, may gala, alkansig yung ka, kaya huwag mo sila pista. Di ka kakaon sa ila, kaya huwag yung pista nila. Pero, pag naipista sa uban, lugar, kuhaan sila, kining pwede sila mamista, mga eksoon, makikaon sila.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Dito, tiyo-tiyo lang. Inan sa ito, Bragoy, sa tulang mga ng Buntag na Pilipinas. Yan din eh, naminaw, kuno ang imong number one fans. Asan eh? Naniid kong mag-greet ka nimo imong asawa. May muntag ito ni Ginny J. Megala.
1: Magnum.
0: Itong wife niya. Ay, kaduhan na niya pamukaw, may egzoon.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Minaw, Megala, serials ka naman. Anyway, sa ito, pragkuban din sa ito, tulumanon. Mga egzoon, ato sa tagas, pagtagad. Kini ba ang ato sa isgutan, Megala? Kaya gingon, Megala, ang gingon maigsoon nga kini pa nga ang mga grupo karon ilabi na sa ato may galang gitawag nga kining mga leaders may gala churches evangelical churches sa Mindanao. Nagsugod sila may gala sa ilang gingon nga prayer network 24 oras kini. Prayer network pinagi may gala sa social media tibok Mindanao. So mato pa ni Bishop Alex Edwabe kini may gala ipainungod nila nini laging mga corruption nga inhustisya kakitabo sa tunasod. Unya usa ka tuig may gala ni sila nga magampo 24 oras tunay ko gyud murag prayer warriors nila murag prayer network may gala magampo ay ni sila. Unya 24 oras lagi asayan nga magampo pirmi niya pinagire sa ipagi sa social media. 1 year may gala nga mag-ampo ni sila.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kinapay lang buhaton kay humang silang meeting dito sa Pagarian. Itong nakalabay nga Tuesday o Wednesday may gala. So doon na ila na yung lugar pag ma-final ang mga pagpahibalo sa ilang mga membro. Mag-alusa na sila may gala March rally. Prayer rally may gala. Kaya nakita mo ko nila nga kung walay buhaton ko no ang katawan batok nining mga pag-abuso karon sa atong gobyerno. Sa katawhan mga igsoon, walay may tabo. Kaya, of course, abuso. Kini may galang kakitabo karon nga korupsyon. Kaya, ang naitabo may gala, katungay mga nahimo, mo'y kipapriso. Asa ko ka mangita na.
1: Magnum, buntag na.
0: Ang ato'y sampu na las, Marculita na lang. Karon may gala ang Comelec. Nag-ingon ka katong donation may gala nga nadawat niya. Wala to'y, walay, dilito may gala, walay sala to nga nahimo niya. Ang Comelec na mismo nga nag-ingon si Erwin kining Chairman Garcia nga dili may gala og walay tulubago ng usa ka politiko nga tagaan may gala og donasyon sa iyang higala para itabang sa eleksyon. Kay mo may gibasian may gala sa ombudsman nga kini si kita buso tani preso na gini wa may bisag usa ka corruption wa may nakita nila. Agay nakita man lang malaga dunay donation may gala nga nahatag niya si 25 million sa tulo ka mga tawo nga higala niya na ang kabuang may gala sa ombudsman, pati may gala ang nagtabang, tulo, katong tulo, si Defensor, doon ay dua kanigusyante ng mga kailagi kaniya, giapil pagpapriso may gala. Ipailag kasong plunder, di kikakagawas kay Nobel Band Recommended Man.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kanawang kahangal may gala ng ombudsman, kabuang-buanggi kay nga klaseng ombudsman may gala, buanggi may gsoon nga ipapriso ni mo. Klaro kaya ang balaod may gsoon nga nag-ingon nga ang plunder, katong politiko, nga nakapangaw ka o may gala o kwarta, 50 million pataas, plunder na. Gisayit sa diha nga nagdawat ka o kwarta, gikan sa mga binuang may igsoon, kini mga ill-gotten wealth. So plunder siya. Kini mga igsoon, donation. Namaw na nga si Garcia Sab, naniguro po siya nga maluwas siya ni kay, manubak man siya kay ang gibasian mga igsoon, nga lugar, gibasian sa ombudsman, kato mga may galang giingon manubag ang usa ka politiko nga nakadawat o donation. Panahon sa eleksyon dabi karon kay natabo may gala karon gidinay man ingon man si ang Comelec nga wala dili lugar na manubag dili lugar sala sa usa ka politiko kung siya makadawat og donasyon panahon sa eleksyon.
1: Magnum buntag na
0: maniguro pud siya may gala kay madalaing maginaog magginaon sa apil magid siya kay mobay gibasian o muna may gala karon ang natabo. So kana may gala nga dagan kay ang lugar Comelec naginuo nga dili sala ang pagdawat sa lugar kinibang donasyon. So walay rason may gala nga pailag kaso may gala si Marculita. Namon ang gingon lagi may gala na samot na ni siya nga ang mga tao medyo ludon gid sa ombudsman o sa gobyerno. Nganong wala badlungan ng ombudsman may gala nga nagpataka na malinig pailog kaso sa kontra sa administrasyon. Nga wala bagi sila kung muna yung statement may gala tinuod ni mga galang statement sa Comelec niya. In fact muna yung ipagawa sa ni George Garcia. So dapat may gala kasuwa na si Ombudsman na Remulya kay kuya kailang gihimo may gsoon wa kay sala pailang kakaso niya plunder pagin may galang gifile ipagi kakagawas wa ipiansa. Ang biktima may gala si Marculita. Sila ni Defensor may gala nga biktima niya ikaw ang ragatag imong kagalingong kwarta kita gaani mo sa kahigala giapil kag papriso mga igsoon na naunsa ba.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Anyway, so tanawang tao sa dagang kamaygala nini kaya nagpagawa sa mag-statement ang buhatan sa Comelec nga dili sayop o walay tulubagon ang usaka politiko kung makadawat siya o hinabang gikan sa iyang donasyon, gikan sa iyang mga higala.
1: Magnum, buntag
0: normal
1: na
0: man kasi kinsa may gala, namang gina, di kinamalikan pa naon sa lugar eleksyon nga nagay mutabang sa imo. Ah, labi na doon natabangan ni mo, mura ng panahon, mubawi sila. Pinagis pagtabang ni mo may gala sa tagaan kag pila ka kantina diha para magamit ni mo sa eleksyon mga igsoon. Inaway sa ato nga, panaguman muna may gala ang usang ano nga, ang mga religious group, nag-prayer network na lang sila, ampo na lang. Ngayon ta, mausap na ning dagan sa itong kalibutan sa politika kay ngilad na kay may gala ang itong politika sa Pilipinas. Unya, ang inustisya may gala, grabe. Walay sala, may gala, ipapakasuhan ka, ipapriso ka. Ang tinuod may gala nga nakabahin-bahin sa trilyon, gawas nun may gala, nagkatawa karong panahon na. Pagkaisa, kini mo tsada nga gobyerno, ato ni, kita mo ihawad karong panahon na. Ah, karon, pero pagabot nga lahi na po ang mamunuan, basig manghilak na sad mo. Happy tara ba? Ingo pala, happy tara ba na? Ang 28 magsoon, basig ka muna sa mga layas o manghilak may gala, o dito na mos prisuan may gala pang puniton. Bantay mo na. Magalap ng Kalusalus para kumain din sa ato tulong magalap tong buntag na Pilipinas yung alagas ngayon. Magnum Jola Kubo sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:34.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Wow!
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kaginoro ug Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE. Sigurado!
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
15: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan
14: of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 og 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
15: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
14: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Alas 5:38, igala kumusta may punta kaniya karon ang uluhan sa atong Magnum Morning News. Una sa atong Magnum Lokal, CPCC, gipayon mo nga ng publiko nga sundon ang mga gipatumang regulasyon sa dakbayan sa atong Magnum National House Procession Panel na maayag adunay ipagawas nga lig-on o ga makapakurat nga ebidensya sa Lunes sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International Military Base sa Amerika sa Kuwait o Bahrain gi-atake sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran. Sa atong Magnum Business, Department of Agriculture, padayong giduso ang subling pagpatuman sa price cap sa 5% sa imported nga broken rice. Sa atong Magnum Entertainment, actress host nga si Karel Barilla, tatlong hari Yuson, excited na sa maabot nga proyekto. Sa atong Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Ayala, usa sa seeded player sa prestigyosong National Bank Open sa Toronto, Canada.
1: Magnum Morning News.
0: Mga igsoon, kumusta mayong punta? Karamadlawan na karoon nga Biyernes, Hulyo 10, 2026. Kini ang inyong mga tig balita, Magnum Joel Jacobo.
16: Ug Magnum Kia Abilianosa.
0: O karoon sa itong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
17: History Today.
0: Hulyo 10, 1934, niningadlawan, gipili sa mga botanteng Pilipino ang 202 ka mga delegado sa Osaka Konstitusyon na gilusad sa Philippine Konstitusyon niya itong tuwig 1935. Namugna ang the 1935 Commonwealth Konstitusyon sa pagpangulo ni Claro M. Recto nga aprobado sa Estados Unidos niya itong Marso 23, 1935 kung 1935. Lakip sa mihimo nini ang nailang sila ang seven wise men na sila si Filemon Soto, Norberto Romaldes, Manuel Rujas, Vicente Singson, Encarnacion, Manuel Brenes, apil na si Miguel Cuaderno, Conrado Benitez, kinsa mihulip kang Jose P. Laurel. Gingon ang 1935 ka konstitusyon ang naghahin sa unicameral National Assembly o sa presidente nga piliyon sulod lamang sa unom katuig nga termino o wala na o dili na mausap pang o dili na usab siya magpasubli sa eleksyon.
1: Magnum Radio
17: History Today.
0: O karon sa itong detalye sa Magnum Lokal. Ipamunuan karon ni Attorney Jose Edgardo Igayoy, co-chairman sa City Price Coordinating Council kung CPCC sa ang publiko nga ilabina sa adunay mga negosyo nga sundon lamang ang ipatumang regulasyon. Mado ba ni Attorney Oy nga ang ilang gimo dili anti-business kung dili kayuhan sa tanan aron malikayan ang kagubot.
18: Ang ako lang mensahe sa publiko, labi na sa mga ganegosyo ng ang RCB, ang CPCC, ang City Price Coordinating Council, o lugar kinigtanan ng mga task force, mga committee nga itong gihawira, dili ni anti-business. Ang ato lang is subay lang ito sa regulasyon. Kaya kung dili magbuta mo subay, magkaguliyang. no nya dili lugar patas ang atong pagpadagan sa atong negosyo. Mo nang kami sab gitahasan man kami nga mo tan-aw gid niini nga kinanglan do nay mga pagsubay sa mga regulasyon, amo sang buhaton namong tahas. So hangyo lang namo kung naay atong ma-inspeksyon, naay atong ma-monitor nga nang naka-violate, nakasupak sa mga regulasyon, unsa man galing ang mga penalties, unsa man galing ang ipahamtang lugar nga mga kakulian nga moabot tungod sa violation, maghangyo lang mig pagsabot kay kung di po nato ni buhaton, mulagi na ang magkaguliang ang atong palibot.
0: Ang payag ni Attorney Igayoy ang co-chairman sa City Price Coordinating Council ko na CPCC.
16: Gibutyag ni Proton spokesperson Police Major John Navarro nga andam kanunay ang kapulisan sa posibleng kalamidad nga muigo sa rehiyon. Matod ni Navarro, nga doon na sila yung mga gihimo nga pre-assessment sa mga kabarangayan o pagsusi sa mga magamit panahon sa search and rescue operation.
19: Doon na nakita yung mga pre-assessment nga ato ang ginihimo, dili lamang sa ato ang mga efforts that will be extended sa ato ang mga kabaranggayan, sa ato ang assistance nga ihatag nga support sa ato ang mga local risk reduction management office, but apil na usab ang paglantaw no sa ato ang mga resources nga pwede nato magamit no ilabi na sa panahon sa search and rescue nga mga operation. That is why ato akanang doon na kita yung inspection nga ginihimo ana, doon na po kita ay mga blue box nga ato usab nga mga nakaandam na actually dinhi sa buhatan sa Proton ang tagsa-tagsa nato ka mga personal aduna na kita ginatawag nga go bag no kanang para na sa kung adunay mga emergencies na pwede nato mahublot diretso.
16: Ang pamayag ni Proton spokesperson Police Major Joan Navarro.
0: Alas 5:43 na para sa itong balita lokal, gipamanuan karon ni Deputy Speaker o Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano ang mga departamento sa lalawigan sa Misamis Oriental nga aksyona na ang mga proyekto nga ilang gisaad kinisama na lamang sa irrigation program sa mga mag-uma nga hangtod karon wa paginila matrabaho. Madol pa ni Imano nga mapugos siya nga isgutan kini sa budget hearing.
20: Kana mga promising ba? These are departments that were, you know, that we will hopefully be able to talk to. If not to the regional offices, if not to the central office, then mapugos na pagdalaan sa budget hearing. Tagan, like ang MODIR, ang ikaduwa nga ng atong katrabahoan ng hospital sa Villanueva. So, kaning mga lamayuban ani mga promising nga mga departments. Kaning gi-request ng mga irrigation program sa atong mga mag-uuma. So, nayuban mga promising kaya sige na promise pero wala yung katuman. So, these are people nga angay makulbaan kay din sa nato palabiyon kay marimis punta sa atong obligasyon sa kakauhan.
0: Ang payag ni Deputy Speaker o Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Manong, importante ang irrigation magnumkiya
16: yes,
0: kay
16: Joel.
0: Happy na namang tinginit. Oh, so kinanlan kay na ilabi na sa mga mag-uma kay mo man ang pamagi nga huwag mo init yun ang panahon. At least, ang ilang mga umahan na binasumbayan, naga po'y tubig kaya naman irrigation. Mm-hmm. Pero kung ay irrigation, muna nga sakto na nga paspasan ginunta ni pagtrabaho niya ang atong irrigation department nato, dapat ilan na ning buhaton. Mm-hmm. Para nga at least kung umabot magani kining tinginit ang atong ikabalakan, kining El Nino, so dili kayo ta apiktado ang mga ubang mag-uma. Mm-hmm. Kaya na pa may tubig na magamit nila kaysa wagay irrigation. Amo nang medyo nag-aso ang ilong ni Congressman Bambi kalabot ini kay nakita niya nga istorya ra makutob niya wa may gihimuhan tud karon kini nga nasangpit nga mga proyekto.
16: Moabot sa 73% ang natala sa Department of Social Welfare and Development kundi SWD Region 10 sa online sexual abuse or exploitation of children kun usaek ang gipang abusong mga kabataan sa online. Matod ni Mark Anthony Viernes, Rehabilitation Sheltered Workshop Social Welfare Officer 4 sa DSWD Region 10, hindi paligo na gitutukan karon sa buhatan ng mga lakang alang ni iniran po na lipdan ang mga biktima.
21: Sa amo ang statistics no sa DSWD no sa amo ang RRPTP nga program since 2024 up to first semester of 2026 this year na nakakater nami og 232 ka victim survivors and based on the data 73% ang usaek sinana kadako ang online sexual abuse and exploitation on children. Second, 10% is ang illegal recruitment, siya ang second, and then the third 4% 4% is prostitution. Ato mag-engage o prostitution. So, inana ang nakita na mo na statistical no, based mo ang mga clients, sir.
16: Ang pamayag ni Mark Anthony Viernes, Rehabilitation Sheltered Workshop Social Welfare Officer 4 sa DSWD Region 10.
0: Alas 5.49 na, panayas sa itong mga balita rin na may gala karoon sa mga beat reports sa mga kaman. Naon na may gala karoon ang atong kaman si Magnum Brisa Cruz, kagingon DILG 10, ang nakikitagbo kini sa LGO sa Balingwan. Atong nawatong detalye sa report Magnum Brisa Cruz. Guay Brisa Cruz.
2: Nagtagbo ba din pa ang mga opisyal sa Department of the Interior and Local Government kung DILG 10 sa nagto sa lokal na pangagamanan sa Balingwan, Misamis, Sorinten, aron isgutan ang mga prioridad sa maayong nga pagamanan o kalambuan sa mga lungsod. Ipaygayan ang courtesy visit si Balingwan Mayor Atty. Cindy Unavia, DILG Region 10 Director Bruce Kulaw, uban ang si DILG Balingwan Lloyd Sibalios, nakipsagyang sa mayor ang suporta sa DILG alang sa pag-angkon o fire truck kinagi sa donasyon gikan sa Bureau of Fire Protection National Headquarters arma paligon ang kahimtang sa emergensiya o mas paspas sa pag-responde sa mga insidente sa mga lungsod gisugunan usab sa mga panagtigo o mga kabalaka sa organisasyon. Panggamanan sa Balingwan, miyatag si Director Kulaw o rekomendasyon sa mga sa pagpauswag sa organisasyon o pagpataas sa kapasidad sa lokal nga panggagamanan sa pagbugna o dugang mga kita. Matod sa DILG na panay ng ilang paghatag o palisiya, kung palisiya guidance o technical support sa mga lokal nga panggagamanan aron mapaligon ang responsive governance, asiguro nga malungtarong kalambuan sa mga komunidad. Balita na ipos gikan sa DILG na para sa Magnum Morning News, Chris Magnum, 113 Risa Cruz, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Jeremate, repostong kaban, Magnum Risa Cruz, kasi report, may gala ni Magnum Risa Cruz, rinita, may gala karoon ni Magnum Jane Luna, kay gingon na PRO 10, kipaligon ang kahibalo sa publiko, kini aron malikayan ang mga sexual violence. At unawaton ang repostong kaban, Magnum Jane Luna, kwain.
3: Isip pagpaligon sa kahibalo sa publiko sa paglikay sa mga insidente sama sa rape o guban pang matang sa sexual violence, ang Police Regional Office kon protest nagpagawas og prevention tips alang niini. Gibutyag sa protest gidasig ang publiko nga magpabiling alerto sa ilang palibot og likayan ang pag-adto sa mingaw o delikadong lugar nga nag-ilusara ilabi na kung gabii. Girekomenda usab ang pagsulti sa pamilya o higala sa destinasyon o gilauman nga mahimong kauban ang kasaligan nga tawo kung adunay lakaw. Gipahinumduman usab sa protest ang publiko nga likayan ang pagsakay sa dili awtorisado nga mga bihikulo isip pagsiguro sa kaluwasan sa pagbiyahe o kung adunay kadudadudang tawo nga nagsunod, gidasig ang pagdungop dayon sa duol nga establishmento o pagkikontakt sa mga otoridad alang sa tabang. Dugang pa sa protest ang kooperasyon sa komunidad pinaagi sa dali nga pag-report sa mga kadudadudang nga mga lihok makatabang sa pagpugong sa krimen o pagpanalipod sa umang membro sa komunidad. Kiniisip sa pagpasiugda sa protest nga walay bisan kinsang angay mahimong biktima sa rape o sexual violence. Balita gikan sa protest kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6 o alas 5.52 na ang ikasa report Biragi ni Magnum Jane Luna. Balik-balikan tamay gala ang report sa tungkaban Magnum Brisa Cruz kay mabot sa 80 ka mga healthcare professional nga gikan sa Kambigen ang misalmon sa YACA program. Ano na ba ito report sa tungkaban Magnum Brisa Cruz? Brisa, kuhay Brisa Cruz.
2: Aga pahigayon ang buhatan sa PhilHealth Regional Office 10 sa YACA implementation review nga bulan sa Hulyo. Ipahigayon din sa may limited kay Lux Hotel man gitambungan sa kapin na 80 ka mga healthcare professional gikan sa Misamis Oriental ug man sa probinsya sa Kamigan aron mapaligon pa ang implementasyon sa yaman ng kalusugan program kun YACAP. Panguluhan ni Dr. May Desiree Eliap, head sa Accreditation and Quality Assurance Section, mga mga kalihukan din gisigutan ng kahimtang sa mga programa, mga bagong update ug labing maayong pamaagis pagatag di kalidad ng primary healthcare services. Matmiyatmi salamat usaba si PhilHealth Regional Vice President Billy Asirondisikan, magpasiugda sa kanang kamahinungdanon sa YACA program isip suporta sa Universal Healthcare gagiauhaga ang mga healthcare provider na padayon na magtinabangay aron masiguro ang adali ang kinibang services panglawas ngadto sa mga miyembro mga sa senior office team pinagi sa padayon na kolaborasyon kauban sa mga healthcare professional mas mapaligon pa ang implementasyon sa yakap mapalapdan ang pag-abot sa dekadar ng services panglawas din sa Tibuok, Northern Mindanao. Balita na ipos gikan sa PhilHealth Regional 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum 113 Lisa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Salamat, Jerebater. Posong kaban, Magnum Lisa Cruz. Alas 5.54 na para sa mga balita may galit dito karon sa atong Barangay News Update. Gawag karoon ang katawan sa Barangay Nazareth nga paimudsan ang free on-site PhilHealth services. Kini paigayon sa mabot Hulyo 23, tingtuiga, alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 12 sa unto. Alang niya itong mga interesadong magdala lang o gaduha ka valid ID photocopy sa birth certificate o marriage certificate o photocopy sa PhilHealth ID o member data records kon MDR. Busa paimudsi ang maong kahigyunan aron makaparestro ma-update ang imong PhilHealth records. Oras, alas 5.55 na.
4: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Nasayod ka bang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease, araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka alkaline vitamin C, nga manalipod ka rin mo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, magkaminus gastos ka pa. Kinimapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio, alang sa libreng konsulta o senior citizen discount do lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Texto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPage Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Tabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo. Balhinas Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. 26 per DTI Fair Trade number FTB-249601, series of 2026.
3: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
4: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
5: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum Morning News.
11: Alas 6, una na para sa itong mga balita. Hinta may gala karon sa itong lakaw sa panahon.
10: Magnum Weather Alert.
11: Manito may gala karon si Kevin Cades, ang atong Magnum Weather Forecaster. Kevin Cades. Yes sir, maing buntag nimo.
12: Maing buntag sir, maing buntag sa itong mga soaking tagpaminaw. Ating kinamonitor nga bagyo nga si Typhoon Inday as of 3 a.m. na naskalayon nga 640 km east of Basco, Batanes. Kini siya na hangin ginadala nga 150 km per hour o mga pagbugso nga 185 km per hour. Kini siya padayong mga paglihok nga northwestward sa kapaspaso nga 20 km per hour. Samtang dili sa to sa tibok Mindanao sa West Monsoon o Habagat ang nakapekto. Ang dili sa Misamis Oriental, mga padayon na tama kasi natin sa panalagsang pagdago na ito sa maragaw mo na kalangitan. Ito ba ng patak-patak na pagulan, kilat o pagdarugdog tungkol sa Southwest Monsoon. Ang natin hinay ng sa kasarangan nga hangin magigikar sa habagatan kasapang direksyon o ang karigatan hapsay ng ito sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa panagbayan magigikar sa 25 degrees Celsius palo sa 32 degrees Celsius. At ang Philippine Standard Time, 6 to 8 a.m. ang kanilang mga balita ang panahon. Gikan din sa DSP Pag-asa. Ini si Kevin Cades. Salamat.
10: Magnum Weather Alert!
11: Alas 6 sa 3 na. Para sa mga balita, may gala din ito karon sa itong market news. Busa mga mamagpapa, nanay, tatay, lulog, lula, angkulog, tia. Ang inyong listahan niya, ready na. Kanina ang itong mga presyo karon sa nagunang paliton sa Mercados Cogon, Magnum Reza Cruz, Guay Reza.
6: Yes, mag-imagine, no? Live, bago ito dikaroon sa Maykugan Public Market, ito siya doon mag-imagine. Plans, pag-monitor sa mga nagunang palitunon, mga presyo sa nagunang palitunon. So first, palibot mag-imagine, parayan gapon ka ng pagpanilig. So medyo mingaw na kayo mo pa, pagtapos sa araw ng kugan mag-imagine. Live na ang yakapin, pwede na mag-iyan, nasunod gawa siya. Pwede nga nakabisi ka rin sa kugan public market. Sa'yo pa man sa buntag po, doobin ang tag na malit. May upapod ka ka mga katawan ka rin, medrik yan, alas pag namalit. Yung sa buntag magdimensyuel, binadin na patay klasika, adang biyernes. Siga po yung mga kinibang idalikit, labi na siya magpalit sa mga prisko kayo. Ang isda nga, bagong abot pa magdimensyuel. Yung buntag kining lakat sa panahon, o ga, so pa magdimensyuel, may nagpatimaw nga, kanilitong kasilo sa adlaw. Kanya panapit, kanya may po yung mga hinggabon sa panangang gabahin.
11: Init na, init na karon?
6: Wala, magdimensyuel, wala.
11: Oh, init, wala.
6: Wala, yung adlaw nga napatimaw.
11: Aha.
6: Pagkata, dahil sa kiriang isda, bulis 120 ang kilo, dangan 160 ang kilo, budlisan, tulingan, 160 ang kilo, salmon 200 ang kilo, ubod 140 ang kilo, sarisari, 360 ang kilo, malasunggi, 580 ang kilo, bones 250, panet 250, panga 380, buntot 400, marilis ka nag-go 540, trakita 600, nuko 600, lifty 200, mulmul 200, mos 190, karaw 200, tabas 120, awan 180, ayon man ang bugas, imported na bugas sa Kugan Public Market, Princess Bia, 50 ang kilo, planters, 46 ang kilo, siya, 50 ang kilo, Japonica, Vietnam rice, 55 ang kilo, peacock rice, 50 ang kilo, local rice sa Kugan Public Market, Vitin, 60 ang kilo, Bigante, 58 ang kilo, Sinanduming, 59 ang kilo, 7 tuna, Valencia, Broken, 24 ang kilo, ayon man, premium rice, 48 ang kilo, mais, nga bugas, puti, Jess, 45 ang kilo. Medusi, 45 ang kilo. Kilo corn, 40 ang kilo. Doang lamas sa Kugan Public Market, magdumajuel. Pagyapon rin nga naasa, kiribang lugar na itaga 140. Itaga 120, itaga 120. Pilipili pa da magdumajuel sa mga namalit ug lamas. Open naman po ang taas nga bahin na magdumajuel. Para to ang pagulagway o pagmonitor sa naunang palitunan sa Kugan Public Market. Para sa Magnum Market News, kini si Magnum 113 Risa Cruz.
11: Sa balita, ang servisyo, Magnum Radio. Salamat, Dinabate. May galing po sa kaban, Magnum Reza Cruz, noong oras, alas 6:07 na.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Arisa, Osaka Registered Nurse, Chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, dagang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kugtumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
13: JD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: May gala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tagiya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: lang sa kaking Home Depot kay kumpleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Marie. Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina.
0: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na, mapalit usab sa kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Magnum Morning News.
4: Alas 6:11 na, para sa mga balita may kalag karon sa atong Magnum National. Ibuta karon ni House Prosecution pa Spa Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Talosa Jr. Adula sila ipagawas nga makapakurat o galigon nga ebidensya sa Lunes sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matubre ni Attorney Talosa nga dili una nila ibuti kung ang ubang pang mga detalye kalabot ini.
5: We'll be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, you know, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Meron ho kaming matibay na ebidensya na ilalabas, no, sa susunod na linggo.
4: Ang payag ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Talosa Jr.
6: Giakusahan ni Davao City Mayor Basta Duterte ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ang impeachment batok sa igsoong si Vice President Sara Duterte. Tulo ka tuig na nga gipangandaman ron magpabilin sila sa gahom. Mato ni Duterte, nga tumuong sa impeachment gapug nga makadaga ng Vice Presidente sa 2028 elections nga babag sa tinguha sa administrasyon.
7: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung, ano, yung usapang impeachment against the Vice President for what, the confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
6: Ang pamayag ni Davao City Mayor Basta Duterte samtang gitubag ni Deputy Speaker Paulo Ortega ang aligasyon ni Davao City Mayor Basta Duterte nga tinguha lang sa impeachment nga punga ng Vice Presidente nga makadagan sa pagka-presidente sa 2028 elections.
8: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaksyon niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
6: Ang pamayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
4: Alas 6:13 na sa mga dugang balita na sunod na tuwa karon si County House Prosecution Spokesperson Attorney Antonio Bukoy na nabalaka na si Vice President Sara Duterte human Mayo ang pag-anay sa ebidensya sa prosecution kalabot sa grave threat. Bato ba ni Bukoy nga dunay kredibilidad ang unang testigo sa NBI o nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
9: Palagay ko sa ngayon ay nababahala na ang pangalawang pangulo sapagkat maayos yung naging paglalatag ng ebidensya ng prosecution at hindi napinsala yung kredibilidad ng unang testigo na si Agent Kalilong. Sa halip ay lalong nadiin na authenticate yung video na ginamit bilang katibayan dun sa pagdinig ng artikulo sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Unang Ginang at dating Speaker Romualdez.
4: Ang payag ni House Prosecution Spokesperson Attorney Antonio Bukoy.
6: Gipamugo si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga si Vice President Sara Duterte ang angay nga maghatag sa ebidensya kalabot sa giingong Opland Romanov nga naisigutan sa kampon ni isip pagkaro sa pahayag batok ang President Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Castro nga gihatagan sa kahigayunan ang Vice Presidente nga magsumite sa impormasyon sa NBI kalabot sa giingong death threats batok ni ini usiyang pamilya panura kini ang mutubag rason nga walay gihimo nga imbestigasyon ang gobyerno.
10: Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Opland Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-

0: imbestiga. Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. Hindi po kasalanan ni Numan kung hindi magkakaroon ng anumang tatawag nating existence yung sinasabing Oplan Romanov, dahil mismo ang vice-presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov?
1: Ang pumayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Alas 6, this is Isa Samtang, aron ang balita nga nasunog gibuta karon ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko nga dili na kinanglang ipatawag ang gingong assassin sa impeachment trial manto pa ni Yusinko nga mao nga pamagi alang lang sa usa ka criminal case apan sa impeachment kinanglang ang pamatud-an nga gihimo ang mga paghulga og mahimo nga magmugna og culpable violation of the Constitution.
3: Kaso yun, kung halimbawa kakasuhan ng grave threats si Vice President Duterte ng piskal ng Maynila or ng Quezon City, wherever, yun ang kailangan niyang gawin. But dito sa impeachment court, hindi na kailangan yun. Those are not material anymore kasi ang kailangan lang patunayan is the threats were made and those that amounts to a culpable violation of the Constitution.
2: Agapayag ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
1: Giklaro ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga dili na kinahanglan pa ang bagong executive order aron sa pagtudlo kang Cabinet Secretary Benhur Abalos. Mato ni Castro nga lahi ang mandato ni Abalos kung itandi sa kani Office of the Cabinet Secretary gidugang pa ni Castro nga ang iyang trabaho nakatutok lang sa pagpalapad sa mga programa sa serbisyo sa gobyerno.
0: Iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CABSEC Benhur Abalos. At ito po ang aking masasabi. CABSEC Benhur's appointment is the President's way of redefining the CABSEC position pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the office of the President. And second, plenary power to appoint. The President has the plenary power to appoint. And instead of a CABSEC focus on managing the President's cabinet meetings, ang utos ni Presidente kay CABSEC Benhur ay siguruduhin nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. Function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si CABSEC Benhur Abalos sa bawat rehiyon.
1: Ang pamayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Alas 6:18 na o karon sa atong Magnum Health Alert. Iklaro karon sa Department of Health that DOH nga mahimo gyapon nga magbabdos ang usa ka woman living with HIV kon WL-HIV. Matupad Dr. Anna Nicole Manahan nga usa ka health expert nga kinanglan lang nga iparayon ang pagsunod sa antiretroviral therapy o nakuha na nini ang undetected viral load o oga 1% ubos ang kahigyunan nga mapasa ang maong sakit sa giburos ini.
4: Hindi ito totoo. Kapag ang buntis na may HIV ay tuloy-tuloy na sumusunod sa antiretroviral therapy at mayroon ng undetectable viral load o nakamitan niya ang undetectable equals untransmittable status, less than 1% na lang ang posibilidad na may pasa pa niya ang HIV sa magiging anak niya.
2: Ang payag ni Dr. Anne Nicole Manahan, Osaka Health Expert. Ogra may gala sa Magnum International dito sa Kuwait ug Bahrain nga ataki sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC ang sa Iran ang mga military base sa Amerika sa Kuwait ug Bahrain. Matod sa Iran nga tubag kini sa mga bagong series pagpangatake sa Amerika sa ilang nasud. Kumpirma usab kini sa Navy og Air Force sa IRGC nga naglusad sila sa joint drone og missile attack sa mga infrastruktura og pasilidad sa Amerika. Samtang wapay impormasyon kung adunay nasamdan o namatay sa naisgutang pagpangatake sa Iran sa base militar sa Amerika.
1: Samtang sa Russia, ipangimakak ni Russian President Vladimir Putin nga kritikal na ang supply sa lana sa Russia. Mato ni Putin nga kontrolado sa ilang gobyerno ang nasitiyang nga kulangon sa supplies na sud dali wala pa man sa kataas sa linya sa mga sakyanan sa mga gasolinahan. Gidugang pa ni Putin nga ang maong panghitabo epekto sa panayong pag-atake sa Ukraine sa ilang mga nagunang oil refinery, pipeline o energy infrastructure sa nagkaranlaing nga rehiyon. Samtang giklaro ni Putin nga ana sa Russia ang usa sa pinakadako nga energy industry ug lakip sa pinakataas nga oil reserve sa tibuok kalibutan.
2: Alas 6:20 na karon sa atong Magnum Beses parayan nga giduso karon sa Department of Agriculture kun DA ang subleng pagpatuman sa price cap sa 5% nga imported broken rice. Madupan ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga gilauman na usab nila nga maprubahan ang 60 ka adlaw nga price cap nga girekomenda karon sa DA o sa National Price Coordinating Council. Hilugang pa ni Laurel nga lauman sa bulan sa September ning tuiga nga hingpit na nga hunungon ang pagpatuman sa price cap sa imported nga bugas.
5: Pinupush pa rin namin and I think naman maaprobahan din ng at least 30 days yan additional or sana 60 days. September, dapat by that time wala ng price cap.
2: Ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Sa atong Fortune Rate, ang usang US dollar nagpalor karon sa 61 pesos o 55 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 42 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos. Sa Australian dollar, 42 pesos o 86 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso o 91 centavos. Koran won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 30 centavos.
1: Samtang kasamtang ang presyo sa Dubai crude oil ang nasa $70.48 per barrel kini misaka og 4.52% kung itandi sa daanin nga presyo nga nasa $65.13 per barrel. Og karon sa itong Magnum Entertainment. Excited na ang aktres og host nga si Kariel Padilla tatlong hari Yuzon sa mga umaabot ni ini nga proyekto. Kinilabi na ang role nga Mrs. Bucket sa Charlie and the Chocolate Factory. Mato ni Kariel nga makauban ang sub ni ang aktres nga si Maha Salvador o gubang mga sikat nga artista sa Osaka TV Network.
6: Siguro pareho kami dun sa sense na medyo pangit pakinggan ng KJ, pero stricta. I'm very strict as a friend, as a family member. And I hate that about myself kasi parang wala ba magsaka? Ako ba? Ako na naman ba yung KJ? Ako ba yung stricta? But sometimes there has to be that person who pulls you in reality. But as much as we want you to dream and thrive and all that, parang taga-balance ba? So I think that's one thing that I love about her because I see a lot of myself in that. Family member ako ni Maha, which is really cute because I sometimes see photos of her and I say, oh, kamukha kami. So ngayon na magkapatid kami. It's so, so exciting.
1: Ang pamayag ni aktres ug host nga si Kariel Padilla tatlong hari Yuzon.
2: Alas 6:24 na ganon sa itong Magnum Sports. Itagdang mahimong seeded player si tennis kung Pinay tennis star nga si Alex Iala sa prestigyosong National Bank Open sa Toronto, Canada. Hinuman misaka ang world ranking ni Iala nga nana sa ika-28 gikan sa ika-32 o makakuha sa first round by sa WTA 1000 tournament. May pagyan ganong Agosto 2 hangtod 13 ning tuiga. Giwan ang National Bank Open usa ka pinakadako nga torneo sa women's tennis sa gawas sa upat ka Grand Slam nga gisalmutan sa mga top ranked players. Isara nga si Iala ang pinakaunang Pinoy nga midaog sa women's single main draw match sa Wimbledon o unang Pinoy sa opera era nga miabot sa ika-4 nga round. Mga eksyon niyo na bata itong kompleto detalye sa itong Magnum Morning News sa lakarong atlawad na karong ang Pernes, Holy Jesus to English Mail, 26 o karong sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, CPCC, kipinamunduman ang publiko nga sundon ang mga ipatumang regulasyon sa rakbayan sa itong Magnum National House Prosecution Panel na maayaga doon ay paggawas ng ligon o makapakurat ng ebidensya sa Lunes sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa itong Magnum International Military Base sa Amerika dito sa Kuwait o Bahrain. Giatake na usab sa Islamic Revolution Corps o Guard Corps sa Iran. Sa atong Magnum Beses Department of Agriculture, parang ginuso ang subling pagpatuman sa price cap sa 5% ng imported nga broken rice. Sa atong Magnum Entertainment Actress Host si Karel Padilla, tatlong hari Yuson, excited na sa umabot nga proyekto. Sa atong Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Ayala, usa sa seeded player sa prestigyosong National Bank Open sa Toronto, Canada. Mga isun, timanlaw sa kagawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan, malaglar mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman, hangturugma, kini, ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: Ug Magnum Kia Abilianosa.
2: Upa sa mga news writers, Chiqui Tirina, April Bura, Lana Delgado, News Manager, Aylina Corrine, din lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio. Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 6:27.
8: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mga buti.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Unsa ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program nga itud sa inyo gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency, kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
8: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
10: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
9: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
10: Wise jud ka, Mari.
9: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
10: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
11: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko ng Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
23: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
24: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
23: Mamamatay? Ganon katindi?
0: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
17: Bugas-bugas o katul-katul,
24: i-DTX 500 na!
17: DTX 500,
24: aduna kini antimicrobial properties
17: nga makatabang sa pagkuha
24: o pag-ayos sa bugas-bugas
17: o katul-katul.
24: DTX 500,
25: mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman, kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
27: Luya ba si Manoy o Guaray Gana? Pasin may diabetes ka. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa paliya o di sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-45-04-163.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Oras, alas 6:39.
24: Time check is brought to you by McDonald's.
28: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
14: Anong uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local City Hall, may katirawan sa ang kapakyasan sa pagsigurong hapsay o guway dinuotay ang People's Day kagahapong adlawa. Noise Regulation Ordinance sa Cagayduro, mutamindahan ni Kunsel Marlo Tabak. Police Station 4, Carmen Cagayduro, magbutang o dugang mga polis sa Bonbon Elementary School tungod sa kabalaka sa mga kanan na may tabo sa mga tungaan ang nitabo sa Tacloban. Samtang Malacanang, subling mipasabot nga walay gahom si Presidente Marcos nga diktahan ang Senado kalabot sa impeachment trial batok ang BP Sara Duterte. Sa Magnum International, 28 katao ang namatay sa sunog sa usa ka pabrika sa China. Sa Magnum Business, BSP mibotyag nga dakong tabang ang digital payment platforms sa kalambuan sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, pagtukod ang training center gipalapdan karong panauna sa Philippine Sports Commission.
28: Magnum 45.
14: Sa ato Magnum Opinion, karong uban sa balita opinion, bisag tapos na ang unang tunukad long trial sa impeachment case batok ang BP Sara Duterte, ang debate kung sadaan ba siya sa kasong pagpanghulga sa kinabuhi nila ni Presidente Marcos sa Engkapikas o sa Kani House Speaker, nagpadayon og init paghapon karong panahuna. Si Kani Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Parilo o Palace Press Officer Attorney Cleo Castro sa nagkabangi nilang baruganan ug opinion.
29: Pagbabanta, the day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion doon. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not grave threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
30: Ang
2: pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon.
14: Samtang igsoon ni VP Sara Duterte nga si Davao City Mayor Basti Duterte na mugos nga gusto sa mga kontra sa politika nga palagputon sa pasto ang Vice Presidente aron di kini makadagan pagka presidente sa 2028. Aman gitubag usab gyud kini ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
3: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
4: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasala man yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
14: Igsoon tingong pagpagkabana. I-comment o i-message sa mga opinion. Wala ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:44. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
5: O Magnum Aileen ako rin.
14: Karong adlaw mga igsoon, adlaw karon nga Biyernes. Maglumalin, di ba? Biyernes, no? Adlaw nga Biyernes o petsa Jess ning buwan sa Hulyo, 2026, medyo og karunis, marag init na sab.
5: Mauna.
14: Ang impeachment trial, di ba?
5: Lahi na sad.
14: Kaya doon ako no sila ipresentar nga mas makapahikugang nga ebidensya. Dili testigo. Ang akong gilauman maglumalin, maong testigo. Labi na kanto mismong testigo nga katong giyan nga gi-hire nga killer.
5: Murag di man kay lahi matay lang gi-mention Magnum June, murag usa man to ka abogado attorney Lutok amoy ilahang testigo karong Monday.
14: Ang ilang gilutok ebidensya Magnum Island. Pag mitong ebidensya dili testigo.
5: Dokumento siguro. Basin na sila ipakita. Uban siguro ka
14: uban
5: attorney Lutok.
14: Uban ka attorney Lutok. Abot ta mga igsuon kay murag way paglurang kay init. Sa impeachment trial, bato kang VP Sara Duterte, ang Magnum Radio excited sa gamasayo dugun sa gyud. Tinuod bang sad-an ang Vice Presidente sa upat ka mga articles of impeachment na dayon gibat-bat niya ang mga salaod batod pa nga iyang gatubang. Marang Magnum Radio, wa magmakuli sa pag-purma gyud og coverage team aron nga tutukan mapabati sa tumating paminaw ang maong impeachment trial nga nagipagyan ng tulog mga adlaw. Una pa lang tulog adlaw. Ang prosecution gitag sa 62 ka mga adlaw na magmailin. Pagpresentar sa ila mismo ang mga testigo, mga ebidensya. Ang depensa, doon sa 30 ka mga adlaw. 30 ka mga adlaw. That is why total 92 ka mga adlaw. But pasabot kining 92 ka mga adlaw, kana ang ihap ni mo anak, katulang Lunes, Martes,
5: kada simana.
14: Sa usa ka simana. So kunin mo nang ihapon, mabot na tama-tama tumingin nga mabot kung mga 8 ka mga bulan.
5: Ano yun kay 12 raman magdumsyon sa usa ka bulan.
14: Usa ka bulan.
5: Unya, 92.
14: 92 man. So, taas-taas din nga panahon. Murag, mudaghang bungot sa akong bigote magdumainin sa pagpinabot. Kundi ito mamalbas. Mga eksoon, ato isuktan ang karabuntaga. Una-unta may kalabigitan sa kapakyasan sa City Hall. Sa pagsigurong hapsay ang
6: lugar ug walay dinuutay ang People's Day kagapon daw kay nakita nga ang Kapsay lugar labi na sa pagsugod.
5: Oh.
6: Maybe sa tanto-tanto siguro sa magpaningkamot na himo ng Kapsay magdumailin.
5: Oh.
6: Pero pagsugod pa lang ang Kapsay di makita. Doon ay dinuutay, doon ay siningkahay, ang tulgani nga doon ay usaka ako nakita usalang ka impiyada magdumailin nga murag gaip nga maningkamot pag digin maka, makalusot ba?
5: Para makalusot lang siya.
6: Oh, para makalusot lang, di siya malate. Kaya meron paingin naman ito sa lasutso na.
5: Napuno singot.
6: Puno yung tao singot. Usa ka empleyada nga nakita na mo mga eksyon sa video. O doon ay katinawat ani ang City Hall pinagin sa City Information Officer nga di pa makontak karong panahon ha. Kung di pa siya makontak, atong isunod pag-contact ang ato mismong lugar ang ina to hinabion magdumailin buntag
5: si Kagawad Marlo Tabak
6: o si Kagawad Marlo Tabak magdumailin no kay ang iya sab lugar ang iyang tinguha magdumailin mao nga kinimang metingon sa noise ordinance oo nga lugar iyang abindahan noise ordinance kana siguro ang gitawag nila ang tuyo mao nga maminusan ang noise pollution.
5: Oo.
6: Diba? Ang kasaba sa atong palibot. Ang kasaba sa mong... Magdibali, no? Mas pwede sa... Naunta sa noise... Kanabang noise... anti-noise political bill. ano, o siguro anti-political noise bill. Oo. Kasaba sa politika ba, no? Kaya kung saba ba mga sakyanan dahil sa palibot, dahil sa kandala ng mga lumayan, ang dami kasaba sa mga politiko. Karoon nga panahon na. Nariin, medyo noon o magka-disrupt po sa mga pagpaningkamot. Kanabang hanoy untang pagpaningkamot sa katawang Pilipino nga unta mo uswag sa ilang panginabuhi. O tumulagi kay labing kasaba ang mga politiko, karoon pa na, impeachment. Ang impeachment, di pa malalis nga di na tumasiak ang politika niya.
5: Oh.
6: Sa impeachment na ay legal apan doon na sa politikan hon nga lugar kalambigitan sa nesgutan nga hisgutanan kining tinguha nga mapalagpot gyud sa pwesto si VP Sar Duterte. Marang ang baruganas magradyo balansi mga igsuon kung si Sar Duterte kinahanglan taralon natayan pag sugdan ang kinapagtaral oo aron nga magawas ang kamaturan magparayon ang nesgutan nga impeachment trial magdumanin kay di man lang ni kamaturan nga lugar di man lamang ang prosecution ang mopresentar og mga testigo og ebidensya. Apil man ang depensa. Kung maingon ang moingon ang prosecution nga sad-an si Duterte, moingon man sa depensa nga why sala. Mopresentar ang prosecution og mga testigo, mga ebidensya, ang depensa sab dunay katungod og angay nga magpresentar og mga testigo og mga ebidensya. Para matuod nga walay sala ang Vice Presidente. So, magdumradyo, nagbaton sa baruganan nga angay nga makitan kung unsagin ang kamatuuran. Pinaagi sa pagparayon sa nasgutan nga impeachment trial. Medyo raman kisug na magdumalin nga muraman og ang metungod sa grave traits, muraman og minus ang kamatuuran. Og kung isgutan na ito, gini, impeachable opens ba, magdumalin? Dili lugar siya nagkakitan nga di mo qualify dito sa pag-impeachable offense ang grave threats kay mao ni atong kadunggan sa mga banggitan ng mga abogado. Although nagyapoy mga pag-insist dito sa kauluhan magdumalin nga dili oy impeachable offense gapo na kay ang mga lugar ang mga panghitabo ang mga circumstantiyang nagliok sa mao nga grave threats magdumalin nag-constitute na nga usak impeachable offense ang nasgutan nga sa laod. Pero malagi na, depende naman niya na sa Senate Impeachment Court kung siya makita. Kay Wapaman Mahuman, magpresentar pa sila o dugang pang-ebidensya. Kana sa dugang pang mga testigo, kana sa kuwan lang na, sa kato lang usak ka-article, di ba?
5: Oo, sa kana lang grave threat.
6: Grave threats lang.
5: Oo, napaitulo.
6: Napaitulo na.
5: Mas daghan siguro itong...
6: Oo, mas daghan to. Oo, mas daghan to mga ebidensya, mas daghan to mga testigo.
5: Oo.
6: So niya, tagot-taguro naman nila na.
5: Oo.
6: Sulatan na ito ang mga igsuon. Kaya ako, excited sab ko kayo. Ako nga, kuan ko nga, ayaw na nga, padayo na. Para makita na yun na ito usay kamatuuran. Kaya kung si Sar Duterte, sadaan gawin, di, lugar tangtangon sa katunanan kamo may gimandos balaod pero kuno sa sala ayaw sab kay di pud maayo labi na sa mga sa 32 kapin ka mga kamilyon ka mga Pilipino nga miboto kanya. Naay mga sugyot magdibailin nga mas may kuno nga ang impeachment ikuan na lang murag iplebisito.
5: Oh.
6: Ang katawhan mao imong boto. May magbuot og angay ba siyang ipalagboton?
5: Oo.
6: Kung ugali makita siyang saan?
5: Oo.
6: Siguro nga na ba siguro mas may gyud siguro nga na magdibailin no nga pag humanag trial, trial na, trial present ang prosecution, present ang kining ang depensa.
5: Hmm.
6: Pagkatapos yun nga unsa man mga Pilipino?
5: Sugot.
6: Oo, sadan man.
5: Oh.
6: Ang vice presidente o may nga wa may sa presidente.
5: Mm-mm.
6: Para yun na to magtangtang o dili.
5: Oh.
6: O di ba no? Or maybe wala pa trial. Na mga allegation. Oh. Allegation sa PICAS, oh. Allegation sa PICAS. O niya dayon iduso nga to sa katawahan. Mutuo mo dili.
5: Oh.
6: Ang ibang palagboto ng vice presidente. Sa pwesto.
5: Oh, total political man gyapon na siya ng proseso.
6: Mao gani magdumaylin. Mao gani. Pero ako gilagalaob ginunta nga ibasis sa ebidensya. Kaya di man ko kumbinsido kung palitan si Sara Duterte, makuan lang, karabang ma-acquit lang siya magdumailin.
5: Mm-hmm.
6: Tungkol kay daghan ang wala makakuha sa two-third votes ang kuan, ang maong mga mayoriya. Di man ko kumbinsido. Gusto na ko nga basig sa ebidensya.
5: Mm-hmm.
6: Ayon ang tungod sa numero. Ebidensya. Kaya kung saan si BP Sara Duterte, di angay siya nga po sa pwesto.
5: Oh.
6: Kaya magimanos balaod eh. Pero kung wala sala, ayaw sab.
5: Oh.
6: Ayaw nang ibase sa numero. Kadaghan mo ingon nga, politika, gapon eh, politika, so dili na ginawa siya matangtang. So, kung sa may garbo na to, mas may garbo magdumailin, kung panalitan ma-acquit si Vice Presidente tungod kay gibase sa ebidensya. Dili kay gibase sa gidaganos politika. Gidaganon sa mga miboto kanya nga lugar ma-acquit sa nasgutan nga pwesto. Walay garbo ba? Walay garbo kay tungod lang kay daghang lugar wala magkakuha sa two-thirds votes ang kuan, ang mayoriya, ang gusto ma-impeach siya, so na-absolto siya. Mas gwapo gitong base sa ebidensya kay lami ikinapayas ba? Habis na ako, matukubol mo yung kung mininawan po ko. O niya na yun, ang vice president to, na-acquit siya tungod kay nagpakita ng ebidensya, huyang o ebidensya, nagbatoon gawa siya sa la. Magdumaylin. Sa ito ng pagsihiskot karabuntaga sa nangisigutanan, City Hall may katinawan sa iyong kapakyasan sa pagsiguro hapsa ugbay dinuotay ang People's Day kagapuan daw ang speakers niya karon si Mr. Jade Adesir, ang atong City Information Officer. Mr. Adesir, may buntag.
7: Good morning, Magnum Jun, Magnum Aileen, may buntag, and sa mga tanan na minaw karon sa Magnum Radio, may buntag sa ato.
6: May buntag,
7: tanan.
6: Sir, may buntag. Sir, sa unang oras, base lang po sa among nakita dito, di lang sa report sa among mga kauban, but at the same time, ang video nga mo nakita, medyo ang kapsay, wala niya. Doon ay dinuotay gapon. Pero wala ko kabalo sa humanong pilakauras, kay naningkamot man taon ang mga gitasan nga mapahapsay o mawala ang dinuotay diya mismo sa pagdagsang sa mga tao. Now, unsay mga mga una, by the way, humani atong talan-awon nga medyo galisod ang mga tinugyanan sa pag siguro hapsay way dinuotay ang katawhan nga may dagsang sa City Hall. Humani ato ba na resolbara ka ito na sigutan ng problema? Mr. Adesir.
7: Yes, Magnum Jun. No? Actually, no, taning People's Day atong klarohon nga this is not all about ayuda. Kay kining ato ang People's Day, Magnum Jun, ang essence ani is one-stop shop siya nga anhaanan sa atong mga beneficiaryo nga naituyo diya sa City Hall. No? Ikaduha, kaning ato ang People's Day, Magnum Jun, every week taani ga conduct, no? Since 2022, so buot pasabot na atay sistema nga ginapadagan. Na atay sistema nga ginapadagan, na aputay mga personnel nga assigned, na atay CDRRMD, na atay COCPO, na atay Task Force Oro, sila ang dako og kabahin diya, labi na sa isgutanan sa crowd control. aside ana na po tay mga taga City Mayor's Office o uban staff sa uban opisina nga may mo facilitate sa atoang pag-verify o sa atoang registration aron hanay o hapsay ang atong dagan sa atoang People's Day. Kagahapong adlaw Magnum June, no, as early as 6 a.m. nagsugod na ganita sa ato ang People's Day kay lagi nakita na to nga irregular ang abot sa tao kay alas 6 pa lang nakita na nato nga naana sa may Aurorama Carmen ang linya and pag-abot sa mga alas 9 or alas 10 sa buntag niabot na rito sa may Vamenta sa may Jollibee Carmen. So kana Magnum June irregular o unusual siya compared sa mga niagi nga mga People's Day kay anad man ta every People's Day Magnum June 3,000 to 4,000 ang atong maakomodar every People's Day, no. So buot pa sa buot anad ta nga dagsaon ta sa tao ang gahapon lang yod lahi ang volume sa tao nga miabot compared sa mga niagi. Ang mga niagi is gradually nahinay ang pag-abot nila Magnum June. Kagahapon alas 6 pa lang gadasok na diya sa may gate sa City Hall. But sa inyong nakita, medyo bulto man ang volume sa tao, but napangitaan raman og pamaagi Magnum June. Ang atoa lang gid adto is pag-abot nato, medyo baga na gyud ang tapok sa tao. Dili siya pareha adtong mga milabay ng People's Day nga naglinya sila, straight ang ilang linya o gapatuo sila sa atoa. But napangitaan og pamaagi Magnum June, atong ipasalamat sa Ginoo nga walay any untoward incidents nga nahitabo nahuman ang atoang People's Day nga nagmalampuson, no, nagsugod tag alas 6 sa buntag kay nagsayo si Mayor kay nakita mismo niya ang linya nga taas inahuman pud ta og alas 6 pod sa gabi. So in totality Magnum June successful magyapon ang atong pagpahigayon sa People's Day. Kana lang yun, baga kayo ang volume sa tao kagahapon, gidiritsuhan ta. Murag sa baha pa lugar, flash flood, but na troubleshoot raman Magnum June, napangitaan ng pamaagi.
6: Napangitaan pamaagi after na nagka-problema kining Mr. Adisher. Wa ninyo ma-anticipate, matod pa nimo irregular. Unsa na kapa-irregular tuod, Mr. Adisher? Sa inyong tanong?
7: Well, naay mga reports Magnum June nga naalagi doy panghatag si Mayor nga tingani nga amount, tingani nga kilo sa bugas tanan daw mahatagan. So isa po siguro to nga nakapadagsa sa mga tao, no, kay a day before pa lang, no, alas 5 sa hapon naglinya na sila Magnum June diya sa may gawa sa City Hall, no, kay ang niabot po sa ilang storya alas 12 daw sa gabi mag-release na og priority numbers, which is not true. No, dili na tinuod kay ang atoang sistema diha nga ginapadagan Magnum June since 2022 weekly is ayha pata mag-release og priority numbers right after ma-verify, no, ang isa ka beneficiary. Kay ang atoang manggong rule diha Magnum June, every 2 months ka mo anha sa People's Day aron malikayan ang pagbalik-balik sa beneficiaryo, no, weekly aron maabot na to ang atoang serbisyo sa tanan katawhan. So nang niabot sila ang storya Magnum June kay naaday ingana nga amount ihatag si Mayor, dako-dako nga amount og naapoy dako nga kilo sa bugas ang ihatag sila. That's why alas 5 pa lang sa hapon daghan na naglinya Magnum June a day before, and alas 8 sa gabi ino naa pa man ko sa City Hall yun itong panahon na kita yun na ko nga puno na nga to ang waiting area kay naman tayo gi-prepare ana nga waiting area sa gawas intended para sa katong sayo sa kadlawon kay naman gi ang mga alas 5 sa kadlawon Magnum June on the day maglinya kay sila makauna mo mo yun ang usual, no, alas 5 sa kadlawon alas 4 sa kadlawon maglinya sila kato lahi kay alas 4 alas 5 sa hapon naglinya na sila. Kaya naalagi din nag-ingon sa ilaha daw, mga leader daw ni Mayor Clarex, o yung mga saligando niya diya sa grounds nga. Dagko daw ang ipangatag ni Mayor kay birthday daw niya, wala man ta nag-ingon ana. Magnum June, no? That's not true. Appeal po sa social media, ginagamit ang ato ang social media pages sa binuang, no? I don't know, sa ilang tumong ani, ang luoy ani, ang katawan raman, no? Gipaglinyaha nila ang mga senior citizens o PWDs sa dili maong nga impormasyon ngilang nadawat.
6: Okay, now are sa atas agian nga mao ni ang kadako madawat gingon nga mag alas 12 pasto nga gabi magsugod na panghatag wag pang pangresto kining iktaro ko no sir na sa social media migawas nga may naku ang ihatag sa mayor, pila ba ang gimension to?
7: Naiginaingon Magnum Jun nga tangatag daw og 3,000.
6: 3,000. Okay. So
7: per beneficiary. Napuingon nga hatag daw 10 kilos nga rice, but kana lagi. Ang giingon pod nila is dapat magsayo kay alas 12 sa kadlawon maglinya na.
6: Uh-huh.
7: So kana siya Magnum Jun dili na siya tinuod nang ingana ang maglista og priority number sa alas 12 pa lang sa kadlawon. Ang atoa lang ani is ang hitabo is gusto man tanan makauna, gusto tanan gadali, no? Kay tanan man sila galinya, moto nga ang challenge yun nato is ang pag-regulate, no? Labi na sa ato ang crowd control, kay tanan naman sila gusto mo sulod Magnum Jun, tanan na sila gusto makauna. So kana ano ato ang dakong pasalamat sa Ginoo sa ato ang mga personnel dito sa grounds kay napangitaan ra gyud og pamaagi. And aside ana naman tay pagkaon nga gina-serve ana dito Magnum Jun atay mobile kitchen, no? Natay lugaw, biskuit, kape nga ginahatag yun sa ilaha. Kung balikon, unusual o irregular lang yun ang volume sa tao gahapon nga nidagsa kay kalit sa baha pa Magnum Jun flash flood, no?
6: Sir, kanus anay baloy o nabdungog ninyo nga doon ay mali o sayop nga gipagawa sa social media nga maghatag ang mayor o 3,000 matag tao, 10 kilos matag tao, o niya mag yan sa ni murag doon ay pre-registration sa ni 12 sa 12 magsugod sa alas 12 tuwang gabi. Karon sa ninyo na inahibulo ito?
7: Well, nanay posting sa social media daan Magnum Jun
6: writer
7: pa lang, no?
6: Karon sa
7: Tuesday, Wednesday na anay mga Tuesday, nag-post.
6: Anay mga nag-post. Wala ni gi-evaluate sa inyong crowd control team nga kinigaling mura og magkapa-irregular galing sa dagsa sa mga tao, considering aning maunga migawas. Wala ninyo ni kay matupani mo Tuesday, Wednesday na naana. So kaghapon is sa kaghapon.
5: Webes.
6: So Tuesday, Wednesday na monitor ninyo, inyo na ning ginakuan, gina-correct ang maunga istorya sa social media, pinagis karadyuhan, kay ang radyo man medyo may masaligan. Unya dayon gipangandaman sa inyong inyong crowd control team kay naaning nasgutan nga mali nga migawas sa social media kining Mr. Adeser. Ang pinaka nabiro unta nga mahimo ato mao nga naaning gawas sa social media si Mr. Adeser mo tunga diretso radyo.
5: Oh.
6: O kay ilang yano sa ilang social media sab nga migawas sa social media nga mao kini mo kana di na tinuod ha aron nga di mo dagsa ang mga tao nga dia mismo sa People's Day og malikan ang susamas na tibok kaghapon, diba? In fact, earlier duna matud pa na kuya pa na Mr. Adeser. Inyo ni baning na demolish diretso ang naisgutan nga kuan, naisgutan nga migawas sa social media. Matud pa nimo Tuesday, Wednesday na ana na. So meaning may time mo sa pag sa pag counter sa naisgutan nga mali nga migawas sa social media, Mr. Adeser.
7: Yes, Magnum Jun. Actually, the night before, no, naanatay crowd control team dito.
6: Okay.
7: Nga nagpasabot sa mga tao. Kay maulagi, nakita na to nga alas 5 sa hapon. Medyo naanin naglinya. So, na-anticipate na to na to, Magnum Jun, nga pag-abot ani o gabi-gabi, mas mudagan pa ni. So, naamantay documentation, no, alas 9 sa gabi, ipasabot na to nga ang katong ilang nangakita, ilang nangadunggan sa grounds, dili to tinuod.
6: Oh, giyon sa saan sa pamagin yung pagpasabot? Pinagi ang po social media, Mr. Adeser?
7: Yes,
6: natay. Huwag mo tayo interview. Manaba tayo interview? Ah?
5: Si Murag, si Magnumani, masiguro Magnum Jun, katong si
6: may
5: Sir
6: interview.
5: Jan Aktob. Oo.
6: Nagigikuan niya, ginigar ang naisgotan ng mga...
5: Ay, pero ka na ngayon na, wala Magnum Jun.
6: Wala.
5: Oo. Katurang na ay People's Day, anang adlaw.
6: But ang may tungod sa kanamigaw sa social media, wa ma-counter.
5: Wala.
6: Oo. So saan sa pamagin ninyo nag-counter toon, Mr. Adeser?
7: Well, natay gibuhat nga mura og recorrida dito Magnum Jun, mismo sa grounds, no, dito sa taas nga linya sa tao, anang gabi pa lang gipasabot na to sila. Naiuban. Higing na to nga dili na tinuod niya karon ming alas 12 mag-release.
6: Pero tuwa na sila naglinya. Naglinya na, Mr. Anderson.
7: Naglinya na. Naiuban na uli. Ang majority, yun, no, wala na ning uli. Mag-yod
6: majority, wa may uli. But pasabot nga mga more than 7,000 po na nang uli. Mr. Edeser?
7: On the day sa paglinya Magnum June, nasa mga 3,000 to 4,000 to ang nanguli. Itong expect yun at ito naman sa mga 10,000, more than 10,000 ang mga naglinya kung wala ito na ito gi-cut off. So as early as 10 a.m. nag-decide si Mayor nga ikat lagi ang linya kay Luoy ang mga naglinya sa gawas Magnum June, no? Taas og risk sa disgrasya kay Dalan. Unya ulan init. So gipasabot nga susunod nga People's Day na amang gyapon og priority sila, no? Na dili man mo wala ang People's Day kay weekly man.
6: So gyunsa ninyo pag-plan? Yes sir. Gyunsa ninyo pag-counter to on? Oy, na may gawas sa social media na baka ano ba? Naimigaw sa social media nga mahatag ko ng 3,000 ang mayor kada tao, di na tinood. Ang ihatag, 1,000 lang. Ano ba? 10 kilos daw ang ihatag, pero ang tinood, di na tinood. Ang tinood, 5 kilos lang. Ano ba? May dagan sa inyong pag-counter?
7: Na atay post ana Magnum John, na putay to ang text brigade sa to ang mga group chats, kinaamantay mga community nga mga focal persons, no, per barangay. Ato ginasyang gidibang nga istorya, no, giagi na to sa to ang mga focal persons, but sa katong panahon medyo ang tao, no, nagdala disakyanan man mo ana Magnum John, silingan-silingan pamilya-pamilya, no, among nakita nga na ay bunggo bunggo na mga bunggo trap sila mura og community Magnum John ba silingan na sila nga ganha. So ang spread sa word of mouth atong disinformation nga ilang nadawat paspas. So atong balikon nga weekly na to ni ginabuhat Magnum June ay sistema ani, and so good sa 2022 wala man ta,
6: no question kung na abi sistema wala kay ko believe man ko ana nga may sistema Magnum Aylin. Ang question is sa diha nga nahibaw ninyo nga mauni ang mga disinformation nga gihimo abutas sa kinsa nagihimo. Gi-anticipate ba ninyo nga lugar angay pangandaman ni kaya na ay disinformation campaign batok sa nasgutan nga kalihukan? So gi-improve ninyo ang ginaghanon sa mga kuan? Labing minus diya magdumailin mga mahunanan sa crowd control team, dapat tugangan ang ginaghanon.
5: Oh.
6: O niya dayo na ay mga lusutan na diya nga dapat siradaan kaya basig asa mo agi.
5: Mm-hmm.
6: Bisang gani ka na basig mulang magsakag baroto gikan.
5: Agi sa suba.
6: Agi suba ba, no?
5: Matabok.
6: Oo, so ginugangan ang puwersa sa crowd control team, Mr. Adeser?
7: Gidugangan Magnum John. Okay. Times 3 gali siguro kaya itong mga kapulisan, no? Men in uniform na itong gipa atubang kay dili naman sila mutuo sa mga taga City Hall. But ito ang pagpasalamat sa ila, ano, kay ilara pong na-manage o na regulate. Though, dako yun ang bulto sa tao, ang ratio sa ito ang crowd control compared sa mga beneficiaryo nga niyan na. Kung balikon lagi Magnum June ang linya niya abot na sa may Jollibee nga Vamenta Carmen. So kana nga tuong basihan, how much more diha sa may entrance sa City Hall. Ang ato lang gipasalamat is taas og pasensya ang atong crowd control, ang atong mga personnel gahapon, no. Overall in totality nagmalampuson man ang atong People's Day kinahuman ra ni Mayor Clarex at exactly 6 p.m. na atay post evaluation nga buhaton karon Magnum June. So ito unsay nalahi, no, compared atong mga nangagi nga People's Day weekly. Sir, kay atad man ta niyon ta nga mga tubang nga ni kadagan nga dagsa sa tao.
6: Sir, para ma-register na sa utok sa sigig pangayo diha do na ganigi kas Carmen pa nangayo na ito ni agin sa Carmen gusto makaduaan pa adto sab siya diha mismo sa City Hall kagapon na nabis magdumradyo nga lain pun ni siya, lain pun ni ma'am. You know, ba ni ka kabil sa Carmen to ni agin na kabil man ma'am pero kini lain po ni ma'am.
5: Second batch.
6: Oo, so murag, gusto makadua. Anyway,

0: or 1,000 ra para mo register na sa una sa top. Pila ba gyud?
1: Sir, well, kana ato ang Jane. Yes, Magnum June. No? Kana ato ang klarohon, Magnum June, nga ang kaning ato ang People's Day akong balikon is not all about ayuda. Dili na siya about sa atong financial assistance o bugas lang ang ginahatag ni Mayor Clarex. Ang essence ana is one-stop shop service diya sa City Hall. No? Kanang naay financial assistance o kanang nai-rise nga ilang madala, it's just part sa ato ang servisyo nga ginahatag diya sa People's Day, Magnum June.
0: Okay.
1: Naay mo na diya nga mga apply og trabaho, mga apply og housing, mga ayog assistance, mga ayog wheelchair. Tanan atong ihatag sila no ang mayor mismo ang ilang maatubang. And kanang ilang ginaingon nga kwarta nga ilang madawat Magnum June, dili na siya fix no kay si mayor mismo ang magbuot ana sa kung pilay ihatag. And personally na no labi na nang bugas gikan na sa ilang pamilya, siya pud ang mahibalo ana pila ka kilo.
0: Subot pa subot sir nga dili fix ang amount, depende na sa mayor kung pila yang ihatag. It's either 500, either 1,000, depende, or less than 500, depende sa makita sa mayor kung pila yang ihatag nga to sa iya.
1: Yes, apan assessment Magnum June, kaya yaman ang masturya na maputay mga verifiers, no? Apan assessment, kaya naman po'y uban nga gina-forward niya sa CSWD, kaya mga dinag-up na, na yung mga need operahan, need og dialysis, need og surgery, na atay CSWD.
0: Kanang CRT, kilo surprise? Kanang kilo surprise? Pila gid ka kilo? Ang akong mga kadunga, 5 kilos gani, marag mo santos ako na, mayor. Ano na? 5 kilos, mayor. Ano ba no? Kaya mo itong gakandang gakadunggan nga mughatag 5 kilos. Gawas o December kasi sinaku eh.
2: Diba?
0: But sa inyo na rin mga ordinary mga adlaw, mga kalihukan, 5 kilos akong kakadunggan permanente. Kining, but pila yun?
1: Last Saturday Magnum June sa Barangay Carmen is 10 kilos iyang gihatag.
0: 10 kilos? Okay.
1: Dayon, kagapong adlawa akong ibalan was 5 kilos. So, kana lugar no, mauna ang ako ang ibawaan nga iyang ginahatag.
0: No? So siguro may sunod siya una sa mga gapangayong tabang kay 10 kilos sa Carmen.
2: Basin ilan to.
0: Oo, niya, related sa birthday sa mayor.
2: Oo, tapos
0: basig,
2: 1,000 pag yung hatag ito daw magdumdum.
0: Sa Carmen?
2: Oo, nga cash.
0: O basig 10 kilos po sa City Hall.
2: Oo, mauto dinagay.
0: Kaya niya dayon 1,000 sa.
2: Oo, maragaw
0: kay,
2: na.
0: Ang istorya sa dito sa Carmen, mao nga, kini sa Carmen lang niya.
2: Oo.
0: Way labot ang dili taga Carmen.
2: Oo.
0: Kay Kuan.
2: Kay Night People's Day garong Thursday.
0: Oh, dito na sa Kuan sa City Hall sa Panadea, no?
2: Oo, sumutay lang i-expect.
0: Oh, sa expect sab sila nga 10 kilos gapon ug 1,000 pesos gapon.
2: Oo.
0: Oo. Unya kato by the way, kato sa Carmen. Mr. Adeser, unsa man to? Kada tao gyud to 1,000 kay birthday gyud sa mayor. Kada tao 1,000 or depende gapon sa assessment sa mayor.
1: Depende gyapon sa assessment sa mayor to Magnum June, kinaay more than 1,000 nga iyang yatag no. Akong balikon nga siya mismo atubang sa tao, sila mismo mag ang majority lang siguro katong amount ilang nakuha no, katong kilo sa bugas ang ilang nakuha. And atong balikon nga kung diha mag People's Day sa maong nga barangay Magnum June, like for example Barangay Carmen, ang atuag yung priority is mga residente, anak nga barangay kay naamay nag-ingon nga dapat gibarangay lagi daw. Well, ato na lang ginabuhat no sa mga wala na kabalo. Kay ila mag-ingon nga dili daw tapukon sa City Hall. Well, weekly ta mga ma'am and sir gaana sa to mga kabarangayan kay magkandak og People's Day. Ang kanang ato ang People's Day every week nga ginapahigayon diha sa City Hall every first Wednesday of the month na nga diha ta sa City Hall magkandak sa People's Day. Succeeding Mondays dayon, second, third, and fourth Monday of the month, dito na sa tato ang mga kabarangayan kung asam ganita maplastar Magnum June. So, kana lugar ang atong sistema nga ginapadagan diya sa People's Day.
0: Arita sa imong gingon nga irregular, disinformation. Pagmintag irregular, mahimong na ay grupo or tao nga naghimo sa pagkahimo irregular nga pagdagsa sa mga tao, doon ay grupo o tao nga naghimo og disinformation campaign batok sa gilauman ng taong hapsay nga pagpagayon sa People's Day, Mr. Adeser?
1: Yes, Magnum June. Klaro man sa social media, no, ginagamit gani appeal ang akuang naong no, sa

0: May ganit kay gwapo ka. Dagway ko pa to gigamit to sa pagdumit.
1: Sabot kang ina. Dili naman ako maglumyo, no? Paano mag-ibali na sa kong trabaho? Kali, mismo ang naong nila mayor, ginagamit mag-yapon, naong nilang itangkikang, oy, naong sa ato ang mga konsyales, no? Nilang Councilor Eric Salcedo, Councilor Cabanlas. Visible man diya social media, ilang gagamiton maglumyo. Gani, apil ang buhatan sa Magnum Radio, no? Gakwao nila ang watermark. Gawaton yun nila, apil ang design, no? Aron lang yun, pagkapangilat, no? O tao. Now, dili maayo kay dili man kami ilang gilad magdumdun ang beneficiaryo man or ang katauhan man nga mo abot ya sa People's Day kay mga ayo og tabang, no? Dili gid kami ang ilang gilad ani magdumdun.
0: Kanyot lang sir. Sa, yes. Sa di ka padayon sir. Kini nga ang mga taong mo anda sa People's Day to dunay pre-registration ipay gayon or libre ang tao bisag unsang orasa mo na diha sa People's Day. Walay takda ng registration, yun na uguban pang mga rekisitos.
1: On-site na ang registration na ito mag-dumyon as early as 6 a.m. No, okay. Natin mga verifiers galing niya around 30 to 50 ka verifiers ng ilang matubang. Tanaw ng ilang dokumento, tanaw ng ilang ID, kumplito ba yun? No? Aya na ito sila ma-accommodate. Kasi akong ginaingon lagi nga every 2 months, makabalik sa People's Day. Malikayan ang pagbalik-balik. And kung atong isgutan ang linya sa tao magnunjun, need, kailangan yun ta nga ato nang i-filter, no, atong i-verify. So natural nga mutaas yun ang linya. Gali, naka-accommodate sa Barangay Carmen og 9,400. Gagapon, gali, 7,200 rato siya magnunjun. But hanotoy o kapsay man ang ato ang ipaygayon nga People's Day sa Carmen. Wala may problema.
0: Sir, kanang i-filter, i-verify, i-filter, i-verify. Unsay bot pasabot ni mo ano?
1: Naay mga beneficiaryo magnum June nga gabalik-balik. Ah. No, sa inyong ingon ganina, gabalik-balik.
0: Ay, igunatong.
1: Same documents Carmen. Ilang dadon. No? Kana arang People's Day ang ilang gahulatan. No? Na sila sa Carmen, usahay na sila sa Lapasan, usahay na sila sa Busa. So, maulang yung lugar. O, kana atuhang likayan magnum June. Kaya ang ato ani mapod ang atong serbisyo. Dili lang kayo sa balik-balik. Huwag daw i-accommodate gyapon na to. But after 2 months na magnum June, kaya makita man na sa atong system, i-register man ilang pangalan dito, ilang information dito sa ato ang centralized nga system, no, nga gina-input na to sa atong mga laptops o atong mga computer.
0: Sir, balik ta sa irregular disinformation nga inyong gituan nga maoy, inyong nakita nga maoy rason nga nahitubo katong kaghapong adlawa. May matumbok mo na-identify ng mga tao, grupo, nga nag-imo sa ingon? O niya may connection ba sabi sa magiging nga may disakyanan? Disakyanan nga may dalikyat niya? Nabay posibleng kapanghakot para nga pabahaon lang ang mga tao niya o masabotahi ang mga kalihukan?
1: Well, kana magdumsyon, confident ko maingon nga ang gabuhat anak kontra politika ni Mayor Clarex. No? Oh. Kaya wala man kay lain nga tumong lugar kay nganong mangilad man ta sa tao aron kami madaot sa City Hall aron lang yun ingnon nga unorganized disorganized ang amo ang pagfacilitate diya sa maong People's Day. Well, ikapila na ta kung balik-balikon magnunjo na ikapila na ta weekly na to na ginabuhat ang atoa lang yun gahapon is sakto to natay mga footage na kuhaan nga disakyanan man gapang naog magnunjo, no, dinaghan. I don't know if sa ilang tumong aside anang magpakalat sila og mali nga impormasyon diha, no, labi na sa social media.
0: Bisan kanang disakyanan, Mr. Adiser, murag pangpanabotahi gyapon kadto mga disakyanan. Pangpanabotahi gyapon kadto sa imong tanaw.
1: Di pod ko makaingon magnum John kay wala man namo na istorya, no, naalang tay sightings nga lahi lagi dili gradual ang pag-abot sa tao, dili inahinay binulto kay ang ilang ginabuhat, sakay sila og bunggo, example. Sulod sa isa ka bunggo na ay mga 10 to 15 ka tao mang naog. Na po nga sakyanan na po ang muabot pagkataod-taod. No? Itabo na, gabi ipadulong sa Kadlaon Magnum June, mautong pag-alasay sa buntag. Kurat na ta, kinaana sa may Jollibee Carmen ang linya. So, kato palang daan magnum June, no, pag duty palang nato daan anang 5:30 sa Kadlaon, alasay sa Kadlaon gyud nagsugod si mayor. Taas na ang ato ang patunon sa linya magnum June.
0: In fairness, sir, umintag kaatbang sa politika sa mayor. manganlan ba nimo kay gusto sa namong kuha og pamahayag kay gusto namo balanse fair ang presentasyon sa Magnum Radio kay wa man tay pagdapig division 15. Lisod man kayo og mayintag kontras politika unya dayon di manganlan kisa may tukuha og pamahayag Magnum Radio lisod kita mo anticipate pero na tay na nalugar nga mga identify ng kontras politikas mayor pero lahi man og kanang ang mag-mention si Mr. Addison baka o lugar nagikan mismo sa kampo sa mayor kaysa kanang kitay mong ngalan mag-violin. Masayipan pa lang ta. So, identify niyo, kinsa nga katbang politikas mayor, Mr. Addison? Kaya among kuha well, pamahayag kay bukas matatanan, sir.
1: Well, kanang nasa inyong una-una, Magnum John, mauna gyapo na ang nasa mong una-una. No, di lang kung mo-mention o pangalan kay lisod na kaayo na magikan, labi na sa ako ah. Kaya kung sa inyong una-unaan, pariyartag yun na-una, tanan Magnum John.
0: Kinsa ba'y contrast mayor sa ning aging pili ay, Magnum Aileen?
1: Daghanto sila. Daghanto sila po, Magnum John. Daghanto sila.
2: Parang, kung ano sila kabuk, Magnum John, upat mo sila sila kabuk.
0: Upat, maglima ganito eh.
2: Lima.
0: Si Pumpilabinya.
2: Oh,
0: di ba?
2: Oh,
0: kontra siya sa politikas mayor na tumiaging eleksyon.
2: Former Mayor Oscar Moreno.
0: Oh, kani Mayor Oscar Moreno.
2: Doon na dayo yung duha maglumzon na di ko kayo kadumdum sa inyong mga ngalan.
0: Ito pa yun, di ba tanong ma-recall na ito?
2: Oo, basta marag lima masira sila.
0: Sa'yo i-recall ang ngalan nila ni Monte Labinya, Oscar Moreno. Kay mga ilado naman yung mga tao.
2: Katapad
0: di ba kayo pa ilado? May apilas politika. Unya mintag laray sa politika po, butang pasabot ilang mga kauban sa politika magdumalin. Naaman na di Japon, diya. Unya, og nag-ingon si Mr. Edesher nga, kung kinsay nasa inyong nauna, mauna na. Pero umintag kontras politika, hindi ba wanas katawa na?
2: Oo.
0: Kung saning aging eleksyon, ha? Kung saning aging eleksyon, pagdagas mayor, ni Mayor Clay Soy sa pagkamayor, mauna nga mga tawa na ato ma-recall si Pumpilabinya kontras pagkamayor na ato may aging eleksyon. Si Oscar Moreno, mao sa kontra sa niyagi eleksyon. So, money may sulod sa mga una-una, kaya mo mag-ipinibos katawahan, Mr. Adeser. So, kami ingan man ka nga, kung saan na sa inyo noon, mauna na. So, mauna na sila, Mr. Adeser, sir?
1: Hindi po na ko i-confirm, Magnum John, no? Kapoy kayo, Magnum John, taog pangalan, labi sir, na kay kaninga, to ang nature sa to ang trabaho. Basta sir, kay generic lang yun nga, dako posibilidad nga ang nagpakalat anang mga fake news sa social media kontra politika gyud ni Mayor Clarix.
0: Ato-ato lang ni sir. Nagkuha kag abogado siya sir or abogado na ka? Mangita kining kan magyud lugar mo mangita magyud lusot magbali di ba no? Lugar kita ko kining ano magabogado siguro sir basi sir basi magintap na sir ka kining Mr. Adi sir batanod pa ka dana ako magdumay no batanod pa ko karon mao gid ako ambisyon labi nag makaya nako na ako panalapi yun na mao yung ambisyon tiguan naman ko so wala na ko na lang ta lugar maminaw lang ta sa mga abogado pero si Mr. Adi sir kay batanod pa tanaw ko ani video wa kay plano Mr. Adi sir nga mudagan mao lugar mudagan kini magabogado. O na kay plano ba?
1: Di lang po na ako isirado ako ang portahan ana Magnum John sa karon okay. Na focus lang sa atong masteral sa Xavier no. Basin pohon maisgutan og makay gayon.
0: Good luck. Sir. Good luck. Para madugan ang atong mga abogado magdumalin og angayan sab siya. Okay, og nagidan ko siguro magdumalin karon og 40. Ayaw lang ay palabog 40. Mag-ambisyon pag-iapon siguro ko. Labi nang may kaya ko, meaning may kwarta ko.
2: Oh, may ka-finance.
0: Ayun lang, palabang portiya. Kaya maklaro ng edad.
2: Iapon.
0: Iapon na noon. Mr. Adeser, sir, salamat kayo. Thank you, sir. Kamalo kong kapanigkabot sa mo. Sayon kong gawa mo'y tuyo nga lugar ibutang sa kakuyaw ang kahimtang sa mga tao nga modalikyat. Kay kaluibas mga tao. Naasala niya kay mga ayog tabang o niya makuyapan lang ma-hospital kay sa panadiha tabangon in town si bako in town di ma ubig ma malahusan makabsas kinabuhi sa bako lang dako na nga disgrasya na sa kinabuhi so sa kakabos in town sayo kung gapaning kamot sa mo basig tama na yung maswain ninyo yun nga inyong isgutan ka na kay kung naamay dapat i-improve na to aron nga malikayin ka itong hitabo sa ning agi o ka nang binyo sa City Hall magdumalan gagamay ka ayo
2: o gamay rasya.
0: Sa kanagas mga taong buwan na, diya, medyo gamay kayo, Mr. Adeser. Ganyan butang sa kuno na nga. What about ang Sports Center?
2: Oh.
0: Luag kay Sports Center eh.
2: Pero katong mga previous na People's Day magdumjon, dili man pud inadto ka daghan gyud. Kay sige na bayan na din sa City Hall magdumjon kada kasi diha every Wednesday ba to. Pero di man inana nga katong gapon grabe gadasok gyud.
0: Unya asa na ni sulod ko na Rio
2: sana Boulevard na
0: Rio de Oro Boulevard. Ano ba dog lo lo ako ulo init kayo. Way mapasilungan. Alexi tol nga medyo mapasilungan. Ang ako pagtuo sa kaduga magdumailin ang mga kalukan na kadugang ang connection sa pag sa birthday mayor.
2: Mao gyud magdum jun nagtuo sila.
0: O sana sa mga nakapadugang kay birthday good sa mayor. So meaning may pagkaburas ka kuni tandi sa ning agi nga mga People's Day.
2: Oo.
0: Pasdugangan pa kung tinood man ugaling na ay nagsabotahe, samot. Kana kung ugaling tinood man. Lugar, mani atong gusto sa pagisairan. Kuwag reaksyon na sila si Mayor, o kanitong bidagan pagka-mayor si Pumpila Binya. Kuwag na itong reaksyon. Kanya si Mayor Clarice, si Mayor Oscar Moreno. Kuwag sa itong reaksyon magdumailin. Kay, kung kontras Mayor, wala ilain. Di ba? Mamagin. Wala ilain kay mga kontras niya aging eleksyon eh. Dili i-confirm ni Mr. Adisher.
2: Oh.
0: Di niya i-confirm. Pero, uminsan natin sunod na. Mawag na. Kanya, wala may lay mong gawa sunod na. Kaya mawag mga kontra nila.
2: Oh,
0: mga katbang. Katbang sa nangyaging eleksyon. Di ba? O nagpabili mo ng katbang hangtod karon.
2: Oo.
0: Labi na kang Oscar Moreno.
2: Oo.
0: Nagpabili ng katbang karon. Gawas ko na ginakusya na sila. Magwa pa manpot.
2: Kampo ni Congressman Lord and Swan silang kauban.
0: Oo, but kung Congressman Lord and Swan medyo mi kuan ha? Medyo mi die down. sa ilang isang kampo ha.
2: Oo.
0: Kanya to mi aging sa to gani? Katong state of the city address.
2: Oo.
0: Naginakusay na sila.
2: Oo, si
0: hinalukay na lang ko lang eh.
2: Agaswan.
0: Oo, hinalukay sila ni Kunjala Agaswan. Niya nagtuo man ko nga kon palitan si Kunjala Agaswan Mulihok. Mupakita ng gesture, murag muli niya po na sa gesture po ni Congressman Lord Danzuan.
2: Okay, sa statement lang po ni Kagawad Agaswan, itong interview na to siya magnum jun, mayo man po ang iyahang tubag sa ilahang sa nahitabuan.
0: Lahi man kuno ang iyang personal kaysa politika.
2: Gali kay amigo man daw nila po si Mayor Clarix.
0: Mausap.
2: Ano mayo. Usa sa pinakamayo nga tao daw iyang naila.
0: Lipay gari ko itong talanawon kay naglaom ko nga magkahiusang itong mga politiko, malokal man o nasyonal, para sa kalambuan sa itong nagbayan, para sa kalambuan sa itong nasyon. Mr. Adeser, sir, salamat kayo. Thank you so much sa imong nga panahon. O ginaupunta nga kining maong nga mga sort of glitches nga nakitaan sa People's Day kagapong adlawa, di na mausap pa magdumailin, labi na kung ang karihukan di agapong ipahigawin sa City Hall, nga medyo apiki ang maong abinyo para sa inyo nato kadaghan sa mga tao kagapong adlawa. Sir, salamat kayo. Gawas kung doon na kayo ibinin nga mensahe sa mga kaigsulanta nga nagpaminaw karubuntaga. Mr. Adeser.
1: Yes, Magnum June, Magnum Aileen, daghan kaayong salamat no sa opportunity nga madungog ang amuang tingog. Well, sa nahitabo kagahapong adlaw in totality a successful man ang atoang People's Day, kinahuman ra man nato siya sa 6 PM sharp no anong pagkagabi and tanan nga naglinya ato mang na-accommodate ato bang man ni Mayor Clarix and plano nato Magnum June no nakaingon to si Mayor nga twice a week siya mag People's Day. Kay arong ma-apot yun sa tanan lugar nga mga beneficiaryo o residente nga naay plano mo ana yun sa People's Day. Gali, nagplano pa to siya Magnum June nga naay People's Day, especially for ato ang mga kaigsuunan nga mga PWDs. No? I think it's next week or within this month, no? Yan ang ipahigayon ang special nga People's Day for PWDs.
0: Uh-huh.
1: And also, no, sa katong nangakat-offan kagahapon, mga ayo, may og pasensya sa inyo ha, kay despite sa naglinya mo, amo lang yun to siyang gibuhat para sa inyong kaayuhan, sa inyong security, safety, o sa inyong health. Kay dili lalim na maglinya diya sa dala, no, ulan, init, na pay mga sakyanan. Kamu ang priority sa sunod nga People's Day o lauman nga natay post-evaluation nga buhaton karong adlawa, arong ma-assess kung unsay need i-assess o unsay need i-adjust. So, daghan kayong salamat Magnum June o Magnum Aileen. Mayong buntag.
0: Salamat, sir. Inyo na ang atong City Information Officer nga si Mr. Jade Adeser. Nakuigibasa magdumili. kining doon na day mga gipapauli, no?
2: Oh, yes, magdumjun. Pag iyon, cut off na magdumjun.
0: Ah. Oh, so na ay nag-cut offan. Meaning, oh, after na, dito na stumoy Murag sa People's Day or before?
2: Na sa... Tunga, siguro after itong mga alas 9, alas 10, mga inana magdumjun. Kaya alas 12 magdumjun. Wala na dito naman nila. Murag, alas 12, gi-cut off na nila magdumjun.
0: Alas 12 sa udo.
2: Okay, napamagyapoy taas nga linya. So, nag-cut off, nag-announce na cut off. So, katong nahatagan o... priority number, Mr. Magnumjun. Mao na din to. Ang uban, sumoto, papauli na lang sila.
0: Ang disadvantage ato, nga katong mga gikat, nakautopan, nagbagot-bota to.
2: Sakto yung ka Magnumjun. Daghan kayong nagbagot-bot nga, gikan pa daw sila, gadlaon, alas tres, naglinya. Unya, mga dungog lang daw sila, ingon nga, cut off na. So, wala daw sila nakuha, maski gamay. Ang uban, ingon pa nga, ipang book, nabughat daw sila, ipang sipo na sila.
0: Onya kanto sab kana sab ka kahintag kadto na katupan ay mga nagbagot buta sa ken sab nas mga kritiko. Sakto. Not necessarily politiko magumailin katbang sa politika
2: katong wa malipay
0: ang mga kritiko nga not necessarily mga katbang sa politika kining lugar sa ken po na against lugar sa kampusab ni Mayor Felix Oy magumailin but in fairness sab sa mga politiko nga wala taon nga din ni Mr. Adisir, pero klaro kayo, nga umato pa niya, kung sa inyo na sinyo, na sinyo na una, mauna na, o niya umayon tag-atbang sa politika, sa ato mayor, ibase na to sa aging eleksyon, ang ka-atbang niya mauman si Oscar Moreno. O niya dayon, sa lain pa si Pompila Binya. Na ayuban, di naman kayo ilado, sa mga nga din na itong landa, kaya nalimot na ta. Kung kisa to sila. Na ato yung madumduman doon, Pompila Binya o Oscar Moreno.
2: Ano na silang duha yun.
0: Pero na gano. Talawa to nga murag lima or unumba to sila. Nga nagpapili pag kami or siya nga aging eleksyon din sa ato nagpayan. Tanabay sa mong pagbalik, oras alas 7.32. Pelem na muna.
3: Oras, hatud ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Balihin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
9: So you should...
8: apply now for the Pag-ibig Fund FEL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
11: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness. Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
16: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: globe.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsubo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Gigutom na.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpitupol Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3. Birch tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: Inom na og Mighty C!

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Oras, alas 7.45.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Magnum 45.
8: Noise Regulation Ordinance sa Kandiyo, but amindahan ni Consul Marlo Tabak. May nabita si Kapitan Tabak, Consul Tabak. Consul, may buntag, sir.
10: May buntag, Magnum June. May buntag, Magnum I. Huwag sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio, maayong buntag, dakbayan sa Cagayan de Oro.
8: Sir, nganong gusto ni mong amindahan ang nasgutang ordinansa? Gisabaan na ka sa sabas mga sakinan, sabas sa mga yabag ng mga mukanto sa mga bidyokihan, o dugangan pas kasabas politika karong panahuna kining kapitan, kuya, kining konsyal?
10: Magnum June, tungod ka na sa mga committee hearing nato sa Committee on Barangay Affairs nga na ay mga ordinansa ang mga barangay. Ang barangay pasa sa ordinansa. So gitanaw nato ang atong ordinansa o ang atong ordinansa 1994 pa na aprubahan, no? O 1994 unsa pa may dagway sa atong dakbayan atong panahuna, no? Gamay pa ang tao, dili pa inana kadikit-dikit.
8: Kana ganing 1994 konsyal, murag sa pag-codify na sa mga ordinansa. Siguro yeah, ang ordinance gud mismo mahitungod sa noise, basic earlier ginapalabang na na sa mga konsyal kanin to. Codification man ng 1994. Gi-codify, meaning tanang mga ordinansa magdumailin prior sa 1994, gi-collect kadto unya lang gi modify. Gibo ang libro. Mag-iusa siya ba? Oo. So, basic earlier than 1994, naanan ang ordinansa. Dugay na kayo, Kujal.
10: Mauna siya, Magnum Juno, o Magnum Ice. So, dili na siya responsive on the time. So, mauna nakita na ito tungod sa daga na complain, bisan sa RCB, daga na kay complain. Unya ang ordinansa pagyod, Magnum June, wala nakabutang ang residential nga video, okay? Nakafocus lang siya sa nakapokus lang siya sa mga nagnegosyo, no? So maunang ato nakit-an karon ang kasagaraan complain nga naaga abot sa ato sa Liga og sa RCB kanang sa mga residential. Kunya labi na nga ang ordinansa pagyod nagtumo nga alas 12 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Kunya sa una nga panahon magnumjo ng ato mga empleyado, mura bitaw iyang trabaho 8 to 5 ragyod, 8 to 5. Karon sa bag-o nga panahon nato, dili na grabe na ang gatrabaho na anay gatrabaho. Buntag sayo, kadlaw na anay gatrabaho tungang gabi. So, kung nagid kayo siya, distruso nagid kayo siya sa katauhan. So, maunang katunag committee hearing kami na ay barangay nga nagpasar sa ordinansa. Tungod at itong ilang pasar nga ordinansa, hindi ko masayok barangay kugman. So, tungod at ito, naisgutan na yun ang kining ordinansa. So, tungod kay na ay ordinansa sa mga barangay nga pasar og reklamo, atong gitanaw ang karaan nga ordinansa ug atong nakit-an og nasuta nga dili na gid siya responsive sa panahon karon. So ginatanang gid siya amindahan.
8: Okay, so pagwintag amindahan, i-appel katong magyan nga residential nga bidyokehan, bidyoke.
10: Yeah.
8: Kana murag why kwan ba why limit ang kakusog? Bahalang magkayabag, basta kay mukanta, unya, kamulong yeah. Inom-inom. So, apil na to. Unya, ang penalty, tasaan siguro, kinikonsyal.
10: No, tas anpod unya tan-aon pod di unya mo nang gi-refer na to appeal sa Committee on Trade and Commerce. Kay in fairness pod sa atong mga ganegosyo nato nga mga kag, mga negosyante, no. Ato pod tan-aon on sa epekto ngadto kanila. Kay may man ang ma-appeal gid sila kay kinana man sab nato ang ekonomi sa atong syudad. Kay dako man ang atong syudad. So mo nang i-appeal nato ang Trade and Commerce aron mabati pod nato on sa mga una-una sa atong business sector ni ini.
8: Kanang ang paligyag mga karaoke machine, kung siya, din ato na i-appeal para ma-regulate sa binto siguro sa tinubdan ba? Tinubdan. Ngayon, hindi pala biyag kusog.
10: Production, maguna, magdugtot. Wala regulation sa pagbaligya.
8: Wala
10: sa pagbaligya sa mga video. Okay, kaya di man illegal. Di man napareha sa kanang rugby nga i-regulate na to sa mga minor. Nga nilipin paligyaan. So, kana ba? So, ang kanang video, kaya kanang mga sound system, wala may regulation sa pagbaligya ni anak. Kaya wala may violation. So, naagi dito sa paggamit. Naagi dito sa gagamit. So, muna nga, tunan yun, tunan na tanan nga mga stakeholders atong i-invite aron makitaan o makapadayag sa sila sa ilang mga huna-huna.
8: Ah, okay. So, sa tanaw ni mo, consensus ni mo, kaya kamo magpalabag balaod lugar ordinansa, magpanguta na panguta naman mo, nalang pangkonsulta, okay ba ninyo ni? Paniro, ano no? Tanaw ni mo, medyo na i-chance na nga mapalabang, kaya bisan ako magdumailin. Kung ka na nga ordinansa, kaya ano pagayo, murag, kamarang kaedad na ko ba?
0: Pila man.
8: 1994 magdumailin, gi-qualify amaw nga mga ordinansa. Meaning, earlier than 1994, naanay mga ordinansa. Gi-qualify lang na pag-abot sa 1994. Naanay mga karaan pa niya.
0: Wala pa siguro to.
8: So, kaedad pa na ko ang umas niya ang mga ordinansa. Ang yung nag-inausabon.
10: Tanaw na yun na to, Magnum June o Magnum Ay. Tanaw na to ang huna-huna sa RCB kay ang gagadawat og complaint nga daghan na aman sa RCB no sa Regulatory and Compliance Board. So tan-aw nato na din, tan-aw sad nato on sa epekto dito sa City Health. Invite nato ang City Health kon sa bani mga epekto ni ini. So tanan gyud aron may bawa nato ang konkreto og nasay ko pareha sa imong huna-huna magdugyon og magnum ay no sa kadugay sa ordinansa kinahanglan na gyud sa bisitahan og sa una magdumdum bet 1994 kami ako makadumdum ko dinis among barangay amo palitan og suka mga 100 meters unya ko wala didto moadto pa mi sa atbang sa DXKO dito din sa highway.
8: So anong panahon na siguro konsyal mura og kinder pa kana
10: layo kaayo so mauna nga karon dili na ang atong balay ang atong silingan ang ato na lang boundary sa atong silingan gatir na lang gatir grabe nga dikit-dikit so kinanlan gyud ripasuhon aron kuan nato amen og makatubag kini nga ordinansa kay mo manay purpose kanong naay ordinance ang ordinance makatubag sa panginhinganlanon sa katawhan og sa panahon naon saon pagtubag kung ang iyang ordinansa inana nakadugay so dili na gyud siya responsive sa panahon karon.
8: Okay, Consul Marlo Tabak sir, salamat kay thank you sir sa mo panahon.
10: Salamat, God bless Magnum Radio, God bless sa Cagayan de Oro. Salamat Magnum June, Magnum Island, salamat.
8: Managsun si Consul Tabak, mausay presidente sa Liga ng mga Barangay Cagayan de Oro chapter. In search na ako ni Magnum Island na para di kumasaypan, niya dayon naasay importante nga gisugyot sa usa ka PWD Magnum Island, matod pa niya. Unahon siya na ako ni. May nagkano yun din sa interaction. It only shows nga very poor governance ang clinic administration. Walay sistema. If you are a good leader, nga mutabang sa katawhan, dili nimo ipaantos bulad sa init, mga katawhan. Sayunan ka, apil nga mga masuso, nga bata, PWDs, and senior citizens na bulad sa init sa taas nga linya from Carmen to City Hall. Bisan si Proylan G. Nakasaway sa inyong bulok nga sistema. Manguta na lang ko, asa gikuha ang cash dole out sa mayor? Either personal, ingon na siya kakwartahan, nakabutang na sa iyang sal-in. May kanunsab, siyempre mga taga-bukid, maggrupo pagpakyaw sa kinan, panaog, rasunda yun pamulitika. May punto sab siya magdumain, kay ugikan kang dansulihon.
0: Oh.
8: Ipagbaklay ni muna, pagkain din sa sentro syudad. Oh. O niya, magpakyaw sa panalitan, magpakyaw ha. makabubarato kaysa ka nang magpakyo kung ikaw ang usa.
0: Oh, tigdaghan mo daw. Sige, chipin-chipin.
8: Chipin-chipin, yun na na.
0: Oh.
8: Pero it sounds, pamayag ni Mr. Adesir nga, tanawon nila na, kaya basig na ay, naig tuyo lang yun pag kakot o mga tao para ipadagsa dito o sabotay yun. Nasigutan ka rin ka, that is also possible.
0: Oo.
8: O nga nga, masuta o naabag yun na, tinood ba na, o posible lang yun, okay, gagahin mo ba na panahon sa mga eleksyon?
0: Oo.
8: Kampanya.
0: Hakot-hakot.
8: O bisan registration.
0: Registration ka na.
8: Oo. Oo. Kapag hita mo rin ka po na, kung kontra o galis politika.
0: Oo.
8: Anyway, ang sugyot sa usa ka PWD, nangyayon siya nga, kining People's Day for PWDs.
0: Mm-mm.
8: Medyo sa tanaw na ako, medyo kung himo ng sektoral magdumali, tsaka naghas mga sektor sa atong komunidad.
0: Dilita na, no? Dugig mo man.
8: Ang panahon sa mayor, dito na lang yung magka-focus dito mismo sa sige na lang People's Day.
0: Oh.
8: Kay tsaka na ang sektor sa atong dagpan. Sa ako, tanaw magdumali, mas guwapo kung clustered.
0: Oh.
8: Sa mga kabaranggayan.
0: Pero naa na may kada barangay pod maglumjon.
8: Mauna. Kada ang akong mauna, maunta nga, why not focus na lang diya mismo sa mga kabaranggayan.
0: Mm.
8: Kaysa diya sa city hall, una, apiki ang panahon. Oh. Apiki ang lugar. Unya, dayon, walay pili. Nga makadalikata, makarbin man, mabalulang, sa panahon, tanang barangay.
0: Mm-mm.
8: Pero kung imo nang i-concentrate dito sa mga barangay, example, so sa kabaranggay, mauni, mati cluster, pipila ka mga barangay.
0: Oo.
8: Pwede makadalik yate. Example, Puntod.
0: Mm-mm.
8: Kung sa Puntod, makanang konsolasyon, makabalan, ano ba no, ng mga barangay, kay kadikit raman. Sa yun pagkontrolon ang crowd.
0: Mm-mm.
8: Kaysa imong i-confine the mismo city hall nga sa kagamay sa area, magdasog yun na. Unya, dugangan pa kung ugaling tinuod nga naiga sa butahe. Sa buta. Arang-arang sa dito mismo sa barangay, lang cluster ni muna, kung naamay man ang butahe, medyo gamay rin impact.
0: Oh, tapos may bawaan po. Awino, hindi man po balibaran magdumjun o tagalaing barangay ka. Pero katukurong kagahapon magdumjun, maski taga-taguluan, ay abot.
8: Mao gani. Unya sa mga barangay sa magdumailin, di man gani ng kada-barangay, sa kung nagamot siya, i-cluster na, maminusan ang kuyap-kuyap.
0: Oh.
8: Diba, katong saning agin ay kuyap-kuyap, diha gapon City Hall to.
0: Oh, diha to magdumjun. Marag naapod to'y okasyon man siguro nga kung daghan kayo gihapon to.
8: Naapagigidungo, ganay nagkabsas kinabuhi.
0: Oo. Oh.
8: Nagidungo, anong panahon na, diba? May nakuyapan, may nagkabsas kinabuhi daw, pero amot nung tinabasap, ganay nagkabsas kinabuhi. So, mas may siguro, dito na lang yun na, sa barangay, ipahinga yun, cluster lang nimo, example, kung palitan, tablon. Okay, kamus kugman, pwede mo. Kamus tinaw, pwede mo diya. Oh, even Puerto.
0: Mag-usa mo.
8: Oo, mana diya. Aron nga kuan.
0: Oo. Oh, oh.
8: Aron nga lugar maka-avail sa nasgutan nga servisyo. Kaya one-stop shop mana. Kaya huwag mong i-one-stop shop na di sa City Hall, wala lagi. Bisa gani, dilit-tagkikinor, mudalik at gani.
0: Oo.
8: So, mas may siguro-siguro na lang dito sa barangay, kanang clustering nga pamahagi. Sako lang tanaw na, magdumailin. Kaya masin pag i-consider lugar nila na nga para malukayan na nga mao nga panghitabo. Kaya nitubo na rabas ning aging na apoy mga nakuyapan, gidungog pa nga na nakabsan. Karun, gikabotyag sa ato sa report sa itong kauman, kagapon lamang nga na ay nakuyapan na, yun na tumult sa dasok sa mga tao. Nagin ito ginabi magdumailin, kamarag alas 3 pa ba ito sila sa kaadawan? Dumunuman mo ito nga, alas 3 pa sa kaadawan, muli na lang ko, pero unsan ako pag uli. Kaya, murag
0: buto. Hindi
8: man kasunod.
0: Kinaman siya dito sa gate.
8: Saan niya pag-uli?
0: Hindi siya kapag-uli. Hindi siya kaliho. Kaya asa mo siya mulusot.
8: Hindi siya magkagawas.
0: Uli na lang siya, pero hindi siya kagawas.
8: Unya ang ilas ang exit dito sa entrance.
0: Oo.
8: Mas mayo nga dito, mayo na ito ang entrance o exit dito sa katong...
0: Oh, murag mo rin ito yung gabrihan magdumjun.
8: Gabrihan na nila.
0: Oh, motong dito na lang ipaagi. Kaya ibalik. Hindi naman kabalik.
8: Oh, lagi kayo sa ilang mismong plano. Ila mismo naka-ready ko nung akoan nga sistema dito gyapon sa entrance ang exit. Ginakbitan na ni Mr. Richard kagapon daw ang dumailin. Parenta sa atong mga balita pero sa di pa oras alas 7:59 maminaw sa tagpenumdum sa mabalik dugang mga isigutanan karamuntaga.
6: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
11: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
12: Gigutom na ba?